0: By what I have not dear Mona Holy City FM, Mamedi TWF Music, Baramoratu, Aliyah Timbaland, Lebon about William Songena, Yalabararo, but we need a resolution, dual truth at Enko, Batsa Majalo, Lentlan Lamafu, Bar Injabulo. Mamedi, I get root to her, Osamalena, Ol Hokai Missong Ena, Yalabararo. Jalo ka ihlola matsatsi ya mashuma mabedi a metsiro bong kgwedi ya phupu 086 000 3084 079 758 5088 mametse sebeletse ena ya lesedi ka jeno e le laboraro ke mesonga di theoa dikalaneng
1: le mvolo autia strada holisedi sm
0: ho fela ho le jwalo mo mamedi re thewa ha monnati ka tsona dikalaneng ka jeno re konke mahaleng a kutlo mametse le sedu lo ga mamedi dumela
2: ai lo
0: e la le ga ntate
2: a re teng loyi nga ka mokwetsa mona ka bolata taba di mo di taba di mat o mametse ka 8.2 loyi dankilo he ya na loyi
0: ya tsholo wa kwena go tlile ihle tla le serame se sengata ya
2: eh ke u podile lo ilwana go batla reng ke di gagabu e kere ka toning
0: le so pa di na wa kwena
2: le so pa di na wa lo i dangi lo
0: ke le wile kwena
2: dangi lo i
0: tsebele tso ke le sedi mame di dumela
2: a re date
0: re tele ga ngwana mme Kaizira ga ke ya lebo tsa tsile monat.
3: Thank you Deli.
0: Bye bye. Mamedi moeng dumela? Mamedi dumela. Tsebeletso ke le sedi moeng dumela?
3: Dumela ntate Deli.
0: Dumela mme wa ka opetse hantle.
3: Ba mo ha o le kentse toka.
0: Ke a phela mme ke a thabala wena ho tlo ro phetse hantle.
3: Thank you ntate Deli. Ke ya le mo mongana mangka. Bona ke ntse ke tsamaya.
0: E ya mme mamrena.
3: O tsere ka khule e tsere mo tsamaiseng. Kwa ba ta mma. Ka tete le moyo fa ka mo di marwa di.
0: Ha ri tlokomele mme mamrena ku tlile bana ba tsa bulipi Afrika borwa ba itse o hlile o tla hlo ba te ha holo dipula di tla ba teng. Ha re etseng bo nnete ba hore re itlokomela mme. Ke ya le bo mme. Tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela.
2: O wa mo tsagi.
0: E sha bo jo ngwana mme.
2: Ke
0: ka ngone. Ha mana ding tatwa ka.
2: Eh, mo na di studio se se cha.
0: Eh.
2: Ke mo na ding se di.
0: Eh, o se bone se ke me ke.
2: Eh, a Mr. V mo na me tsa le ntse ke tla rona mo ne para ka bura, ka bura, ka bura o tsi ka le ba tla ra tsi kgile mo. Ke ke ete fela ke tlo se di fela ke lo bona.
0: Eh, o lo shebe first re mona ya o tla re bona se ke me ke me.
2: O tla ba monate sa le ba tshwara tla bua e tla fitla gore ke di bona ke Mr. V. Mr. V go mane tsaka 89.2 ke mafatla 19 ke ntata na le dingenya na re o reng ya mhlanga Mr. V.
0: Ke ya le bo ske me ke me eiteda a o ka nne to bile hotle mo mamedi maobane ha o thagolwa di studio tsena tsentsha a o bile hotle wa ba monate ka nnete bo le tembo ka medi ba le gotlala ga so la Afrika borwa ba a tlo di bula semmuso ba re ba nna sebetsang le sedi sebetsang ke nako e re tle ka bona le sedi dumela
3: mo valana le kai
0: re tle ga e gaitse da motho
3: re teng
0: a monate mme
3: o tsere mampho mafetha matatiele thaba chicha
0: e ya mme mampho di a jwanga mo
3: go tsere ka 88.4
0: ntodi tsa mahamonate
3: Ntshetsana mna ke pula yana.
0: Ao banna ke pula fela re itlokomeleng kgaitse dia motho.
4: 88.4
0: Mamedi metsotso etsura majwalo ye le shume pele wa tla horane ya boraro ho utlwala ho roteng ei mamedi ho podile ka nnete ha re itlokomeleng kae ka pakae mo re ka tswara le teng ho hobe ho abata adumela ko mametse ha manati di ntodi tsama ha manati fela ke thaba musiya o romane di placing tsa wodene dumela mvololo ke mametse ke le Durban Westville ke me ripakisi are ntodi tsama ha manati selo mabaso 88.4 refeng khotso Dennisville mo mamedi moeng dumela
2: Hozi.
0: Yela laga ntate.
2: Sipene ka bua le Simon ke Simo ka ka blata.
0: Yela ntate di ya blata mo.
2: Hey ya fafatsa voli.
0: Ya fafatsa.
2: Ai u fodile ntate waka.
0: Fela ntodi tsa mahantle.
2: Ah ntodi tsa mahantle ngwane e somo.
0: Ngwana mmere o reng ya bahlano ke ya lebowa.
2: Ke le bile na bile.
0: E sha poki tsona ka ka pala tsebeletso ke le sedi mma medi dumela. I'm not going to make you clear solo a mo.
4: I'm not here to go for else. I'm going to make him up. But I got a job on a press. I go 88.4. I go to my follow.
0: Shapo, kids are not making a wheel. I said, Jumela, one of Melaga.
2: I'm
0: not going to go back to my wheel.
2: Mo fukeng le tsi ka mashaeng le. E ga ithepende di le a tshwile ka tsebe wa bata wa yana ka mona puleliana.
0: Aw ke pula fela pho ga ulukile re o renya bahlano.
2: Ntang le le.
0: Mamela re tlokwala jwa le sedi.
4: E o shapo ga ntate mololo.
0: Ha mna ding wana mme ke mangole tsela kae?
4: Eh u ga le machala wa mtau mchana ga le tsela ntlogo ntlogo ke yona ke di dipitsa. Walaupun aku fikir kamu nak hadir bodoh dan dua kamu nak kisah kisah kamu nak nak cakap kan ladies mesti berbeza bodoh dan bukan mesti bosu ya kan?
0: Kalau bawa mana mesti mahan tujuan sila mu.
4: Ah, waktu aku menatim dari beli, aku nak jadi aku nak tutup beli wujud.
0: Aku boleh tenang, jangan jadi kamu nak menatim dari beli. Kau kalau
4: nak mana mesti
0: mahan tujuan sila mu. Eh, cakap, sebelum itu kita sedi mami di dalam.
5: Ntlo ka tsebeli.
0: Ga itse ra ka ke a phela o pitse hantle.
5: A monna ka go le jonga ke mametswe.
0: Halala.
5: Ke re le go tshwere le khu 89.9 ke le Brandfort wa Jamasi. Ke re se koma metse le ka mona wa bata ut. Moya go roba ndi fat.
0: Ka ma Jamasi u ga mong.
5: Hantle tse le u ta ka ke re. Se ke mametse ke ke ma bua le na go ga studio se se. Hai. Ba se betse mo ba se go le jalo. Ba bona tshwe mo tlo ga re. Are ya buti go ba tsaka ka tsela ya ba ke sedi.
0: Eng.
5: Buti le.
0: A go tlo re ga dira ka?
5: Ke re ba se betse mo lo ena a ba bula studio se se. Ha ke se sedi a landa teng teng ga go mo tsaka ka tsela. Are ya buti yo ya ba ke sedi.
0: Ke a le bo mo na mme.
5: Thank you butaka.
0: Tsebe le tsoke le sedi dumela.
4: Hela hela mbonana.
0: Sha po yo ngwanese.
4: That kiss in Sagala when it's so good. Take a look at 17, man.
0: Hey, young one, I'm making my way later. Like
4: a cable, much can respect.
0: Hey, young one is.
4: Hi. No, not fell up, but I'm going to come on a card. Can't get a respect for it.
0: Fell and Judith's a man.
4: Hi. Taking that feeling when I'm about to be just that.
0: When I'm marrying a son of Galaboa.
4: Utah.
0: Sebele tsogile sedi mmamedi dumela?
6: Ba bolo bolo tsa ka tsumela.
0: Hela le ka mme wa ka.
6: Eh ka mo ha o le o ne o tsi jwa.
0: A e ke pitsa mo na di mme wa ka bile ke ya thaba utlwa le wena o pedzi.
6: Ah ja le bo le mini mo na ba o tseng ko mme ke ka le khula 90.3. Ah ke se ga le fela empa re hloka metsi ho tloa maoba.
0: Aw aba khutlise ka mono o grand starter ke mothaka
6: ke mothaka ma bololo
0: a aba khutlise metsi le thole metsi mmimi
6: re khona o hlapa ke re jwale
0: eh ya hobe hutle
6: so hutle ke a le bo ma bololo tsa se le monate
0: ke a le bo mme waka Ke a leboa wena ha shane lefu o romane tlokoleni o re mvololo ko mametse ha monnati ke le mosebetsing re a leboa mo mamedi mo eng dumela
7: dumela veli
0: ga itse ka ke a phela o petse hantle
7: ke tsi hantle ana mathata
0: aw taba tse monnati ka nnete
7: ke mametse ke dituma ho le bare se ho podile fela
0: podile le ka mong
7: ke veli
0: e ya khai se dia ka le khubu
7: le khubu ke 88.9 ya bololo se tla a gwana o re nya bohlano se re sa hama nape
0: khai tsira ka ke ya leboa
7: ke ya leboa
0: o tswa he o tswa he mame di tsura mahantle o he mine metsotso a ka pele wa ta hora ya bra rojwa le re a phethela re nka ba bararo ba o qetela mahaleng ready voice note ng dumela
8: pele mvoliso
0: e la le ga ntate
8: le khodi ntwana wa malebogo location wa le sandawana
0: ntate le khodi
8: le khubu ke 99.9
0: ntodi tsa mahamonate
8: e ya mvoliso mvoliso ke kopa o jwetse ntate morana ra nthe bo rena ke dula ka di suburb seng jwa le makhubi ha na o tswana Ago una ro bana nna le 99.9 nna idula ka di suburb seng
0: jala a fapana makhubu
8: a fapana makhubu ha no tshwantsa so wetu le senteng a ke boli so
0: da ke ta tele khodi ba me di moeng dumela
9: hi
0: hi
9: hi hi 88.4 ke mo kuma le tegele day every day ke tsidi
0: e la tsidi di advance book mo
9: jo ke ma tsela fela ngwana mme ke bona ha e sho ya ga ya ngwana mme
0: a o ha e sho ya ra ga itira ka fela ke ya le bua o le teng o mametse le sedi ka jeno
9: a se brief thank you veli
0: bye bye tsiri mame do qetela dumela
10: yela vololo ila ba vololo
0: yela ngwana mme di avan
10: bole tso ke petse
0: ngwana mme ke petse hantle
10: bole se go le ka 99.8 megahertz ke le ka mla ke tshimale ke botlhara ja breakfast le lunch ha le tsa utse mo re ra thaba di le nna ke tla ke tsantse ke tla tla le go di ja tla ka mpele tsaka tsa sa mpuka bo tsari sa ba fika ka bo
0: ba tla u nyola la tsa ba pungwana ngwana mpe
10: bo e bile tabe ke di bene ya ke pa bile tse pele
0: ha o ke le bo mo re ra thaba
10: ha ke bo le tsare yo re ja bo tlhalo bo le tso
0: re a le bo ngwana mme Mamadi ke tsa ditaba mona ho le sedi FM Aw mamadi ku tlile o teng ku tlile o teng o iketlile ha monnati re thowa dikalaneng ha monnati le wena ka jeno me re tla ya di WhatsApp mmane fela mo mamadi ke bone le tona la di chelete Africa borwa le re ka la bohlano le tla lokolla di chelete tseo ba neng ba di tshwere jalo ka lefapha ho di masipala tse itseng tse neng di sa tsebo sebedisa chelete ho bane ba hlokometse re boholo ba bona ba hlule ile o patala ba sebeletseng kgweding ena ya a pupu le pupjani fela hore re tlo ba beya leihlo ho tloha mona ho ya pele nnete molao ko matla mvololo re tla hle re ba fe ona hobane batho bana tšhelete a e tsamaye hantle ke bone ka nnete dimasepaleng tse dingwe ba bangwe basebetsi bana se ntse ba beile dithulosi ba re ao age dikene bana beso jwale tabena go bona le tla tle ya me ditshebeletso empa o itse ka labohlano a o re lokolola manane tšhelete re ya ba fa ena ya equitable share ba neng ba tlamaya go e fumana kgweding ena empa re ba beile leitlho gore dintho di tsama jwa mvololo bane ba tlameya ho sebedisa chelete ka tsela e ne pahetseng ar ba tlameya ho sebedisa chelete ka tsela e ne pahetseng ka nnete di masipala tsa rona re mane he mo mamedi re bitse a sankomota mona ho le sedia fa bar papa mamedi tsupa na go ha ho ne pahetse etla o tsebisa gore antle di matlhe go rra ke ya boraro mametse le sedi FM re wela jalo mokgatlhelong wa bobedi wa dikalaneng ke la bra roka jeno ke di 29 tsa July dumela.

0: Ngaka Brandfort, oh, ke a leboha.
1: Madume, madume, madume a ptin fololo. Ke na le wena ke le mona wa re 31. Lodimo le sele, le hlakile, ha o tshitiso ya lotho. Ke tse ke phetha thumo ya ba mane ka motse PE. Ee, ya mafolofolo a bua le wena ke kgotso Matabane. Ha e so mane matatiele, madume mafololo, madume.
2: Vololo, vololo, dumela, o tia strata, o bua le Teboho ka mona ka excited tate. O mametse ka leqhubu la 88.4, ha re hore nya bohlalo e ra leboha tate hle.
3: Kgotso, kgotso mpolisto, kgotso, kgotso, kgotso. Ke paseka mafa batho ka mona ka Botshabelo. O mametse leqhubu la 89.9, ke le ka mona ka Botshabelo, ha re hore nya bohlalo tate. Danko.
4: Tumela Veli. O bua le Masentle ga Marumo Phase 6 Bloemfontein. Ke o mametse ka leqhubu la 89.9. Ho fetela hore nya bohlano. Danko.
5: Eh, mafolofolo, o thastrata, o thashadlena. Ah, ba pitana ka makadi a re mase ka mona ko mametse ka 88.4 ntate. Ka mina mo nat. Ah, ke thuwe sentato wa ka ke comete kwa. Masole ntate tangi
6: bololo go tsong bololo o bua le Thabo Sebeke Potchi Stroom ke thabetse na shift ke le security ntate a tsohle di apiritsi ya mo tsohle di apiritsi ya mo thabetse ka Potchi Stroom ka monana security ntate.

Mamedi metsotso e mashume amabedi a metsumine pele o tla hora ya abone mona holesedi FM. Mamedi ntumelle re furalle motse wa Phutha Ditshaba o fumane mane a provinceng ya Freistata. Are lebe provinceng ya Gauteng. Motse ngo bitswang ka hore ke Mamelodi mane Pretoria. Mamedi monna ya dilemo tse mashume mane le motso le mong o fumane a le molato aba a hlolela jwa lo hlola bophelo bohle ba haichankaneng. Monnenwa e ne le mokganni wa Scholar Transport e leng dipalangwang tsena tse tsamaisang bana ba rona ho ya dikolong. Memelelo ena mo mamedia a tloletsweng ho hlola bophelo bohle ba haichankaneng ke Pretoria Regional Court. O fumanwa le molato ka peto ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse robong e neng e le mopalami koloing ya hae jwalo ka ana a tsamaisa bana bana ho ya sekolong. Me monna enwa momamedi ka morao ra etse ketswena empi o ile fa ngwanenwa diranta tse 4 rand a ra seka ba jwetsa motho fela re a leboa le gotla la dinyewe ka mono ka Pretoria le mofumana le molato le mofile o hlola bophelo bohle changaneng ka ketswene mpe mo mamedi re tshepela batho bana ba rona athe motho ke moleko ngwana le motsenne tse robong mo mamedi ya le motse robong o re ngwana o ile sekolong o tsama le motho o motshepang re la ke ra ibua mo mamedi bane ke tsalo tsena tse tjena ha se gatlhola pele di a etsahala hore re le batswadi a re itlwaetseng ho bua le bana ba rona nako e kgolo le enyane mo mamedi. O tla gopola monna molo wa dilemo tse 60 a metsirobedi le Mpopo mane le yena o ile a etsa ketswene baneng ba bangata. Ha re phethele nna le wena mo mamedi re shebile ditaba tse itlhommeng pele ho tloha maobane mane le mesong ya kajeno. Hey, mamedi ho thata. Ka nnete ho thata ho bima monna ya dilemo tse 47 years. O qoswa ka ho tshwaetsa kgarebe ya hae ya mehleng ka HIV e dilemo tse 38 mamedi. Ha re bua tjena monnenwa mo mamedi o tshankaneng o ile a hlella ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata ka mona ka Pretoria. Menyewe ya hae e tshetseditswe o fihlela ka lataro Phato bakeng sa kopo ya beili. Sena mo mamedi ke ka mora hore monnenwa o qosa ka teko ya polao. Se ileng sa etsahala ke sa hore pakeng sa Mphalane 2025 le Phupjane 2026 o ne a le dikamanong le ausi enwa dilemo tse 38 ba ratana. Mme nakong eo momamedi monnenwa o ile a bua leshano ho ausi enwa ka boemo ba hae ba bophelo ha o tluwa mona ho HIV AIDS. O ile a bua hore yena o HIV negative empa ha mamorao dintho di ile tsa fetoha momamedi ha mosadi enwa a fumana di ARV ha monna enwa e neng e le mohlankana wa hae. Mme ha mobotsa moqosiwa kapa mmelellwa enwa o ile a moela momamedi hore o na le tshwaetso ya HIV. Mme ha ka tsebisa ausing hore o na le tshwaetso ka lebaka la hore
ona sa batle a ratane le motho emong maybe le o motshwaeditse ka bomo a thibeletsa hore a o sia ska ratana le motho emong me a o sia no he mo mamedika di 25 tsa July o ila ya a ilo etsa ditiko tsa HIV me a di khutla tsa ro HIV positive me ya ba u bula le ba sepoleseng ya mamedi mneno wa tswarwa meqoso ya qoswang ka yona ke tiko ya polao me sene tla ba thuto ho batho ba bangata mo mamedi ba tse ba maemo a bona bophelo bua nnete ngwana mmere maemo a ka bophelo ke yana ibe motho a kene a tseba hore o ratana le wena maemo a bophelo a le jwang mme le itshireletsa jwang le tsietsana jwang ho ya pele jwale ho chang ha o tshabile o bua hore ko tshweditse ka bomo hobane ne ke sa batle o ratane le motho e mong ke ne ke batla hore o ratane le nna fela utlwa fela mo mamedi ntho tsetsa hala sena ka mora hore ausi a bona hore e man o nwa di ARV a dumela jwale wa panya panya mani di seleng ka o hloka nnete le botoutu he mo mamedi tlahlela ka la tharo phato bakeng sa kopo ya bail. Hey, mamedi re bone le maobane advocate Andrea a Johnson ntsate ka bopaki ba haye mo mamedi ka pela Madlanga commission wa moetso di diqoso tse kgatlhano le mo commissioner wa naha wa sepolesa general Fani Masimula tsena ma qoswang ka tabena ya Public Finance Management Act ka nnete ha di we letla sa IDEC le ho ja le bona ba moqositse me re tla utlwa ka jeno a tswela pele ho teka bopaki ba haye hore o re mo mamedi hona le dipotso ba ile mmotsa tsona ba re jwale advocate 1 2 3 ra e se ke itukollotse ba re emme ha hona hore o itukollotse tsena di etsa hetse o ntso le hlo ya IDEC. Mamedi a ke re Telkom nna le wena ka jeno mona ho le sedi FM. Mo mamedi ho ya ka wena re shebile bophelo bo re bophelang ba marangrang social media le bontsena tse re phelang ho tsona mo nako e nngwe ho leng bobebe ho bona le ho tseba ka bophelo ba motho o mo latela fela mona ho social media Facebook, X, Instagram, jalo jalo. Me re a tseba mo mamedi hore re phela lefatsheng le kgopo. Ho na le batho ba tswetsweng ba le pelo dimpe. Ba tswetsweng mokokotlong ya bona ho rokelletswe ntho eno thweng ke mona. Mangisimane ha ba e bua hantle. Barki jealous. Mamedi motho ya ka o jela mona sa o tsebe. A so kopane le wena o bona fela social media a tlalwe ke moya o ne o ditshila, a tlalwe ke moya o tlo motena ka tsile o mohlomong o maneang dintho tsa hao o ngolang ka teng, o buang ka teng ka tleho ya hao. Potso ke o botsang yona mo mamedi ka jeno. Na ho maneha katleho ya hao ho marangrang a dikgokanyo tsa setjhaba social media ke ntho e ntle kapa empe? Na ke ntho e kotsi mo mamedi? Na o kile wa iphumana mohlomong o le lehlatsipa la ketsalo tsena hore la veli ke ile ka maneha dintho tsa batjena? Mamedi nthumele voice note ya hao mona ho le Sedi FM 079-758-5066-086-000-3084. Mamidi Harijelokomo
Hoseng ka matjeke mona ho le Sedi FM me lekeletso mamedi re a rutana re shebile taba tsena na mo mamedi ke ntwentle ka pempe ho maneha taba tsa hao ka tleo ya hao mona ho social media era ke tla wena metsetsong ya le shumele metsumine pele wa tla hora ya bone mona ho le Sedi FM ke nge pine manati bitswa ka gore ke dikeledi ke watla jalo ke mposibina 87.7 le ba 106.6 dikalaneng ke la

0: ke mollelwa. Imo le nane o la dikalaneng fela.
1: Momamedi metsotso e tsira majwalo o ye le shume a pele wa tla horane ya buka mvololo ha iso hora ya bune mona hole sedi ya fa mamposi bina ari dikele di ntse ke bua le kgaitsedi ya ka mona le rato ngwana a se rabele banna ke ra o rato a ntlitsa mamona ti kgaitsedi ya motho ke a leboa ba teng ba sentse ba itlopa ba keng sa makumane a mona le mane mamedi a re jela ko mo mona hole sedi fm ke bone melaetsa le ona bana beso ya kena mona ho Facebook ya na mo mamedi ke nthentle ke nthwe kotse ke nthwe mpe ho mane ya katleho ya hao mona ho marangrang a di kgokahanyo tsa setšhaba mabindare veli bathong tabe bohloko jwang ho bima malapeng ke tabena ya ntate wa 62 wa Phuthedi Chabamane ke boqwaqwa Free Start ya fumanweng hem wa media le malato fela ke bona batho ba bangata ba ra ile motseno tse dinyane haholo ka ketsa halwena ya yentseng jwale ntho tsa etsa ile nga dietsa a le 29 years ke tsena di motshwara dilemong tsa botsofa di bohloko mabinda e bohloko ka nnete e bohloko ka tsile o sa tsebeng hore o tla ireng mo mamedi fela qetelong ya letsatsi toka e pheta hetsi a re kene ditabe mo mamedi le se di dumela e la ngwana mme le kae ke a phela ngwana mme o reng wena ngwaneso
2: Mikazi, wakila oyakana mwanesu. Iwa tali nge eishi nhanike ya umani abukilo wa hao kake abukilo wa mikazi mwani. Jila lume ditye nga nge da mwana mikazi. Zano yama tabo guwa nga abukilo wa rubwa nge social media mwana. Kanchu wete ya orde kageti ya bona kore ni mikazi mba zige wa shabane lume. Ito ya uwa mkile asin kwe nge da umani abukilo wa umananda.
1: Hobane nako e nngwe ngwana mme o tla bo re o kgothatsa batho bontshe gore bophelo ba gago o etsang athe motho e mongwe ga e shebe ka tsela eo
2: ikotsi agolo mosadi o tshwana le yona ene ya monet ya moyeng fela gore nna ke a tsamaya ka sebakeng se itseng o petlela maatla ko mašomo wena mosadi ba tla dula ba laleletse wena se o tshelo go ya ka net ka o net se ya le moyeng jwale ga se bua marandrang o tlo ba kotsi ya kaka mosadi ga ya loka ntweng ka bokhutshwane re ke itewele mosadi ngwaneso
1: ke a leboa ngwana mme tshebeletso ke lesedi dumela mamedi moeng dumela
3: abotubelengoloi ka molwane
1: tate ke a phela o petsa ntle ngwana mme
3: o dira botisi wa springs one man is 10
1: ngwana mme a kankwalela sealemoa re tsebe utlwa gantle
3: ke sekwetse malome ke sekwetse malome
1: e ya ngwana mme o reng wena
3: go dumalela ka bona ke kotsi ya golo ntweng gobane social media mokangkentle ga re kenele batswadi ba batho bana ga kena le batho ba so o tlhoge motho a peleng ngwana moloikoeaneso
1: ntate
3: ka nneteng jalo fela gobane le diatanyana tsela tse tumonyana tsela tse tlhakileng wa di bona batswadi ba ne a ba ditsee ditsirwa ke batho bana gona a se le tsena se ja boka
1: ngwana mme re utlwile ke lemoile ngwaneso re a leboa ngwana mme le go ja o ntse o buletse sealemo re fetile lesedi ke a phela ngwana e sopetse gantle ga monate ngwana mme ke mangwe letsa le kae
4: ke matshela wa mtao mošhana a gaeletselentsogontlogo ke yona 22
1: e ya ngwana mme o reng wena ka tabe re buang ka yona
4: tatengololo kere ga ona taba e kotsikotsikotsiela ka yena tengolola gore katlego ya gagoeo ebe kwaneng batho o fela ditšhaba ba e bone a e kotsi ya botlhokomela tengolo e kotsi ya botlhokoe fela fena ga ke laka le tsana ka rena o tsoga ka go ruta de bedi e ka ga chimana ha bontu ka ine e pele rena o so tsa ine e wa nga wa botsa ke ngolo la ai go tsika ke be
1: ai ngwana me o ka nna se fihlila peng
4: ka la se fihlila de lo ntse tsena ja le ntse go o sa le se le ja de bedi wena kha le matshile ka maganga o tla ba kena lo kena ha e kwana ya de
1: kana ko ngwana mme ha o yetse le ka moyo mobe o thabetse ka tle o ene ndate modimo o fileng yo
4: hey lo a le ya ke be litse ona ntse re tsaya ba jana ba tsaya tle o ya ha ona ba ba sa etse o ba bane ba ka bona ba sa tle wena wana ha wana wa tle o a ndate be
1: sho ngwana mme ke le buile ho lo tsama hantle ka ka poutlwa
4: ka ke tsaya ya de gorolo
1: e itada halala sebele tso ke le sedi dumela khotso
5: Hello.
1: Ndade.
5: Wo itse go buisa kae? Ke go buisa go batho ba tsale ba poster go mo dikhumbi. Dikhumbi tsa ditlale yo pele ke yone molomo.
1: Ei.
5: E pele o motho go tswa ka ha ke buika go ka tlhare go a go ngakeng. Ke bua ka pele.
1: Pele.
5: Ei. Ke go bona le wane ke lata something le go da ngwanyana la mpuza go ga o tse di nete go be ke gae. Kola le mpana mo ne ke montsha ke tlo go bolelela ka tlego ya motho itse motho i hlella yang. O tla bolela ke ntate spire. Se fo o bone motho ke mamang. Motho o na le 1 2 3 4. O na le bentle la lengwe la le. O tla be motho mo tla bolela ke motho mo wa go lota ga o i display.
1: Jwale ngwana mme go le pelo e kotse hampe.
5: Yo go ita o tsare. Go ita tsare. O itse go isa kae? Ke ya ka bobedi ke kwale. E ya interview go bolela batho.
1: Yo.
5: Ke interview bo bolela batho ka mbele. Ke interview bo bolela motho ka ka tsama le ene ke interview ke nna o kibere ka somewhere. Ke ka ba ke ene pikeno ka ka monona ke ka ba ke yo itse. Ke la le ene. Ke sa mbele. He. Ke re maka go utlo bo bolela batho tso bona. A re pikeno ka ka ba ke ya scotch. Ke la le ene.
1: Batho.
5: Eh, pelo yo.
1: Fela jalo ngwana wena o re ho hang motho a ska leka mane ya katlo ya hae mona ho social media.
5: Ke mo wena. Ke re ba shebe ba di taxi ba sabe ba bona ba o reka di taxi ga ga go wa ene se go tlo tsa finance ba ge ba bona mo social media di ga.
1: Sho. Ngwana mme ke le buile.
5: Ai a te.
1: Tsebele tso ke le sedi mame di dumela.
6: Good morning baby.
1: Khaitsedi yak.
6: Amla tlo.
1: Ke a pela khaitsedi motho o petse hantle.
6: I'm not going to pass on the meat.
1: Sure.
6: No fancy. Pass on the meat. Now, come on, it's a bad tea. I need to get the animals to my son. But maybe I think I need to make a job. I never think that the food is a good job. I'm not going to switch on the tea. So, who's all now? Now, I'm going to move. When you move to the Oko Pass, I'll take a look at the doors. I'll take a look at one of the robots. We can just make a cipher like our last one to touch it, nineteen. Ke tabe pele lona ka ofela le ka morao matlungana ka ofela tata ya masina e ka morao the box la masina le ka morao ho go ya dikgwe ka morao ka pele ke jwa bo botle le matile le tle go ka pele go botle ke be ile nna ka mo le ha o ka ba wa le ena ha ke tle yetsa ke mo sebe tsing ke phalisi ke ho ntse eng ke surprise ke eng ba teng mo ba ntse ba ke mana la marangang ke bua ka sia le moya ye dilo motho a o tsile ha o se o vote o tla ka voice mara ha o batle ke fa tla nna nnete bitse
1: sho jale ke le tso o e fa mbathu mabinda ona le batho ba le re ba phela bophelo ba social media ko ra o musukule lo musukula ha o mmatla o tla o jwe o a tseba ro jala ntshining o gola neng bunya ba ba ba ba be le di pay slip tsa bo
6: ha fela motho ena go tso setse bile a thabile a ipeile ka teng nna ke ma nna ke ma go ba le thabo ya bedi ka teng le le go na o be le pake ka masapo le dinawa ke ka re o tsabile o bana le botshedi ba ka masapo Thank you anyway.
1: Bye bye. Listen, Dumelang.
7: Really?
1: Dumelang, what is?
7: The Bible.
1: That take your pill and present to it.
7: I'm not doing.
1: What is?
7: Yeah, I have been in the shop already, you know. O bo ntse ba thume leng ha ba utse go gona wena o mang o phela kwa tsana ba mo ipitsetsa di ga di dikholelwe
1: jalo tsa mo ba la hlisa ba seke ba tsiba go phela ba ntho di tsa majwang
7: bo ha ndi ni ka tlo ya ha le ba ha o fili wena ba tsiba ka bophelo ba ha e seng ke bo ha se go hlisa ke se mang go go etsa la mo etsa la ka
1: Mwana mme batse ba kutlile ke ya leboa.
7: Ba ile.
1: Kutlile ntle ka kapa ke le buile haholo. Mo mamedi ere ha o le tjena re ke re utlwe ka mona ka WhatsApp-ong ya lesedi hore teng mo mamedi o reng.
8: Isto. Wa bona ho qala ho etsa jwalo. Ke nna tshukulo fetsela ka mona ka Bloemfontein. Wa bona ho qala ho etsa ho be ntho tsa marangrang. Ho di mo mona mo ngataka. O tsebo wena o tlo phela bohloko lefatshe ke o bolella voli thank you ntate
9: veli le kae ka mohau ai wa bona yeno no go gasetsa mollong ha o tsa mao re katle ya hao o tsa mae we maneya mo di social media no ke kotse yeno veli motho ho nwela motho a sa motsebele o motseba ka tlo ya motho yona ke le kunutula hao ke a leboa mvolisto tanki
10: kgotso vele le tebele machacha ke bitswela ka ka Rustenburg hange ke mathele mane
11: mavolovolo dumela hle go phetse ne mimi mona maokeng mavolovolo na a ke sobe le hlasipa ene hape se ke le mmenyana a moholo a ke mane mona le mona empanyaneng ho ya ka nna ke bona ha ena phoso ka nka tse ding ena le kotsi ka tsela e se re phela ka yona ka baka la pelo tse mpe tse se re na le tsona hobane batho ba bona tsona katleho tsa ha o dimanamise moo ba utswela borra hobane ke sa tsebe hore ba kenwe ke eng nna ne ke bona hore kotsi ya yona ke eo o ka mpa wa nna wa etsa tse ding di katleho di behe ho wena hobane lefatshe lena le tletse ditau tso sa tsebeng hore di lwanelang batho ba ikwatetse mvololo ke a leboha tsatsi le monate mavolovolo
12: Bololo mbololo veli mbololo ke revelation para pedika K7 kutlano veli homane ya tabatsa

0: go batho ba bang jwale ke sa tseba le nna ka nnete gore motho jwale tlamehile a pilane ke se ke bone gore ke mpe ke etse dintho se e sele dikgwedi tse itseng ke di ke entse ke tswa ko danko
1: Ee lo mbono lo mbono lo khotso mbono lo khotso khotso a shi mbono lo na ya ga nna ngone fa ke thabile mtshini ya ha ke nale tuke atla atla ya nga yona ke be social media ko zwale ba tlo ba ta mbono lo immediately ba qala ba bona nka re phamisa hlo ba tla ba tlo phamisa hlo mbono ba ba tlo lo le fast ba le mbono lo ha qala o be ha katle ba ha ka ofela batho ba ha ba iratisisi katle ya ha ga o ka fitlha wa bega mo o na le mathata o tla bona di-commente di tla kena ntse gore di le ngata for mathata ao so a ke tse mvonono nna ke rata gore ya ke itlwisise go bega katlego yaka social media goba jale batho ba ithabele mvonono motlhala fela mvonono e tswale family ya o ne o jime ebile ya durban e fitlha le ishuta le e bega mo yo vonono tla bo ikgwathetse dinosi di duletse gole mvonono ya go lebo mvonono ke tšhabalala ka blofarten ka moka tafflarte tanke vonono
2: a le ka zedi ke ntate tšhabala ka refeng kgotso zedi nna ka bokhutshwanyana a ke kgothaletse gore dikatlao tsa gago o di manege mona marangrang mona goba di ka o bakela borra tsa o bakela dira tsa o bakela dintho tse ngata go na le batho ba jela se gagolo ee go ka go postiwa ke mara o se ka ba postla dintho tsa gago ka botebo wa di tlhagisa dikatlao tsa gago ka ofela ka nnete vele eo yona nna a ke kgothaletse ke kosi mpa ke bone batho ba rata go phusa vele katlao tsa gago ga ngata seka ba di phusa ga be le kuntu la gago fela la bophelo tanke ke ntate tšhabalola ka refeng kgotso ga ke batle go teba gagolo mara go sona le ntho tse ke di tlhokometseng tanke vele
3: outa strata kgotso dumela le kae ke bona go le kotsi umane ya dikatlao tsa gago mona social media e leng marangrang mona gobane lefatshe le re phelang go lona le tletse ka batho ba kgopo jalo ka o tlhalosa ba teng batho ba kgopo ba o tseba kapa ba sa o tsebe motho a o jelele mona fela a o jelele mona o sa moetsa letho go kotsi ntate vele moloi gore o ne o mane dikatlao tsago ka nnete ke gore fela mahao wa modimo ne o boloke o seke wa di tlhagisa o patuwe tlasa madi a morana jesu ke a leboa o bua le moruti le ka temaraba state moshate kronstate
4: halo halo halo mbonolo halo ntate re kene setlong sa gago hai ke bona e le kotsi ga o ntse o maneha katlego sa gago mona gobane jwale ka o so boletse batho ba mona bele nna ke rate o maneha ka nnete empa motho ya nang le sebete sa go etsa jwalo a ke na bothata ke tshaba fela mona o jeleng setsi le botsotsi bona bo bongata ke Susan Majwang ka botshabelo tanki veli
5: dumela ntate veli kgotso ntate veli ao veli mvololo ao ntate wa ka o mametswe ke Sony ka mona ka tuma ho le Paris nna ga ke e rate ho hang ntho ya ho ithaisa marangrang ka dikatlego tsa gago gobane ga o tsedi mo bophelong batho ba o ratang le ba sa o rateng e kotsi gagolo ntho eo e kotsi e kotsi ga re ke re itlogeleleng ntho eo e kotsi ntate vele e kotsi gagolo ke a leboa o ke ya strateng ke a leboa ke a le wena goreng ya botlhano ntate wa ka danko
6: hi vele vele nna ga ke bone go le botlhoko gore o poste tsa maphelo a gago ga o phela ga monate o tlhaya ka ditšhelete mono o etse eng gobane ga o se o lapa gape o se ja papa ka maotane dikgoo ga o sa tlha o se o nyametse batho ba o tsebang ba o makalela ba bua ka wena ba re o ne a tlhaya ka ditšhelete a etsang etsang a etsang ka jone bone o jang o jaka maotane dikgoo bophelo ba gago se ka bopepesa di-sociale ga ke bone e le botlhokwa thank you really gape ipitsetsa le dira a se belief e tshedi ka swit
3: mamedi ke a leboa metsotso e tsirama gantle go robongwe ka morago rena ya bone re wela jalo mokgatlhelong wa o qetela
7: e le mogatlhelo wa boraro wa nano lena.

hao la dikalaneng ke laboraro ka jeno e hlola matsatsi a mashome a mabedi a metsirobongwa kgwedi ena ya Phupu. Mamedi ke a leboa melaetsa e mengata ho fetseng ke nako, mme ba mamedi boholo ba keneng kwano ba itsevele ha wa nepahala ho mane ya jwalo ka tleo ya hao mona ho marangrang a dikgokahanyo tsa setšhaba, hobane fatshe lena le jile boya ha o sa tseba hore mang ke mang. O tla maneya le kae kae o siile ntlo ya hao o sena motho lapeng, o senyetswe ke bona bana ba gaufi le wena gore o ile Durban, o Cape Town, o Dubai, e re re tšhwatle re ke ene. Motho a sa o tsebeng o o check-ile ini o rokae kae mane, e re ke mopotlakele. Fela momamedi hlokomela. Mamedi re a leboa ka keletso ya momamedi e mong le e mong ya keneng ka jeno a re fileng yona mona ho lesedi. Keletso tsa o di bohlokwa, mme wena ya mametseng nna le wena re ithutile mme re dinkile. Ho kotsi momamedi ka nnete. Mamamedi ba tshelo ba revele o hlowa ke motho o sa motsebeng. Ba bangata bana ba batho ba eneng ba beya katleho tsa bona ba kene sekolo ba ba lenyalo. Ha ba re pa na le mamedi ya kena re le koloi vele ho kotsi. Thabile ngwana mme Modimo o hlonolofaditse, fela o na le batho ba reng a ke ba e bona. Mamedi e mongwe letsa re vele ba printa tshwantsho seo sa hao sa koloi. Ba sprinter mothatlo o reng a lo dila ka wena he bathong. Fela re hlokomele mo mamedi mme ka hodima tsohle ha re kopeng bohlale ho ntate Modimo hore dinthong tsohle tse re di etsang a re fe bohlale ba ho di etsa ka tsela e nepahetseng. Mamedi e mong o ngolletse mona re vele social media re ipapallang bathong ha e batle o ntshe dikatleho tsa hao le bophelo ba hao ba nnete hobane o tla lemala. Ke momamedi a re ke Ntswaki ka mane ka Pretoria. Ntswaka na ra re ipapalla vele wena jwala o di ntsha di le jwalo o tlo lemala. Ha ba seke ba o tsiba re hantle ntle o motho a jwang o phela jwang o phela kae o tsama kae. Ntswakana wa ra ipapalla mona vele. Ba bang ba ntsha makunutu a bo mosebetsing, ba bang ba etsang e kotsi momamedi ntho eo. Ha tineile o bona ka social media fela gore kajeno ho jwa mosebetsing, hobane neneng kae kae ba ka o tshwara ka yona mosebetsing mane, ba o tshwara ka yona ba re okay ba di printer ba di wa fellwa ke mosebetsi. Ke nnete tse tlamang re di bue le tsela ntho e nngwe le nngwe e ngwala mono momamedi e ka o ama bokamosong ba hao ha o ile o batla mosebetsi. Hobane social media screening ya etsuwa o wa tuna ke mmaditlhapa ke raditlhapa o bua tjena o etsang o jwang social media o tsebe company tsena di a o sheba re nka motho ya tlo bua jwang re nka motho ya reng mona o social media hobane re keke ra hana momamedi ba ke tso re phela nakong ya tsona. Fela hlokomela hore o maneya eng o bua eng hobane hosane ha ba o sheba ba re ai tjena mangolo le CV ya ntle o otlo fela ke social media screening o ditlhapa rwaka batho kena taba tseo sa ditsebeng o bua hona o bua hwane o bua le batho jwang ona ke mang motho a ka thabelang o bua le motho ya jwalo ke mang ya bona mushimani yo nam eneng a rwaka e mong wa di social media influencer Dominic na bua mona re itse ha ro ya di university mana sa le batla sekolo o entse dintho tse wa le kae high school itsa ba sheba ba musheba a re a mo leboa ga ditlhapa. Mamedi ke mang ya holang ka jeno re molakaletse ka tlholo mahlonolo re re happy birthday ho yena ba bararo botswang ba hopotse mo mamedi re a leboa ka nnete re buile mona ho lesedi FM.
le shumele metso mina metso so hantle a kamera horo ya bone arbitse jalo tamia ar smiles.

0: ke mollelo.
1: Simunye Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcom Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
2: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mvololo
3: mamedi re se re tsholo jwalo ra re happy happy happy birthday ho ba holang ka jeno mashuma mabedi a motsomo metsotso kamera horena ya abune mona ho le sedi FM mamedi ntetsetse mano 0860003084 re utlo re ka jeno ke bomang ba holang ke mang o tswang o mogopotse o molakaletsang ka tlhole mahlonolo re wake wake wake ntho ditsebo tsa mahamanati sebeletso ke le sedi dumela
4: mfonolo dumela o tshe strata hle
3: ela le ka mme wa ka
4: a ka mo ha wena
3: a ke petsa manati mami
4: a mme mimi mona maoke
3: e ya mme mimi
4: mfonolo ha ke le bo hehle tsohle tso re etse tsantsona re sa thila modimo o sonno fatse le le lapala hao
3: ao ke le bo ha holo mme mihle ke ya le bo wa wena a nketsetse wena hantle
4: ke ya le wa mpololo he ha ke tsuse bana ba latela ha ke re ba se sedinyana ka o tsela ka futso tsenne tsa lefatshe so handi ku ke re bo mosokwane ka khutso tsenne tsa lefatshe so handi tlo ke katelle ka ho tsusa Mane ile le tuka mogadi wa tlhwai ka sebele le lapa la hae ke re tsatsile monate mavolovolo ratwa ke nna hle
3: ke a leboa mme mimi o ratwa ke nna tsatsile monate le wena mme wa ka
4: ke a leboa mavolovolo
3: bye bye mami tsebeletso ke le sedi mame di dumela
5: ngwana mme
3: hela ngwana mme di eva
5: di di hanyane hanyane ngwana mme
3: ha monate ngwana mme ha batsuwe
5: a ke tsose ke ka bole ke re studi a tsoge ngwana mme be ke re ntate malefetsane ka mo Lesotho ka mo lele a tsoge be ke qetella ka double k kae kae ke next door ya ka le ba agi botse ba ikageng ho history ke re le bone ba tsoge ngwana mme ke stone ka mo botse
3: shapo ke tsana stone ke a le bua ngwana mme
5: thank you
3: shapo ke tsana ngwane so tsebeletso ke le sedi mame di dumela
5: yela yela yela holo le la mavolo holo
3: yela ngwana mme di eva
5: Mo le tso ke tso pete.
3: Mwana mme ntori tsa mahamnat.
5: Amla de bolisto al de kere makabelo ka man ka velko mo tsa tsoko tsa thodi kala ni. Kere mme mamulu ka man ka bohopa o mme mamulu tso tso tso tso tso le tso itse ke ko tse. Ke ketele ka mme ma tsene ma ka man ka tsile jones kro. Ke mo tsana ya brick fa tsela tsi bolisto. Ha le ka usi ndirana rante ba di tsame go ma bolo bolo.
3: Mwana mme ke le buile ha holo morana rante ba tsa tsile monat.
5: Thank you
3: for the show. Hey, Tada. Le sedi dumela? Mame di khotso?
6: Sedi, chabulong, brada.
3: Haman, nati ngwana mme le kae ntate?
6: Ta hore teng.
3: Ntate waka, ke mau le tsa le kae?
6: Ee, o tswere Mofango ka mona ka dieneng ka mona.
3: Yes, Mofango wa batsuwe.
6: Ee, dire ke tsose baba ka mane ka hotili. Be ke re Mido mane di eme mane. Ke ke tsatela ka ntate mpopota ke maisano wa ka mona dango.
3: Ke le buile ho lo mvango tsa tsile monat.
6: Dangi lo wena o be jwa lo motswadi ya.
3: Hey thata, tsebeletso.
7: Ke se re ka utu ka mona ka matsatsi ba tsone ba le sto.
3: Ha ba tswe ng khono.
7: Ba ka tswe tse ba se ba ha se ka utu ka mali ka botshabelo ha mohulu a itisetse. Re ka alwa nontso o tswe tse ba se ba ha se ka utu ka mali mo se ho le sto. Re khute re ke ka police fountain ka mona o ntse setse ba se ba ha ka utuka mona ka makala ka le ke ya le bo ha ntse le se dai ti ba hai
3: ke ya le bo ang khono scout tsa tsile mona a tima shuma ma beda metse me tlhano metsotso ma medika mara ho rena ya bone le se di dumela
8: go tso go tso veli
3: e la di advanta de
8: ai ka ni di ka mo ha o ka mo ha o dire baba le se veli ntse ya jwa
3: ha ma na tinda to aga ke mangole tsa le kae
8: kinda bese phaka the big fish wa ra se re eating that
3: abatswenda despaka
8: akoreng ke kiri Brastone kwano poch kibe kiri sibuhudi sibongile sono po anti wa matukei kibe kiri ba aibo so ba mutswara sibe otso ke ntate sepaka the big fish wa rasibe ilinde tsakile muna di value sibe za muna
3: ntate sepaka kile buile tsatsile muna di lo wena ntate
8: tangi tangi weli
3: Simo hem ba mme tso tsung ha itsa ma mona mo itsa manteng re re boele re tle ka mona dumela veli moloi ke tso sana ni chiba mane botha veli ke tso se gobotso mahlatsane ke tso se gobotso mahlatsane no man sunflower park tlokoleng ke qetelle ka a chomia ka tsidiso ntwa hai mona phil jones crone ba tso swa ke ma ke rata maria mosolotsane are wake wake wake wake wake hashtag abatswe ba tumvololo ke tsosa mizal skolonyana tlokolen julia matsidi di kronstadt le kiska has kapo no batla re shakes modupi ngwana mme mane pumolong hene mane batsoswa ke so ditakalo ala hana tenge pumolong hene mane ke ka mona ka whatsapp nga ya tsebeletso ya lesedi
0: vololo khotso lo khologwe lo kholo ba gore nge ke tsa menyetla ke tso selana ke di monesa ke re a tso ya tswe a onda de mahlatsi ka dinweng onda de mahlatsi ka dinweng Kronstadt a tso onda de mahlatsi ke tatele ka bosebetsi bo ho le nna Joane tshabala la tso wa bololo ke a le bo a be le bololo lo kholo go ba le tsa dile monate ntate
9: lo ha kudumedise believe living volisto ha ke ka phumulong henemane ke re motswala ka moabithekiso tswa tswa tswa tswa motswala ke re solita kalo ka ona ka phumulong ka henemane ke qetelle ka sandile dinga ke di homitsa ka tseno batsosa ke ana motsire blue fountain ka mosebetsi la penke phumulong hena mad wake wake wake wake tso ha tso ha tso ha tso ha musi busile
10: khotso khotso bolisto aba tso ba tho re ke re ka ze kha so ka frilo fa ka mona na tso wa tso wa tshinta tetsa ti ka matlantlang ka mo le go nwa ka mamkete tsa o ke ke tsetele ka tswi matumana ke mkete ka frilo fa ka mona tango
11: Tuvel khotsa ke kopotsa sa batho bana ba latelang ha yo tso se mama we need tipe ke re letsela mo foke ke re gauta mavoso ke qetela ka ba aibo hle ba kasi ya ka Brandfort majamasin ha ba tso ehle thank you jala what's a slimat
12: aw feeling vololo ke tso se kopana go thatso ka mola ka comete papi thamae ka mola ka delmasi Biri mufukeng ka mola ka comet ke magobula ndlala ka mola ka delside ke a lebo mvololo
13: au chaka strata ke au kurumedisa u chaka strata ke mpopo mukwena ka mona ka piritona ka hilbron au chaka strata ke tsa bana ba la tlang ke tsa dikele di tubi ka mana ka blue fountain ke motho aka tso wa tso wa tso au thobeng motho aka ke a lebo wa
14: Dumela mvololo dumela mvolisto nka ka Carltonville kusasa le tumaine ha batswe batho e mvololo re ke le boe Brastone ka mo ja utlo santse performa o ka mono ke tso se mabinda lepo ka mana ka Kronstadt ka Maokeng ke tso se ntate fushi maphakisa ka mana ka botshabelo ke tso se mogana ga nthe ba ka mana ka Kimberley Ketela ka my brother from another mother. Just about that it is me again versus born. Ke ga batswe batho. Ngwana metsa ile go treata mazwe jwale. Danko.
15: Dumela veli. A ke ke tsose ngwana ngwana eso ka mole ka kwakwa tseki. Ena ke fusi mohloni. O ya hola tsatsi lenana. Ke re a hole a hola bone tsedintseng a tsangata. O kopela ke ngkhono wa hai mapuseletse tumeng ka mona ka katlo. Bye veli.
16: Dumela velisto abatswe ba 20 ke re mo robe re mo rapedi ke re manye fulo matsemela ke tatele ka speaker machebe machaidi bona ba ka mona ka kutlwano ke mantemola tudi danko
17: Dumelang ke tsa Patrick Daniel ka Fundersberg. Ke ra tsoa itikisetso ya mosebetsing. O tsosa ke mi bone Daniel ka Bloemfontein. Bye.
18: Tsombolo. Kgotso le kae? Kopa o tsosa bana ba latelang, ke tsosa ntate Maringa, ke tsose le me Matšhaba, ke tsose le ausi Yvonne ka mona ka Rustenburg, ke ausi Ntebeleng ka mona ka Rustenburg.
19: Kgotso molalo ga batso ya batho, tsosa maatla ka kamae a re soto kamae, ke mmaodisothai le mogadi ya ka diketseng thai.
3: Mamedi metsotso e mashumi a mabedi a metsero bompele wa tla gorane ya botlhano. Mamedi re felela mo naka jeno ka dikopo go sano teng ya motshomoratuwa Mozwaki wa Kachela mo na dikalaneng le la botlhano tlabela o fa monyetla le ena wa gore o ba tsose o ba kopele ba golang. Mamedi neduaka re ke ke bara ba le ena mona go tswang dihwai fela ke bone Dr Nhlapo bo etso teng ka jeno tswa mana go Nhlapo Pharmacy le ena re tshware ba rekile nako mona go le sedi FM jale tsa menyetla gore ha o fete moruti le dimo ka re kwalana no lena ka mafube ke ra re tswa le moruti le dimo re usiye jwala le nanong la makumane a mona le mane re phetha re taba tsena tsohle kapina manati e wa tla jala ke Tasha Cops o tsama jala le John Legend mana hole seria firm by the church.

0: Motsedi FM ke molelwa.
1: Asimo he mamedi Lesedi FM ke molelwa. Metsotso le shemela metsi supileng hantle pele wa tla hora ya bahlano ena nako. Ke ya ngwana mme Dr. Nhlapo Zwamane ho Nhlapo Pharmacy. Dr. Nhlapo dumela hle re wa mele mona ho Lesedi FM ga jeno ngwana mme. Ke a leboa, ke a tseba ba dutse mamedi ka nako ena ba tseba hore Nhlapo Pharmacy e hlile ba tlela taba tsa bohlokwa ena nako. Ke ya hao Dr. Nhlapo.
2: Ke dropo re tsere te bana diso ka mane ka ka tlo o tlile tsena sa bona ka ka tlo ho re na le system na se nomo 1 2 5 5 8 ka tlo kwa ne le south la kwa ne le park bo re teng le hona mo bana be se ba gatile number 5 5 8 kwa ne le south la kwa ne le park mme o batho botlhe ba batla go kopana le rona ba yeso ba ratile dinomoro tsa rona ke tsena tse latelang 069 48 22 557 tsa di-twitter gape ke 069 48 22 557 ke mo re tholagalang teng bana geso e feletsa bocallsan whatsapp re tshware mono le wena ka jeno lena ga o batla thuso ya bophelo ba gago o pola gore sebetsa ka setso o sebetsa ka tshoba ga o na ntho re sa kgone go e tekola sa gago ko ka mogala go tshware o re tshepe ka tsa bophelo ba gago re a leboa ngwaneso
1: re a leboa doctor re leboile go le ngwana mme a re kopane nako e tlang
2: moaua yeofa ke ona ka rokolokang
1: lala mamedi re furalela doctor Nhlapho ka Nhlapho pharmacy re kopana gape le ena bekeng e tlang ao mamedi ke sebeditse ka jeno ya le brasten teng ka mona gatloshewa brasten ga sheba ntho tse ntšha ngwana mme fela re sebeditse ngwana mme re tla tlwaela o teng he momamedi moifa makumane ba tla tsamaya le wena ga monate nna ke fele molo ya re kopane nakong e tlang manane wa tshebeletso ya lesedi leshome le motso le mo metsotso pele wa tla gora ya batlhano re ya mo rutile dimo mafube Pine Manati, Lusanda Peja, Jesu Ulidwala. Bye-bye.

0: Mmamedi ntse le nna hape go satsana ba taung moduti ma modupi unis ledimo mo kerekeng ya St. Eunice Apostolic Church mo sedibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapelo mmamedi boholo ba hao modimo bo ya makatsa ka mehla ntate wa rona le o seng gona di atumela tironeng ya gago ya mhau di tle di thuswe ka nako e tshwanetse modimo ya maatla o tseba dikopo tsa rona modimo le dikelo tsa rona modimo ga re atumela go wena ntate ya maatla otlhe o reetsetsa ka mosa modimo ka lereko mme le ditsebe tsago ga di a thebana lo ka le utlwa merapelo ya rona le maatlafatse ntate ya mosa fodisa le dipelo tsa rona modimo le matlhoko le matlhomo la rona gobane re tshepile wena ka metlha tsena tsotlhe re dikopa go wena bitso ke lantate motho a le moya o galelang jesu ke morena amen a di fumane lengwalo la rona buka ke ya pele ya samuele kgaolo letlanka ya lesome temana letlanka temana ya botshelela fela mme ka thuso ya modimo ga e fumane le bale ka mogaletsela le wena moya wa jehofa o tla o tshwara mme o tla porofeta le bona o bo o fetoe motho o sele a modena e tlhonofatse dipelong le moyeng go botlhe ba utlweng ka keresete morena amen mommamedi wa ka ya rategang goseng go naga letsatsi lena di kopana le samuele motho ya kileng a nka lenaka la oli a letshela tlhogong ya motho wa jehofa ya kileng a kgethwa ke jehofa mme ya re gobane a mo tshele ka olitlhong ya gae ya ba o tlala go tshwarwa ke moya wa jehofa mme a tlala go porofeta o re ga ntsa tsamaya leetong na gae ga kata o fitlha gibia elohime mo tlhobošhena ba filista e neng e le teng ya ba o kopana le setlhopha sa baporofeta ba neng ba theogela ngalong ba nkile medopa le disimbala le diharepa ba ntse ba porofeta ya ba o tshwarwa ke moya wa jehofa ya ba le ena wa porofeta ya re ga letseleng o kopana le setlhopha sa batho ba nkile matlhabelo a ditshweso a ditebo ba lo etsetsa jehofa o re jehofa o tlo fete le bona mme le wena o lo etsa matlhabelo a tebogo o lo leboga jehofa a thele ba kaine le moya ya neng a tshwere ko wena e leng moya wa jehofa e momamedi mme ya iteng e re kopaneng le yona e fapanang bophelong e mong ke moya wa bodemona e mong ke meya e mebe o batho ba nang le yona empa re utlwisisa moya o ileng wa tshwara moprofeta moprofeta wa jehofa a ba profeta e leng samuele e momamedi wa ka re ategang le bophelong mona ba teng batho ba nang le meya meya e mebe batho ba tsebang go senya maphelo a batho ba bangwe ba na le meya le meya e kgopo empa ka sheko lena go thele shebe meya meya e leng wa jehofa e o kileng wa tshwara batho ka letsatsi le leng motlhaba le mabaleng ga theowa ntho e kang maleme e kang malakabe a molelo moya wa jehofa o galalelang wa dula ditlhong tsa bona bee ba bua dipuo tse fapaneng o mo moya wa jehofa ga o tshwere motho wa modimo o mo fa dineo tse fapaneng e ba moprofeta e mongwe e ba ngaka ya thusang batho e momamedi wa ka ya rategang tsa mo elelelwa moya moya ka reko tse ding ga o fitlha wa modimona o tliswang ke satane bophelong ba gago o fetola seemo sao o fetola semelo sao sa bophelo ka dinako tse ding ga o tshwere moya ona o na le letlhoyo o tlhoile batho ga o tshwere moya ona o na le lefufa ga o tshwere moya ona o na le moya o mobe empa ka sheko lena go bua ka moya wa jehofa o jehofa o tshololelang go batho ba gae e momamedi wa ka ya rategang tsa mo elelelwa moya ge batla fela moya o dulang go wena e be moya o galalelang e seng meya e na emeng ya bodiabolosi e seng e be moya wa bodemona ke rata go seng gona modimo a o tshololele moya wa nnete wa tsheso o le o dula dipelong tsa rona ka metlha le metlha ka keresete morena amen a re rapele momamedi ngwago wa morena gona jesu keresete le rata kopano le matshwiso a moya o galelang di be le gona botlhe ka keresete morena amen
1: re a leboa moruti ledimo mafube re kopana gape le ena gosane mona go le sedi fm mamedi ntle le tshenya nako re fetela jalo go moifo wa lenaneo la makumane a mona le mane ga itsedi a ka mantshe wa mofokeng le moifo ke tseo
2: e le go matsatsi a e le goreng a live

0: Kile buile haholo khaitsedi ya ka Outer Strata mamedi hare le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengona.
1: Le go matsatsi a eloring a leave, annual leave ya ka. Ha o tlo gona go ba mpatela ona ka pa jwang.
0: Se suti haufile selmo ya sa ha o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e o muifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding ke dikgwedi tse pedi basebeletsi le kgotleng la motse mo go kare Free State ba sa lefshwe meputso ya bona. Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephele nna lebitso la ka ke Mantshebua Mofokeng. Ha re teane ka morwa ditaba tsena tsa hora ya botlhano tseo re di balelwang ke tsietsi mogaladi.

0: rabo e o mifo o mofumanetseng yona e re ke etse tsena
1: Major League Birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Di solonte jolo ka 2 liter efe ka paipe ya Tropica Dairy Fruit Mix. Ka $34.99. Le 750 gram ya Poki French Poloni. Ka $24.99 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi taba engwe eo ke tlonka maikutlo a hao ka yona ho tsemelomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media diphuputso tsa lekala la boqolotsi ba ditaba Afrika e Borwa di utullutse hore borapolasi ba Zimbabwe ba fepa leruo la bona la dikgoho meriana ya tshwaetso HIV di-antiretroviral. E ka sena se etsetswa hore dikgoho di ngatafale ho fokotsa mafu a tsona le ho eketsa phaello. Borapolasi ba etsa sena ntle le molao. Ditsebi di re nama ya go tsena e ka nna ya bakotsi ho bareki. Hlokomela hore ha moraonyana ha nano lena la makumane le ntse le hatela pele. Taba eo re tlo e lekola ka botebo ke polokeho merafong ya naha ena ya Afrika Borwa. Re tla ke re buisane le setsebi se ileng sa emela basebetsi ba merafong nako e telele ho utlwa hore hantle ke ngongoreho ho le hokae. Taba ya polokeho merafong ya naha ena ya Afrika Borwa. E ka hona le basebeletsi ba behang bophelo ba bona kotsing, ba balehe kapa ba qobe ho feta ditekong ha ba kena tlase mpeng ya lefatshe moo ba batlang hore ba etse mosebetsi wa bona ka nepo hore ba kgone ho fumana di-bonus. Jwale re tla ke re buisane le setsebi re utlwa hore taba ena ke ngongoreho le kae mona lapeng Afrika Borwa. Le wena re tlang ka maikutlo hao ka yona le hore ke eng se ka etswang ho qoba taba ena ya basebeletsi ba morafong ba sa bolokehang. Re gakole la makumane hoseng hona Free State. Ke dikgwedi tse pedi basebetsi lekgotleng la motsemo ho ka re Free State ba sa lefshwe meputso ya bona. Me ba bang ba hloleha ho lefella bodulo, ditjeo tsa dipalangwang, ha ba ya mesebetsing, tsa bana, ha ba ya dikolong, mmoho le mekitlane. Basebeletsi ba re boemo bona bo thefutse malapa haholo ka ha ba ka phela, ba bang ba bona ba phela ka mekitlane, ha ba santse ba emetse phumantsho ya meputso ya kgwedi ha e fela. Abigail Fisagi ke yena ya re hlophiseditseng tlalo ena eo re tlisetswang ke Mokete Monyobo.
3: Masicole Qantile ya dilemo di mashome a mararo a metse mehlano ke dilemo tse isang ho leshome a sebeletsa lekgotla la motse o re boemo bona ba ditjhelete bo mo kentse mekitlaneng. Qantile o re se utlwisang bohloko ka ho fetisisa ke hore botsamaisi ba lekgotla la motse ha bo buisane le bona ho ba hlalosetsa boemo ba ditaba e leng se etsang hore ho be boima ho etsa ditlhophiso le dibanka, beng ba mekitlane le bohle ba amehang.
4: Re lekile ka gotlhe gotlhe rona gore bue le ba mosebetsi mara at some point o nagana go bua le rona go e bang re labe gare monka ga mo reporta ko obiseng tsa rona tsa regine gobane ne bongwetse mangolo go kopa rona a tle re bo le bona because no basebetsi ga ba patala tšhelete tsa bona tsa June le July e le gore no bantse ba na le tšhelete tse ding tsa bona gape tsa di-overtime tsa go tloga go February. Up to date ba bang ba di patala
3: ba bang ba basebetsi ba ntse ba ya tshebetsong ka mehla letla sa boemo bona bo buima mo ba sa tsebeng hore ba tla lefshwaneng. ke le bone magube ke mosebetsi le gotleng la motse mohokare mogatlo ba sebetsi le magotleng a metse e leng samu ka bogutshwane o re boemo bona ba ho selefe ba sebetsi bona le gahlamelo empe tshebetsong ya letsatsi ka leng ya legotla la motse mongodi wa samu Free State ke Thabantsheuwa ya reng ba bang ba basebetsi ba se ba hloleha le ho lefa dipalangwang tse ba isang mosebetsing ha ba bang ba ferekane ke tiehiso ya tefo ya meputso ya nako e ekeditsweng ya tshebetso le melemo e meng e fapaneng ya tshebetso
5: ka go festela ke masepala tse hlano tse bontshitseng se kgone ho patala basebetsi ka nako ke ne ka hare masepala wa Maluti a Phofung, Masilonyana, Mantsopa, Mafube le Mohokare. Ke tumelo ya rona e kgolo hore ho se patale basebetsi ka nako ha se phoso empa e bontsha tsela e fosahetseng ya tsamaiso ya masepala e sa le re bontsha ka letsamo hore sesosa-sosa ke tsamaiso e mamphempe ya puso ho se tsamaiso ya ditšhelete ho nepahetseng ho kenyakenya ka hare ha sepolotiki e so hlomphe melawana ya tsa basebetsi ka hare ho Afrika Borwa. Re boela re tshwenywa ke taba ya hore ho kena dipakeng ha Cocter e sebedisa molawana wa 139 ha ho tlise diphetogo ka ho masepala empa ho ntshetsa pele bobodu le ho putlamisa dimasepala tsena. Bomadimabe ke hore basebetsi bana ba rona ba etswang hampe ke dimasepala ba lebelletswe hore ba ne ba fana ka ditshebeletso setjhabeng ba ntse ba sa kgola ba lapile ba le jwalo. Re ipiletsa basebetsi ba rona hore dipuisano tsa ka hare ho dipatrong ha di re tswele molemo mme ho bohlokwa hore re nke ntwa ena ya rona re ise strateng.
3: Lekgotla la motse Mohokare Free State le re tiehiso tefong ya meputso ya basebetsi e na le kgahlamelo e mpe lekgotleng lena la motse. Ramotse Teboho Motšhetšhepa o re lekgotla la motse le motšheng wa ho lefa meputso yohle e saletse morao hang ha ba fumana tšhelete ho tswa lefapheng la tsa matlotlo.
6: Re ameile haholo re le masepala wa Mohokare ka mora hore mmuso wa bohareng treasury ba tshware tšhelete ya rona e bitswang ka hore fela ke equitable share mme e amme tshebetso ya rona ya masepala haholoholo. Re le batsamaisi ba masepala council ha mmoho le basebetsi di general worker re ameile ho se patalwe ha meputso ho ama rona kaofela ka kakaretso ha o beileng hore ba patalwa ebe ba bang ha ba patalwe. Mme re lekile o tla ka leano la ho etsa bonnete ba hore bohle be e leng hore ba kolota masepala government bakgwebo ha mmoho le baahi ka kakaretso ba ya patala. Re kene tshebetsong ka thata ho bona hore ba ya patala hobane leano lena la national government la ho tshwara ditšhelete tse tlamehang di tle rona bo masepala le re amme ka tsela e batlang e le mpe haholo mare lebakabaka ke batla ho hlalosa fela hore ka mora hore account ya rona e tshwara ke Sentleke dikgweding tse pedi tse tharo tse fetileng ke lona le entseng hore re tswe taolong hanghang ntlheng ya ho patala di-salary tsa rona tsa kgwedi tsena tse pedi mme basebeletsi ba tla fumana tjhelete tsa bona. Re a amanya fela hore ho latela dipuisano tsa rona le National Treasury ba hlalositse hore tjhelete ya rona e saletse morao ba tla entsha ka di-30 tsa kgwedi yona ena. Jwale e bang o bala hona jwale ke metsotso e 48 fela re tla be re patala ditšhelete tsa basebetsi hanghang a tšhelete eo e kena akhaonti ya masepala.
3: Lefapha la tsa matlotlo le phatlaladitse hore le tla lokolla tšhelete eo le ntseng le kginne ya makgotla a metse ka kgwedi ya Phupu ho makgotla a metse ka la 31 Phupu. Basebetsi ba re ba tshepa ha phatlalatso ya lefapha la tsa matlotlo qetellong e tla fihlisa pheletsong dikgwedi tsena tseo ba neng ba sa fumane meputso ya bona mme ba phela ka thata. Tlaleho ena e tlhophisitswe ke Abigail Fisagi Zastron, ke Mokete Monyobo, SABC News.
0: Yona ere be hantle metsotsong ke leshome le metso e robong ka morago ra ya bohlano ere ke fetise mabenkele ha ke khutla. Re tlo lekola dingongorego tseo o re romelelang tsona wena momamedi wa Makumane hore re fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Hopola hore o ntse o mametse lenano la ditaba la Makumane mo natshebeletsong ya Lesedi FM.
7: Chesa wena jarara, founu e hanang ho shwa. Dilemong tse fetang tse 20, jarara e nepile ntho e le nngwe qha. E hokahantse lentswe la hao, tsebeng ya moratuwa wa hao. Mme he, hoo, ho ne ho itekanetse fela. Empa ka le leng la matsatsi, lentsenyana le lesesane la ikopela. Nkgono, tebetsa camera. Camera, kae? Jwale he, re ntse jarara e mahla jana. E se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call. Citrus L05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka. E fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo. Telkom, possible begins here.
8: When it okay starts.
1: Reka se tsa isa se fika pa se fe sengang siabo. O swipe karete ya hao ya okay count on. O be menyete ngwe ho khapela engwe ya di holiday tsa le show me tsa boleng ba 100,000 rand. E lengwe. O boloke. Ho 2 liter PET ya Coca-Cola original taste less sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longkorn parboiled white rice ka 29.99. Di 175 gram di fika pa di fitse pedi tsa Protex bath soap ka 26 rand. Di solid fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha di Money OK Express le OK Urban OK beng ba le beng ke le bao ka batsapang
9: How? Na ke Samsung A06 inch ayo.
10: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
9: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
11: Ha hona taba ro ibitsa joang. Ipumana le Samsung A06 ka
12: phone yam.
11: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Ipumana ha Ackermans. Hona le dipehelo.
0: Metso tsengena e mashume a mabedi le motso ka mora hora ya bohlano ere re lekole dingongore hotse o re romellang tsona wena mo mamedi wa makumane hore roof manela thuso ka padikeletso tsa ditsebi mo mamedi wa rona wa Bloemfontein Free State o kupile moifo ho mofupuletsa hore na a ka gona ho fumana tshelete ya matsatsi ya phomolo ao a lokelang ho afua ke mohiri ka selemo e banga itukollotse mosebetsing hang hang
13: Nna tsho ne dikopo ntuse sena. Le go bomo putse ntate wa libe le go nieneng. Ja ke re zaining le mosebetsi immediately effect ne. E be le go nieneng a ka serve notice. E le go matsatsi a e le goreng a leave, annual leave ya ka. Ha o tlo gona go ba mpatela ona ka pa jwang nna tsho ne dikopo fela on ntuse ka yona tabe. Go se ka tsewa UIF yona ke tlo ikrie go se ke krizaining ya ke.
0: Makumane ha ya senyana ko idiantse le sitsibisa ditaba tsa basebetsi mohlomphehi wandile qabuza ho fumanela mo mamedi eno wa rona karabo ke eno karabo ya hao ntati
14: ke tlo ya ntati e bonono ha ho holo ho bane ho tse fela hore contract ya hai ba dumelane jwang ho na le ntse re bitsang hore ke vesting leave ho hanga ta vesting leave ke ne mo tlo fumana ka moso ho tse annual leave ya hao ke na go e ka jwale ha ile hore the leave cycle ya bona ke selemo ho qala ka March ho fitlela ka February then ho tla fela ena o tamaile go di efe o tlamele go jalo go di nngwe lengwe a bale matsatsi a hae a ile re a vesting ho tshore 1.7 days ka kgwedi so ho tla fela hore na yena na sa sebedisitse ka pona sa sebedisa hangata vesting leave ina le compulsory arrangement ya hore ha o fela leave cycle o be o e sebedise ka ofela ha o sa e sebedisa ra o se ditu tabela ho lefa ha ile hore wa o tlo eng ka ho hang kapo ha ile hore o tlo nka portion e o sa eng ka ng tamele o lefwe yona maruna ha ile hore na sebetsa di overtime ndade o tla thola hore vesting leave ya ha ile yona tlamele nyoluwe hanyane ebe o lefwa tjhelete eno no ka mokhutswane ho tlamele o lefwa matsatsi ao a sa nka a vesting leave fail
0: when I asa ling o shwala tharing lo wena re atla ngongore ho nge hao re dilata ka bongwe re ha jwale rinke maikutlo hao ho tsemelomong ya batho ho marandranga dipuisano tsa setsha ba social media
15: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Millicent FM kapa SABC news ha ena kabelo
0: Ontetsa tsa ho 086-000-3084 ka pantumelle voice note ho 071-846-0740 e re potlakele Kimbali ho ntate Rantheba go tsonda di.
16: Ha ntate tsa tukon.
0: Re tla ka ntate.
16: Amna de come on just rate ke ka re ye tsete di tshwere ba tare bor. Le nete ka dona ka tla ba pota ba di buka le matri le ke ga tsaka sa tiri ma go di khetse ba sa mo khotsa le tsa tsamis. Ke ne ba ne mo tsho ba ka o itse e ka ne tsho ne ba ka tsiri tsa tsaba. Ikena eta mota di dewe ha ba kata wi ni rama pota le makaba a le bileta ha ba rama pota wi ni le bona ke ba kama ba ba bileta ha abe ke ba tsela ke bona na eta pela kai o fitela komite na e bona e khotse antente e ke se buka tabanta den proje e tsela pele ka bo ya ntse ba ba khotse go ba uka le proje a ya ke yo yo ke ba le matika gore le ba ka tsa tsena o ketelo ga ga ke re se le ke ka tabanta den rama pota le bo puka
0: a re le bo he ntate Rantheba re le be vale ho ntate Mphore dumela ntate
17: dumela tsholo tsa mona mme
0: re tla ka ntate
17: so ke batla ke tshwile a holong mona mme di phuputse tsena tsentswe tsena mona mme mo le reng go se sebediswa dipilisi tsena tsa HIV mona mme for di khotse na di matlafatso ei a le jwale ke batla ile bothata bo boholo bana ha ho pula ha ho lengwana me go tsone le reng e ratwa ha ho lengwana me ha e fritse e tloka e re batla botshata ngwana me bo boholo e batla gore jwale re shebe ka lesole le ngwana me ba ha ile jwalo o utlwa ke ka tsela nngwe e le reng mo di sebediswang ka teng ha di sebediswang ka dipidisi tseno bona se a di etsetswa gore di matlafatse di gore di none wa e bona gore jwale e tloba bothata bo boholo ngwana me elee e batla gore re shebe ngwana me ane jwale e tlo re tshosa ngwana me e tlo tsaga jwale re khutlele mane mo nentse re khotsaletse gore ne re phele ka tsona di veggie tsena mo ngwana mme mme le gore ke tsona di matlafatse tsa mmele go bana jwale ke mo go tsena di ango di a nontsho ngwana mme e tla ba bothata bo bona ha o lwe ena hape ngwana mme ya o khotela ya mo president EFF ke a bona e tsa mali e tsene ngwana mme ba supporta na mo ke batla ke ba le kgonyane go bana go pole ha ngata ngwana mme mo na le musi ha ngata go qadile wa ba le mollo jwale bo president ke bona e hula ha ke tsebe gore ke plan ya ha ya o e hula mara e tlo ba le mo le taba gore ngwana mme e re fe bothata pele kwa o sata di vote ngwana mme ha ntse e hula tse e bontshe ka rona le lefothanyana mono e ka pota re o wa wena ngwana mme mara fela ke batla fela gore ke na le tshepo yena.
0: A re lebohe ntate Mphore re fura le vale re le ba madigetla ho ntate Madoda dumela ntate
8: e mantsi wa go hlomphile motswadi
0: wa
8: Africa borwa matle dumelang maron ntse tsonjwa le ke magwane ke batho ba ne re nane mohlombona bana le tshepisano mo ka poshwa ding tshwantle ba o ba di khotse ho Zimbabwe jwal ho ka ba ho ka fa di khotsa bona tsona di pidise se bitsiwang ke ke tsetsa ARV jwalo ke ntwekang e tla ba dangerous a nako e ya bane di tla ba ditsebi diphakise di shebentwe le re gotse jwalo ka go fela di tloswe lenane kapa di tsebo bolawa dilo chepelo re batho ba seke ba kgona ja nama eno ba jwalo ntho ba isa jwalo ba tla baka lefileleng le re sa tlole tsebo re di tla bitswa eng go boswa batho ba ngata nako e ntse ya ba tla tlame ba kgalengwele ka thati bana ba bophelo ke a leboa mme wa
0: a re lebohe re nke maikutlo a rometsweng ka di-voice note.
12: Go tlo me mantsiwa le ba mamedi ba le CFM ntate le bu Zamdela Sasolbeck me mantsiwa tabenyana ya EFF le MTN tabenya go no fubutse ntate ga maphosa nna ke bona e le taba e senya na go fela me ga hlone ha tamele e kopane e bontshane taba ya go no go thewe bo mosebetsi ba tsaki bana ka ntle ka mona ba tswe ina o be ba tsa mehlolo ha hona mokgatlo ba o khona go o tswele pele o o ke ye tieto hore ho uepile ka taba tsa bomisebetsi ngate le buku
18: mme mantsewa mozimele mbe phumulo ngena man taba ya boga dipolitiki e ta o kopa ja hlogo a di tlwele di hole mo ga tla di bona mohlako tulo mozimele mbe phumulo ngena man
19: mantsewa di mo ifaki o dumedise a ntate le rama phasa o tsake ntate ke mo tshepa empa jwale taba ene ya pharafara go ena ka mokgwa emosetse morago ga golo ka teng ga ke tsebe le ena korena o setsile keng gore a etse ntho ene ba etseng a tlagelele a tlo buelela tšhelete ene e mo kentseng mathateng ga kana kanang ke ntate tšhabalala ka re fe go kotso a e ba etapele ba rona le bona ba re ba nyamisa
20: kgotso moifo ke pholo ka mane ka ntlhalentleng moifo restabe ya borapolasi ba Zimbabwe ai go tla e tlisa je se theoela nane ke ha e ba neng e lore di khotso tsa bona di atla ka mana ka naeng ya rona Afrika Borwa mmuso tla melelo o di thibele hang hang ba jola rona re batlo tloja di ntho tse seng hantle monana tse tla be maphelo a rona tsietsi ndala ho sane ja le bo mmuso moifo yo pholo ka mana ka talent le
21: dumela se mantsi wa ke thusa motshere ka Mpumalanga province ya ke manyatseng le dimogane ke rata go bua ka na dikgong e di gotse le go ba di inject ka di ARV ka nete ena ha qala o fitla tseben tsa gone ene ka ka se ntwe ntsha ha ke qala o utlwa ke lakana ka utlwa go ma 5 years back 6 years back but e be re tra go ba ignorant ka ntse le go di etsa le ke yone ya khutla hape ena ntate president hape tete ga maphosa ha mo holo feta molao ha ithobela mo ntate ga maphosa ha special ka leto ke president a rona ba ta special ka leto molako mo holo fita yena ha ithobela molako le ka mang le mang ka pomang tango thuso motsiare Mpumalanga province ha ya manyatsene di brand
0: ka le hlondolo Zimbabwe ha e romelle dikgogo mona lapeng Afrika Borwa. Ke rona re romellang nama ya kgogo Zimbabwe. Ebile ha se Zimbabwe fela. Ho na le naga tse ding ntle le Zimbabwe le tsona tse o fumanweng hore di sebedisa meriana ya taolo ya HIV, di-antiretroviral dikgogong. Jale ntate mona ona ngongorehile ore ae. Jale ha di tla mona Afrika Borwa o tlo itsala jwang ae. Ka nnete rona ke rona re romelelang nama ya go Zimbabwe. Zimbabwe ha e romelele dikgogo mona kapa nama ya go mona lapeng Afrika Borwa. E re tsena tse melemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke dikwale tjena.
15: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Metso sungena e mashume a mararo ka morahora ya bohlano e re ke suthele mosebetsing ba ho lena rape o mokwena a re fetse ka sehlohong a sidika dikweng sa kgwebo le moruo.
15: Re o be se sosolong ka tsa moruo le nanong la makumane.

0: Abele ntla fala metsotso e mashume a mabedi le metso e medi re re lebile horeng ya botshelela ere ke fitise mabenkele ha ke khutla ke itseta ba eo re tloile kola ka botebo ke a polokego merafung yana ena ya Afrika Borwa o tlontetsetsa o ntse maikutlo ha o ka pa o botse moeti wa rona dipotso ke sitsibi tabentsa basebetsi ba merafung France Baleni o tlontetsetsa ho 086 000384 kapa ntumelele voice note ho 071-846-0740. Hopola hore ha re kena ho ntlhagola rona ya letsatsi o re letsetsa kapa ntsha maikutlo ka voice note ke hao ha hona mo SABC kapa le CDFM di tlango jariswa boikarabelo. Taba eo re tloile kola ka botebo ke a polokego merafong ya naha ena ya Afrika Borwa e re ketse tjena.
1: Now o dula o kula o sa phela handle. Promini ke se mmatla fatse sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yentso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatla fetse ka Promini. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promini. E fumane ha kemising e haufi le wena. Dula o mmatla fetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promini.
2: Birthday ya top cheetahs. Re kitseka ka disolo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya di challenge tenye ko white ball. E ke nyeletsa di khomare. Route le di sebediso. Ke 939.90. Emerese pedi tsa pente ya TEF PVA. Ke 699.90. Reka ka 2500 ka bo feta. Ho hapa e time letsatsi. Tshelete ya beke ya 19000 ka ba home makeover. Se solo se tla ka la 17 July. Ho isa ho 31 August. Ho mela le di pehelo. E tsala le bengele la haufi le wena. Ka fa reka online ho toptea.co.za. Top cheetahs. Tapo ka ngwe ke theko e tlase.
3: Na wa tseba hore ho paneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalane la DJ ya ka ofisi hey di kopano mba botsa hore o papala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey ho thata man me aus babra ba tu shem o dula ha ofisi speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso achi bana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha hore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa se fodisa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief.
0: E le shume le metso e robong metsotso re re lebile horeng ya botshelela taba eo re lekolang ka botebo ha jwale ke a polokego merafong ya naha ena ya Afrika Borwa. E re ke amohele moeti wa rona ke CTB tabentsa basebetsi ba merafong France Baleni. Ntate Baleni kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya le CDFM.
4: Kgotso o simontsiwa e sitana le bamamedi ba makumane.
0: Mamedi ke itsebang o na le maikutlo ka padipotso ka taba ena eo re buang ka yona ha jwale o kontetsetse 086-000-3084 ka pontumelle voice note 071-846-0740. Ntate Baleni ke nnete ho lokae hore basebetsi ba merafung ba sebetsang mpeng ya lefatshe ba iphumana ba letla sa gatello ya ho baleya kapa ho qoba ho feta ditekong tse netefatsang polokego ya bona molemong wa hore ba mpe ba amohele meputso ya tshehetso e ntle kapa tshebetso e ntle mosebetsi di-bonus?
4: Osman Tewa, ho jwalo ha re sheba selemong sena se re hlokaletswe ke basebetsi ba 33 re kenyeletsa bana ba maobane ba Impala. Obane ho sho olmatiswa holo production le ha polokeo e batla e le betere ho feta mehleng ya rona, empane re fumantsha hore ntlena ya di-bonus ke yona ka nako e nngwe e etsang hore batho baske ba boleke hantle tlasa mokotimana.
0: Ho ne ho le jwang pele papisong le ha jwale lehlakoreng la polokego jwalo ka o hlalosa hore ho batla hona le ntlafalo?
4: Rona nakong tsa rona Osman Tewa ho no hlokahala batho ba etsang 1000 ka selemo, mme ha o sheba hona jwale mesebetsi e ntsweng ke di-unione le department ya merasho e ntse ho robele ntlafatso, empa neng ha re so fihlelle mane mo re latelang lepetso lena le reng zero harm gore o se ka ba le motho ya lemalang o se ka ba le motho a hlobahalang. E re ke hlalose hape Osman Tewa, ho na le ntho ena e leng athwe e tlamehile e kenywe metšhining mona ka sekgowa re re ke PDX ka mantswe a mang proximity detection system.
0: Mm-hmm.
4: Haide impala inela tete kate yon kapo malawana wong. Ko tisani teri guangkato wane kile kisi disa ita hala. Wane PDS itibela hore mochini o chaisa le mochini omong kapo mochini o chaise moto. Ika nele kime mochini haide moto aseta kapane apela le apela mochini.
0: Bothata ke mohiri ya senang metšhini ena kapa bothata ke gore metšhini ena e ne e sa sebetse gantle.
4: Ke yona phuputso e ntse e etsiwa ke department-e ka motlhomong e ne le siko ga e be e ne le teng e ne sa sebetse. Mme ga o lo jalo tlamele gore mine o fumane tahlolo e gape o feta moo bana ba tlhokagaletsweng go be le go ba leloko go be le tšhatenyana e ka godimonyana a ba e fumanang bane ke bohlatswa ba mine.
0: Ntate Baleni, na go etsagala gangata go le go kae le gona gore beng ba merafo ba iphapanye matshwao a mafika a sa tsitsang molemong wa gore ba sekwa le ditšhafo mosebetsi o nne o tswele pele.
4: Ka nako nngwe wa etsagala empa matsatsing ana ke bona ka gore gobane ba koswa gona jwale mme ba iphumana ba le ba ka ya tronkong. That's why o sheba Impala e kwetse mine matsatsi a matlhano gore e gone e lokise gotlhe mo diphoso di bileng teng ba seke ba ipona di-CEO di shebane le tronko.
0: Fela na basebeletsi bona ba na le tokelo ya go gana go sebetsa mo go leng kotsi ntle le tshabo ya go tebelwa mosebetsing kapa go sebediswa wa botlhoko.
4: O latelela molawana wa Mine and Health and Safety Act o se mantsiwa basebetsi ba na le tokelo ya go gana go kena sebakeng seo ba bonang gore se kotsi. Mme go na le ntle re di bitsang safety stewards tse tlamele gore di emele basebetsi go thusana le bona mo bareng nke sekene mona o paki yaka ha ba kare ba nkosa o tla nkemela.
0: Mamedi a kontesetse 086 000 3084 mohlomong o mosebeletsi wa morafong kapa o mosebeletsi wa mehleng wa morafong kapa mohlomong o monga morafo re ke re bue ka taba ena ya polokego merafong hobaneng go ntse go hlokagala basebeletsi merafong mona lapeng Afrika Borwa. Hobaneng polokego e ntse e le ngongorego merafong mona lapeng Afrika Borwa le gore taba ena e ka rarollwa ka tsela ya mofuta o feng. 086 000 3084 kapa nthomelele voice note 0071 846 0740. Ke gobaneng tata Baleni ga kotlo tse fuwang beng ba merafo le mangolo a bontshang go se ikamaganye le dipegelo le melao ya tshebetso di sa thibele mafu a merafong a qobehang kapa go tlhokagala ga basebetsi go ka qobehang.
4: Ke fumane nna Osman Tuwa kahlolo tse ba di fumane ba ka di le bobebe. Ga o no ka ba le kahlolo e reng motsamaisi e mogolo kapa CEO e ya tronkong o sa tsotelele gore e patala tšhelete fela e be e ye tronkong selemo kapa lemo tse pedi ke gona ba tla enkang ba bona gore ntho ena e se le kotsi yagolo jale ya di-fine ba di patala ba ntse ba tswela pele.
0: So era re lebe okni ho ntate Choma dumela ntate.
5: Bokanye sa pela ka mohao
0: ntate.
5: Ne ke botsa ntate Baleni mo hore na jalo kana ko ile ya khale re sebetsa mine hono ho na le school mine mo ne re rutwa ka hore re tshwantse re thibile jo anti kotsi mo ne re fuwa le melao e sa lang tshe. Jale DMR yone ho ka ntsha di license hona le di-licenses tse gona ja di tholang ke ma-China and-e ma-China a di sheba ga a sa etsa jalo ka pele Osman Tuwa a ruta batho ka safety a ruta batho ka gore dikotsi di sabakeng sa go thibela dikotsi go se ka tsa ba teng merafong ga a sa tshwana le di-mine tsa gane ma-China. Jale ne ke kopa go botsa ntate gore ya pele re a jwang ga e le mona go etsagala ntho tse sa tshwaneng le tse ne di etsagala pele bakeng sa go thibela dikotsi mo merafong.
0: Okay re lebuile haholo ntate Choma. Ntate Baleni, ntate Choma okni o na butsitse mona gore nakong ya pele merafong ho no na le tsona thupello tsena tsa gore basebetsi ba tshwanela go netefatsa polokeo ya bona jwa merafong fela ha jwale boemo bo fapane e sale matswalla ana ha ya China anka taolo ya merafo ha e sale yo taba tseno tsa thupello ke eng se ka etswang ho tloha mona ho ya pele ndate baleni
4: thupelo e be le ntho e kgolo haholo merafong mme ntate Thuma o bontsha nnete ke le ka hlokomela le nna gore merafong ena e tsamaiswang ke batho ba tswang ka ntle ba batla ba sa latele polokego gobane wa tseba gore China mane dikotsi di ngata haholo merafong batho ba swa ka diketekete jale tlamehile gore department e se e latele merafo ena e bontshagang e kare e tella polokego ya basebetsi kapa e nyenyafatsa polokego ya basebetsi ba kene ka di-inspectors
0: o sa ntse o buile ka lefapha na lefapha lena la dirafšwa le etsa tlhatlhobo tse e lekaneng merafong kapa tshebetso e monyebe letlhakoreng la o netefatsa polokego ya basebetsi
4: ka tšhelo ya matlho ke bone kare ba batle ba le monyebe o semotshua gobane tlamehile gore ba thibele dikotsi pele di etsagala go be le ntho ne re e bitswang section 54 re kwala mine gobane re bone e ka re polokeo ga e sa le gantle go na le moo ba etsang mesebeki eno empane nako e ngata ba tlatla ga o ba lommetsebe
0: a ko itshware gona mono ke fetise mabenkele ka pelenyana fela o seka beya megala fatshe ntate baleni re tlo tswela pele ka nka maikutlo a bamamedi re ke fetise mabenkele ka pelenyana fela
6: wa ba tseba batho ba wa kere bao ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toaster abo nkare ke gauta ba re bo ke bona bophelo bo monate butletle mona mzantsi re na le sunbake di-slice tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka o fela ga rona mme ka sunbake motho e mongwe le mongwe o fumana tatso ya bophelo bo monate
7: ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao o motle o kaka lebota le moemeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang ho loan e le nngwe ya FNB ka FNB app o e na le o lefa dikoloto tse ngata mo na le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fitlha 1000 ka kgwedi
8: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo e le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app gobane mo lefa a ngata tšhentšhela sekoloto sa gago ho FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsohle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao
9: sibolla matla a dipidisi tsa Prosiding 4-in-1 a na o batla sehlahiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa gago ka hare hore o ikutlwa o phetse hantle dilemong tsohle Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle e sireletsa mmele wa gago kgahlano le ho tsofala mahlaba mahloko a pelo le arthritis le ka Prosiding kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso e fumaneha kemising tsohle hopola ha e sa re Prosiding ha se Prosiding
10: Swipe ufumane ho ekeditsong ho birthday ya Botsa. Reka mifuta ya Coca-Cola Light kapa Zero 2.25 liter tse pedi ka 30 randa. Haggis diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Reka ka 1500 randa ufumane 3 gig Boxacom data mahala ha Botsa.
0: Mamedi e bang sa tswa bulela sealemoya sa gao hlokomela gore ke ntse ke buisana le setsebi ditabeng tsa basebetsi ba merafong ke mohlomphei France Baleni re bua ka polokego merafong ya naga ena ya Afrika Borwa e santse e le ngongorego e golo e re renke maikutlo a rometsweng ka di-voice note ntate Baleni
11: ke ntate moya wa ja ntate moya wa ona mmuso o bothata atšhe Osman Seua ntho ya merafo le a e se merafo fela ga o sana safety mesebetsing safety ha isa nkelwa hlohong ka ra mesebetsi e feng ka pefing ba wa merafong bao ke mathata fela merafong ba se ba shebile ho etsa tjhelete hona le hore poloke e be tempile se le fela hanke ka ga gona ho etsa tjhelete fela maphelo a batho ba kotsing
12: ho tso phuka ho tso ka mahore teng le kae phuka a a re teng a phuka putse ya ka ke nana ne ke botsa hore na mine mono na na le batho pele go re ba hlwa hlwa ba ile ngale ba sibitsa mine mona ba gona go kena pele na ba tlhagobe gona ba sebetse mo ba lo sebetsa teng na gona go bolokile na pele ba sebetse ba ka lo sebetsa kapa ba sebetse ba kena sentse ba sebetsa ka gare go mine na a tshe ke yona potso ya ka eo ke botumotingwe ka bepe na re ka iteboela.
13: Dumela sebodise moyeng morena ya mpuisang ke mantutle ka Welkom. Wa tseba mme ntho ya megafong go ka etswa tshireletso ka tsela e feng kapa efe megafong underground ka mantswe a mang. Morafo ga o wawa mme o gana go entse support-o kapa go entswe eng kapa eng. Yena Prince Baleng o na seetsa megafong mona Welkom number 2 mona o e tseba gantle ga gona ntho e ka ba etsiwa morafong ga o tshireletso e le teng e teng. Empa morafo ga o wa mme o gana go ntse go entse tshireletso jalo dikotsi tsa merafo di keke tsa fela ga fela merafo e ntse e le teng re sebedisa go yone. Ke a leboa sebodise moye moreelang puisang ke mantutle ka Welkom.
0: Ga re leboge re ya megaleng re nke ntate Podumo o re letsetsa a le Rosendale. Dumela ntate. Ntate Podumo?
14: Yes, dumela mantseua.
0: Ntate?
14: Mantseua, ke a o sebela ntate Baleng a ntsa mametsi wa utlwa.
0: Ee, ntshabele.
14: Mining moo, ke mosebetsi wa mining. Mining moo, go gantshwa tšhelete e leng bonase. Ntate Baleng ha a re, go na le di-steward tse ka thibelang go se ka kena o gane o senyetsa go ba etapele. Ga e sa sebetsa ba di-steward tseo ga di batlo ya mokoting mme di dula di-ofising mme manager-a ba bua le ena gore ga ba fe bonase mme ga ba sana maatla a o gana goba ga ba tlo thola bonase. Mokgatlho wa NUM ke one o rekisang batho AMCO ke yone e betege fela mara ba kena batho stewarding tse se le teng finish and clark.
0: A re lebohe haholo ntate Podumo ha o re sebetse re lebe Carltonville ho ntate Cornelius. Dumela ntate. Re tla ga ntate.
15: Ai, a teng. Ke go ba botsa ntate Baleng mola. Gore ana wa dumela ya ho o le mo sebetse mining. O sebetse o le mona. Go bona ka mo re tseba. Ha o kene mokuting o sebetsa o le mo. O ka nna wa le mara. Go sena motho a o tlhokomelang. Potso ya bobedi.
0: Butle, o baneng o botsa potso eo pele re ya o ya bobedi?
15: No, ke botsa gore dimine tse ding tse ke ileng ka sebetsa go tsona. Basebetsi. O romelwa o le moo. O lo sebetsa.
0: Okay.
15: Go sena motho kapo assistant o tsamayang le yona.
0: Okay. Potso ya bobedi he?
15: Potso ya bobedi ke ena we. Dimine tse ding. Ba sebedisa motho mohlala o fana o sebetsa mosebetsi wa boiler maker wena o se boiler maker kapo o sebetsa mosebetsi wa electrician kapo diesel mechanic wena o se ntho e ha o lemala mine bosane o tla o ha e tla di mr e fitla e batla mangolo a ha wena o lemetse
0: so
15: mine ka ka o sane o re no ona ra romela motho o mong empa ile gale ile bona ba uitsa mosebetsi ono wa di-grindera wa di-cutting tosh a na ya dumeleya ntho na.
0: Okay.
15: Ke a leboga.
0: A re lebohe ntate Cornelius ntate Baleni.
4: Sentsiwa dintlha dingata ke bamamedi a ke tle go ntate ya reng mine o tla dula o na le dikotsi ka nako tsotlhe ke batla ke sa dumelane le ena gobane re hlokometse go na le mo di-mine disa di tsheletse healing hand a re shebe fela mashaleng go batla go fapane go tsa rona di gold mine haholo le platinum ne re bone mo tshelo ye ka tsedi teng ke mudla stulo wa health and wa safety committee mining among mo ke dulang boteng teng ke tsamaya e kgwedi le kgwedi ke mokoting ke lo check dintho di tsamaya jwang so poloke eo e ka etsagala. And then ke botsa on that day Cornelius ha wa dumele ha ntate Cornelius ya hore batho motho a sebetse a le mo ba ibitswa isolation workplace no o tlameha hore ka nako e nngwe le nngwe robe le batho ba babedi one ha o ka hlaya motho mokoting ka tlase ka mane le kgone gore le thusane ha wa dumele hape gore o sebediswe o etse mosebetsi o sa o train-iwang o tlamehile o be le dipampiri mme na le tokelo ya o hana Nimba deya o sebala nos mantebua. Ke mosebetsi o ra sebetsi. Ha e ibe safety steward ya tsetsa mosebetsi wa bona. Ba kgetha ke ba sebetsi. Ba tlamela hore ba se ba kgetha, ba kgetha batho ba tsetsa mosebetsi.
0: Ke a du tsena sohle ntate Baleni tsontso di hlalosa le keletso tso fanang ka tsona ho mmamedi. Fela potso ke hore o etsa jwang hore mohiri a se o sebedisa bohloko kapa a se o leleke ha o hlahisa tsona ngongoreho tsena tseo re ntseng re bua ka tsona?
4: O tshwanetse ho na le melawana e teng, health and safety, ho na le labor law, ho na le di-policies tsa mine. Mosebetsi le mong le mong le mong o tlamehile ba sebedise ditokelo tsa bona. That's why mohlomong matsatsing ana didinone a tshela matla ao a nena le tsona nakong ya pele. Ne re lwanela ditokelo tsa rona ka tsela eo e sireletsang basebetsi, e seng e sireletsang di-bonus.
0: A re phethele ka pelenyana fela ka potso ya momabedi e rometseng ka voice note ya gore na go na le batho ba hlwahlwa ditsebi tse lekolang gore merafong go bolokeile pele basebeletsi ba ka kena ka ra yona.
4: Go tlameya go be jalo osmanthiwa pele go na le ntho re bitsang minor kapa team leader ya tlamehile gore a kene a hlokomele pele ha a qeta ebe wa signa notebookung ya hae gore sebaka sena se bolokeile le ka qala mosebetsi. Ha ebe ga o etsaetse jalo ke phoso e teng.
0: E bang di-union di sa emele basebetsi ka botshepegi ba tshwanela go etsa jang?
4: Basebetsi ba tlamehile ba ikemele bona ba lwane le ditokelo tsa bona.
0: Ka tsela mofuta ofe?
4: O tshwanetse ba na le boikgethelo go tswa di-unioneng tsa bona ba lwantsha boemedi. Go batsamaisi ba morafo, o na le production manager, o na le man manager, o na le CEO, ba ya le board, ya setulo wa chairperson ya board, ba ka mongwalela ba re ga go a bolokega mo re leng teng re batla tokelo tsa rona.
0: Okay, ntate Baleni re lebotse nako ya gao le ka moso
4: motlhompheng.
0: Re lebuile golo ke setsebi tabeng tsa basebetsi ba merafong yana ke France Baleni. Mamedi go tswa go Lerato Sarabele, motlhophisi wa lona ba le tlaisitseng ke Mokete Monyobo le Nakamoloi. Stanley Sustain Motsatshebe a re laolela kgaso ka bogabane bona ba gae sale Mantsheua ke lebitso laka. Ga re teane go sano seng pakeng tsa gore botlhano le gora botshelela mo nalapeng go le CDFM. E re ke suthele tsietsi mogaladi a re balele taba tsa gora botshelela.

خوها breakfast.

0: birthday ya Shoprite e maemong a yona a hodimo. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jwalo ka 5kg ya White Star Super Maize Meal, 5kg ya Speco Rice le 2 liter ya Sunfill Pure Sunflower Oil. Ka R79 boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite e fela.
1: Raba fela ba tsotso a ga le bile tsholo re ka busupa ko mere bagaseng o teng o tswaka e kurulene ntare ba gaseng tlo go be di sele gwala ka ke tsapele tsa sepelepete e kurulene di me jwa ka jeno
2: re le bo ha le gwala ka le go bana be so ke dumedise mo ifo a dona le ba mamedi tla le go ena ya sepetepete le tlise tswa ka utlulo tswa sepoliseng sa masepara wa motsemongolo e kurulene o thatimo ba le danso e thutswe ke koloi mane se bakeng sa Primrose mona ke matiano nga Pretoria le Beaconsfield ho komela mokhanni mo mabone a laola ntse pele pele tsa le ntaulong e ba le tshwala o MIB a re fanele ntse ba ka ha re buisana nka mora ho ra busupa

0: Sorge de Bilancio, allora capro bene, dibile se lo sciopero per suo bonga. Black Box Fantasy, Tyler, Truth or Dare. E bilanci il album è high in cha. Tyler, Truth or Dare, Radio.
1: E bango nana o ruke kwa kono li fella li kweta. Nana hape. Clientele Legal, yente tsebele tsa tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla gokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ele shoba fela betso a gabe le tsalo re ga borobedi ya maobane group CEO o ne a bula jwalo di studio tsa rona tse ntsha tsa le sedia FM a di ntle mamedi ala jwalo ha hona studio ka pa station sena le studio se tswana le sa le seng zop go re ke ala le tsoho tsena zop ke di tsama ka ofela di studio tse zop ya tsena tsa khale ka khona le ntse le bo number 11 o tla o level o ya one. A zop ke a ke tama sebetseng ke kene ke go gore ke bone hape ke a ditseba tsa metro ke re go gore ke bone hape a ke ala le tsojo zop dintle boss ke na mo marandra mono o kene le kapela le sedia FM o tla bona ntho ke buang ka yo a zop e re shebe fela tsa dipapa di tsentseng di etsa hala ei. Bajana ya kala hantle o tsena tsa Wafcon fela he ke a tshepa o tswe le mahlo batho ba bangata o bua ka dihlopha tse shebueng ke yona Banyana Nigeria e jwale re bapala papadi e nngwe matla la bohlano lena le re yang ho lona re lahletswe ke papadi ya pele kgatlhano le Tanzania a Tanzania ha e matla kalo ha re bapala hantle ho hang sehlopha sa rona se re phoqile ka papadi ya pele ke a dumela le bona mo bateng ba ha ba ne ba sa kopane. Go tembi gatlana o tsebe monna ke motshepile ha ba ne ba sa go. Fela ka simakali na tlotlo tlo o nona le mathata lona a letsene. A ga sebetsa hantle jwale re kopana le Ivory Coast ka labohlano e lo ba matla ha holo ha holo jwang ke la sehetswe tjena. A re hloke le doro re hloka re hape papa di. Fela ke a dumela dintho di tla tsamaya hantle ka nnete ke a dumela go utlwile ba re Pirates sine striker ka se seng ba re sekotsi o se shebile ya batho ba bolo ba re seo sekotsi o se shebile a sokene ka lebaleng se re tla bona Kaizer Chiefs Pirates sine dibapadi tse ngata haholo ka nnete striker ka sena sona ke se e leng gore se tlile moraonyana mona a ba sanne ba bangata man bona Celtic mane ka kgola ba nkile dibapadi tse botharo go ngata Sundowns a holo holo go buang ka na holo ke ndlovu ya le ala le kamane ka ho Golden Arrows Kaizer Chiefs e thutsinyana empa ke bona esa sign ba bangata ka lo ke a khola ba buang ka bona ba babedi ha ba se bararo se re tla bona a se re tla bona ka nnete ha di hlopha ditse di tukisa tjena hore di eme jwang bone hore siwelele e la tsamaisa ba ka bang ba mashoma mabedi a metso mmedi ka ofela dibapadi. Bati kina baba bangata le bona siwele le tla bona bra team sugazi le yena fela jwalo le ke shebile na ya Neo Maema o sa hlopha sa Tanzania sa Simba jwale Simba ine mo kadi mesto pensa Sundowns Neo ntsa le Africa borwa mo jwale ha re tsebe o etsa la jwang ka taba ya Neo Maema gore Simba e tlo tlamae bua le Sundowns hape Sundowns mo kadi me Simba ka pa Sundowns tla mo lokolla e tla hlatsa mae he ha e ska ba se ba parisa Sundowns ka pa a ska ba ba lo jolo ka se ba parisa Sundowns ke a ipotsa e tlo sebetsa jwa Sundowns yo na hore na ba ntse bana le sebaka bakeng sa Neo Maema se tlo pensa bona ke a ipotsa fela ka mane ka Simba na ho ya ka mo ha ne ke utlwa le ho yena ona hle a thabile haholo ka dithotsotsi ba mo tshwere hantle wa bapala ka mono ba bapala maemong a udimo o sima ke hlopa tse bapalang bo kefo jalo na tla thabile a golo ka nnete jwale ke a ipotsa hore ile tsena di ntholi eme jwang hore Sundowns le amonka kapa letla letlo batla mo rekisetsa Simba Simba ha ka re tshelete le batlang engata ga e sebetsa jwang fela he ke di hlopa tseno a di kopana di tla buisana re bona gore di tsamaya jwang bona di tshotsa bona di tsamaya jwang etse ke bua le ka yona ena ya safa batho ba bangata ba lla ka botsamaisi ba bolo Afrika borwa mona empa nna nke ke bone ntse re kgutlisetsa bona batho bona ba uluang ka bona re ba kgutlisetsa jale papadi tse pedi tse setseng tsa Afrika borwa ke ala botlhano lena goreng ya bosupa ke bua jalo ka banyana banyana mona WAFCON ke tse pedi ya ora ya bosupa ka la botlhano tshwanetse re ba tshietse ka nnete ke ya pele ya ke ya bobedi ka la botlhano ya o qetela batla ba pala ka la bobedi go di etla ga tsola jalo matsatsi a mane ka hore ya le shume bosiu Burkina Faso e tabe ba pala jalo le South Africa le ba bambe ke batla go tlo bua le bona ka mane ka Free State Academy ke shebile mosebetsi o motle ba o yetsang Free State Academy ke ba hopotswa tsena ke utlwa ha pitso mosimane a bua maobane mona a bua ka development jalo ke shebile bana ba Free State Academy ka nnete ba shebile ba neng bana ba banyane e leng thwe batho ba bangata ba sa yetsang re sheba dihlopha tseo di mumane kapa bashebane bana ba se ba le hodimonyana ka dilemo a se a ngata o fumanang jwalo motho a qala ka bo di under 6, under 8, under 10 ebile a ba o jwetse gore a ra sheba bolo fela jwalo ka monga dipitso mosimane yana a tshware bothata ba rona re shebile fela gore bana ba kena ka lebaleng re ba rute bolo fela re ntse re na le mathata a bana ba e leng gore ba ntse ba bolawa ke dithethefatsi ba bapala tsona dipapadi tseo ntse re na le bana ba nang le bona ditalente tsa batho ba bangata di fedile jwang Sabo Zongo bo Jabu Mahlangu wa bua Jabu re nna ha ene se ka dithethefatsi le bolo ka bake le bojwala ka bake le holo ya holo jwale nna ke batla diprogramme tse jwalo tseo tse e leng gore bana bana ba rutwe ba sa le banyana bojabu mohlomong ga ba ka ba ba le batho ba ba tataisang ga re sebediseng bona bojabu ga o sebediso bo mbulelo mabizela ga o sebedi obane bona ga ba tshabe go bua leeto la bone bana bana ba tsebe ga re banka ba le bo 8 years bo 10 years bo 12 tle ke ba kenye ntho ena

Ke mang tsebisang se tsha. Go tlisi a tlhakale a sebetse. Rona ra nouwa yo, ra nouwa o re ke mang. Kana ke ba kae ba bua jwa. Ke a nouwa. Ba o tse ba ke a nouwa yo. E mo go tlisi a tsa tsebiswa bana sa tla sa tla sa tlhakale a sebetse. Rona ra nouwa. Antle ba tlo ra ke a probedi tsa ra probedi taba di balwa ke tsetse mohaladi.

mona teng a ke re jwa le rona go hudiswa ke kwaeto rona re batho ba go hudiswa ke kwaeto jwale ha ila o skaba makala ha ke bina o tloa pina e qala o tlela life re hudiswa ke yona jwale kha ile bo Jonina ai a skaba laya le na Jonina momo na roka o re monna le Jonina ile stikiri ile jakarumba e kwaeto e khutlile ba fetse ga holo ka di face ka di show a kire yo nka yo hopotsa o ntso le sekolong a o ntso le tertiary a o qala o sebetsa ile ine le sbuma lawyer mjaka jaka speakeri kala ke Jonina professor le Nesty Nestam ne ke na le ena mo Nestam ne no tshwantse ba kene le wena ka ba shanti mo na letsa Nestam ka mo a letsa monate jwa mo se monate ai wa bona ka di show ya khutla kwa e wa ne jwale batho ba ne ba mamela kwa e tone ala jwale o ka sheba ka pa batho be re qadileng re rata mmino wa lapeng mona ke batho ba leng hore ha kwa e tone ba palona ntse a le sekolong ba bang ba hopotsa ha le university a le tertiary e mong ha qala sebetsa jwale ke ke ba jwetsa bo sebuke market wa lona ke batho ba sebatse ba pay slip kapa motho a sa tseba o patala di account tse itseng a patala mbono a o no bona ka mono gae e reng ka e re hopotsa kae ka jwale nna ke di bina o tloa e

nga di la dun ke ona le mo di hopotsang teng o ya no ona le mo re tswang teng re bo fumane ntibi mo dise re tlo bo isala le la ka bra metso tswe ka ba nge medi fela ntibi mo dise o tswa ka mane ka west rand o tla tsa majwalo lo emela Afrika borwa ke ntwe go o bane ka ofela ka ba le di ambassador he ha ine lore ke mali mali manga ke ntwe kholo kholo kholo kholo kholo o go lo ba ambassador ya naha ya ha ona ha nge nwe ke ho pola ntate pule mali fani ne le ambassador ya Afrika borwa ka Turkey ka Turkey ka mani a ba isimo ka ofela rona ka ba le di ambassador tswe kholo ska bankanya letsetsa bo majogo ke nthotse kholo bo MEC tswe kholo se moe ka ba ke di MEC ka ofela bo minister tswe kholo o ya mela se chaba ntate a se nthwenyane ke ka ho re sa batleng batho ba nkang di chance mo

0: Metso tsa rona e dumetse le bašwa ba babedi ba tsebele fela metso tsopele ora ya borobong Shepherd.
1: Agulebo aholo the disco dancer kolebo we comrade my comrade comrade Johnny do mamiri wa tshebeletso ya Lesedi FM muru ha tla pele ka tsena sa papadi ya rugby mo mokotlise Rasi Rasmus a re batla hore se tlhopa sa hae se tsepa mise maikutlo papadi ya Argentina dipekeng tse pedi tse tlang pele ba kana hana ka papadi yane ya bona le tlhopa sa New Zealand Rasi o re o tla tseba hantle hore na ebe ha gutla ka mane ka Buenos Aires ka mokgobelo se ke mo temmareng a ebile go tla tlatsibise sehlopa ka mokgobelo se ha re mo utlo rena o reng coach Rasi
2: Franco Mostert that is not available for next week's game. Apart from that, everybody, Ethan Kane and Sasha, even Luat, Mornay, everybody's ready. So, wouldn't be ideal, but our first thing is going to beat Argentina.
1: Harutwela Rasia nyare re ka re fetela ka mona ka papadi nya bolo ke monteng elo re he Betway Premiership ya qala ka mqebelo ona go yang go lebile mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM empa he se tlhopa se sa tlo bapala ibile ke tlhopa tse pedi ke mamelo le Sundowns le Marumo Gallants mamelo le Sundowns ile a kopa hore e kopa hore ke fitise e khutisetse papadi ya bona le Gallants morao ka morao re papadi tsa bona di amehe ha bana ba itukisa jwalo bakeng sa selemo se secha sa dipapadi mme ba re ba kopa ke khutisetse morao e se tla bapala kgwedi ya Phato e tla betlhola matsatsi a le shemele nang le metso e robong ha le tlhakong le lengwe ntse re le hona mona papadi nyana ya bolo ke mo setlhopha sa Rangers se atametseng ho phethela ditheko ya sebapadi sa bafana bafana e leng Olethu Makhanya. Makhanya o bapala sehlopheng sane sa Philadelphia Union ha jwale ka mane ka America. Mme monna eno otho o tla rekiswa ka tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 70 le metso e mehlano feelwane tshelela. Ka mora dipapadi tsa mohope wa lefatshe Makhanya o ile a tla kwano lapeng South Africa mo teng he e le gore o ne a hlile a etsa senanapo a qobella taba ya hore ba tla ba molokolle a ye ka mane ka Europa. Ke a dikotjela. Ke dikotjela jwalo e le ha ke batla hore re ke re lekole papading yana ya rugby. E tle kwana me ke yang teng he mmamedi mo mokotlisi wa ntse re le papading ya bolo mokotlisi wa maruma ya motjha Phuthi Mafe. Ula tla isa taba le yena maobane ka hore o tlo sebetsa jwang ke eng se motlisitseng sehlopheng ha re monke Phuthi
3: into a team that was struggling domestically trying to take the team into greater heights domestically and going into the trying to see my level in terms of cup competitions so that is the major decision that I had to take and that is the something that just inspired me coming to this club
1: ke ka mogo he adibeleng ka teng Phuthi Mafe le president Cyril Lena ona le teng ka mono maobane ho bula he mamedi ka jeno diteng papaditsana tsa AFCON mo Ghana e tlo thulana jwalo le Cape Verde ha ile Cameroon e nkana jwalo le nahayane ya Mali papaditsana ke tsa hora ya busupa le hora ya le shume busiu ka o tshwara lo ntumela ke le tipa tipe ke wela hona teng tla salagalla di papaditsana ga so Auckland Park
4: phone e ntsha data e ngata ke enyo ka se rating Ipumanela device efe kapa efe ya Vodacom ka phone yam. Ufumane 56 gigs data mahala. Hasipeto. Ukabuyela wafumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya rukwadi tse 12. Sefetu ke monyetla ona. Fumana device efe kapa efe encha ya Vodacom ka phone yam kajeno. Wairata, waibatla, ihira ka phone yam. Hapepsel fela. Kumela wana didipihelo.
0: Kenako ya laboraro la jackpot ya loto ya ke laboraro la jackpot ya loto laboraro na o le bonyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanye ditsonjwa le ho 9 million ga ntaka ofela ena ke chelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ke tsalo ya o hulwa ha di nomoro ka kotlo laboraro ona ka ora ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba imong wa bo ga di milione ba latelang ba Afrika Borwa e ya wena lotho ya naha dipapadi tsengata menyetla e mengata di milione tsengata dipapadi tsoletso ba dilemo tse le shoma la motsego bedi ka paofeta ba pala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya. Ai potsa gona che pato sa ile na bana. Ntate o tlo tshaisa ka 12 ska ba musiya le mo ga studio mo ye ntate ka mono ntho tsenu di ngata tse pinywang ka motho chepa tredwe tla thola
5: hana ha o no le mo o ntse re ke tsa maika ba jwang ke ne ke etsa
0: a studio sena la ke hona
5: bulela mo mamedi
0: jwale mo mamedi inkile metsotso le shome le metso mihlano fela gore ba thukana ba tse ba nthotsetsa lang ka mono Sipati mmatla Bloemfontein jwa lokhali siyo tjena ba lo muruta le yena che unkile matsatsi a mabedu ka dile maobane aba kopa le ka jedu a thulutla qetella beketla ha ile a hana thulwana bana ho tobe tobetsa mo le mo le mo ise le ka matsatsi a makane
5: ere fela o galletse ka go kata ona tsatsi le ne dule mo a ba tle ba edi
1: o galile o galile
5: ne dule ke le ka le jwetse ka re tloloka
0: eh
5: le ka le jwetse ka re tloloka a re ile o feta loka ona tjeng
0: ke le se ke tsaba lonka di nepe ka ka beke fitileng ke ga tseletsae a tsena he le tampona mo mamedi
1: jwale he
5: tsheme a tle ba ye dula mo le sebetsang
1: a tsholwana mo jwetse re bua lena tsena gona ge re wetse di headphone
5: eh
0: he
1: re kentse di tse jana tsoma
0: jwale di camera tsetse ka mo
1: eh
0: di sebetsa motho ke na motho ka pa ko wena nka nqeto ya go wa di
5: di sebetsa ha ha wa ya nka we tsandi ya nka
1: ka ka mo jwetsa ona jwa
5: ke nka ntengwe
1: o ka bo sa mo jwetsa ona jwa le a dula ntsa ngongore
5: ntengwe le ngwe ntate ha o tla ka mona tsane tsin tete o imametse o qetile o ja o beile ntho tsa ho kwa
0: tsetsa o tsa o tsa bo studio so hula inging di fedi
5: ha ona mahula mme ha ona mahula ha ona malahlela impatsi ha ona mahula sponcho kai sa microphone ro shebi
0: na le ntate mong ana batla ditaba o ntate wa ka hana fitla fela ona re Mr. Diring ha o sa na bo diring ha o sa na bo diring
5: ha ona diring mme ra sebetsa
0: ka studio
5: ka mo ka mosebetsi
0: be re botsala ka mosebetsi ya ona bo he di diring go tlo batla
5: ha ona diring mme re botsana ka mosebetsi ana tshe pate ena kunupo e se ke ya eng oh all right
0: Ha ka tsa ah no tsamantle tshe ka lebo. Ha tsa ba ke di ntshe pa dire. Eh, sa ke mo tsela ke di re fela ka tsela ba tla ha kona. E le le kholo le di be jwale. Mme wa ka ba shebile ntato wa ka tsena.
5: Eh.
0: Di re re se re tseba go o batla.
5: Aona di ring ka mo.
0: Ya no aona di ring
5: ka nete ka. Ya ka o etsa ntse a bitse chipa.
0: Ka ka aona di ring ba.
1: Wa mo hopola a ke Gilbert Nyaziwa.
5: Eh.
1: Ina ha o bo zebra gili di ring a re di.
5: Eh.
1: O re tsa mo. Ra di tse ya ke le tse le mo.
0: Eh dinte. Ai dinte ka nete mo sebetsi o motle maobane ke bone ka nete le baite ba reteletseng pele go tswa SABC mona group CEO le yena ona le teng ka mono le ba bang ba bangata ga itsedi ka mosebetsi o motle maobane
5: mosebetsi o motle ka nete wena batho mosebetsi o motle ke bone ka nete le marandrang a rona a le Serie FM aduma ka nete ba mamedi ba thabile haholo nakong eo tau aneng a thagola hobane ho thagola hona ho etsa etse ka ra le nane o la jwa le ke nako ka nnete monate mo kalo thabo e kalo ke botle le rona ga ikutlwa re kena ka mona jwa le o ga e khona re mosebetsi mme
0: khaitsedi ya ka ke tsole gore a ke batlo jo tsa maka lo marandra mani ba ne ba lla e ba mamedi ba re mosebetsi o motloka jwale di butswisi mmuso le nane o lali ne la tau group CEO ba ne ba le mono ka pa o etsa etswang
5: e di butswisi mmuso se sentse di gagatha ntate
0: lo wena o ka o sona ana jwa
5: ke ka o sona o sabutsa
0: Chepa tuna etsa le kakaye.
5: Ka o sona. Ha o tsi sa re se di tla.
0: Ha o re be le chepa ti go la ke tla ka ke tla.
1: Ke tla o yeme la ke.
0: Ah, ya pa tla
5: o. Le mo tsama la ntse ya ba mane ha ba la ditaba. Ke a mona go kwa no sa fitlile. Ha ona go ke tloge di balwa ke ka pa re balwa ditaba. Ha ona re balwa ditaba mo.
1: Lo bua le ya bona. Lo bua le na o tlo.
5: Ke bona bua le ne ke ka o solte.
0: Cha patrice re tla be ke yetla re qaleng hantle
1: ah wena o ka nna ka
5: re tla be ke yetla re tla go bontsha fela he ke re wena o missed 15 minutes
0: ai ke bantse ba mbana mo mamedi ah nna ke sukudisi o mpontsa hangwe fela ke na o sengetsana ha nwa be di fela
5: ai dimpe batho dimpe
0: ai khaitsedi ya ka ke di bona mamedi ke na o marandra mono o bone ntwe re buang ka yona ka nnete di ntle haholo re le re bula tsentsha ga so mona
5: re tsama red carpet ntate utlwa mane
0: ke mona ke bo
5: se ne re hasetsa ka sona ne se le ntse le water le ka jeno le na red carpet ha ya ku wa ma ba ne se ya ba ne
0: fe balunu yona e ka se sale ke bone le di balunu
5: re a no na ke renale o lo ya 66
0: go way
5: si di so ga matsia a ke sa opula ne le selemo se feng re ketika re re kile tsona tse tshwana ne 66 je Ya ba ha di tswaga hantle o thiri tswele ka ntle ka mona re tlong ka dinepe ka ntle ka. A tsa fofa ntate. Ke tsiela di no di ba lu ni tsa ne ke sa fofa. Ya ba re di chevi le la tia ka o di bo.
0: I'm going to go to the house. Bala beso ka nnete ha ile hore le lona le seletse ba o tsamaisa desk eno yona ka nnete yona e ba
1: Ah wa tsaka go tsena tlhona ha ga megetsa ha ke o sebetsa go se
5: ntse nna o tla ka nkane re tla o pa ga ite
1: o sebetsa le o sebetsa le nna o sa ga ba ke di
5: a dule ka mo o tla dula ka nkane ka ka ba di tsa mang
1: eh
0: Johnny baby ke ya bua ka je
5: re kole go tle wena ba tu ka jeno mane ho di mara ka re tla bua ka rona di stock fela di ka tsetela joang karolo 18 ya chalete ya bona mona ho di mara ka tsa JSE ntle le mono he re tla ke re bua ka taba ya ho aparela se bopeo sa ha o sa mmeli rena le setsebi ditabentseno ka malapeng ka mona hona le ho ba le dikhobeshano mo tla fumana hore bontate ba hana hore ke bona bontate ba bana ebe tshwanetse ho etswe diteko tsena tsa DNA re tla bua ka yona taba eno ditabentsa malapa ka jeno mona mo re buang ka ditaba tsa bana re tla ke re shebe hore na ho tloha ha kgwedi selemo se qala o fitlhela Karolong ena ya boraro ya selemo bana bantse ba tsamatsa majwang ntleng ya tswelopele ya bona ha holoholo bana ba di crèche ke tsona bana be se o ri ditshwereng ka jeno ke lebile batho
0: are le bo thulana boletsane ba be di kena o marandra modu o tla bona thuso motaung a bua le group CEO ka o bula ditudio tsentsha
6: Swai ba fumana ho ekeditswe mo birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5 pakana tse pedi ka 56 randa. Kubek Beans 400 grams tse tleting ka 84 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
7: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Di plane sa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chalete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Mamesi Twasa le Batukata. Ho tla ho breakfast show.

a itswa kataga yo ya lla jolo ka dinengane ya BOP outa timpahla zugu biopol tsela ka bana ka ofela latela ka tsebeletse ya mantla le seri ya fa mantla le ba hlora ka bro bontsa ra bro ba ditaba di balwa kitsetsi mohaladi.

0: 083-284-0008.
1: Mabidi ke misosu e leshume le motsomang ka mara hora ina ye borobong ke ba tsape re ya amohela re le ka studios se se chacha chacha se se tlatlatlatlatla he ha ha ha ka re ga sa ke le lodimo sheba e ka re ke hasa ke le le hodimo jo bo ba bitse botle ye ya ba ya fihla nako ya ba ya fihla no ke neng re ntse re tla re hlwedisa

gentse re tla re hlwedisa ga o ka ba di fela neneng o re a leboga hle re a leboga ka dite mo ba mete motle ha o tsebe ke ikutlwa jwang ha o tsebe ke ikutlwa jwang ka jeno me ke a tsepa le hona ho dibela hore le wena mo no bo lenteng o a lakatsa ge e ka reng ka lo bona man ka mahlo sheba marandra mmono sheba marandra mmono wa neso di tidio tsena tsa rona tsentsha a botle bo bokalo o ska makala re bua ka sona ho fitlhela le mo sena se fela ska makala tla be re sa iketse ke nako ya o kena coping ya tie ho seng hona he ke kopana le wena Douglas Molapisi ka mana ka Thabantsho dumela hle Douglas dumelang bohle ba ha Molapisi dumelang bohle Thabantsho mo dumelang hle re ya le boha me ka jeno are thuli ke rata ha le ka mpapalla dipina tsena tsepedi Jodeci love You for life, lampapala milestone. I care about you. Hopola hle dipina elokela hoba dipina tsepedi tsa R&B kapa soul. Me hao yentse jalo ngwane so ntle le qeqeo ya letho re tla etsa mosebetsi wa rona re he ke hle ke o bapalle tsona ngwane so ke tsena di a latela. Re ke hle ke mo bapalle tsona ka nnete ka mo di kopileng ka teng.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: founu e ntšha data e ngata ke eng eo ka se e rateng iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu yam o fumane 56 gigs data mahala ha se pheto o ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12 se fetwe ke monyetla ona fumana device efe kapa efe e ntšha ya Vodacom ka founu yam kajeno wa e rata wa e batla e hira ka founu yam ha pepsel fela gomela bona le dipehelo

0: Mamedi ke mesoso e mashama mabedi le meso e mehlano ka mora hora ena ya borobong ire ke lebohe wena Dutchless Molapisi ka mana ka Thabantshu ka dipina tsena tse pedi tseo o neng o diratile o tsebe hona le motho ya diratang jwalo ka wena fela me o entse letsatsi la hae ka jeno mo mabedi le wena o ka etsa jwalo ka o qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tsa hao tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ya na ya WhatsApp tsarelo jalo ka o tseba he o rumela nomoro ya rona ya WhatsApp me hopola he ha o qeta ho rumela mono rona re tla etsa mosebetsi wa hore re tle ro bapalle tsona dipina tsena tse pedi ka bogabane bona bo haisale ere he ke tla kutsebise me sosengena e mashima mararo ka mora hora ya borobong re tla be re kena senolong sa tumelo me ke la boraro ka jeno sona re setlise tswa ke ntate Moruti Sorey Mafojane ka jeno o tla bala bukeng ya Isaiah gaolo ke ya leshome le metso e mehlano o tla bala temana ya leshome le metso e mehlano ha nka mora mono re tla kena dimarakeng tsa rona mo ka jeno re tla ke re shebe hore na di stock fela tsa rona di society tsa rona di ka una molemo jwang tabeng ya ho tsetela karolo e itseng ya tjhelete ya tsona ho diabo mona dimarakeng tsa rona jale re tla ke re tlo utlwa holonyane ka yona taba eno o tlo ske wa fetwa wena mo mamedi motle metswalle ya rona ka jeno metswalle ya tsohanga bateng le bona me ka jeno ba bua ka sepoko ka hara dipijama tsa nkgono Yo ke le ka tsaya ke le bo ba bete botle e da taba ke batla go e mamela hantle ba re ba bua ka sepoko ka hara dipijama tsa nkgono jale o tloske wa fetwa he ire re senelong sa tumelo ka Spirit of Praise le Matima bina moya waka
1: Cosa ya

0: bane le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsi wena mo aro.
0: Le nna ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jeno he hona le pali engwe e monate eo ke tlang le phetela yona.
1: Ke ipotsa hore na di makatsa tsa pali ka jeno ke dife mme Mathebe.
2: Itso di pali tso re phetlang tsone mme se di tletse di makatsa tsengata ka ga tsone. E be tsa tsi lena ke dife.
0: Ke a leboha bana ba ka. Pali ya rona ya kajeno ke e buang ka sephoko ka hara pijama tsa nkgolo.
2: Tshebo mme Masipi.
0: Hmm?
2: Jwale sephoko se fitlileng ka tlung. Le yona se fumana dipijama tsa nkgono kae?
1: Hloni, ena pali e ka re e a tshosa. Nna ke tshaba lefifi ka hobane ho thwe dipoko di rata lefifi. Nna re bolokehile ka moo ka phaposing ya kgaso.
0: Hee! Ha o bana ba ka, matswalo ya rona e ka ra dinonyana. Se ke lena tshwaha kana hleng. Ena ntse e le pali e tshwanang le dipali tse ding tseo ke hlolang ke le phetela tsona. Metswalle ha re mameleng pali ena ya rona ka hloko hle hoba e ya qala. Lethabo o ne a kgaleile moalong wa hae o monyane ka phaposing ya hae ya ho robala e nyane. Tlung eo a neng a phela ho yona le mme wa hae, ntate wa hae le nkgono mmoho le ntja ya hae e neng e bitswa Tshukudiso. Tshukudiso e ne e robetse hodima kojwana e kgubedu maotong a moalo wa Lethabo. E ne e ntse e itorela e lelekisa dinonyana mane sebakeng sa ho phomola sa motse. Hang hang Lethabo a utlwa lerata le leholo. Mme a phaphama a tshohile, a hula dikobo, a ikgurumetsa ka tsona, a bua a le mong.
2: Ke a tshepa hore ha se ntho e tshosang kapa sona sepoko. Nna ke rata dipoko. Lerata la nkile ho hape. Ke lokela ho batlisisa hore na ke eng e etsang lerata leo.
1: Lethabo o sebete ka nnete. Ha e ne e le nna, nka be ke se ke hweleditse.
0: Kananelo, hao, ha se ntho e mpe ho tshaba ngwanaka. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Yaba Lethabo o nka tochi e tala ya plastiki eo a neng a e beile tafoleng e haufi le moalo wa hae. Mme a bonisa ka yona hohle ka mona ka phaposing. Yaba o bua le Tshukudiso.
2: Ke a tshepa ha se sepoko kapa sona se thotse. Ha ke rate dipoko. Ke lo hape. Ke lokela batlisisa hore ke eng e ntse e etsa lerata leo. Tshukudiso, na o nahana hore ke sepoko se etsang lerata leo?
0: Tshukudiso yona e ne e ntse e ithoballetse. Lethabo o ile a e phaphatha hloo.
2: Na ebe ke sepoko?
1: Ke sona ka Lethabo mme Mathebe. Na ebe o tla fumana boroko tje?
0: Kananelo o tla fumana boroko ha fela a ka netefatsa hore na keng ena e entseng lerata lena.
2: Ke hobaneng ha Lethabo a sa tlose batswadi ba hae mme Mathebe? Mohlomong bona ba tla tseba hore na ho etsahala eng ka hobane ba baholo.
0: O nepile hloni. Ke ntho e ntle hore o lemose batswadi kapa batho ba baholo ka se sa tlwaeleyang se etsahalang pela hao. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Lethabo a bentsha tochi fenstereng. Ntho e kgolo e nonneng, e sotho, e tletseng masiba, e nang le molomo o motsu o mosehla. E ne e dutse hodima lekala la sefate ka ntle. O ile a tsheha ha elellwa hore ha se sepoko empa e le sephoko se dutseng hodima lekala la sefate. Jwale o ne a ipotsa hore na ke eng ena e neng e etsa lerata lane le kgwathatsang.
1: Lethabo, a ko bitse batswadi ba hao pele o hlaha kotsi hle.
0: Kananelo, ka nako e nngwe bana ba batla ho itharolela dintho ka bobona. Mohlomong Lethabo le yena o batla ho etsa jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
2: Dipoko di tsuma itoba le ditadikana kwa bosimo. Ke ka ho batho ba sa atising ho di bona. Hantle hantle, ke lehlonolo ho bona sepoko. Na ha o jwalo Tshukudiso? Mohlomong ke mpa ke tshwa difotle.
0: Empa jwale a bona ntho e nngwe e lefifi e tshosang hukung ya phaphosi. E ne e shebahala jwalo ka ntho e nang le mapheo a kang a lenong. Le dinala tsa tau le nko e telele e kang ya kolobe muru. Empa o ile a tsheha ha bona hore na ntho eo hantle ke eng.
2: Empa fela le diaparo selegetle nsitulo ho ja ka ditlosa ka dibe hantle jolo ka hamme ana nkupile empa ene le modumo wa eng ola o kineng ke utlwa pejana
0: ya ba lethabo o nyarela passaging e le fifi ho ne o sena letho ya ba lethabo o ananya ho ya ka phaposing ya o phela
3: joe sepoko
0: lethabo o ne a ile a bona seriti se setsho se eme setofong se apere dipijama tse bolou tse nang le nku ho tsona
2: tsena ke dipijama tsa nkgono gobaneng ga utswe dipijama tsa nkgono wena sepoko
0: jalo ke ha lethabo a phahamisa torch ho sheba sefatlhego sa sepoko e ne e le nkgono
2: nkgono a se ke wena ke ne ke nagana wa go sepoko o a tsayang ka phaposing ya o phela bosuitse nkgono
4: hei tlwela ditaba tse ngata le dipotsopotso ke ne ke sa kgone go robala ka ho he ka itlela ka mona ka phaposing ya o phela o tla nwa kopi ya lebese le chesang le dibiskiti na go batla go ja le nna seneke sa bosio bo boholo
2: ee nkgono
0: lethabo o ile a bososela mme a oma ka tlhogo ya ba yena le nkgono ba dula tafoleng gona ka moo ka phaposing ya o phela mme ba qoqela fatshe ba ntse ba qopetsa dibiskiti ka gara lebese le futhumetseng ha ba se ba qetile go ja le go nwa ba borosola meno a bona kgetlo la bobedi bosiung boo ka mora moo lethabo a funanisa nkgono mme a leba phaposing ya ga ya go robala o ne a thabile a ntse a bobotheya ha elellwa gore o itharoletse bothata bo a neng a bo utlwa bosiung boo ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhone ke manyaneng a le sebete eo re utlwileng tsa gae moo paleng ya kajeno
1: ke mošhanyana ya bitswang lethabo mme matshepe
0: lethabo o ne a robala le mang ka phaposing ya gae ya go robala
2: o ne a robala le ntša e bitswang sekodiso mme matshepe
0: mokgwathatsa o lethabo a neng a o utlwa e ne e le wa eng
1: ka ntle e ne e le nonyana e bitswang sephoko mme matshepe
2: ka tlong e ne e le nkgono wa gae mme matshepe
0: ke a leboa metswalle go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bone metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bo lona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba e na le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle me matshepe
5: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: Ibangu nana uru keke wa khona u lifella lekwetha nana hape. Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Nao udula ukula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E entse ka engwe ya ditlama tsa baholoholo e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di-virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promin. E fumaneha kemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marothodi kapa dipidisi tsa Promin.
2: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
3: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
2: Etsa kopo online o tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.

0: o sale teng mme o tswela pele ka merero le bophelo bo o bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le tshwere ka thata le o thusa o aha botjhaba ba basoo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Babedi e hlile ho jwalo Lesedi FM ke molelwa re qeta dilemo tse 66 le metso e 66 le ha o sheba ka mona ka phaposing ya kgaso di balloon tsa 66 that di fokaela moyeng ho bontsha hore ha Lesedi le ne le ketika e tla ba history. Taba history bo mabedi mo tle hore le Lesedi FM ha le ne le keteka dilemo tse 66 le metso e 66 ka kgwedi ena ya ntate Mandela. Wa utlwa ke history e kakang ka kgwedi ena ya ntate Mandela ya ba re kena ka hara studio se setjha ha e ya fela e fihla pheletsong ya ba le rona ka nnete mohau wa re apara ya ba mohau wa re apara sebeletsong ena ya Lesedi ka nnete ke history nthweno o shebe na e etsahala ka kgwedi efeng e etsahala ka kgwedi efeng mme wena mo bamedi motle hantle ho di mahloho ra ke ya leshome sebeletso ke ya Lesedi SABC ditaba tsena di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: batle ba le CDFM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ntja data engata ke enye o ka se rateng iphumana le device efe kapa efe ya Vodacom ka phone yam o fumana 56 gigs data mahala ha se pheto o ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12 se fetwe ke monyetla ona fumana device efe kapa efe entsha ya Vodacom ka phone yam ka jeno wa irata wa e batla e hira ka phone yam Pep selfela come lo wana di pehelo
3: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso monongwaga re keteka dilemo tse 66 jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso yena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho Lesedi FM ke molelwa
4: Mamiti kemisusu e lishume le musumo kamara hora ina ya lishume rikena mokhatlelo ngwa bobedi wa itlhabolle me hopola hle wena mo mamiti motle re tlo bua ka dibopeo tsa rona tse fapaneng tsa mmele le hore na o aparela sebopeo sa hao sa mmele jwang re a tseba hore bongata ba rona ka nnete ha re tshwane dibopeo tsa rona tsa mmele ha di tshwane emong le emong o na le sebopeo sa hae jwale re tlo o thusa hore na o aparela sebopeo sa hao sa mmele ka tsela efeng rena le moeti ya tlatla buisana le rona ka yona taba eno he wena mo bamedi motle me re tla ba le wena haiba mohlomo ho na le potso e o lakatsang ho mmotsa yona re tla etsa bonete ba hore re o fa sebaka sa hore o tle o botse tsa wena ha hona ntho monate jwalo ka ha o bona motho a apere diaparo tse mo tshwanelang tse tshwanetseng sebopeo sena sa hae sa mmele jwale ske wa fetwa ke taba seo ha mfela kamera pina ena ya Jezil Brothers a yendi biza

0: Hey, batla o tshwara hantle bo buti bana ba Jesu Brothers ntate ha ba bina mona. Ye. Ke motho le motswala. Batla o tshwara hantle. Ka nnete ke ba bang ba dipine tseo ka nnete ba thabelwang haholo ha ba le meketeng ya mmino mona. Batho ba ba thabela haholo. E le shebe lebetso e sipileng metsotso ka mora hora ena ya leshome me re kena ho tsa fashion. Me mo mamete motle re bua ka taba ya bohlokwa me mang le mang ona le monyetla wa hore o imamelle o inkele malebela re bua le OCD Ramanamani yena ke image consultant re buisana le yena ka hore na re thusa jwang hore motho a gone ho aparela sebopeo sa hae sa mmele OCD dumela hle re o amohela kwa ho lesedi FM dumela Baba sesane batho ba mmele o bohareng fela batho ba nang le mmele o moholo wa tseba ke ke bone ka nnete e le botle bo bokakang o tla kopana le ba bang ka nnete motho a paretse mmele wa hae hantle a le motle utlwe le wena o kgahlwa wa tseba hang motho a pere hantle o ka ba wa batla hore o mo botse hore na di aparotse o direka ka emanyeo le nna nke ke dilate o bona hantle hore di tlo o tshwanela jwalo ka ha le yena di motshwanetse di tlo o dula jwalo ka ha le yena di modutse jwale ha re qale mona hore na ha re bua ka ho aparela sebopeo sa hao sa mmele re bua kang mme ho baneng le bohlokwa
1: wa tseba actually ho aparela sebopeo sa hao sa mmele ho bohlokwa haholoholo ho baneng ha ke tsho jwalo ebile ha re qale ka hore na re bolelang ha re reng aparela mmele wa hao. Re bolela fela hore kgetha diaparo tse kgonang hore di ka complimenta sebopeo sa hao sa mmele. Kore sepheo ha se o tšhentšha mmele wa hao kapa hona go itšhentšha. Empa sepheo fela kore re batla gore botle bona ba hao bo so ntse o na le bone gobane bonnete ba taba outshile re batle kaofela. Ha gona motho a seng motle gore na mmele o monyane o moholo re batle re fapane ka tsela tse ikgethileng ka mokgwa re bopeileng jwale ha re kgetha diaparo tse complimentang sebopeo se sa rona sa mmele ae jwale re tlile o tswa pele jwale ho botlhokwa jwang ke ke re ho bomme haholo ha re utlwisitseng our body shape kapa sona sebopeo sena ha re se utlwisise ako dule o ko shebe le hore na mme hantlentle ke bopeile jwang mohlomong ga nka ka fana fela kakarenke ke tlhabe bomme maletsana ke tla re go bone kwa sebakeng bone ka ko apare ntho yo o tightang ko re yo o tshwarang mmele ona o ko eme ka pela sepong o tlo itšhele gore o utlwisitse sebopeo sena sa gago goba ga o se utlwisise o se kgona go se aparela ga re re o apare aparo tse tsengre o apare ntho tsa sešhele o tlo kgona go highlightsa ko go kapa gona go bapatsa difitshanyana tsa gao tse ntle tse o nang le tsone ga re bue re etse motlala o fumane gore motho a theka le lesesane mma modikule o a bona o a tseba gore ae jone ke ena esile ke batlang gore ke tle ke etse matlho a yo yone ga re etse motlala rona re basotho re ke re re tlhafo mme mme ke tlhafo mme ke lengwele o a tseba gore ka nnete ka mono ke fuwe ka gara departmente eo ke mo re tlo shebisanang teng gore na re ka etsa jwang gore ena e shebe yone ntho e batho ba focusang go yone goba ke ntho eo e ratang ka mmele wa gago ga re etse mosala o mong gape o fumane gore jalo ka ba bangwe ba rona mahetla a wele o kila bone ga e be mahetla a e le a weleng fela wena o le dithopola re tlhoka gore re aparele mmele ona gore re kgone go balancea ntho tse pedi tseo mahetla a mannyane a weleng le dithopola jalo wa bona go aparela mmele wa gago go tlo o fa monyetla o jwang gore o be le confidence kapa yona ntho e re e bitsang boitshepo o tlo kgona go ba le boitshepo o tlo kgona gore le ga o tsamamane o ko gate o gatele o dimo gobane o aparetse mmele ona wa gago o ntse o le motle
0: ya utlwahala ausidi mohlomong ha re ka ya di bopeong tsa mmeli ya rona tse e fapaneng motho a tla tsebe ho ikutlwisisa hore nna sebopeo sa ka e ka re ke wela mona ka moo ba hlalosang ka teng ke difeng tse batlang di tlwaelegile haholo ausidi
1: ke ngwanetse jwale he ke mo re kenang ditabeng ga monate jwale gore bo mme le bone ba kgone gore ba tsamaye ba itsetsetse taba ya gore ba itšhele ba itekoke gore ebe nna ke wela kae ga re bue ka mefuta mosomong e metlhanenyane e tlwaelegileng ya dibopego tsa mmele wa pele o tla utlwa ke hourglass wa bona hourglass e outile ke ena ya mme o fumane etlhile a na le mahetla a gae le dithopolo etlhile di-balancee ebe ge o fumane gore bophara bona ba teng bo a lekana fela theka le lesesane ka kala mmamodikodi jale wa bona ga o apere ntho e ka itshwarelang ka mmele wa ema ka pela seipone o tlo kgona go bona ntho ene ke buang ka yone ebe ya bobedi ke ene ka senyesimane re re ke pear shape kapa yona triangle ka sesotho ke kgutlo tharo mmele wa rona e ka re kgutla kgutlo tharo jale e bolelang ga ngata o tlo bona dithopola tsa gago di le sephara go feta magetla jale ga o fumana go bo jalo sephio mona jale ga o aparela mmeleng sephio ke gore o tlise attention godimo mone e seng fatshe mane gobane wa gopola jale dithopola di sephara jale o tlo tshwanela go bapale ka bomotlhomong tse tseo di aparang godimo ka kere hempe ya gago re kere re di-neckline tsa gago bo difaga bo di-jewelary bo makeup wa gago o batla attention e tle godimo ke balance tarena ebe re bua mmele sebopeo se seng se re se bitsang inverted triangle ke re jale se re buile ka kgutlo tharo jale ga go dite kgutlo tharo ena re sheditse fatshe re e bitse inverted triangle jale o tlo fumana jale mahetla le sefuba e le tsona tse sephara go feta dithopola jale ga o sheba o fumana gore nna mahetla a na ka le sefuba etlhile di sephara go feta dithopola o tla bo o bone taba ena ya gago ya di-hips ya dithopola e le gore ga dio goga ke batho ba reng ke sone wena ka go aparele mmele ona wa gago ebe o etsa balance o fumane gore aparo tse o di aparang di tlatse mmele ona tlase mane gore re etse balance oa e bone ebe ge re tla go e nngwe e ikgethileng e re e bitsang apole kapa yona oval o tlo bona batho ba mmele ona wa ba e bitsa apple shape ba tletse gagolo sefubeng le lethekeng kore ke re theka legono kore go tletse odimo mona jale sepheo ga o aparela mmele o o jwalo mo sefuba le letheka di tletsetse apara o toboketsa letheka re batla go defina the waste le na theka le na le siko re tlo le thusa ka diaparo ka tsela e re aparang ka yone jale ya o qetela e tlwaelegileng gagolo body shape ke ena ya go tonnetsepa rectangle jale mona o tlo fumana gore mahetsa le sefuba di sephara go feta di-hips go feta dithopola jale sepheo o tlo apara jwang he gore o balance mo o tlo balancea go tloa odimo ona o ya tlase le go ya tlase o tlo tshwanela gore jale o strike balance pakeng tsa ntho tse pedi tseo goba jale gopola wena ka nnete wa ke go shebeya jalo ka kgutlo nnetse jale re tlo tlameya gore re bapale ka diaparo tse e leng gore di tla kgona gore di balance phatse tsena tse pedi tsa mmele wa gago sethepa babaledi ba santsane ba sa latlhee ga re sa di bua taba tsena
0: ga o ntse o bua dibopeo tsena ke re motho le motho o ntse a sheba gore sebopeo sena ga se nna le nna ga o ntse o bua tjena ke batlile sebopeo sa ka mona tlhalosong ya gago ke iphumane jale ke nagana gore jalo fela ka momamedi a mametseng ga o ntse o bua o ntse a ya le wena gore na e be se ke sa ka sebopeo se a buang ka sone motho wa itseba wa itšheba jale ga re ke re shebe wena o tshedi gore o kgetha jwang diaparo tse nepaetseng tse tla etsa gore o ikutlwe o na le boitshepo wa tsama hona le ntwe ntle ha motho a apara ire ha o qeta o apara o ikutlwe le wena hore a ikona mona ke ikutlwa ke na le boitshepo ke utlwa di aparo tsena di ntutsi ka tsela e o ke ratang hore di ntule ka yona ho sa gathalle hore ke motho ya mmelo mo kae ho sa gathalle hore sebopeo sa mmelo wa ka ke sefeng ke tsela efeng ka pa di aparo di feng he tseo motho a ka di gethang ka tsela ene paitseng hore a ikutlwe ali ana le boitshepo jalo ka mosadi
1: wa tsiba e ga manetse a tsu taba yena ya boitshepo ke ka ba ile ke tsileng ha go jwale ke ka tsare ke tsitse hore taba ya boitshepo ha e ka le taba ya fashion e ka pa go wena wa paga like 20 ka pa 10 ke ntho e leng hore wena o tlamela o e kala go tswa go wena ka hare mang tshe ke ke bule le bomme ho se mo ke jang gore a ko apare di aparo e tsita mmeli wa hao go ba ne ha a se le ntho e di go tla go utlwe hele ha o tsena ka tlhong o utlwe batho ba re e mo na di tsile fa di ha i du le ntena mmeli o wa bona jo le ha o apare tse mmeli wa hao a ka nne ke bo itlepo go itlela di itlepo ha bo tlisi ke price tag di itlepo ha bo tlisi ke size a o tsile ke tsebe di tsebe bomme ke na le dilemo tse kae ke tsisa bomme ka taba tsa moapa o fuma le motho a ntse a apara size 8 fela sina botshepo ha ke tsebe ba o kila ka ibona ntse ka bo ntse wena o mogalla go nna nne o apara size 8 ke o galla fela o fuma le motho na botshepo ha bo ho ha jo le bana ba o tlame wa pagela mmelo and ha e fundi tabe ya mmelo fela o tshwane nne ke ke re bua ka di personality tsa rona go ba jwale ka nne ke motho ke ena o mmeli o rona o galla tsela o fumana gore ha apare le botho ba high personality ya ke motho wa ditlhonga jwang empa o ntile mo semohlomong o na le malomo le dikhala-khala ntho e montshang out of her comfort zone wa e bona go jwale se e sentse e o tsitse boitshepo ba hae jwale ha o tsitse se pheo a se go aparele gore o aparele mmeli o perfect se pheo ke gore wena o aparele mmeli wa gago go ya ka mogolelo wa gago le ka teng
0: jale hangata mohlomong ke ke bone hona le batho ba ratang ho etsa diphoso mo aparo mona OCD tsatsi le leng le leng hona le batho ba babedi ba bararo bo ba bona hore mona motho eno ke bone ka re o entse phoso ka mo aparo ona wa hae empa jwale re ba thusa jwang hore diphoso nyana tseo tsenyanyana tseo ba dietsang tse qetellang di dile le boitshepo ba bona re ba thusa jwang ho tsona ke difeng
1: ke skore ke rata yena ho ba ne wa tsiba itshisa batho ba bangata gore ba shebe ke tlo bua ka tsharo fela gore na ke ka thusa thusa nang jwang ke le bona ha re ke re apara le mmeli o re na le yona ka shebe e se mmeli go labalabela ga ka mo rapetse 30 days a ke ho tsibu go go mo di social media ke ntse ke re my body ba bua se go ba hela hela go sama body jalo ke mana o motho ha re ka diapa o sa ga ke la mmelo ona o tsaka nga o tsima.
0: Hey, o si e. A re ke tla slime.
1: Ya bo ke. Ha o tsaka ha le re latele taba tsena tsa di fashion trend o ntse o tshwe. Ka le ho apara mo tsho ma le melele. Ha ho tsaka ha le ntle le haibe ka nnete. E leng tshe wena yo tsabisa. Jwale aparela botho ba hao personality hao. Kore a o tshuli ha o yene mo o shebile o ikaparetse o sa re tshule di tshule di medis ke khone o bona gore a tshe o sa motho yo ke motho wa batho o sa motho yo ke motho wa ke o go aparele personality ya hao taba ya boraro e ba ke bona ba inkela tlase ha go ba ikhella tlase ke taba ya tailoring a o tshuli ha o rekile mose ke kopa o lekanye o shebe o tla bona gore nne mona mosona ke hloka ho isa ho mme mamang a ka lotisa ka thekeng ka mona ka pa mohlomong o motelele ha go ka pa mohlomong o mogutshwane ha go ka nne ke taba ya tailor e bohloko ha sore ha ke apara 36 mo se ha o fihla o tswa le dinkele le 36 ha sore ke perfect fit se di tsa dintlheng tse di hloka touchingana ya tailor ya o katela fela e ke reng yena yona ke bona ke di aparo tse re di aparang ka gare re le bonne di bohlokwa haholo a go tsitele nka tshelete nyane o ka gona o tsitele tabe ya diaparo tsa ka gare jalo ka bo di bra jalo jalo ka tsena tse di tse tlo tshwarang hantle ka mmala e hantle jalo ke tsone he di mahlomong ke re ka ga shera gore na re ka etsa jwang e okay.
0: Ha re tlatela fela au sidi ka gola ka metsotso e medi fela ebe mohlomong o ka fana ka dikeletso difeng mabapi le wardrobe ya rona jwalo ka ha o tseba hore basadi ke batho ba ratang di wardrobe tsa bona haholo jwale ho sa kgathalle hore na o ikamahanya le fashion kapa sejwale jwale wardrobe ena e o ntseng o na le yona ena ke dikeletso difeng tse o ka fanang ka tsona ka ona moaparo o seng o ntse o na lona
1: lemo ha ke a be le ntshwenere di tsang a basic wardrobe gore ke pele jwa le re shebana le di fashion re hloka ntshwenyana tsena ke tlo bolela nyana ke pedi to tsao hempe tshe ka nne ke lemo a go ithumela le hempe tshe e twa ya bobedi jini yana e dark leon e well tailored a ke itseng ya fashion e tabuleng jalo jalo ya boraro ke blazer ke phumane le blazer ga bo tailor re ile hantle ka tsela e makatsang bo classic ya nngwe ya botlhokwa ke motse o motsho o e leng gore le ona motsho e ka ba ba motse o motsho o malemelele o dikgona-kgona austuli e be motse fela o classic fela o reng fela ga monate o dulang go one le seeta seo se ka bang sese kapa se nnuti kakgang oa bona ga o na le ntsho tseo o na le masalenyana kapa netlacenyana ya di-pelsenyana gotlhe mo go memang teng ausi ga re tlo tshwanela gore e re ga ke gaustile bomme ba kofana
0: ebe
1: jale red flag number one o tla utlwa mme are jale tshedi o kantsetsa a kshoreke ke tsona di-red flag tse bontshang gore ga o aparele mmele wa gago e re ga re omema le lefuo austuli e kompolalele ko jetsa ke ga austuli ke tlaetse ke lefu o bo re jo nna wele ke tlo aparang e sentse o bolelela red flag number one ga o aparele mmele wa gago ke a leboa
0: austuli yajo o hloka go bitse hape nene ga e hloka thuto ya mofuta ona ka nnete o re thusitse aholo kana konyana ene e khutshwane fela re tle re leboe OCD re tla boela re tena hape le wena kana go etlang jo nna ke ithutile ka nnete le wena mo mamedi ke gola hona letseng ata tse o ithutileng tsona ka jeno OCD ke leboile tsatsi le monate ngwanese
1: tsatsi le monate OCD le babane
0: thank you bye bye Mamiti yo ha bomme ke gola le ikutlwetse he bana meso re hloka thuto ya mofuta ona ka nnete ba retute wa utla hore ha o ka ba le dintho tse itseng ka utroponya ya hao tse o tsebang hore ha o thu ha weng ha o nna ontso ya kwana ka nnete ena o bua nnete bomme ba bangata ha re mengwa kae o tshwanetse ya lefung o tshwanetse ya moketeng kae o lo kopana le basadi ba ba hona jwa le kgwedi ya basadi ya tla o tlo mengwa ka mona le ka mona e tla bentse le jo ha ke na diaparo jo e ka ba ke tla apara eng jo e ka ba le matha le mokete o molomo bomme ba bangata ba mathela o loge ka diaparo tsa mokete oo ha o feta hape wa matha hape o loge ka mokete mokete o latelang ke bophelo ba rona bomme ga itseba ga ietsa nthenu jale le se le utlwile dikeletso ke tseo bana beso e re he metsotsong ena e mashome a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshome le motse mo o tsebe le bontate hona jwale tjena ba sentse ba ingwahlo ha ba utlwa fela gore ke kgwedi ya basadi ba sentse ba ingwahlo bontate ba re mosadi elwa ntate o tloga ke na dieta ha ke na moriri ko ona manala ke ana he bo mme icon bontate e hlebe le eme hantle ka dipokothong kgwedi ke ena basadi e tlo le isa hodimo le tlase kgwedi ya basadi le eme hantle bontate ka dipokothong le tlo isa basadi kwana le kwana mo isa moriring mo isa manaleng he mo isa dintsing o lo reka diaparo moketo mo lemo ba batla ho apara diaparo tsentsha hlele be hantle le ipe hantle bontate ke le be hantle tlar ke a batseba ke ba gotsi ba ka ke a batseba ke sentse ke le beya hantle tlar re renke pina e tla ka Linda Ngamthanda umuntu

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi ba batla ba le CDFM FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Mamedi re kena ka malapeng, hopola hle ho kena ha rona ka malapeng ke ho leka ho aha malapa a tsitsitseng a tletseng thabo le monyaka. Malapa a kgonang ho dula fatshe a buisane ha bothata bo le teng ke seo re rutang setjhaba ka sona mona ho ditaba tsa malapa. Me kajeno he re bua ka taba e hlokolosi haholo. Hona le kana kongwe o fumana hore bontate ba itatola melatung ya bona haholo hauna le mo ba entseng bana teng. O fumana hore hona le bo ba o ka nete o tla fumana hore ba itatola molato motho ha batle ho amahangwa le seo ho thweng o se entse. Jwale ho bo ho qetelle ho iwe ditikong tsa madi hore ho netefatse hore e fela sena seo ntate a itatolang sona se le jwalo kapa ho fumanwe nete ya taba. Ho utlwisisa ditaba tsena ka bolelele ba tsona haholwanyane le hore molao wa rona o sebetsa jwang mabapi le taba tse ka reng tsena, re na le Mme Mamello Makgetha, yena ke director ho OMM Attenis o santsa le teng kwano. Mme Mamello Makgetha, dumela hle mme o phela hantle.
2: Dumela nne tholwane ke phetse ke thabela ho ba le wena le ba mamedi ka ofela.
1: Ah, re le bohle me mamelo ke le bile haholo me re o amohela kwano ho le sedi FM le nane o lena la itlhabolle. Ha re qale mona me mamelo ho rena ebe taba ena ya uri o fumane hona le di qhwebeqhwebishano haholo tsa hore e mongare ke wena monga molato ona ke wena ntate wa ngwana e mongare ha se molato wa ka ha ke tsebe letho di qhobishano tsena tsa mofuta ona ho bo ho qetellwe ho entswe bo ditiko tsa madi ho netefatsa hore sena seo batho bana ba qhobishanang ka sona nete ya sona e ho kae. A ko re bolella ho lwanyane ka yona taba ena hore na e sebetsa jwang le hore molao wa rona kwano Afrika Borwa o sebetsana jwang le yona taba e.
2: Nna ke bona ke lebohela potso eo. Ntlha ya pele ke o tsebisa bamamedi hore mona South Africa re na le molawana wane o bitswang ka hore ke Children's Act, molao wa bana wa selemo sa 2005. Molao ona ke ona fela ka hara naha o hlalosang hore ke ka tlasa mabaka a seng hore ho etswe diteko tsa madi baneng. Mme mabaka a se a fapane. Lebaka la pele le ka setlhohong ke ha e ne ba ntate ha dumellane le mme hore ngwana eo a hlahileng kapa a tswetsweng ke mme ke ngwana ntate. Kapa ke ha mme a batla ntate hore a thusetse ka ditlhoko tsa ngwana, ditlhoko tsa ho tshwana le tsa sekolo, dijo le diaparo, ebe ntate o tla re ha ngwana enwa ha se wa ka. Ho a hlokahala hore he re shebe hore ana ntate ke ena tswetseng ngwana ka madi na. Ha re shebe ngwana mahlong fela re re ngwanenwa ka nnete o tshwana le nkgono mamang wa bo ntate mme ke ngwana moo. Jwale ho a hlokahala hore re shebe madi anana a ngwana a tshwana le ya ntate eo nao kapa a bana ba ntate eo. E ya mmetholwang.
1: Jwale kopo ena mohlomong ya ho etsa teko ya madi ka mantswe a mang e ka etswa ke mme kapa ya etswa ke ntate. Ha e ba e entswe ke mme, ntate o tshwantse mohlomong a dumele hore o a dumela ho etsa teko ya madi. Ha e ba mohlomong e entswe ke ntate, mme o tshwanetse ka mantswe a mang a dumele hore ke a dumela ho etsa teko ya madi. Ka mantswe a mang ho na le tumellano e tlameileng e be teng pakeng tsa batho bana ba babedi.
2: Hangata for diteko tsena na mmetholwana ho bontse ho na le tumelano fela lekgotla la dinyeo ke sheba ka tlasa mabaka a mabedi. Ha e ne ba mme wa hana kapa ntate wa hana, mme kapa ntate ya dumelang a ka ya lekgotleng la dinyewe hore a kope court order e susumeletsang ntate hore a etse diteko tsenana. Kapa ha ba dumellane mme a itshepa kapa mme a itshepa hore ngwana ka nnete ke wa ka, a ba ka ikela ke diteko tsena tse re di bitsang ka hore ke DNA test e etsiwang voluntarily ka mantswe a mang ha wa fostuwa fela mara ha o sena ditumelano ya le go tlhola dinyao la dinyao go lokopa court order. Court order ena e tlo shishimeletsa gore o gone gore o lofana ka madi nne go etswe diteko.
1: Jale hare ke re shebe gore na mona mo e leng gore le a dumelana na go go hobe le gore motho e mong a hanane le seo e bang go ba jwalo go tlameile go etsa galeng
2: nna tsholwana la ke dume ala ba se ba dumelane batswadi nna go go tla bana le mong a tla a tshina ke a hana ka mantswa mang o batla gore nna ga ke a tshepagala e be jale e etsa bothata ene hangata mathana na a hlaya ha o tshwanela go ngwana a patalwe bo school fees kapa ana le ditlhoko ke mo yelwana a sa gone go fumana bonnete a gona gore a ye dilo ya reng e be o tla fumana court order go tswa le go tlenna dinyeo le teng le go tla metsholwana le ntse le sheba mabakanyana a mangata le tla sheba dintlha tsa o tshwana le gore ka nnete batho bana ba ile ba dula mmogo kapa batho bana ba nyalane ba dutse mmogo nako e kae pele ngwana a hlaya ba tla mamela le malapa motlhompi di-affidavit bopaki bo tswang malapeng ba tla botsa bo dikolong jalo-jalo so a se ntlha fela ena ya madi fela e shejwang ga uwa le go tlenna dinyeo ee ya metholwane
1: hei mme re a di bona dintho tsena di a etsagala jwale o fumane gore ke nnete la di etsa diteko tsena tsa madi sepheto ha se gutla go ba banka nnete tla ba sepheto se amogelegang se kgotsofatsang go ba bang o fumane gore jwale ke sepheto se tlo le qadisa fatshe motlhomong ke sepheto se hananang le sena seo lona le neng le dumela gore se teng jwale o fumane gore go ba le ntho tse ngata tse amegang ga re ke re di shebe gore na go amega eng ha sepheto se gutla motlhomong se gutla se ka moo lona le neng le lebeletse ka teng kapa e mong a neng a lebeletse ka teng ga o tlwa tabeng ya ditokelo tsa lona jalo ka batswadi go godisa ngwana ditokelo tsa lona jalo ka batswadi gore le tshietse bana ntlheng ya gore ditlhoko tsa bona le etsa ka gotlhe-gotlhe gore le fitlhelela ditlhoko tsa bona le go tshietsa ditlhoko tsa bona taba tseo kao fela tseo di amega jwang nakong eo sepheto se seng setso
2: mme tsholwana e re ke re sepheto se a gutla se re ntate ka nnete ke ena ntate molaotheo wa rona e leng Children's Act wa tlhalosa ka manene section 7 gore ntate o tla tswela pele gore ditlhoko tsa ngwana di shebagale kapa a di tlhokomele yena le mme ga e be diteko di a gutla di re ntate a se ntate wa ngwana ka mantswe a mangwe go na le ntate mongwe e leng ntate wa ngwanenwana a nang le boikarabelo ka molao gore a tlhokomele ngwana jale eno a neng a tlhokomela ngwana a na ntse a tlhokomela ngwana go na le bopaki ba madi bo tlhalosa gore ka nnete ngwanenwa se wa gago mme ka molao ga go tlhokagale gore o mo tlhokomele jale e be bothata botlhamoo bomme ba bangwe ba tla re e-e motlhompi ke kopa gape go etsiwe diteko tsa bobedi gore re bone ga o apana le mathata motlhompi ditekong tsa pele e be legotla le tlare e re re shebe gore na ka nnete ntho o e tlhalosang ya gore go batlagala diteko tsa bobedi na go a tlhokala gore re tse diteko tsa bobedi magotla a dinyeo nakong a dumela go bene le diteko tsa bobedi nakong ba tla re e-e teko ena e le nngwe e lekane ka tlasa mabaka a itseng fela mara ga e ne ba go tla fumana gore ntate a se ntate wa ngwana ka molao ntate e leng wa ngwana ka madi ke ena a nang le boikarabelelo ngwaneng
1: hei wa tseba di botlhoko jwang dintho tse wena mme mamello o fumane gore ka nnete ngwana o sabile a tlwaetse motho eno a tseba e leng tate wa gae o bo o fumana gore dintho di fetoga fela jalo e se ba taba ya gore ditaba ga di jalo ei di botlhoko ga di bone di a etsagala wena mme mamello metseng ya rona mone di a etsagala dintho tseno jale o fumane gore ntate le ena gore jalo ka o qeta o tshoge monga ngwana e se tla ba yena jale a nkang boikarabelo go tloa mona go ya pele kore e baka pherokano e nngwe e botlhoko ga kakang e botlhoko bona jale ka nako nngwe ke bone go na le batswadi ba bangwe mo o tla fumana motho a re ai ga e na taba ne se ke tlwaetse ngwana ke tla nne ke tswele pele gore ke motshehetse ka tsela yeo ke ntse ke motshehetsa ka yona le mono ha motho a ithaopa right ne se ke tloetse ngwana kapa ne se ke tloetse bana ba se ba ntloetse re ke ne ke tsole pele le ha ile mona sephetho se re tjena ha hona mo molao o thibelang maikutlo a jwalo
2: mme tshulwane molao ha o thibele maikutlo a jwalo hobane ketsohalo e jwalo e hlalosa hore maikutlo le kelello ya ngwana dilimetse ni maikutlo le kelello ya ntate ya nanana hana go ngwane kwa hai dilimetse mme khotona e re bitsang children's court kapa yona high court e tla hlalosa hore ba fumana thuso le tshehetso ya maikutlo le kelello hore o tshwantse ba etse jwang mohlompi ba tla bona ngaka ya so le maikutlo e leng yona psychologist for counseling kapa ba lo bona social worker hobane ntho jwalo ha o tlo e fela ho yona hore oh ke tsebile gore tsatsatsi mena la sengwanaka e re ke tswele pele ka bophelo ba ka e le matsa maikutlo le kelello jwale hangata magotla a tla eletsa batswadi gore ba ye counseling le bana because o hlalosa taba ya gore ha o ntate wa ngwana ngwaneng a nang le lemo tse 7 mohlompeng how easy mmetholwana so hangata magotla dinyewe a tla ba re mohlolompe o tshwanetse gore le ye counseling
1: he re bua ka sehlo se bohloko wa tseba mme mamelelo se utlwisang bohloko malapa a mangata a sisinyeile ke taba tsa mofuta ona malapa a mangata a utlwisitswe bohloko ke taba tsa bona bothata bo ka reng bona mamedi e bang o na le potso mabapi le sehlo sena seo re buang ka sona ha re ntse re buisana le setsibi sa rona mme mamelelo makgetha a ko re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 re ke re utlwe mohlomong ha eba o na le potso eo lakatsang ho e botsa kapa tlhakisetso eo lakatsang hore mme mamelelo a o hlakisetse yona a ko re letsetse mono 086 000 3084 ere re ke re fete fela ka mona mme mamelelo bane ke a bona mehala ya ka ya panyapanya ka mona mona he re ke re nke mohala wa mo mamedi re tla tsiba o phetela taba ena ya bohloko
3: Johannesburg midi Lesedi FM le le fumana le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus A ke mo le
1: 086 000 3084 ke nomoro ya mohala kwano mo mamedi o santsa le teng kwano Lesedi FM dimela Hello
4: Atule.
1: Ka tsonta tete.
4: Hello.
1: Ente tete mail.
4: Wa nkuta atule.
1: Ke a utla ntate wa ka.
4: Ke kopa ke se ka itlalosa.
1: Eh.
4: Yona na kone ke kopa ho botsa na kone na e re nyanyi tsana le mmente ke ngwana e swa. Ka yena tsa go kwa ya mafutlo go se tshuwa mana e se ga nete e swa. Ene o sa buile tabela ke bo mathene ya tse go di tsenwa.
1: Mm.
4: Yona se le kopa le go tlhala le di go bitse di tshelo tsa ka le ka gona go di
1: All right. Ho lokile ntate. Ke tla utlwa mme mamelo re. Mo tla mamela wa ile se.
4: Ke tla mamela tsile.
1: Thank you ntate. Mme mamelo ke a gola e hlakile putso ya ntate hore na jwale ha o ile wa tshehetsa ngwana enwa o tseba ile wa hao sephetho sebe setla se re ha sengwana wa hao na le gotlala dinyawe le ka o thusa hore ditshinyehelo tso hletse o ile ngwa dietsa ngwana enwa patle ba o gutlisetse tsona o tlo o di fumane.
2: Metulwana magotla a dinyao a gona ho thusetsa empa fela ho bane mabaka ha a tshwane hona le mabaka le dinthatse tsengata tse le gotla le tsedishe bang mo sompeng tate bile ntate fo le motse 10 ho shejwa dinthatse o tshwana le hore ka selemo sa bo 10 mo solomong ke eng e yentseng mabaka ke a seng a yentseng hore o nke DNA test ka selemo sa bo 10 why mo sanka DNA test ka pa diteko ka selemo sa bo 2 ba se ba ditshinyelo hape hantle gore ka dinthatse hlakileng hore kgwedi le kgwedi mohlompo o no tsebisa bokae ngwaneng eng e se se ka tlung go ba le go tla tshwanetse le aruhanye ditshinyelo tsene di le ka tlung le ditshinyelo ngwaneng mohlompo ntate ona reka crowzara o thole hore dijo tsene ngwana ona za dijo tsa 300 ona sa tsa 2000 le teng di tshebeletso tseo ka pa thuso eo ya legotla a se thuso ntate a fumanang ka haganyeo yena ya ngwana ke thuso e ka thuko ntate a sa itsisa ka thuko are hona le court order ke yena na ere ha ke ntate wa ngwana jwale ke na le bopaki ba gore ke senyeletswe hakana ke ngwana enwana ntle le ditshenyehelo tse go ntse go na le dintlha tse dintse le go tlatsetso di sheba mmetholwana fela yona e teng ya gona gore e etsagale empa ya fapana gore na mohlompe mabaka le gore batswadi ba ne ba dula jwang so ka mantswe a mane go tla ga lesedi gore e ke nnete ditshenyelo di teng ga o ntate re tlo o thusa go na le dintlha tse dintse ka thoko tse le go tla di shebang
1: mme mamelelo e re re tle renke mogala wa momamedi gape ka mora ditaba tsena tsa gorwa ya leshome le motsemong re ye ditabeng e tle re ka mora mono gape re tle renke metsotso e se mekae go phethela ditaba tsena gobane ka nnete go bonala bana le dipotso tse mmalwa mabapi le taba ena mabedi ke metsotso e meraro pele gorwa ya leshome le motsemong ga renke pina ya Dorothy Moore, Misty Blue.

0: di fella mona tsena tsa ho raya le shomele motso mong a ke gotla hape ho renyane ya le shomele metso emedi mo khatlo ka o qetela ikhabolle
1: Lesedi FM Welcome mo liqhubuki la 89.4 ka fa download the SABC Plus app ke molelwa
2: Mamedi e seletse besosu ka mora hora ya leshibele mosumong le Lesedi FM le nanao ke la itlhabole mokgatlhelo kwa o qetela ire re qetele taba ena e hlokolosi e o reneng re ntse re tshohla le moeti wa rona ke bua ka Mme Mamello Makgetha jwalo ka kile ka hlalosa Mme Makgetha ke director mane ho OMM Atenis me ke ena e o rentseng re bua taba ena mo o tla fumana gore go ba le diqhwebešano go se dumelane gore ngwana gantlentle kua mang e be go qetellwa go kenwe mane mo hothweng a re loetsa diteko re batle bonnete ba gore na gantlentle ngwana kua ka kapa tšhe jale ke yona taba e o rentseng re bua ka yona mo mamedi ke le ka re re kanka mohala wa gago go 086 000 3084 Lesedi FM dumela Hello. Mamedi Tumela. Hello. Hello.
3: Hello.
2: Hello me.
3: Hello Tshikwedi.
2: Ke tele kae ma?
3: Ke go tsana ka mo. Go rena ha ngwana ntate wa ha ya mohanne. Ya ba o go di swa ke ntate mo go fitlhela ba le dilemo tse 16. Ile ngwana ra le o sahla a sa mmatla a go kwa hae. Empa la mohanne a sa batla gore jwale ka gore ntho a di motsana e le gantle go se botho a etse eng a etse eng o latlhile ngwana molao o sireletsa ngwana ka e leng tate o a godisitseng ngwana
2: go lekile ngwaneso ke a leboa
3: thank you

0: Mamedi e le shime le meso e robedi meso so pele hora ya le shime le metso medi wa tswa hona nthoetse tsa halang o sana hana jale mo etiwa rona mo mamedi mo tla o ri nele masometsi mahala wa haiho hanfela kanete ha re gone ho mofumana mahaleng memedi jale kanete a rilikile empa he mosebetsi wona o tswela pele hona le taba eo ke lakatsang hore nke ke tshohle le wena wena motswadi wena mohlokomedi wa ngwana re ntse re itshetlaile hona tabeng ena ya bana hore na ebe ho tloha ha ngwana wa hao a ne a qala ho ya creche e mong o na qala selemong sena e mong ebile selemong se fetile ho tloha ha ngwana wa hao a ne a qala ho ya creche ke dipeto di feng mohlomong tse o reng o di bone ho yena ntho tse pedi tse tharo tse o ka di supang hore o bona a hatetse pele ka tsona mme ebile o ikutlwa o le motlotlo jwalo ka motswadi jwalo ka mohlokomedi wa ngwana ke di feng 0860003084 hona le dintho tse pedi tse tharo tse mohlomong o di hlwaileng ho yena mona hore wa tseba ke bona peto e sa le ka nnete a qala o kena creche ene se motho ya gona go bapala le bana ba bang e mong kana kongwe ene le ngwana itloetse ngwe ipapalla le mong empa ka morao ra kena kritse o sa utlisisa hore ke gona go bapala le bana ba bang o sa utlisisa taba ya ho arulelana ke bohlokwa o sa tseba ho balanyana o sa tseba ho bina mohlomong hona le dintho tse pedi tse tharo tse o di hlwaileng ho yena tse bontshang hore hona le kgatelo pele e itseng e sale a kena kritse kapa a kena mane o muisa mane daycare o bona ka nnete ho na le phapanye golo ke efeng 0860003084 le sedi FM mo mabedi itumela le sedi itumela hello
1: hi Tuli
0: hi me
1: le kai
0: ha mona tumela kai
1: teng Tuli
0: eh me
1: now ka o qalile sekolo le monsena empa he ke bona dipitso tse kholo bokamo sa o tseba o bina o tseba o bala one until 20 o tseba o mpinela nko sekelele o tseba di-colors hae ke bona pheto e kgolo gago
0: di molemo bona sa tseba go etsa phapang ya mebala e fapaneng
1: a golo gago mme le ore ke jileng ke ntseng go se tshwanang le seo
0: jale motlhomo le ke lebe le moqoqonyana o mogutshwane wa gore he le entseng ka jeno creche mistress o itseng o komo botse dipotso tse amanang le mo sebakeng seo a dulang go sona letsheare le na kao fela
1: ee ke a mmotsa le bagotsi ba gae ba dula kae fitlha wa gae le bitso o dula kae a re tlotlele seo o gae ba etsang bagotsi ba gae bang ba le ba dula kae ba tla ka transport e jwang ee
0: e hlakile mme wa ka hwa thabisa ka nnete ha ile mona o hlokomela hore hona le phapang e itseng ho tloha e sale a qala creche ke lebohile moratu
1: ke selemo sa e sa pele empa ae ntho di hantle
0: ntho di hantle thank you mme
1: ke a leboha
0: bye bye le sedi FM dumele
2: tuli baby o kae
0: ntate ke phetse o phetse hantle
2: ke phetse
0: ntate
2: ee ke from Shaka Bloemfontein ka Malahla
0: ee ntate
2: ee wa ka wa o fela o 3 years ne ga bona ntho tse ngata golo bane ha re thusa o shwe ka homework a ba ntse a mametse la ntse a bapa o kgona go counter from 10 backwards ho fihlela 1 o sa tseba o ngola 1, 2, 3 le ha ngola e sa hlaka fela wa bona o na le kelelo rona o ngola e ee ke yona tswelo pele re bona ene ga ngata re rata go sendela teacher wa gae di-video tsa ntho tse tsa di etsang le ena a ba kgothala re cheng o bona le anelela ntho ke e etsang
0: ke rata le puisano eno ya lona le teacher wa gae e bohlokwa ntate e bohlokwa o kgona go bona gore le lona mane gae le na le thaselelo ngwaneng wa lona
2: ke a leboa thule bebe
0: ntate ke leboile a se mohelo le sedi dumela hello Dumelang. Ba me di dumela. Hello. Hello.
3: Hello Mathuli.
0: Hello ma.
3: E ya mme.
0: Ha mona ti mogati wa le kae?
3: E ya re teng mo.
0: Eh ya mme.
3: Eh o bua le.
0: Eh mohala wa hawa gaugawa mme ba ka. E ma hantle mogotsi go na o bua hantle. Eh hello. Ai mohala wa ha wa hana mogotsi ha re o leke hape le sedi dumela. Hello.
4: Hello, khotse ke matsa.
0: Ndate dumela.
4: Sa mo haule ka yone.
0: Ha mo nate ntate o phela jwang wena?
4: Sa mo haule.
0: Ndate.
4: Metlona ke kopa o mpe ka tshoko tenne wa ka ke nna botsa.
0: Okay ntate. Le sedi FM dumela.
5: Ha ntle le ga mantuli.
0: Ha mo nate le kae ma?
5: I'm not a man of school outline to not. Here, we see another 4 years. I think it's a creature. And I mean, I thought there was another one. Whoa, implement the Miss Anthony Shadow. Allah, about who? And continuing off with this ago. Who feel a more crash? I have school room under the grade. I thought to them, Vichola High. I'm on to. Not about the next.
0: Jale o bona ihlile di thusa holo di ECD tsene.
5: Eh, nda thusa holo
0: mantle. Mm. What have you said ka nete? Re batla o bona re hle re utlwa ka lona gore le bona phapa nna. Re a le bo mogatsi.
5: Ke mo tseng o bana o na sa di bana lo ngola le bitjola. Ha ke ka sekolo ya batla ba se nna te go hasalla jalo sa tlo etse bana ba sekolo ba bangana.
0: Mm.
5: Mare sha ha nna sa du next ke bana ba. Allah. Ha ke na ka go.
0: Moratuwe ke le buile tsatsi le monate.
5: Bye,
0: hello.
6: Hello, Tuni.
0: Hi, hi, le kae? Ndate.
6: Hello, Tuni.
0: Hello, ntate.
6: Hello, ntate, le kae?
0: Re teng le kae, ntate?
6: Oh, Tuni, ke mme tle ngwana sentswae, ke tsala le o tena.
0: Oh, ke mme ntshwarele moratuwe, eh.
6: Ke tsala o tena, ke le bone jwang, Virginia mona. Tuli like ya kopa ke o rapela ntshwarele ke kopa o kopa dinomoro tso di senda de tsho ya mo bata kho a ke mo fumane
0: re ko be ka tshoko ka bona eh re ke etse jena ke bona gore na ke gona ho thusana tsebe ke ka nthontse ntsha ka mona ke ipotsa ditletsa nthe ya tsamane di etsang re ke bona e ya me bua kutle hallo. Oh, ere ke o fitisetse ka mane ka o tsatsi he a gona o nka dinomoro tsa hao mmere ya leboa. Mamedi dumela. Hello. Hello. Le sedi FM dumela.
7: Hello.
0: Ntate.
7: Amuna bele ga.
0: Amuna tindate.
7: Amuna ke metra. Ke be ke buta ka jela ngwana go tsantsa di bua ka bana montse ke le mosebetsi.
0: Eh.
7: Ke na le ngwana.
0: Mm.
7: Ona le motetha.
0: Eh.
7: Ha bu yang.
0: O ha bu yang.
7: Maru o hyper too much.
0: Mhm.
7: Too much ba hore o gona go bala mo mathuwa wa.
0: O gona ho.
7: O re bala pele mathuwa wa.
0: Okay.
7: Yo lo ga botsiwa Robert.
0: Mhm.
7: Ka na ine bona ga go bala ena o bapala ka phone. Ka ba tla bapala ka matsogo jwa.
0: Mhm.
7: Ene le o kwatla. Haro kwata rof.
0: Mm.
7: O ntshagela ka tshoma o kwata ho.
0: Mm.
7: Ntho a itse go gona go tla motho ka.
0: Mm. Ke sentse
7: ke botsa go beng ka thola thuso.
0: Ah, ke sentse ke utlwa ntate ho. Eno ke a batlang thuso ena. E ka nna a manga matshwao a o buileng ka ona ke a ngwana a nang le autism.
7: Okay.
0: Eh. A go re tle re o tshware ka thoko ka mona ntate. Rinke di nomoro tsa hao ka thoko ka mona ke sentse ke utlwa fela o hlalosa fela ke a utlwa fela re enwa ke ngwana a hloka nthuso o thata ba hae ka nna ba ke bofeng ho lukile ntate wa ka ire tsatsi a o tshware ka thoko ka mona nke di nomoro tsa hao tsa mohala ka thoko ka mona he. Thank you dadde a se mo hem ire rinke mo mamete mong le sedi FM dimel. Hello.
8: Hello mate dimel.
0: Patele kae me?
8: Ke teng na tlo ke pompe ka thoko metlo.
0: Ah, le batla obeo ka thoko ka ofela jwale.
8: Ah, please ne click.
0: Le seri FM Jimel.
9: Hello.
0: Hello ntate.
9: Le kae mme?
0: Ke teng o kae ntate?
9: Ke teng.
0: Eh.
9: O bua le Sipho Madona Palm Springs.
0: Eh ntate Madona.
9: Eh ke na le bothata ka actually batla claima a complaint.
0: Ntate Madona ha o bui ka bana ba re buang ka bona. Re tshwere taba ya bana utlwile kere. Jalea ha o e ka re ke ka tshoko ke kopa o tlo ntshwarela hanyane yana fela ntate wa ka. Le Sedi FM dumela.
10: Hello le guy.
0: Ke tene ka eme.
10: Ke teng. O bolela le mme mama Buse.
0: Eme.
10: Ke ne ke kopa ho ke mo le Sedi FM.
0: Ke teng mme.
10: Ke moye.
0: Ha mona ti jwa. O no batla mme mama Buse.
10: Maybe ko pa private.
0: All right. Re ke tsena he o mamedi motho. Ke ba private ka ofela ha bona. Re ke hleketse tsena he o bane sense re ya ho renya le shimele metsimedi. Batswadi ka nete ba bileng le monyetla wa hore ba re letsetse ba sa sitiswe ke letho. Re a leboha ka nete. Ba ba ntse le utlile he bana be solicity sale bana ka ofela ba batla private. Jale o tlonkinele batsobetsi he e re keng ke pina e tla ka Millie Jackson tsebeletsong ena ya Lesedi re ya ho renya le shume le metsimedi loving arms.
11: Ladies and gentlemen, this next song I would like to do, because it's my anniversary, and I would like to do it for my husband wherever he is.

ha re le bohe Thuli Baby ka le monate la itlhabolle ho fela go le jwalo le kenang ha jwale ke le nane wa ditaba ha rampa ya motsiare harabeke lona ke e matlafatse wa medi wa tsebeletso ya Lesedi FM ka dumedisa ho hle mo o mametseng tsebeletso ena ya Lesedi o le teng khutlong tsendetsa lefatshe fela he e re pele re tswela pele ka tseo moifo o le tlhophisitseng ho le lala ka jeno re suthele Kane Modupi ho re balla ditaba tsa hora ya leshome le na le metso e mmedi.

Harry le bua Kenny Modupi ka ditaba tseo tsa hora ya leshome le na le metso e mmedi. O sa buile Kenzo hore o tla buela gutla hape ka tsela telang e leng tsa karetsang tsa lefatshe hore nye tlang e leng hora ya pele. Harry le koletse ka setlhogong tse itlhomeng pele ka jeno. Tsubitlhelelano ya dilori tse tsamaisang thepa e ntse e tswela pele madibohong a mabedi a naga e leng la Beit Bridge le la Groblersbrug. Khamphane e tumeng ka go tlhophisa mabelo e bitswang Stillwater Sports e ile go tlhophisa mabelo a magolo a tla matho a toropong ya Bloemfontein profenseng ya Free State. E imamelele tsena le tse dingwe go lena la imatlafatse ga le ntse le tswela pele. Motlhophisi wa imatlafatse ke segametse moilo wa gaso e laolwa ke Kamogelo Mbele, nna la ka lebitso ke na ka moloi ka go kere ga re be mmogo go tlwana jwa lo fitlha ga lena le imatlafatse le fitlha peletso metsotsonyane e 30 ka morago ra ena ya 10 le na le metso e mmedi. Ke supile metsotso mamedi ka morago ra ena ya 10 le na le metso e mmedi go tse e dintsa ditaba tseo re ntseng re bona di etsagala he. Lekgetlho la pele a e sa le go ba go mamelaganyeo ya senzomeiwa ya polao e qale re bone ka jeno mme wa gae a ba teng lekgotlela dinyewe le phahameng lane le Pretoria go tla mamelanyewe ya polao ya mora wa gae mme o tlhaga jalo o tla mamelanyewe eo e le gore Mthobisi Mncube e leng yena go tlalewang a ile a thunya meiwa e le yena a fanang ka bopaki athe porofenseng ya Western Cape. Re bone jwalo Snakele Yantsi e le mokomišenara e motšha wa seponisa sa porofense eo mme ena o na le dilemo tse 30 a na le metso mene a sebeletsa seponisa sa naga. Ke tsenge mamedi tsa ditaba tse ntseng di etsala ka rona.

0: jackpot sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka pa o feta dipapading tse drawing. Sa habanero ka laboraro le leleng. La botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 go fitlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Fona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ana o mo amohedi wa SASSA grant. O se o fumane molaetsa hore o ye ofising ya SASSA bakeng sa tekolo ya dintlha tsa hao le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O se ke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etsuwa ho netefatsa hore ditefello di ya ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlha tsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di grant ba koptwa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Mo ba lenyalo, phetoho ya address le dinomoro tsa mohala. Qoba ho ba phofu ya bokebekwa. O seke wa abelana ka dintlha tsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa mo tsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa SASSA. Hashtag SASSA cares.
3: Ke metsotso e leshome le na le motso o le mong ka mora hora ya leshome le na le metso e mmedi. O mametse imatlafatse tshebeletso ke ya Lesedi FM. Tsubitlelano dilori tse tsamaisang thepa e ntse tswela pele madibohong a naga e le la Beitbridge la Groblersbreek. Madibo a na mabedi ke a gokaganya naga ya Aforika Borwa le Zimbabwe mmogo le Botswana, mme ka bobedi a ona a porofenseng yane ya Limpopo. Tsubitlelano ena e kadile mafelong a beke. Go utlwa tsa moraorao madibohong a na mabedi, re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya ntseng a beile maemo a ditaba leihlo, yena ke Katlego Nyone. Cat Kgotso wa metse tshebeletso ya Lesedi.
4: Ke leboga, ke dumedisa le bareetsi ba Lesedi FM.
3: Ketar qale pele ka ho hlalosa mamedi hore sesosa se seholo sa tshubitlhelano e kana-kana ke sefe?
4: Go ya ka baitsanape gape le batlhankedi ba bothati ba botsamaisi ba melelwane Border Management Authority, ba tlhalosa fa tiragalo eno ka ge o buile e simolotse mo mafelelong a beke, mo e leng gore re bone mola o mo telele wa dilori tse e leng gore di ikaelela go kgabaganya molelwane ono wa Beitbridge gaufi le toropo nnye ya Mosina, mme mola ono o tlhodile ke tsamaiso e bonya ya go ka tlhatlhoba gape dilori tse e leng gore di ikaelela go kgabaganya molelwane ono kwa letlhakoreng la kwa Beitbridge, mo e leng gore tsamaiso ya teng e nnile bonya, mo e leng gore bakgweetsi ba dilori tseno ba ile ba tlhalosa gore seno ke ngongorego mo bone ka ge ba nna lobaka la diura tse kwa godimo gape le matsatsi a e leng gore ke a mantsi ba le mo moleng ono wa e leng gore ke wa dilori, mme ba tshwarosa fa ba tshwenyegile ka pabalesego ya bone ka ge go sena mapodisi a e leng gore a tswelela pele go lekola seemo seno kgotsa go baya seemo leitlho. Mme bothati ba botsamaisi ba melelwane Border Management Authority e tlhalositse fa ba leka ka natla go leka gore ba isa dipalo tsa mapodisi tse e leng gore di tlile go tswelela pele go baya seemo leitlho go netefatsa fa bakgweetsi bano ba babalesegile fa ba le mo moleng.

mamedi wa tsebeletso la Sedi FM ke ka mo re fitlang pheletsong ka teng ho lena la imatlafatse ka jeno mo hlophisi wa lona e bile se gametse mmilo wa gaso ya laolo ke ka mohelo mbele nna ka lebitso ke na ka moloi le tshwana le lena le teng thapa ma tsogelo mamedi pirimana ke la dintla le diketsalo tsa letsatsi ka leng ke la matshohlo a ke khutsa mona jwale ke nako e teng ke a tshepa ke masutusa thuso motaung ho fihlana ko e tlang ka re hyperpathway.

0: a semohe mochemote na kotsaka didumetse le metsotswaka didumetse ka tseno ke itse wena ke batla go qala ka pina ka pele me pina na pele ke a leomile o tsama le male ba re bana ba khwale me a ngwana mosotho a tshojwa lo re bana ba khwale ba bitsana ka melody ke na le ba itikwano pop sing ya khaso ke na le mushane sumona he elenga Osborne wa motlhabane le mushana thewang ka man ka thaba di matlwa he ke thaba di matlwa ena Tshepo ke na le Tshepo kwa no hem ke tlo buisana le yena ke tlo buisana le Tshepo ka jeno empata ba rona bohlokwa hlokwa e hore tlamileng hore re bue ka yona e hore tlamileng hore ka jeno re bue ka yona ke tshenyo ya thipa vandalism ha ba be ha ka se khon tshwarela motho motle mona ke le sedi FM ka tla me o tsama ntse ke latlela se khuwa empa he tshenyo ya thipa ke bona bothata bo boholo makeshineng a rona mebileng ya rona mo re phelang teng maplasing ditoropong di ditorotswaneng mo re phelang teng tshenyo ya thipa e re gona jwale hen hana kwa ka yeme tsena ke setlhole ke senya nako ke batla go bua le bona ke tsebe go feta ke e pineng pina ke leomile le male ba leng teng mona he a themoreditse tlo go fa gona bana ba khwale bana beso e re ke qale ka wena moshane sekone mona ngwana mmedumela
1: khotso ndate mtaung
0: o petsang tsepo
1: ke petseng ka utlwa wena sebata
0: ke lebo monne no mo mamedi ke mo engineer moshane no ke mo engineer e moholo hampe mane Q&A ho moram ke moramambanna
1: moramahatane
0: moshimane wa cozy corner e moramata ke moshimane wa di cozy corner ntate
1: o mo bibi
0: o wa baba ke moshimane wa cozy corner ha u fitla mona u fumana ntodi ditsena ile cozy and cozy multiply by corner botle bo bokalo ere he re kene tabeng e re tshweringa monna e ke bona mebileng ya rona mona Afrika Borwa batho banka matsao ana a ditsela
1: ntate motao
0: a go bio bohlokwa ntwa pile fela o re tlatla bohlokwa ba matsao mebile mane ke
1: ha go le bohe sebata ke be go dumedise le mmamedi wa le sadi FM ke monlelwa o a lelwa ka jelo na go tlo buisana le sechaba ntate motao ka tlhokomediso ya bohlokwa ba matsao a rona mebileng ya rona
0: okay
1: o tla hlokomela hore jolo ka moganni kapo o le taso o tsama ka maoto o lailwa ke matshwao a tsela hore na o lokela ho ya kae kana kwa efeng ha o sebedisa mebila ya rona ho sa natse hore na ke mebila ya naha kapo ya province kapo ya le high masipala matshwao a tsela a bohlokwa sebata hobane ke yona a re qobisang dikotsi mebileng ke yona re hlokomedisang na re lokela ho sebedisana ha mmoho jwang re le basebetsi basebedisi ba mebila ya rona baganni ba makoloi le bana ba tsamang ka maoto
0: okay
1: jelo ho qoba dikotsi tseo sebata re lokela ho latela matshwao a tsela re lokela ho latela le hore na re sebedisana jwang ha mmoho jelo ha thipa e senyeha ntate motaung e ba kotsi yena ya hore jwale re iphumana re se re thulana re sa tsebe rona o lokela ho nka qetwe efeng ha e baneng e ne e le stop sign re etsa mohlala ha o na tseba hore na e ne ntse e le stop sign mo ka po lokela ho feta fela o bone jwale e be makoloi a se a thulana
0: ha se ke ne tabing ke me bile efe mo le bona hore re na le bothata bona mo lona le sebetsang teng le mo batho ba bang ba sebetsang teng ka ba bo N8 N7 N12 N-mamang ha re ke ne tabing
1: Jwale ntate motaung rona re le ba ha Q&A engineers re ntse re sebetsa haholo mebileng ena ya naha moo e leng hore re bona hore matshwao a rona setšhaba sa rona ba etsa ka hore ba bang ba senye thepa ena ya tsela o thole ntate motaung palo ena e tshwereng stop sign motho sa nkile o sa lo etsa joko ya dikgomo lapeng mane ne kapo boto ena eo bolelelang hore ha o le N1 o ya Gauteng o lokela ho tsama ka tselena o jike mona o sa nkile boto ena o sa lo aha mokhukhu ka yona
0: banka boto tsena
1: banka di boto tsena ntate motaung jwale tlhokomediso e re itlisang setšhabeng ke hore re kopa le hlokomele le ho sireletsa thepa ya mebila hobane ke yona e re hlokomedisang ka dinako tsohle hore na re lokela ho sebedisa mebila jwang hore re tle re bile re bolokehile re le bakganni ba makoloi re le ba tsamayang le ka maoto sebata jwale re bona hore kotsi ba teng ha matshwao ana a nyamela tseleng mona re bone haholo le sebakeng sena sa mangaung mo ileng horeng
0: tsinyo e teng
1: tsinyo e batla ile teng ha holo
0: e batla o tsika le ka hore e batla o bua le nna
1: e teng se batla
0: tsinyo e
1: tsinyo e se ile teng
0: e ka re ha ona tsinyo
1: bo paki bo teng ba tsinyo e teng ha ile hantle ntate motao
0: mebile mbo batho re tsama yang teng ka bo N8 ka mona
1: N8 N6 jolo ka ho ke ena le bo R700 tipa ya rona di mebileng yena ya naha e se e batla e bonahala hore e ya sitisa ka tshebediso entle ya mebila ke ka ho re kopileng hore ha re tle re tloetsa tlokomediso sechabeng hore ha re hlokomeleng thepa ya tsela
0: matshwao let's get on matshwao
1: tselemona
0: ke difinto tse ding tse ba dingkang ke bone le na le ditshepe ka thoko ka mona
1: ho tiki di guardrail tseno se ba
0: le dibitsa
1: di guardrails
0: di guardrails
1: jwale ba dingka o fumana le di khomo se di jella ka hara tsona tshepetse eno no ho tshetse jwang ka mona ene ke tsona tse o thibelang hore le ha o ka tswa
0: koloi ka tswa taolo mabenkeleng ha nyane fela mabenkeleng
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Holubets. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro. Tse akgang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjhana le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsamao o motle o ka ka le bota le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying ile tefello le mo fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho ba le mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa haetse FNB ka jeno FNB thuso if the ntsotsohle o fuma sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya ho na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabi wa sebeletso sa ditjhelete le dikadimo wa semolao
4: Ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 1 kg ya Blossom Fat Spread ka $29.99. Le 10 kg ya Sasco Cake Wheat Flour. Ya Speko kapa Golden Delight Rice le ya YouBrand Super Maize Meal ka R289 ta boraro ba tsona. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho Bella, mo di jetsa me mo di bitsang hanyane. Kamisa.
5: Simenye Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdoor. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng. A qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072 736 2756. 072 736 2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
6: Birthday ya Top Details. Re kitsa ka disolo tsa semmetle tsa hadi. Khomba ya retail tsa teng ka white wall. E kenyeletsa di khomare. Route le di sebediso. Ke 939.90. Emere se pedi sa pente ya Tef PVA. Ke 699.90. Reka ka 2500 ka bo feta. Ho hapa e time letsatsi. Tshelete ya beke ya 19000 ka ba home makeover. Se solo se tla ka la 17 July ho isa ho 31 August. Khomela ona le di behelo. Etela le bengele la ho fili wena ka reka online ho toptea.co.za. Top Details. Tepo ka ngwe ke theko e tlase.
0: Ke o taba mo tshemotleng wa ne se re jwa re tlokwalo bana hona le mo re ya nteng ha re tloa mona hona le mo re tlamang ya teng ka mona ka motsemogolo Gauteng mona ha o re ba utswa
1: di guardrail se
0: me banka di guardrail tsena ba ile o fepa di khomo
1: we bona tabi o nete motawi o hopola gore di guardrail se di thibela hore ha koloi e ka tswa taolong e ska ya wela ka selomong
0: Kapa ka nukeng,
1: jelo kotsi iba e kgolo haholo. So le ho bohloka hore thepa ena ya tseleng ya mebileng ya rona ntate Mtau re e hlokomele. E nngwe ya dithepa tse ding tse re di bonang di utsiwa haholo di sengwa haholo ke terata. O ska ba enka hanyane taba ya fence ntate Mtau. Hobane terata ena ke yona e thibelang dikgomo le batho ho kena ka mebileng e meholo ya naha.
0: Ba utswa le
1: o tla hopola gore dikotsi di bile teng le kwano Freestata le Gauteng hohle Afrika Borwa dikotsi di bile teng ka bakala magomwe keneng ka tseleng ka podi powerful ka bakala ba ne trata e singeile re a tseba re la nna ga la hlehelwa le bo Free State mona
0: ka
1: ba ka la di khomu tse keneng ka garatsela ke ka ho re reng re kopa ho etsa tlokomediso se tshabeng tate motaung re kopa re bile re tswetswe ha re hlokomeleng thepa ya mebila hobane ke bophelo ba rona ke bophelo ba motho
0: ga tlile ha le kenya ke bokae ke a kwala jwale ke tla o bitsa hape na kong etlanga so re qetile ke tla o bitsa hape le tlape mo mamedi a o letsetsa o kenya ga trail fela ha ba utswitse ke chelete ka
1: ka tatemotaung di tseo ke tse kgolo ha kgolo tla o pula lo bane di taba tsa teng tsa ditseo di ya ka hore na ke di meter tse ka etse sengileng hobane di ya ka bolelele ba tsona empa re bua ka di million ho lukisetsa ho tlisetsa thepa enana so
0: di re bua
1: ka di million ya tematawung ho lukisetsa thepa e sengwe e sengwe
0: tsapo ke lebo
1: tatao
0: ke lebo osbon ke lebo banna ke lebo ke tlo le bitsa pe me mo mamedi a letse ke motho ya gahlano le tsenyo ya thepa haholo ke lebo ba tsana beso
1: ke lebo ile ke lebo ise le se di fm ka mo sebetse mo tlo ro bona nkwano studio na tematawung ge ge pele ya pele Selan pile ka o sebetsa
0: hantle. Ei tada, ei tada, ei tada, ei tada, ei tada.

0: e ke nnete ke mollelwa ke metse fela he o bana mošane suitse re tlatla re bua le ntate ka mona ka motsemolo Gauteng ke nako ya ga yena re metsotsong le shume le metso e mehlano hantle godimo hlogo pele go gora ya pele re tla kopana le monghadi maile re tla kopana le ntate maile gona jwale he re kgone go bua le e mo mamedi re buile taba bohlokwa re buile taba ya bohlokwa mamela he ke mo ho utswa di guardrail di sebediswa jwalo ka dijana jwalo ka dikotlolo tse fepang dikgomo me guardrail ena guardrail ena e leng ka thoko N8 N7 N12 ena e thibela re ha koloi ka tswa tseleng e ske ya wela ka nokeng e ske ya wela ha lo re hona le mekoti mono e ske ya wela mo fela batho ba ya inka ba ya utswa batho ba borona me hona jwale he wena momamedi re hlenne ke etse dinthotsa ka kwano ke khona ntate maile o sale teng kwano ke tla buisana le yena mona mohalenga ntate maile o mohaleng wa moholo wa le Sedi FM dumela hle tonalaka
1: ke ra ntate mo daung ke ra ba le dumedisa ba mamedi go fa
0: Kelebo ntate, kelebo haholo. Ntate maile, jwalo ka o tsere thuto, re utlwile hore sentse le butsi, hore batho ba ka ingodisa hona jwale, ba ka isa bana, ba ngodiswa. Le bulaneng, le qalaneng, mme ke bo mang ba tla ngodisa bana, mme batho ba tle ba ye kae.
1: Re qala ka 25 ka August, in the building in Tlala, ka 8 ya hoseng. Re kwane ka 4 September. And ba tla ngwadisang tshwantse batho ba manyakang go isa bana ba bona ko grade 1 le ko grade 8. And gore batho ba tle ba ngodise tshwantse ba be le ditokomane tsa go tshwana le di-ID tsa bona tsa go tshwana le ke topo mane se bontshang gore ba dula kae. Ao e dipane tshwanetse o tle le immunization certificate. Ha o tlaliwa grade 18 tshwanetse o tlise tokomane ya o tshwana le report ya gae ya grade 10. And re na le incentive say about 48.
0: Re kopa ho letsetsa hape re kopa ho letsetsa hape mo mamedi motle re tlo letsetsa ntate maile ke utlwa fono fono ena e sa tsamae le moya wa ka hantle ke utlwa fono fono ena e sa tsamae le pelo ya ka hantle re tla le ka magobonthithi a mang hore re kgone ho letsetsa ntate maile re tla motshwara re bue le yena ke tla mabenkeleng pele me tla ra ke khutla mabenkeleng ke tla be ke mo beile mohlomong kanaleng e nngwe goba ena kanale ke utlwa na le melodi nyane menge ke sa utlwisiseng ke utlwa melodi e ke sa utlwisiseng mme ga e nthabise hantle lenaneo ke le maatla gagolo la jwale ke nako wena motswadi mamela
2: Major League birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Di selong tse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty Toothpaste. Ka 28 randa. Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea Body Lotion kapa Cream. Ka 54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
3: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: Chesa wena jarara phone e hanang ho shwa dilemong tse fetang tse mashome a mabedi jarara e nepile ntho e lengwe cha e ho ka hantle lentswe la hao tsebeng ya moradio wa hao mehe ho bona ho itekanetse fela empa ka le leng la matsatsi lentsenyana le lesesane la ikopela mokgono tebetsa camera camera kae jwale he re ntse jarara e mahla jana e se tla ka camera le WhatsApp bakeng sa di-video le di-voice call citrus l05 e kanka 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka e fumana ha Telkom le mabenkeleng a nkang karolo Telkom, possible begins here.
5: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa, empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le siphume sa boroko. Di voice note tse nendire, o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka. O qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse. Le ha o se o le siyo lefatsheng, tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa. Ke a leboha mme.
6: Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Asomo he motho motle ke tla mutlwa bona ntate maile wa nkutlwa.
1: Eh o ke utlwa ntate ndawo.
0: A jwale hla ha monate jwale. Jwale ke ntse ntho tsa ka kwano ke ile ka e lawyer ka mona. Ntate maile ha re kene tabeng ya bohlokwa. Le ngodisa bana hona jwale a ko qala hape le ba ngodisa go tloaneng mme batswa di tshwantse ba e kae.
1: Ba ngodisa o tloga ka di 4 tsa August e le backing e tla. Re kwale ka di 5 tsa no re ngwadisa go tloga ka di 5 tsa August e be re kwala ka di 4 tsa September e tla be e le online baba ba nya ga nthuso aba ya go social media yaka social media ya mmuso wa province ka bophara Gauteng social media ya lefapha la thuto batla gona grea ntwe re bitsa go step by step se bontsha gore ba register jwa ha ba nida thuso ba kaya dikolong tsa rona ba kaya rena le 48 ya di center rena le di district office rena le di office tsa rona tsa lefapha ba kaya rena tsa province batla gona go fiwa thuso so gona ene system ha iso bubi e tla bulwa ka di 5 sa August ne re yetsa announcement di hore batswadi ba gona ke sabalukise ditokomane tse tlhokega ditokomane tsa tswana le di birth certificate tsa bana di immunization certificate tsa bana di ID copies tsa bona di proof of address tsa bona hore ba gone go ka ngodisa bana
0: ntate re leboa haholo etsang jalo batswa di ntate maile o sa buile hle o wa lekopa etsang ka nako le sekala etsa ha o so go kwalwa go tla kwalwa ka di 4 tsa kgwedi ya
1: e bile ntate ntate mdong re rata o eletsa batswa di hobane hona le batho ba nang lo tshepisa batswa di hore ba tla ba ngodisa e bile ba tla fa bana ba bona space mo ba nyakang ha ba ka ba fa tšhelete a huna space se rekiswang ke mmuso ga o fa motho tšhelete o tsebe gore motho o ke lešodu motho o etsa manyofonyofo ebile motho o a ka se o thuse so batho re a ba kopa ba seka fana ka tšhelete a ba latelele molao le lenaneo leo
7: re le tlhalositse ba ska le ka ba fa batho tšhelete gobane go na le dinokwane tse dingata tse tshepisang batho gore ba tla ba register ba ka ba fa tšhelete. Sa bobedi re kopa gore batho ba ska bua maaka ka di-address tsa bona gobane re tlo romela batho ba ino checka gore ga motho a re bula mo polekeng tsena ke yona poleke o ka nnete ore a se nnete gobane previously re bile le mathata gore batho ba nka di-address tsa ba bangwe ba bue maaka gore ba dula moo gobane ba nyaka dikolo tse tseneng moo. Re na le di-traffic wardens tse 9,000 tse re tlo di sebedisang go ya di-address tse re tlabe re di thotse go system ya rona. So batho ba sekanana gore ba tla kgona gore qekanyetsa ba ka se kgone gore qekanyetsa this time around kare re bone go tswa kgale gore maqheka ke yone a etsang gore re be le mathata a mangata mafelong.
0: Ntate Maile ke leboga gagolo ntlha ya go qetela ka motsotso fela. Ke bona hape ho ile ha lua hape ka phepo ya bana teng le emejwang ha re bua ka phepo jwale re bua ka gore mona mo re bana ba je dijo tse ba matlafatsang tse tsang gore ba ikutlo re le bona jwale mona ba ja kutlwa ba re khaute mona phepo e ha ntle.
7: No a se nnete eo ntate Motaung empa go ka ba o na le mathata mane le mane. Re le mmuso wa Gauteng re fa bana ba 1,700,000 dijo every day. If phepo ne sa tsamaye hantle bana ba 1,700,000 ba bangata haholo.
0: Le fepa bana ba 1,700,000. Mo mamidi o tla re tshwarela o kgauile mme re kopa tshwarelo gagolo ke mohe o tlalositse gore mona Gauteng ba fepa bana ba 1,700,000 letsatsi le letsatsi. Ae mmuso wa sebetsa motho o seka ya kwana le kwana o ne o ye kwana le kwana go fepa bana ba 1,700,000 a se papadi mothe motlhe mme mmuso o sebedisa tšhelete kae go fepa bana ba 1,700,000 letsatsi le letsatsi o tlwa manta o fitlha ka labotlhano go na ntho tse dingwe tse re bui ka tsona re ae mona o tsena mo mmuso o etsang gantle re tlameya gore re tshore re a le a sebetsa mo botle bo leng teng re tlameya gore re bue re seke ra ya kwana le kwana metlhena ra dula re le kgatlhanong le dintho tse itseng re re bathong le a sebetsa 1,700,000 letsatsi le letsatsi o tlwa manta o fitlha ka labotlhano ke botaba. Re o file taba tsa botlhokwa gampe ka jeno lenano le na le qadile ka marumo taba tsa botlhokwa tshenyo ya thepa ya setšhaba mebileng ya rona moo batho ba utswang ba be ba utswe le matshwao a bontshang gore jwale mona o ya Gauteng mona o ya Natala mona o ya kae ba etsa Masaka mo mongwe gape ba etsa dibaka mo ba dulang teng tho nngwe gape ke ena ya utswa di-guardrail di sebediswa go fepa diphoofolo ke swabile gampe ya golo nako ke gora ya pele o mametse lesedi FM go teng la kgaso la Aforika Borwa ditaba tsa ora pele o tla di balelwa ke Kenny Modupi mpa pele o tla o balela ditlhogo tsa tsona.
8: Sepolesa se letsholong la go phenyekolola setsi sa toropo ya Johannesburg. Tlhogo ya metlheng ya IDEC e tlhongwa dipotso tse maatla komišeneng ya Madlanga a theka o le leng nyewe ka gare go nyewe ya teko ya polao kgatlhano le Kate Matlala e motheng. Mamedi mamelele tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matšhaba le boemo ba legodimo letshegi lena di a latela gang fela ka morago selelekela ke sena.

Ni mana a somo mo adesso botle popokano metsotso le shumane metsemedi hantle ka mora hora ya pele o tsa re mo mamedi ka jeno le maobane nana le na haisa le kore le tuka mollo le ababa le re le ababa le ababa le ababa na hana bana ba rona ba tsamang mebileng ka mona ka bo N8 ba tsamang ka bo N6 ba tsamang kae mo batho ba rona bana le nsibidi sa re ba utswe Bautswe tsipe tsena tse ka thoko tsena tse sireditseng makoloi di besi di lori le rona batho ba tasulang kore motho hana taba hore hona le taxi e tla feta mona mme o ka etsala hore taxi eno e patlwe taere ilo wela ka kwana ka mokoting e bolae bana ilo wena ka kwana ka mokoting e bolae batho bese tla wela ka kwana e bolae batho ka metsing ikene e bolae batho hobane nna ke le thuso ha ke fepa dikgomo tsaka ha hona motho e mongwe ke mo naganang ke tla nka tsona tshepi tsena tse e kentsweng gantle ka thoko o tsela go sireletsa bakganni go sireletsa ditaso ke a enka ke lo fepa diphoofolo tsaka go a swabisa ibile go wanga go wa swabisa ibile go wanga go tloa mona motho o nka matshwana a re bontshang re akaya ke re bona ba ngola mona wo boton tsena tse kgolo a ditsena motho ya yutswa o ifumana ha ha e katlung motho ya yutswa o lo a ha mokhukhu o ya nka mo mmile mo re joang hantlentle ya utlwana ke bua le di engineer tse kopanang le mathatana Me ba re go kenya tsona tshepetse o fela ke di million. Gore muso o khutlela morao. Go kenya ditshepetse o hape ke di million. Wena o di nkile o fepa di phoofolo. Ha muso o tlo di lukisa botsa hape ke di million. Go tlwa mona muso na o re tsetse letho. Bana ba gwala.

0: ao ke bana ba khwale ba bitsana ka melody re metso tsonge le shumane metso ro bedi hantle ka mra gora ya pele ke le bo a hle wena le omile le male la bina manate na de se soto ere ke te kshebe mo mamedi monahem khotso ndate motaunga ke na le botata ba ka ke ba road accident fund ha ke tsebe rona ke tle ke etse jwang ke a kopa hle na ke mahlatse wa ha moloto ho lokile mahlatse moloto taba ya hao ke tla fitisetsa ho bashana beso bo okhatu ke tla fitisetsa ho bo okhatu ba buela wena ke tla ba fa yona tabene ya hao hore ba buela wena ba o thuso ba ke bona hore o ile wa isa taba tsena le qwetheng ke outloa he ke nkile he ngwana mme e bile ke fitisetsa go bokhatu ke taba kopa hore batle ba o letsetse wena mora moloto ha ke fete mono mora moloto hobane kana ko sa fetse mpilo ke taba ke ya mabenkeleng tshwantse ke fete mabenkeleng ha ke khutla he mabenkeleng re tla ke re bue le wena hobaneng batho banka di guardrails kore tshepetsena tseo di fumanang ka thoko o tsela hobaneng batho banka matshwao a tsela ba ile wa sebedisa mahabona motho a ae mokhukhu ka matshwao a tsela hobaneng go le jwalo
1: ee nna o a tseba gore hobaneng ausi Barbara a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone go etsa content calendar hehey o thata man mme ausi Barbara wa batho shem o dula gaufi le speakara sa ka ofising ga jwale e se e le yona promotara ya kgotso achana ga mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mashesha gore mahlaba a fetoge maatla 10 pain into power fumana grandpa sefodi sa mahlaba se potlakang Grandpa, the fast effective pain relief.
2: Bakhani ba makoloi, musi o bona nka pela hao, ha se musi fela. Ke le botla le titaneng le ka thibela mpono ya hao ka botlalo. Mme la be ha bophelo ba hao kotseng. O seke wa ganna o kena musing o tswa mmolong wa hlaha, o tshela mmila o moholo. Ka baka la pono e fokolang, o ka hloleha ho bona makoloi a emeng ho fihlela e se ile morao haholo. Emisa koloi ya hao ka polokeho. Gantsha mabone a temoso, mme o eme ho fihlela ho bolokeile ho tswela pele ka leeto la hao. Qeto e nepahetseng e ka pholosa maphelo a mangata, ho kenyeletswa le ba hao. Bona, mme o bona hale mariheng ana. Molaetsa ona o utlwisetswa ke Lefapha la Naha la Dipalangwang.
0: E re ko fe nako e mashome a mabedi le motso le mong hantle ka morao ho ram e ya pele le sedi FM. Jwale ke nako, laboraro beking. Ke kopa o bua le wena hle motho motle ke gola o tlang karaba gore na hobaneng renka matshwao a mebileng hobaneng renka ditshepe tsena tse re thusang tse pholosang maphelo a rona re ilo di sebedisa ho fepa diphoofolo tsa rona ka tsone ke eng o sa ntshe tšhelete kapa o rekise kgomo tsa o tse pedi tse tharo o ile o batla tseo ka di sebedisang ho fepa diphoofolo tsa hao ke a kopa hle ha ke phamisa mohala wa hao o nkarabe le wena o ka nna wa ngolla gona mona whatsappong ya lesedi FM mme whatsapp ya rona ya lesedi ke 079-758-5066 WhatsApp ya Ronald Sedi FM ke 079-758-5066. Ako ngolompolele, re etswa ki ing, hore re etse ntho tse jwalo. Ke tlo ya pineng. Do you get enough love? Ka Shelley Jones. Re etswa ki ing hore motho a ilo nka di guardrails. A fepe di kgomo ka tsona. Ha o fihlile ho yena hore hoseng mantsibuya. Motsiare ho ka etsahala hore tekesi besi patlowe le bidilena fumana hore ka thoko o tsela mo na le noka mo na le mekoti a di fele ne meholo ha hona guardrail o inkile motho fepa di phofolo e wela ka mo na go ngufumana hore o ke se retse fela ka thokotse la ka bakala pula ya tloa koloi ilo wela ka mo ke go pa go nkarabe o mong le babedi le bararo le bane ke tla utlwa hore na ebe mo mamedi o nkutlwile go tla mona ke epinenga go tla mona ke tabe ke nka pina ke tshwara pina ke itsamaela motho motle o mo yengwe le sedi FM go tla hello ha
3: tsanda re di
0: dumela ntate o pitsa ntle
3: that is ke tse ka mo ha u ya le tshepo di tema ke phone ke le Durban mo
0: o founa o le Durban ke gola ka mo ka Durban ngwana mme o tlile taba e ntate thuswa buang ka yona ya batho ba utswang matshwao a rona mebileng ba ile o isebedisa mo ba isebedisa ntate
3: that is ke u tlile hantle la ke nana le baka ke o hloka boikarabelo le go tsoka botho motho o saba fela ho tsa tshelete a re ke ditho se o tse tsoka halang ya lo taba fitang ka ntho tseo a di sebedisa
0: ke o tsoka boikarabelo
3: e ya ntse le o sa ithate
0: ho si ithate a ro tsoka botho o le tsale ka mane ka Durban o le tsale ka me ba re dipalo tse le mebileng ba di saga ba di sebedisa bo mushane so hlalusitse ke engineer are ba etsa joko ka tsona hai na ya ya ya e se bathunga ho hlokea motho wa bohale ho rona ho hlokea motho ya tla bea lotofatse mo mamedi mongwa ngolla are ntate mteung rona mona re hloka Idi Amin jo a butle mona a rona mona re hloka Idi Amin gore ha ne re na le motho a tswana le Idi Amin batho ba rona ba keke ba etsa ntotse ka rentsena ere ke le kitlo ya pineng mo mama di dumela khotso
3: hantle ba ende tumtai
0: re te mama
3: ha a le mo ntse ke ba manela ko ga mo khongwe tellang ha ba le tsiba ka ga mo ho ira ba ene ne ke gona batho ba ba tsho go fumana ngwa ga go tsama tsho wa tse
0: e ya mo ke rona o e ke rona o bua
3: ke rona ba tsang ha ona le go le ka ba la tsa le tshola tsela ka thipo hotel ke taba na hore ha re kutisira ha re tlhompi le ha re tlhompi go pele ba ha re nka matshwao a tse ke mane mo reta go le fili le teng go ba go le ya tsa Paulo motho wa soka
0: gore
3: ntate mtang go se nem
0: potele re atella
3: ha atella ntate mtang ga re ka tshwara
0: are ho sa ho ngata ho rona mona re atella a na ke tsebe kore kutlwa bohloko bona hore na tshwantse kana go tsohle re rute motho e motsho motho e moholo hore tloela tshwao la tsela ga wana le lona ga wana le roboto tloela roboto tloela o saga roboto tloela o saga le tshwao la tsela le bontshang gore mona ke mothinya le bontshang gore mona hona le diphofolo le bontshang gore mona hona le noka e kgo lo theula lebelo re ya lenka le tswao le jwalo ye mo mama di ka kwala ka wena dumela
3: e nta te tshuso
0: eh
3: ke mama ku go tsala botsa
0: tsala botsa tsala botsa dumela haleluya
4: nta te tshuso ka mona ve pena ra ka mona ke mata
0: hey
4: ntate ha o theo bona le buriji mona ba tereni ntate ka re ha hona le totone totene tse tshile ba gile masaka ka tsone
0: a e se monna
4: o bua le tholo ka mona ga tsena randa
0: ke mo vepena treni mo fitan treni bankile tsepetseno tse sileletsang treni ba a ile masaka ka tsone treni mo fitan treni mo ho fetan treni ntate o re vepenar bankile ditshepetseno ba a ile masaka ka tsona

e tlana tlana ke le modimo tla ho phetisela le patelong bohle ba habile ka mona ka surprise deal ho tla inosa ka ngkhona ho ntse ho etsa la dife ya ka jono kgolo ke a diketse tharo magolo sepile le metso e mena ya monyaka natefela.

0: le se di FM ke mollelwa ke tsabeletse kholwa holo re re bela perenke mo mamedi pele kilo kena ho re batlisenga mo mamedi o moyeng ho le se di FM khotso
1: khotso le ka ntate puso
0: a utlwa le hantle ntate o mo ntate
1: khotso le ka ntate puso
0: ke utlwa ntate o le tsole ka
1: ke le tsakile mona ka moimane ba kwa ntate puso
0: mona ya tshitsa jwale tso bora tsebetsa le bora tekhniki kwano mona ya tshitsa tsena wo
1: o no je wa ngutla ndate thuso
0: me maning makwat
1: e ya ndate thuso
0: u betire a holo o etsana jwang ka makwat
1: e ndate thuso no mo ke 1087 ke nne Matthew Motete Elizabeth e sa le go fa kontraka a Chipa Foundation e go di ka pulo e fitileng le nne o tsenana e ntse le jwalo fela e ntse le mekoti eno di-trench tseno mono jarateng mono o na kopa thuso bajale e se le dikgwedi e isa kgweding ya borago jale go ntse o chipuwe mono o ne o tlamehile a gaele ntlo wa gae ga kontraka kwala mofounela a rene eng ba department ba mo sokodisa ko le ena ga a sa tse bana a etse eng o go fela mpe ke mo kopele thuso wena ntate Motaung
0: ke kgwedi tse tharo
1: e ya ntate Motaung
0: a ka letsetswa kae ebe o na le nomoro tsa gae
1: ka ga kontraka
0: ae tsa mme tsa mme mane 1087
1: okay dinomoro tsa nkgono ke 078 4100 4100 373
0: ere ke bona ke memaneng makwanta ha isa le ba cheka foundation jwale ore ra kontraka o tsamaila sia foundation e le jwalo
1: e ya ntate Motaung ebile ke laba ka mofone la ga kontraka a rene department ke tsona ba ntse ba mo sokodisa ona sa rekile di ditshepe tsa to di kenya mo foundation mo watse bo tsela foundation jwale ha re tsebe na bothathana ke e
0: ibe o la hlalosa re le fapha le ya mo patala le ya mo kolota
1: a yona ha ya hlalosa eno ha na ntse bua le mosadi moholo a ntse ga mosadi moholo a be le sekotlo jwale e se lata go di a bogago jwale
0: jwale
1: di kula ka mona di a fafatsa metsi a kena ka mono o tswale hape hore ha mekotino ha e ka tlala metsi ha o ka tlala sebone ba ba wela ka moo ka mokoting ka moo
0: go lokile ngwana mme ke e fetisitseng kgone batla moletsetsa gona jwale le nna ke batla utlwisa gobaneng ra kontraka a tsamaile mono ke tshwana le wena ke tshwana le nkgone ke batla utlwisisa ke se ke fetiseditse go bona batla motshwara gona jwale le nna ba be ba mpolelela gorena gobaneng ba entse ra kontraka a tswe mono ka makwata moemaneng ke a leboa ngwaneso re metsotso ke mašwa mararo ka morago ra ya bobedi o mametse lesedi FM banna ha ke tsebe rona e be ba lelapa la bo ngwanenwa wa nese ye o saleng a nyamela rona go ntse go ya jwa nna ba se ba mo fumane na kapa go na le menyenyetsenyane ba utlwelang kae ka ipotsa e go botlhoko go latlhelwa ke ngwana ka ipotsa ke ngwana wa ha Simudi ke karabo le modimo a shoma mabedi le metsomene ha ke tsebe rona ntso ya jwang ha bo karabo mo lentse le ya jwang hle bathong ha bo karabo mono ntso ya jwang na le fumana ho itse na mohlalanyana wa hla ho ya jwang hle ho ya jwang re a tsebe ro bohloko a holo ebe ntso ya jwang he ha bo karabo mono ho ya jwang le detective le tshwere mono ke ntate Mokwena ke lona le tshwere mono a ke ya liwe Mokwena ya tshwereng taba ina o le modimo shoma mabedi le metsomene ke karabo Simudi me o ithutela booki ngwana a sala nyamela ka di 12 kwana bo di 13 sala nyamela o fihlela hona jwale ke ka o ke botsang rena ebe ba lelapa ba ntse ba jwang na hona le seo ba seng ba se utlwile metsotso mašoma mabedi le metsoro bedi o le ba goreng ya boraro o ka ngwolla gape mona go wa ha ba kuke ya ka mona ka re batliseng ntate Shale ke a leboa tle molaetsa o ke eng kuna nomoro ena e o ntate a re fileng yona e le nomoro ya C20250911 ya makoloskopo ho bonala e sa nepahala. Ho bonala e sa nepahala. E le e nngwe ntate Shale yona e jwang ya 201124 yona e nepahetse. Ako shebe eno. Ako shebe eno. Ena ya C20250091. Yona e bonala e sa nepahala. Ngwana mme ntate Kgasudi a kore a ka o fe nomoro e nngwe mono e nepahetseng. A kore a o hlabe ka nomoro nngwe e nepahetseng ntate Shale a kgone go sheba bothata bae. Metsotso mmedi e mehlano fela ke mo re se re arabile. Watch out.

0: hona le batho ba tsebang go bina mana hona le batho ba mo dimo ba feeling go rwa ba fa wa ba fa wa nka talent na wa be mo na wa ratsama o tswa bo pirong ba tswantswe hlompe talent ya hao me o tshepahala o yona bona o ke ke wa tshepala o ke ke wa fihla mo o fihla ndi ka kapatsena teng dumela mo themotle maimolo go dimo ha matle maimolo go dimo ha matle ke rata o kopa mile mono hlompa mela o ya tsela ganna hantle ke a o kopa lo wena ile nka license ho tsane e tsa hore o ganna hantle o hlompe mela o ya tsela lo wena ntse nga ithuta hona jwale wa lenase lo wena re re a sebetsa ka thata kolo ya se papadi a se papadi kolo ya se ntho ba pala utlwa sebetse ka thata ke fitile ka mane ka Florida moletswa lona ko fitisitse hem ere ke tle ke bona kwa no ntate mo town dumela makoloskopo ke na hem a go re thuse hona jwa le ke shebile le re batliseng jwa le ba mpatliseng ba tle ba kene nomoro ena engwe hape o ke na le yona e ntate mphileng yona mo e mona le yona e fosa hetse ntate ha khone ho ifumana ha ba khone ho ifumana ho hang ha ke re fumane ena a ke fumane na re bona hore na re tla kgona go ifumana o se ke wa lebala le sedi FM dilemo mashoma tsheletseng le metso e tsheletseng wow botle bo bokalo wow phapusa rona kgaso botle bo bokalo ba sebetsa banana maobane man ba sebetsa banana maobane ba sebetsa banana ba etsa mosebetsi o motle haholo le sebeditse banana le entse mosebetsi o motle mamontha le sebeditse Manini, le sebeditse jabulile mo sebetse motle hakalo. Ba mathaka mona bo lerato ba kwana le kwana. Ngwana na le yena sibidi mo le fa matha ye ne le banana fela. Bana ba etsa mo sebetse, ba ntse mo sebetse motle haholo. O motle. Ere ke fitsetse na ntate Shale re tsebo mo araba pele lenana o le fela. Pele le fela bere arabile tabatsa ha etsa makoloskopo. Ke feta. Ere ke shebe ha tona ha ba kuke. Impolelang hona jwale wo u taba tsetelela kana ntate motau ngkhono o 96 years ha la ngodisa a ngodisa ya dinga ke mathata hlend o ngkhono dula kae o poloru ha khone u fumana ri le ra fitisa taba ya hao mushana majoro e ka re tabena o kile wa rongolla ka yona man ka pasi yona banna e na ntsha ye e na ntsha fela e re ke tlekitse tjena e re le yona ke e fetise ba tsebe ho letsa mono re tlabe re botse majoro rona ba etsa jwang ka nkgono 96 years
1: Now mo amohedi wa Sassa Grant. O sa fumane molaetsa hore o ye ofising ya Sassa bakeng sa tekolo ya dintlha tsa hao. Le ho ipaka o sebedisa self-service portal. Kapa o amohetse tjhelete ya hao ka la 7 August. O seke wa iphapanyetsa molaetsa ona. O mpe o phakisetse. Grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Sena se etswa ho netefatsa hore ditefello di a ho ba amohedi ba nepahetseng. Sena hape se thusa ka hore dintlha tsa hao di nepahetse mme di bolokehile ho database ya rona. Ba amohedi ba di-grant ba kopotswa hore ba tsebise ha ho na le diphetoho tse itseng ho ditjhelete tsa bona. Mo ba lenyalo phetoho ya address le dinomoro tsa mohala qoba ho ba phofu ya bokebekwa o seke wa abelana ka dintlha tsa hao tse kang nomoro ya ID kapa wa neha motho o sa motsebeng ditokomane tsa hao ntle le mosebeletsi wa semmuso sa sasa #sasacares
0: ke feta mo me ke metsotsongela shumane metsoropong hantle fela pele ho hora ya bo raro ke na konyeno hona jwale he taba tsa nkgono ka monaka Apollo roof a tentse ntsho e radio bantu ile ba le sebudi se matla se neng se theoa ka mono ka poloru e leng Mike camera Mike Michael Selepepule Michael Selepepule ha robale ka khotso hona le moshana wa bo ndate Michael Selepepule e unkileng ka kena le yena skolo e bile re le classing lengwe Maximilian Pule a ke tsebo ka monneno ala mo setla tjena mo tle mo shimane bana Maximilian Pule monna ha ke tsebo rena o kae fela ona thewa ona teng ka mona ka fateng tsentsho poloru ha re le mane tisetsang hi re na le bo Lazarus Zim Lazarus Zim ke feta ke bela ke bona mo laetso mong hape ere ke bone o re mo khotso o ngotsa khutshwane fela mona ha ke bona rena o re o batliswa mang tswa le ke nako ke nna Joseph ke le ka etsa ntlo ya RDP ka 1996 a during kopso wethu ke Joseph Lituka empa o fitela lena le udimo a ke so fumane ntlo mna ho tswa 1996 hona jwale a re ke shebele motsa o hlaile 1953 o mokae ona jwale 73 e 73 kapa 74 ona mono 73 kapa 74 ke utla ndatel tuka ko mametse o ra sale o etsa kopo ibile o 74 years o emetse RDP. Etsa maile taba ya hao. Ei le tsebele bangata hore ke batho ba bangata ona jole ba emetse matlo. Ke batho ba bangata ha kholo. Ba emetse matlo ha kholo di RDP. Motabunye motho. O etsa jwang? Ah, ke tsantotsaka. Ke tsantotsaka ngwana mme.

0: pjevati nam Nače Nače Pina Pita Gabriel Blaro Viden Kao fai una irisa manimi to tungele shume pilo raya barra rolo CD FM Ke mlelo Mche mwte tiba orhen Rona luena retabela rukopa na hamfela kamra hoba Ke tue mabinkelenga Ke kuta mabinkelenga Ona le mori tamino wa riete nluena Tawie Bula makhu
1: Na kwanza tatlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Moratuwa, a ko tlise ngwana o kwano.
3: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
2: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelellonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ena mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
0: I love it. You love it, Tiri Kelewa. Wana mnoroko bone botle bona ba papisena rona ya khaso botle bo bokalo. Ntate thuso ke kopa ba tliswa molaudi maphakisa yena ke mambanna. O batlwa ke rangwane wa hae Johannes Mokgomo. Ha e sale a ya Gauteng. Ke le mo sabone. Ha hla ile o hla. Ho thwe ka nna ba o tsamaya ka mona ka bo Vosloorus. Ho thwe o tsamaya ka mona ka bo Vosloorus. Wena Jacob molaudi maphakisa. Mona ba roka mona ka bo Vosloo ka mono. Ke le mo jwale tse nne. O tsamaile ore o tlo batla mosebetsi ka mona. Tlo batla makgulo ka mona. Botla ka ntate ba o hloka rangwane wa ha wa o batla Johannes Mokgomo o re o ko itlhahise wa o hloka a ikgauta yona e bapale a kgauta e tla o etsetsa motlholo tla o etsetsa motlholo a kgauta yona e tla o shapa o se ka e bapalla a e bapale ke menong e a shapa ke moriring e a shapa ebile morao tjena dikama tsantsa di afro di salo empa he o tla fumana o beile kama ya afro hlong ka pele ka mona hlong mona e fihlile kgauta a e batla kgauta e batla o ile bo yona o tsebe gore o ile o etsa eng o tsebe gore o batlang ha o fihla mona Josie Maboneng TJ number plate ya teng ya kgale ne e le TJ ha o fihla mona TJ tshwantse o bo o tseba gore na o batlang o tletseng. Ae bapale. O khutla hae ka paperback, o tshwere paperback. Olla, o theola meokgo hore eng e lahlehile kae kae. Kae fihlile, kgauta. Ntate ke kgale ke le ka o letsa mme ha ke kene. O ne o patetseng. Hona le wena o bua ka ditšhelete tse o neng o di patetse kwa gore mona re tla sheba hantle le thabang ke batla o shebisise taba ya ngwaneso kwano mona. Ntate a re letseditseng a le kamane ka Tifatoni. Ba se ba mo letseditse. Ke a leboha ntate, ke a leboha hle mona majoro. Ba se ba mo letseditse ntate ka wa ID. Sa fumane mahala. Fumane mohala wa hae. Batsa ba motshwere. E re tle re utlwe ka o ntate Shale, ho na le a neng a nthomelletse makholoskopo, re utlwe gore na ho tsamaya jwang ka makholoskopo. Mme ntate ya neng a kopa hape taba ya ntlo se ke rumetse ke tsenda te panya tsa ifitsetso ba lefapha la matlo ndate shale ke le bo amletsa ho kuna mona ntate motaung re hloka tokomane e pakang se sosa salifu post mortem report ke BB 384 jalo ke mo file ke file ntate o hloka raporoto ya post mortem o sankarabile ntate panyaza le yena are o ya ifitisa ke leboa sankarabile panyaza are jwang ka pajwang ka ifitisa motaunye motle ha ifite ngwaneso ke tla thaba haholo ha ka fita fela ke tla thaba haholo ntlohelle ke wave bar ke mambana wave rider

0: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. Ya bua mona ke sibini se seholo sa botshabelo fanboy. O mametse Thabo le Lebo ho re atella afternoon drive. E che sang tukutu.
1: Botshabelo stand up. Re se re le teng re mama pedi le metse mere fela metse se ka mara hora ya boraro. Dumela hle ke metse ra mantsi le ya mathuba sa rajona ena ke drive time. E tuka mala ka ka la bukai Thabo ka la boraro. Topi way.
2: Hi team la.
1: Topi way.
2: Nati.
1: Emra ga di le ka khatsapila le solpenduka le papekizi le itumarema ka pina monati e kgolo e ratwang sedilaka.
2: Go jalo fela gaitse ya motho me ga tseba he o ke keng ha tsala jalo fela ke ina le lebaka mo le jalo ka ha ri le ga utlwa bekeng ya ofeta gore itumarema ha sana le gona kwano go bona o hlokala ge le mo ifa ga the afternoon drive gore re nne go fetse leng gore di a etsa hala malebana le sehopotso sa hae itumarema
1: mme mosebetsi o moholo wa sehopotso sa bophelo ba itumarema o ka mona ka Bloemfontein tsa tsin lena
2: o jalo fela ngwane so o ka mona ka Bloemfontein ka
1: Empowerment Ministries International EMI e re ke mona ke ka mona ka 10 Roads Avenue Orange Sach Bloemfontein me ere ke bona mosebetsi no lokala be o ka le hore nya brara ya hore nya brara fetela hore nya ya busupa jalo ha ile hore mohlomong o tsileng o ipona hatse ka monu o lo tsietsa ka nnete le sebetse hantle bana beso le sebetse hantle
2: ho jalo fela gaitse da motho he re le gona re tla nne re shebe jalo ka ri le ga tshepiswa hore o tlo ba stream yo tlo ba live jalo re tla nne re shebe mme re ne go potsetse mona le mane tse ba ntse di etsa la ka mo
1: ma shuma ma bedi le metsemene fela metse o tsere fela le tsi gore ya boraro ke re tsela afternoon drive show what's ma re ne re bua mo ba mona re bua ka matla sa le moya ka mogose le moya se ke keng sa tswa fashioning ka mogose le moya se tla dula ile se le moya go fetola bophelo ba Afrika Borwa tla opola maobane re le ra fumana mahala wa go latlhea ha ngwana ka mona ka botshabelo wa bolantse re botsa lebitso la sekolo ntse ke botsa gore sekolo seo se hokae mme ka matla a se le moya tabatse monate tse ke di fumaneng siumba maobane ka gore ngwana o fumaneng mme re le boa le motho a ile ngare le seri ya fema re kopa thuso re a tseba re fumana thuso go lona re tlo thusa hala mme o khutlile le ka January bana beso ke batla ho netefatsa ntwe o itlile nthabo mo ba le bisi uri ngwana o thola hetse ka mara re letse goeletso o khutlile hape le ka January bana beso re a leboha ngwana o fumane ile
2: ba tsa leboha ho lolo gona
3: o tbos tbos tbos tbos shapra khotmana nako le lebu ga mo bozito e khotmana le bula ho re se khotmana ngwana o la thola ya mo ba ndo ka ne ke kopile thuso lesotho botswana o la thola ya mo ba ndo na mo ba le bula ho re se
1: ke ona ntwe re ratanga top la ma 7 salmo ya seta di thodietsa joan ka pa joa
2: amonati joan
1: ngale ke la te we ratanga ho lo topi ke mangi
2: lkg azama le mau
1: Lizetu, the MSA Semi-K. Chando Yee. Chando. Kira Tela Drive Time.

0: mashomo mapedi le metsero bedi fela ka mara hora ya boraru le se FM drive tando hini ama midi jwa le ka o tsebaka na kwena he ka la boraru re tsantwane re ratang re tsantwane we ratang re tibisa kepi re tsa jwa lo hapele ka jeno ke la boraru me ho tla batla ro hate butle mkono wa Josepha he ha re tla re shibile ene re yang ho yona na jwa
1: ho jwa lo fela mo medi me ho tla go tshwara dinomoro tsa mahala tsa 086 000 3084 kapa 079 758 5066 jolo ka tibulabuletse ka nete ene e tlhoka go o itshebe ke boitekolo
0: ke boitekolo jolo ka re itekola la boraro le neng le leleng go na le dintho tse o etsagalang bophelong tse ding tsa tsona o di etswa ke batho ka nakong o di etswa ke batho ba atamelaneng le wena ka nakong o di etswa ke batho ba o qalang go kopana le bona me ho fete dilemo tse malwa o nahane o re o fodile o nahane o re o shapo o tlhokomele ka morana kore a ke shapo le ha lebo ile a tla kopa tshwarelo le montse le shometse fetileng fela ke ikutlwa gana jwale gore ke ne ke ithetsa ke ne ke re ke motshwaretse ke ne ke ithetsa ke ne ke re e fetile nthwe ka nako engwe le wena o etsa dintho mothong tse botlhoko gotle o tle go yena o kope tshwarelo ka nnete le buisane fela ga nako e ntse ya o ikutlwa gore wena bo wena ga o se o itshwarele ka ketso e o leng wa etsa motho
1: nako nngwe le go itshwarela go go kenya dintho tse ngata tibla o fumana gore o ile wa latlhegelwa ke menyetla mme menyetla ene ga ya o latlhela gobane lebu a ile a etsa go e o latlhegele ga ya o latlhela gobaneng o louwe ke wena a ileng a etsa menyetla ena yo o fete ka baka la go kgetsa dintho tse dingwe mme ya ba o itšhapa ka yone nako e telele nthweno ga o se ka o itshwarela o motho e leng gore o ne o na le batswadi ba o tshegetsang fela ya ba ga o nke sena se e leng gore ba o fa sona wa telela wa etsang mme ga ba se ba le seo ya go ona bona ngore dintho tsa netse leng gore ke ne ke ditshepiswa kapa ke ne ke na le tsona ha di sa leo ha o so ka o itshwarela nako ngwa ha o gone le go kope tshwarelo ho bona batswadi bana ba santsane ba phela jeno ge batho ba modimo ke kopa tshwarelo ka gore ke ile ka lahata dikhonso kapa ha o so itshwarele le ho yona tabeleng gore o yentse ba ntse ba phela le ntse le buisana fela wena wa ikutlwa moyeng gore ntho e tlhokagalang ke eno
0: e mo motho lenaneo lena ke le ka tlhokomela le ya mamelo gagolo groenpente le ya mamelo gagolo layoff e mo motho o entse tlolo ya molao a utlwisa lelapa le itseng botlhoko a ya fua dilemo o dutse dilemo ka gare o mametse le sedi gana jwale empa ntho ya gore o fue dilemo o dula dilemo tse o tšhankaneng ntsa dula jwa ke ntho ena e entseng lelapeng leo le ga ntse a tswela pele go seva kotlo ya gae fela ntsa dula ye mongwe ebile o tswile tšhankaneng lebo ye mongwe le a tswa tšhankaneng a qeta dilemo fela ga so fitlhe mona mo areng wa tsa keng ke shapo ke dutse dilemo ke o pataleletse molato wa kae o ntse a dula a ngongoreile ka ntho ya gore fela ke ile ka etsa ntho botlhoko ga itshwarele ga itshwarele
1: fela re batla wena ka jeno ngwaneso re batla wena moetsi re batla wena moetsuwa gore o tlo bua le rona kwano ka taba e ne e leng gore re tshwere ra e sekaseke amanang jalo le go tshwarela go tshwarela le go itshwarela re bua ka tseo tse pedi ka jeno itekole wa tsebana ko nngwe go bonolo gampe gore jabonge ke baka motshwarela a ke no motshwarela le gale fela o sa shebe gore wena na o boemong bo botle ba gore o ka so jalo na bjola re tshwanela re itekole gagolo ka jeno nna le batho a tsa ntho e kutsa motlhoko ka go fetisa tibla ke yame o fumane gore motho a ileng a wetsa gampe ke a gaufi le nna mme o se o nshešhinelela o nkenya moo ebe o se etsa le dintho tse e leng gore ga ding ame go gang fela ding utlwisa botlhoko le nna bane ke kena kae ga se nna ileng a etsa ntho eno
0: re bona batho ba sokolang go itshwarela le ba sokolang go tshwarela ka jeno chele ka mora dilemo o leka wa re a ke fetisitse tabena fela bonngweng ba gago wa ikutlwa ra mona ke ne ntho ena ntse ntutse ntse le teng ntho ena ga e a feta nneng le wena ule wa etsa toka wa kopa tshwarelo wa etsa ntho engwe le ngwe o thong o etse ore o kope tshwarelo fela bonngweng ba gago ya o ja o se o itshwarele wena o kore letseetsege mo mamedi o re romele molaetsa kgatiso re tibisitse kepe o le o ka aloge ka jeno re batla re ke re o fodise o tla utlwa go ka moragora ya bone o baneng re batla gore re ke re o fodise
1: ge ya go bongzito ka dipapadi
2: a tsa dipapadi go riathelela le Bongani Tshabalala.
3: Ke o taba he bana beso mamadi wa sebeletso ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi hore ya thella ha re tsale jwalo ka tsa papadi sena tsa Commonwealth jwalo ka kamehla re mane Glasgow re shebe rona be hlopa sa Afrika Borwa sentse se sebetsa jwa mo se hlopa sa rona sa netball sa Spa Proteas se apile papadi ya sona ya boraro ka tatellano maobane ha se ne se hlola sa Northern Ireland ka dinkhatse mashume a supilengana le metsorobedi ho tse mashume a mararo hlopa sa Afrika Borwa se qadile papadi ka noto di mo bona ba hesale jwalo ka ha se le site la pele papadi ka dinkhatse le shumela metso e mene ho tse robedi kotareng ya pele ya ba papadi ya gefutsong se itlhomme pele ka mashume a mararo a na le metsorobedi ho tse leshome le metsorobedi karolong ya bobedi ya papadi mokwetisi Jenny van Dyke o sebedisitse lewale ileng la thusa sehlopha ho tswela pele ho hlaba dintlha tse ngata ho feta moo tlholo ena ya sehlopha sa naha e hlalosa hore se se se apile dipapadi tsohle tsa sona ho fitlhela kana ho group B dipapading tseo e leng se tlo thusa hore se be maemong a matle haholo ha se thulana le sa Australia bosiung bona ka hora ya leshome mme papadi eo ho lebeletse hore e be e nngwe ya tse monate tse matla ka ho fetisisa ke la kana papadi ya netball dipapading tsena tsa Commonwealth. Ho tsa swimming hona ho Commonwealth Games sehlopha sa rona se apile dimetale tse hlano ka ofela ka palo ho beha palo ya dimetale metso seletseng ka kakaretso tseo sehlopha sa Afrika Borwa se seng se di hapile ho fitlhela hakana. Christian Sari wa para swimming o bile melomong ya batho ba bangata haholo ka morao etsa rekoto e ntšha dipapading tseo le ho hlakola rekoto ya Afrika eo a ileng a etsa nakong e fetileng yena he o phunyeleditse bakeng sa makgaolakgang ka morao hapa lebelo la 50 meter freestyle S7 hit banneng ka nako ya metsotswana e 20:42 felwana 4-5 pejana moo Lara van Niekerk o ile a hapa metale wa Gauta lebelong la 50 meter breaststroke basadi. Dimetale tsa silver ka tsona di hapuwe ke maatlete a latelang Amy Kenny ho 200 meter medley, Danica Finka ho S13 50 meter freestyle, Gastana le Nathan Hendricks ho S13 50 meter freestyle banne. Hlopha sa mixed 4x100 meter medley relay sona he se hapile metale wa silver le sona e leng se entseng hore makaubere Chatlet Long a hape metale wa hae wa bo 20 ha e sale a ba le kabelo dipapading tsa Commonwealth. Peter Kotzie yena o entse rekoto e ntšha 100 meter breast stroke ha ne a hapa lebelo la di-semifinal ka nako ya metsotswana e 20:52.0. A tlhalo le kula ho matlete ana mathanga a kana simbini phunyele ditse bakeng sa di semifinal ka morao ha pa lebelo la 100 meter heats ka nako ya metsotswana e le shume fela na noto robedi mme o phunyele ditse mmoho le smart se seng sa kwano la peng se tswile maemong a bobedi e leng Benjamin Richardson ya entse nako ya metsotswana e le shume fela na nngwe pedi. Basadi nteng Prudence Godiso o phunyele ditse bakeng sa makgaolakgang a 800 meter ka morao etsa nako ya metsotswana e 20:50 a na le metso e 9 fela na robedi noto. Marione Fori yena o kene le yena he lebelong la makgaolakgang 100 meter ka morao etsa nako ya metsotswana e 10 le metso 2 fela na robedi 5. Ha re tsotsene he mabedi re sebele re dikwala ka tsa papadi ya rugby re fumana hore mokotlisi wa sehlopha sa Springbok Rassie Erasmus o re sehlopha sa hae se batla se le malalaotswe mme se tlo kena papading e latelang ya teko kgatlhano le sehlopha sa naha ya Argentina ho sena dibapadi tse ngata hakalo tse lemetseng dibapadi di pedi fela tse kekeng tsa e ba teng papading eno mme tsona ke Oxinche le Franco Mustard mme re tla bona ka moelo wa dibapadi tse ding tse neng di lesiyo nako e telele sehlopheng ka mora hore di lemale e leng Siya Kolisi, Eben Esabeth le Ludiaga e ka setana jalo le Fly Half sa sha fan bo ke mkomezulu le bona he ba le bile tsore ba beteng papa dinyo ba mokotlisa ka bagetha ho le ba mane na heng ya Argentina go ba lo thulana le sehlopha seo sa Los Pumas me papa dinyo he mokotlisa le bile tsore ba tle ba sebetse hantle a holo yona e le hore a tla ka le sehlopha sa hae pele ho papadi e matla e bile le toto le matla la dipapadi tsenne tse tla mendi latelana tse batlo di bapala kgahlano le sehlopha sa naha ya New Zealand ho ella mafelong a kgwedi e tlang ya phato di bile hakalo tseo ke neng go sare se tsona e le letsapele tsa dipapadi o se wetsa phoso fa fitwa ke tseding hape tla beletsa bobedi di metsotsong ya 20 ka mora hora ya bone re tell
4: mshengwe o shaba da
3: hola
5: re tell la ka se pitipi
1: akule bua holo tibla moho le wena bongse tsho mabedi sentso le fela jalo ke na ka bebileng ka kwano ge ditlhagola ka N1 southbound ka morao ho mutinya wane wa Samrand Avenue ho no na le koloi ene nye me ka ro mila itu sitso ha jalo se phala ha mona tsana se pete pete reka N12 is bound ka morao ho Edenville Road le pelo tena la mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko ho na le koloi e emeng ka hare ho mila ke ne ko tswa ge tsona tsana tse pedi hore ngena e bona tso di bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos_mkone @limawela1x hashtag ratella traffic.
4: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa.
5: Hai ba fethu ra bone lebu hai ba fethu hai aye ka ntwalolo hai a re no na go nya go ga botshelela tompi mkanyane ga mona ga fi John Scott hai
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
7: Ba fumana ho ekeditswe mo birthday ya Boxer. Reka Kellogg's Instant Noodles Multipack 5 spakana tse pedi ka 56 randa. Cool baked beans 400 grams tse tletseng ka 84 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
8: Kananelo ya kopa ya Captain Low. E putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa sutlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
9: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
8: Etsa kopo online. O tla o bone hore ho baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
2: Re a tell.

0: Money long superpowers le CDF FM mme metsotso ke le shimela metsotso letseng pele re fika gorenyane ya abone re sentse re nka meletsa ha 0797585066 ke bitse kulo
1: e tshimela le bulitsi bos tshimela le bulitsi bos le bulitsi mpho ke le metsi ke le lesotho mapuche bos nna ba tla a ke so itshwarengi gore hona le monyetla e leng gore ke le ka go fumana bo 2022 kwanana wa go tsamaisa business e leng gore yo and ke business e leng gore e ne tlo fetola bophelo ba ka kore ka tsela e nngwe tseno fela he go na le dintho tse e leng gore motho o ileng wa di etsa tsa go tlhokisa bo botshepei go batho go bone o so etsa dintho ka tseleng kareng motho a senang botshepegi batho ba qetelela ba baleile ba thuile pela gago banone o se motho a tshepagalang so now ke na le go sheba bophelo ba ka ke shebe gore ba tsewa go ja ganka ba ka mmesapa mo le mo nkabe ke le gole ka bophelo kore e ra ke sheba ntho tseo kao fela tse kileng ka di etsa batho ke nnete kile nne ka ya go bona ka kopa tshwarelo ga lokisa ga ba nna gare re qala gape empa ke sitwa go itshwarela a ke batlo bua maaka ke a struggla kore nthong e nngwe le e nngwe e leng gore ke a e try-a bophelong e a faila ke go dula ke nagana ntho eno kore goje ga nka ba ka etsa so ke a sokola go itshwarela empa ke a tshepa gore dintho di tla change-a ke lemametse ke le lesotho ke a leboa bana beso
2: Hola Skim, hola Skim, hola Skim. No, chivos, sos lebo, tabongs. No, ke a gopola na nthwena na e la ka fihlela jwang ne. Chomi yaka, handlandi. So ka a ntshaketse, shapantho tsa rona, re itefela ntho tsa rona. Neneng ha sa ile ka lebele. Ka enda pa batla kena ka go ka kamogela mosadi wa ka ntse a hlaba then ke mo khalemela so aba sa batla go kwisisa ga ne ha ona ntwe ntse be ke enda pa ke bua le ntse la wa ke ke ta mmolai believe me le hona jwale since motho ana blocker ntse ke mo phone le ka phone tsa batho ba bang wa araba ka qoka ge tsa e mare wa bona hala hore ha a ntshavela immediately fela ha no bojwala wa go botsa ga ke la ka re ke tambola ena bona ski ha ke le motho o bula le go ene ya go mara ntho yeo ne ke buisa e le ha ke batla go mogalemela phoswana e tsa tangi ke tel
3: tabo le le bule kae ke go no scout tsa strone mona nna ke le ka sebetsa go le leng la mabenkele ha le re kena mosebetsing ne re tloka la re tswa re tloka ya ba hona le ngwana nyana o ya magweng o re nna ha ke fihlile late ke tlokelwa ke ba bang kore wa tseba nthweno ile ya etsa gore magwa a dule a nlelekisa a le ka moraka ya ba ha ke sa sebetsa ha monate mosebetsing monono kore wa ba bosula mosebetsing hei ile ka utlwa pelo yaka e ba bohloko haholo ka ba le lehloyo ho yena a kgutla a tla a tso kopa tshwarelo ya ba kere ke motshwaretse empa ke ntse ke utlwa hantle ka gare yo ke na le moya wa boiphethetso e kanka iphethetsa wa e bona kore le nna ke se ke dutse ke mo shebile jwale o kopile tshwarelo wa e utlwa jwale nna jwale ke se ke na le moya wane wa boiphethetso e kanka etsa ntho engwe mosebetsing mona le ena e tle ke shebane le ena ai ke ne re ka tloela mosebetsing ono loo empa he ke le ka qetela ke motshwaretse ke o tswa botebong ba pelo ke ya leboa tanki bae mare nkukile nako yo tanki bae
4: thibo se le ausi lebo a tseba topic ena ya go tshwarela le go itshwarela go tshwarela le go itshwarela ke topic e boima ka la ka opola mina thoko ya reng le ha e ka nkimela e dumela o ntlatse le o sitweng haka o ntshwarele taba golo ke hore re kope fela moya wa modimo le moya o halalelang hore a re lebatse dintho tse mpe tseo batho ba re entseng tsona gobane nkana ka motshwarela motho empa be ke sa lebale sewa nkentseng sona go nka moya wa modimo gore re thole deliverance gore re fetolwe gore re lebale le rona re itshwarele re lebale tse mpe tse re ikentseng tsona kapa menyetla eo re itimmeng yona re seke ra ikwatela o ya ruri re itshwarele re lebale o bua le moruti le katle ngwana maraba state moshate kronstata
5: founu e ntšha data e ngata ke e nye o ka se e rateng iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu yam o fumane 56 gigs data mahala ga se pheto o ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12 se fetwe ke monyetla ona fumana device efe kapa efe e ntšha ya Vodacom ka founu yam ka jeno wa e rata wa e batla e hira ka founu yam ga pepsel fela phomela bona le dipegelo
6: Dumelang le bolu thibos ha slo salona bana biso le bua le leki mona bergmane yo ha ikona e bohloko ntweni e bohloko ene e ja motho hore ha o leje yo ja ha o tsena tla itsang le molatuo o tswa ho punishetso but still ntwentse ditse yo kakata ha yo ha e bohloko bana biso ke le jwetse ke ka bona batho ba banka maphelo a bona motho ba gompekeng ke bophelo ba ka ke be le kgotso ka nnete hai tanking skin sa drive
7: chikanete 0603084 ha re kereng ke momamedi wa pele
0: o moeng kgotso
8: a de momo le ga mmoe
0: ngwe tendate
8: ha ya mmoe le mo go bale wa go ba mmoe go go o go tsone o ga go no no na ke go pa wa go tama wa ngeng ngeng ke se pa wa go tama ya le ga mo tlo ya le go tsone mo tlo mo ga mmoe
0: o senta tu a
7: ka wa ba tsiba batho ba wa motseba motho o ntseng ketswe o
8: a o ka mo dira Mimi mudimu mungkili mama.
7: Mudimu mungkili.
8: Mudimu mungkili. Sebab aku sama aku ni sama ni mesti lagi. Ah, untuk jadi sebagai ah ini tak ada macam ni. Apa ni cara orang tibul?
7: Oh, pepin tato.
8: Mana muncul orang mama?
7: Kau baru lah umami cinta dengan merah orang bonus. Kau baru waktu hulis dia utuh.
8: Okay, mama. Maybe we want to be better. We have to be better. We have to be better. We
0: have to be better. We have to be better.
7: We have
8: to be better.
0: We have to be better. Hello? Rafit. My brother?
9: I'm going to ask him.
0: What do you want to
9: say? I'm going to ask him. Hey, I'm going to ask him for a message. I'm going to ask him for a message. Mo kholwa nga ntse o se e buli tibo se go pala nkutla ha go hana batse hello ya ba o tla mo ha ke sheba morao ke re hala ne ke ntile offer ke ya moetsi ke ke ke lo hola ntse ba botlo sa ke hlwa go itshagela ke dula ke tabuile la ile gore ha ke le o lona mona ke a tshe la ga fela deep down hai a o tlo ke itshware
7: pepi ndenzeni pepi
9: shapo tibo
0: Moyo khatso.
10: Khatso.
0: Ndade. Ndade.
10: Ke mlo ka mo ka tsere le kopa le mbe ka tlhoko hlelse. Nna le mathata.
0: Moyo khatso.
10: Shapo ha o tse.
0: O shapo ngone.
10: Shapo na ka dire ka tsa ntse se se se bua nga tsa.
0: Mm.
10: Se mo ka go nne ntse wa nna se ba. Ara dina nna ke ke le dikgwe se di ke tsena baka ba re mo di ntsa go go go re tla mo tsaka la o se go tla yo ra tla bona to dang ke tore uncle le bone ke ke di benta se ne ke na hana hore se tong ke di tsana mo se di mare ei go bima go bima go le tsa di re empa mo di mo mo lo sa sa ke ntsa bi ke e o mo
7: o tlo loka ngwaneso
10: ya o ke ima go metse ha o ka la ke se di tsuna hana hore mo se metse o tsuma le ngo o phirisa bana ba hao mwana ka o kena sekolo mong ana ke na ke sa khona ke na ka gara ding jo la o ge ke tropa mana ka gantle ke ke ha ke ana ke sona ke no ke hore mana ka ba mpone ke go gore it's pain e bo so la tla wena re ke no tra o ini ke sa o khong ke sa go ange dikeso ke se go ni sa ke dikeso se ntse ga o pidi
7: yo se mo ye
10: ke di fatse ke di fatse bana ba ka ba sa tsebe na no ke tlo ntla tsa bona gore modimo mo holo modimo mo holo ha o tshwa go wena le botho go tlo go tsewa go modimo mo holo go tshwa ka ke bona bo ntse mo tsebeng mo mong ha ba tswa ke mo ba ntse ba re go go ba tlo bana mo tsebeng mo ke le ke ane bo a tibo se le ba ntle modimo a tsona no ba
0: lo ene fela
10: ke ya sa bolola ke re tsa bana go go tlo go ke mo tlo go ma jang seng go ke na le 2 weeks ke tebe tso tsebeng ba thank you ya le bo ga se modimo teng
0: ga le bo wa ntate le
10: le bo nna sapsha
7: thank you
0: phela wa tsiba ntwe ke ratang ka haro sena setsa le sendate ka ofela ke hore hona le monyetlo o hlaileng hape ho sane hape o tla ba ya interviewing re ka e bona le ntwe joang athi o no suthiswa e hlile ona le lebaka la hore o tlwe mo go lo fumana motla mo tshwanele hanteng
7: dintho dingata tse fapaneng tse re tsahallang tse re tsahalletseng tse re di ntseng batho tse tsa gore se ke ra gona go itshwarela le o se ka gona go ba tshwarela dingata di fapane mme ha o le thole lebe le semolemo ha o le thole lebe le semolemo ke kopa o mamele pidi na hantle ngwaneso ene re yang ditabeng tsa gore a bone ka yona.

0: Ha ke le bue thibo se mo mamedi ke o dumedisa. Komiti ya khalemo ya parlamente ere itlo ipiletsa ka hlolong ya bekeng e fitileng ya le gotla le phamela Western Cape. Mo le mong wa mo presidente Cyril Ramaphosa te ko nya ha ya o khina tsebetso ya komiti ena. Komiti yu tlile hore e ka tswela pele fela ka mosebetsi wa ho itlhopisa o jolo ka ho etsa qeto ka dipehelo tsa yona tsa tshebetso e ka sala le ho kgetha motjhotjhisi wa yona wa bopaki. Ha ho dipuisano tsa setjhaba kapa bopaki bo ka etswang nakong ena eo ho lebeletsweng tekolobotjha ya boahlodi ya tlaleho ya moifo o ikemetseng wa Section 89 eo Ramaphosa a ikopileng. Tekolobotjha ewa e tla mamela mathwasong a lwetse. ATM, EFF, MKP le UAD di libile lekgotleng la molao wa motheo ho ipiletsa qetong eo ya lekgotla le phamela Western Cape. Komiti ena e theilwe ka mora hore lekgotla la molao wa motheo le die kahlolo ka motsheanong hore qeto ya palamente ya 2022 ya ho qhelela ka thoko moifo o ikemetseng wa Section 89 e ne e le kgahlolo le molao wa motheo. Kalewena e boletse hore Ramaphosa o na le nyewe eo a lokelang ho e araba mabapi le boshodu bo etsaetseng polasing ya hae ya Phalaphala. Lekgotla le phamela dinyewe la Johannesburg le kgeletse ka thoko boipiletso ba kopo ya beili ba rakgwebo wa North West Brown Mokgotsi. Lekgotla le diile kahlolo ya lona ka mokgwa wa elektroniki. Mokgotsi o ipileditse lekgotleng le phameng la dinyewe ka morao re lekgotla la dinyewe la Maserata wa Johannesburg le mohanela ka beili ka makgetlo a mabedi. Lekgotla le fumane ho fetofetoha aterese ya hae ya bodulo mme la nka qeto ya hore o hloleile ho hlahisa dintlha tse ntjha kopong ya hae ya bobedi. Mokgotsi o tshwerwe selemong se fetileng ka ditlaleho tsa ho bua leshano tlasa kano ho sitisa toka ho phethahatswa e ka sana le ho ba le sethunya se seng molaong. Sena se tla ka mora ditlaleho tsa ho ikapela teko ya ho finitoha ha hae Fos Loras. Komishini ya Matlanga e buseditse morao bopaki ba rakgwebo One of West Brown Mokgotsi ho fitlhela ka la 14 Phato. Modula stulo wa komishene moahlodi Mbuiseli Matlanga o boletse hore Karim o tla dumellwa ho se teke bopaki ka letsatsi leo ha fela a ka alashwa ke ngaka e ikemetseng e batlilweng ke komishene mme tlhatlhobo ya ngaka eo e ka netefatsa hore ha maemong a matle a bophelo ho ka teka bopaki. Karim ya amahantsweng le nyewe ya tendera ya Medicare 24 ya SAPS o sitilwe ho hlahella ka pela komishene ka lebaka la ho kula. Moahlodi Matlanga o re Karim o tlameha ho sebedisana mmoho le ngaka e ikemetseng pele ho ka lohothwa ho tjhetjhiswa ha bopaki ba hae.
1: Such independent medical professional has provided a medical report to the commission by no later than 12 August 2026 confirming Mr. Karim's inability to testify on 14 August 2026.
0: Ho tsa dikgetho.

0: Beno babayo please KB ule said the fam ke le jalo re kena ka tlabana ne sem nati o rengena Kitsweth Little Wayne King Mari walking keni tloti sa modupi mona ro le buile ka di tsaba tsa hora ya bone mkhatlo ona wa bo beri mo mabedi jalo ka rena ra tsepisa hanga taka la boraro re re tlele sekhotlana sa rona sa Black Excellence fela ka jeno ba ne ritse re tla le hlogo sena se buima e mo mamedi melae tsa ntse kena mona e buima ha holo lebo
1: Ebu ima holo khaitsedi yaka batwa imezo wa tsebo ga nna wa bona re ntse re bo sosela ke nthwena hangata ho thwe be kind ho motho ba ha o tsebe motho o jere jwale ho molemo ha holo go etse seo me he momedi jolo ka rile ga bolela hore nge fitileng hore ka morao ho se tlhose na se matla ga tlo ba le setsebi me ebe o re ruta ha batsi go ba jolo ka ha utlwe ke ba batho ba nke ke lekile ho itshwarela empa ke ntse ke sa gone ha ke gone o tswela pele ke ntse ke na le ho itshola ho itseng gona le batho ba ha ke gone o tshwarela batho ba nke ntse tjena e mongwe go ke motshwaretse ke ile ka dumela go ke motshwaretse fela ntse e khutla ntho eno nke ntse yona
0: mamedi haibe o nana melaetse o itlile moyeng itibile
1: yo
0: ene ka re ka o bapalla ka o fela ena ere so kan risa moyo
1: yo
0: me ntate a fele a ile nga felwa ke mosebetsi phephi ntate waka ntate a ile nga re ha sa gona o tsama hana jwa le ka lebakala motho wa utlwa motheno re le ha se a fitile le fatse mo etsi fela ke ntse ke setse le se gopise o ka hare honna wa bona sentho a re fela o sa ile a bile ke sharp modimo a ke maqebe re a siyang batho mina ko ngwe ka tlwa e se le qeba le bona halang fela o fumane le leqeba le ka hare motho jale na ho bonolo ho itshwarela ha o le moetsi na ho bonolo ho tshwarela ha o le metsuwa na ko ngwe o fumane hore o entse diketso tseo wa fitla nako ya hore o fetohe o bone bophelo ka ihloleleng o tsweditseleng tseo tseng o neng o di tsamaya fela o fumane hore le ha o so fetohile o etsa ntho tse ntle o kgona ho tseba hore motho ke eng ketso yane o leng wa etsa ha e tswe kelellong ya hao le maikutlong a hao
1: jale he re sentse re tobisana le moeti wa rona ka jeno moamedi me ke a tshepa ka morao ho puisano e go na le dintho tseo re tlo ithuta tsona mme ka morao ho ithuta tsona re tlo dinka e be re di kenya tshebetsong mme go tloe mo re bone gore na di ka re tswalela eng gona ka nnete re ngwale fatshe ka go ka ngwala

0: A ene re kopanya hlogo.
1: O ya modimo.
0: Konyana he.
1: Konyana.
0: Ai bo.
1: E ya
0: modimo. Dadi.
1: Ha, ha ba phile batho.
0: Ah, ba phile ba.
1: Ha phile mo mamedi wa lesedika koloing
0: a. Yo.
1: Ha phile mo mamedi wa lesedika tlo.
0: Ha phile ntate, ha phile.
1: Ha phile mo tshana jwa.
0: Ha phile ntate.
1: Wa tsaba ka ba ka hopola top la ma 7 happening e ba pala tshe le kagiso. Hona le nako mo o iphumana hana jwa le e ka re ntho di eme. Ha di kopane ka ofela ha tsona. Me se le nakwana e telele di ntho tsa ha o di eme. Ka re ha ke hopola nako eo ke re wena o ko hopole morao mo tswang hobane ho kile hwa e ba le nako mo dikileng tsa ema ka ona mokgwa o ha ebe neng di ne di sa ema worse empa o la feta ho na le nako mo o no tshanang hore o ka fitlhelela dintho tse itseng ho le hobe ho le hotsho empa ka tseno ha o hetla morao di teng o na le tsona ho thwe Goliate mohlana shebane le ntho Dafita mohlana shebane le Goliate o ile atlelwa ke mohopolo wa nako e fetileng. Ho na le nako bophelong ba Dafita moo a kileng a shebana le tao. Mme a qeta ka yona a sa tsebe matla wa nka kae. Mme ho shebaneng ha hae le Goliate a sena bohlale a sa tsebe rotloetsa jwang. A hopola nako re ho kile hwa e ba le nako mo ke tsieleileng teng ke shebane le tao.
0: Amen.
1: Empa ka e hlola. Mamedi, ho na le nako moo no sa sebetse. Wa bana ga tsena stress jwang he di koloto o na le nako mo no sa sebetse fela o la o fumana mosebetsi o no sa nana ro ka o
0: thola
1: ho na le nako mo no sna tsena tse teng ka jeng fela ke tsena diteng ha ontse o na le mathata tsona diteng jwale hopola hore ka nako yeo di ne di le siko no nana ra di no ba teng
0: ya
1: fela diteng
0: kakata
1: ho na le nako ro ko shebe morao ko re fela tsa le ha ho le thata mpa ha ke sheba mo ke tswang teng ho tsho re ho a fete
0: hey ya
1: ho ba no fete ofitile ke re go nya na o
0: a go nya mo di mo meni
1: hey irumas ano ke tate man take sure
0: ke take sure
1: ke bona wana le nale metsa la bona hana le mo ke
0: jaa
1: what's my wafite ya ngore so
0: ah wafite ya
1: she ha ona ka wafita kgetlo la pele le mona o tlo feta ga o laka wa ba le boemo bo o ne o nagana ore a o ne o feta empa ka seno o bona le lemo tse leshomore ten years ago o kile ka le tsena ntse o tlo feta
0: le nako o ne o ntse o sa golo go tla feta
1: o fetile ga monate jwa

0: Thabolile yo la bua polelo tse thata la bua pelo polelo tse thata bana beso go le go spelele le tsang e go di mo ha ho yo Thabolile go kila ba le nako e sala go hola lape mona go hola gana gana ke bana ba motho letsatsi la etsa halanda tuwa ka hlokahala Thabolile bo tronko ya pele a qala o kena ka rona ka pele ho yona no me khaisedi ya ka nga tshusa ka hona le hwana mme wa ka ka ka yo go tlile o la dinyewe ha ne ke na nore o tla fihla ena mola mme wa ka ka fihla a re ha ntse be Thabolile bo itse ke robetse le bosiu ke hlobaetse bogoko ke sa apaga letho wa tseba mane mo ho ho jwa Thabolile bo ke kopa ba no nimas jo ke bone mehlolo bophelong Thabolile bo ke zamela bana ba ka ke le ho di motrongkong ke ba zamela dijo hore ba bone na ba tla ja jwang ke etsa jwang maqheka tronko ke a etsa ke qala ho bona tronko Thabolile bo ka loga ngwana lesea a fihla nkuka a tsamaya le nna Thabolile bo ba tlola le nna ba ntlodisa lewatle le ne le phevuwe ka maplanka ke tlolela ka nka ya ba ke a tswa Thabolile bo bophelo ba re yetlo ka phela gape ke a phela ke tshaba le o e bua go ya hatelele ke a phela modimo na le nna itse ga ke tsoa dikgapa ke ya ditheoa Thabolile bo ka moo ke ne ke hiretswe batho ba etsang le ga e ka ba ke Thabolile bo modimo mogolo ke re o jwetse bamamedi ba gago modimo mogolo and-e modimo o teng modimo o tla dula a le teng Thabolile bo Thabolile bo modimo o teng ba gumame ke ne ke gumama le ka jeno ke a gumama Thabolile bo bonyane ga raro ka letsatsi digatsa ka ntse di wa fela bu fatshe ke a leboa ngwaneso
1: Kelosari FM drive that till afternoon drive kalabararo askis mukebe askis soni askis mukebe soni mukebe ore 2020 ka fellow ke mosebetsi ka fellow ke lenyalo Thabolile bo ka bona tharolo le ho ipolaya are le buile mantso a matla bana beso le nkutlisa bohloko fela ke fitile 2020 ene ke leng ka ro yona na jwa le yona ntse tla feta tla feta monna mukebe ha hona ra ino feta ha o fitile yeo mo teng ono re ho fele ho bana ho le hope fela wa feta le yena o tla feta le yena o tla feta jwang ka pa jwang e bana ba simela etsa lona ke na ka bongata lebo WhatsApp rena ya itse
2: ya fela WhatsApp ho monate hore be re gona ho ho bua o tsebe ha o sa gona ho bua ke yona mo e bang bothata fela taba hore o gona ho bua ka yona ho bontsha ho me ke yona taba e leng gore e bohlokwa haholo o na le motho a folang fela ka gore ke buile ka jeno o na le motho a na sa tlhokomelele gore ga ke so tshwarele ka nthwena fela go ba bue ka yona wa utlwa gore ke yona e tlowang go nna jale momedi ga jale re santse re fetela dipapading le bongane shabola
3: atsa dipapadi go riathelela le bongane tshabalala

0: ere ke le boya holo le boliti bo simamadi wa sebele swa le sedi tsena ke tsa o qetela tsa dipapadi kwa no re ya thella ha re tla ka tsa papadi ya rugby ba sadding ho so patlala le se hlopa sa Springbok women se tlo ba le kabelo le totong la dipapadi tse pedi tsa tiko gahlano le se hlopa sa naha ya Fiji go dinyetlang ya phato galala e pepa nomoro ya borobedi e leng Aseza Hele o be se khutletse se hlopeng ka mara o fetwa ke tlhubisano ya rugby Africa women's cup le le totola la dipapadi tse o se hlopa sa naha se sa tswa dipapala gahlano le se hlopa sa USA di bapadi tse ding tse gotletseng sehlopeng ke Hukara Lindelwa Kwala ya neng a lemetse ka sena jalo le Patience Mokoni le Zintle Mpupa ba e leng gore ba ne ba bapalela setlhopha sa naga sa seven se basadi mona mme go na le dibapadi tse pedi tse tlabeng di qala go bapalela tlhopha sa naga mme tsona ke Shinikwa Lamprecht e ka sena jalo le Maria Tsiremba mokwetlisi so is the brain ore papadi ena e watlo bapala le tlhopha sa Fiji ebile dipedi ga enantle papadi tseo di tlo phaphamisa setlhopha sa gae go ya ka mokgwa tlhalosang ka teng mme lalo jalo a keke a lebale setlhopha mane Fiji jalo ka e le gore o tla ba le kampong le dibapadi tse tlo sala ka mona ka Stellenbosch jalo ka setlhopha se tlo leba mane Fiji le batlatsi ba gae e leng Lorien Johannes Haupt e ka sana le Frankel September papadi ya pele ya dipakeng tsa setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi e tla bapala ka la robedi kgweding ya phato e beba ya bobedi e tla bapala ka la leshome le na le metso e mehlano gona kgweding e tlang ya phato tlabe le dipakeng tsa setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi le sa naga ya Fiji sa basadi go tsaya papadi ya bolo motlatsi wa letona la sport arts and culture kwano Aforika Borwa Peace Mabi o re o ntse a na le tshepo ya gore banyana banyana ba tla kgona go phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya mopo lefatshe basadi mona ya FIFA ka selemo sa 2027 go sa tsotelele go tlholo ga bona papading ya pele go WAFCON ka dintlha tse pedi go e lengwe ke setlhopha sa Tanzania mane Casablanca matsatsing a mabedi a fetileng maabe o tholeditse setlhopha ya ka mogosi ba petseng ka teng karolong ya pele mme a ba a tholetsa mapalo mo o tlo bontshitsweng ke Bambanani Mbane mme o re o dumela ga setlhopha se ka kgona go sebedisa menyetla sona dipapading tse latelang se ka kgona gore se ape dipapadi mme se qetelele se phunyeleditse bakeng sa 2027 FIFA Women's World Cup ha re bua tsena he mamedi motlatsi wa letona omane naheng ya Morocco mo a ile nga fuma monyetla gore a be a gothaletse di-company tse ngata tsa private continenteng ya Africa o tsietsa papadi ya bolo kwano continenteng ya Africa basadi re ntse re le go tsona tsa papadi ya bolo re fumana gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tlo kena setlheng se setšha sa dipapadi se le maemong a pele continenteng ya Africa go ya ka dipalopalo tsa CAF tsa ditlhopha masandawana ba dule a maemong ana a o ba leng gona a pele e le ga ba tlosa setlhopha se e leng sa kotsomana nako e telele e leng sa Al Ahly se bapala mane naheng ya Egepeta se nagem ga se a bakwa fela ke o gapa tlhodisano ya Champions League wa masandawana setlheng se e fetileng empa le ke o phunyeletsa bakeng sa di-semifinale tsa tlhodisano eo makgetlho a mabedi ka tatelelano bosio ba tlhopha sa Al Ahly tlhodisanong e tlo bapalwa setlheng se setšha ya CAF Champions League bo tlo fa masandawana monyetla wa o atolosa nako ya bona ba le maemong a pele ga o sheba papading ya bolo continenteng ya Africa dintho nka tlhaka di tlhopha tse ding tse e leng gore di a tlhelela go top 5 ga o sheba ke sa Esperance Sportive de Tunis RS Berkane le sa USM Alger se gapileng tlhodisano ya CAF Confederation Cup setlheng se e fetileng ga re lekola gore e be tlhopha tsa kwano Aforika Borwa di eme jwang ga o sheba dipalopalo tseno tsa CAF re fumana gore Orlando Pirates e maemong a bolesome le motso e robong ka morago tswa dipapading tsa megatlhelo go Champions League setlheng se e fetileng Stellenbosch FC bona he ba mane maemong a bo 20 na le metsomene Marumo Gallants ba le maemong a bo 20 a na le metso e robedi a makhosi bona ba maemong a bo 30 a na le metso robong go ya ka dipalopalo ha re di kwala ka ya mosoma wa atleti kinyamanyesimane go utlwala ha se bapadi se bapalang setlhopha sa Manchester City ka lepiong e leng Savinho a ka nna tikino a ke setlhopha sa Tottenham Hotspur se shebileng gore se tle se qetelele dipuisano e le go tlosa sebapadi sena mane Etihad sebapadi sena se dilemo tse 20 a na le masomedi se wele letswalo la mane naheng ya Brazil o fihlile setlhopheng sa Manchester City e le hana a tswa setlhopheng sa Troyes ka selemo sa 2024 mme go utlwala dipuisano di se di ha o filo phethelwa bakeng sa hore a tla lebe setlhopheng sa Tottenham Hotspur mme a re sheba e sa le a fitla setlhopheng sa Manchester City ba petse hantle haholo mo setlheng se fetileng ebile le sa o qetela sa mokwetlisi Pep Guardiola setlhopheng seo a ile a bapala makgetlo a 30 a na le metso robong ha nakong e fetileng a na qala o fitla setlhopheng seno a ba petse makgetlo a ka bang a 40 a na le metso robedi ho tlwala ha le leng la mabaka a etsang hore a tlwe setlhopheng seno le ho ja ile a iketsa kontraka ya hae ho fitla la ka selemo sa 2030 selemong se fitileng ka kgwedi ya Mphalane e le taba ya gore go sona le dipapadi tse ding tse tsekisanang maemo le ena ka re setlhopha e leng Ryan Sheikh ka sana le Antoine Semenyo ha ile hantle mme go a bonala gore tle ga o sa le bonolo gore a fumane nako ya go bapala ke ka go a nkileng qeto ya gore a qalele dipuisano le setlhopha sa Tottenham Hotspur se wa shebileng gore a tla fumane nako e ngata ya go bapala go sona setlheng se tlang dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi kwano re a thella ga re kopane go sane gotlwaneng sa dipapadi gona nano le nala re a thella e tla ba elela bone bana ba e sukitseo
1: go na le voice note wa ke sa e bona e kae jwale ka lebaka la segatlha sa di-voice note tse kenang kwana mo mamediana re ke re o botse ka taba ya Vinicius Junior ya go lokisa sefatlhego mona seledung mona ile a kokokokota kenya gamoge le speaker gore se dule gantle
0: ka nnete ke tlhokometse taba eno bekeng e fetileng ga e le antle ile a qalela go tlhalela mona go marangrang mme o thutlhile ke nnete jalo ka go tlhalosa o ile a ka le o kokokokota mona pecha ao go a bonagala moshimane ka nnete o sa shebala ka tselanyane e fapaneng leo a neng a shebala ka yona nakong e fetileng mme mabaka ke a gae o na le ona ka nnete re ka semotsekisi maatla ga a le teng re ne re bua gaopola nakong e fetileng mona gore ka nnete lebuile ba bua ka taba gore yena ka nnete o gang a kaya disejang e le gore a ipee gantle ka tsela e leng go batla go shebala ka yone jale maatla ga a le teng moshimane a sebeditse ga ke bone bothata le go ja ba bangwe ba bona bothata empa nna ke bone bothata ka nnete vini
2: a je ha fetwa hakalo
1: ha bona ha libile ha no ho sa tsejo sa bua
2: ai ha sa wa tsa wa senya letho ke bone le ha a mposo sela sa hlaisa meno o ntse itshwanela fela ke nahana gore etla o ama ha o no motse ba personally ka nama a wa utla ha o dula ho filen
1: tsela me shahari ena
0: e ba o sheba dinepe ha o ka bea dinepe tse pedi ha o tlo bona gore phetwe e teng mo
2: la ke ke le smile sena mo ntse nje o wa bona go molomona ha o sa le ntho
1: ba mo sei
0: me ya o bontsha gore ka go lo ena e ka tlase ya molomo e bohloko ha kae tsheba halong ka tsile mo ga shebalang ka a ke ba tlwae ba re di mbo ke tsona tse bohloko e ba tlwae ba re di nko ke tsona tse fetile ha batho ba qeta o etsa di surgery tsena o mora ha ka etsa nko o tlo bona o sa fetile fela le ka go lo e ka tlase ha ya mo shi cha motho nna ke bona sa fetile
1: ka mafana na le Nigeria a binang piano ke ma
2: Okay.
1: Wana la la Nigeria kwa wa go.
2: Tsho to bia. Ke mambena bo.
1: Tsho to bia. Oh. Ha ke bone motho a dance lady.
2: Oh, mashigo. Ya ene ba sintsitse ba sebeile ka thogo ke ipotsa go na setswa ba. Ka nnete ke ipotsa go
1: setswa. Ke go go lukise tsantsa o sentse seledusi.
2: Mm.
1: Mohlafununa ka tlase o be fa.
2: O tlo khona o tlafuna.
0: Ba bontse ba be.
1: Ba bontse. Eta di measurement
3: na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hakule bo tibla moholo wena a bongzitso mamadi re kena mabileng. Tshubutlelano ke matla haholo. Ka mana ka N12 is bound to Pakensa Craft Road, mohojolo le electronic interchange. Lebella tie hi so ka mono e bangwe sebedisa mmila o ha jwale mamadi a tshe. Melena e mifubedu ka ofela. Re a feta ka mono re a kamane ka N1 southbound ka mara ofela ho Allendale Road. Melena medi kwetse ka mono e ka le phiong le le sehari gana ga kelo hloko e bang o sebedisa sa mebila e o re fitela ka mane ka N1 southbound dipakeng tsa Battle Interchange mo ho jalo le Winnie Mandela Drive le bela tie swa matla le teng sepedipedi ke tshubuhlellano e matla bona ba haisane bang o sebedisa mebile na mbede ke sa tswa bua ka yona Mohamedi a checka nete tsa bonnete ba hore o beya pelo skotlolong o fihle o phila ke ne go tshwaretse hakana ka jeno kwa ho ratela traffic difumane ho sane ha metsotso ile mashume a mabedi a metsi mhlano pele re fihla hore nya bone #ratela traffic

0: Sebeletso ke matla tsebeletso ke le sedi mo mamedi mo tle ke o dumedisa tle la boraro beking hotle mo mametsong le teng mo mamedi ha se kena tsena se watla tsena se na selekela wa tseba he weso ke nako ya lena neo low e le nthatwa hatsi dipelong tsa bohle lena lo la tsadi papadi ka nete die die tsa hali 365 selimo pota fela he wa tseba hore ha o tlwa nako ena e pakeng tsa ra bo supa le ya borobedi ke temane mo he ge di bokelletsang go fe tsona he mo mamedi di le jwalo ka mogodi gatang ka tendi sa chesa di sa le fresh ke ha ketsa tsena the ke sentse ke re dumela ne o sontse o metse mo medi na le bitsola ka ke sibidi mo le fe ha ke tsama ke le mo tlhaketsa ma le mo hlophisi wa lana no lena e leng thabiso aizo mo tlounga le sumbona he mo medi re shapa pere we so au re nyolwa le bana ba engine knockout go tlile ke a dumela bone hle ntse ba pota pota Africa bo rena ka bo phara mme bo sumbona ba itse le gona ge ipatla ka go nana la tsa dipapadi ge re utlwi ba reka ho arekwa le gona ha re batlo sala morao ba ne re tseba bolleng ba lena no lena latsa dipapadi me letsela e o le fihlellang ba bangata ka yona mamedi ya ke sejo le hlesentse kire ke ya womela ska ba fetwa he ke pusana gona le ba sgutlwana sa le sgutlwana sena sa gona se rekilweng ke ba ha engine bo sumbona ntle le maone re tlo buisana le ote mtakano etsa bo sebetsi o motle mamedi thabisona ntsa ntjwetsa ka yena re ye o eme ka maoto o lwantshana le taba ena ya me ka ubere ya rona papadi nya bolo e beng ntse ya udimo le tlase ka nnete ba bang ke gatelwa maikutlo ba bang ke tshotlego tshe ba bang ba iteka mo mamedi empa o itsega le nna ke santsane ke le motsha tjena ke a bona nthwene etsa la mme ha ke thabele o kore ke kenye letsoho hla koreng la o thusa me ka o bere ya rona o lebogeng le eo ke moeti wa gona he mamedi bosumbona e o re tlo buisana mabapile tsena tsohle a o siwelele se kutlwile mamedi o re phala ilile we so kopano ke kgolo re tla kena le bona go tlo re maemo a ditaba ke afi me hentle le bonang re tla ne re no tsena tsa wafcon uteng he the girl molebogeng o na le gona ema medibu subona o tlotla ge fa dinthlagolo tsa tournament ena ya wafcon o tlile sello se nyuluwang mo mamedi ho barati ba dipapadi Africa borwa ena ka bophara continenteng e sa lentse trenda tabena batho ba lla ka bahasi ba wafcon ba re kef ho hang ha letlogetsa tsena ho ntsolluwa ka hore bolo ya basadi ha itswe le pele ha ifumane tsietso ha leqeta leng ka dibudi ba hansi ba sa tsebeng letho ka ba linkile bo molebohe letsa jwa
1: Isayile nako ya uyetsa ha hulu jwane Devon's Pizza real deal loaded Isayikeni papadi mi hai papa le ka u itsireletsa itletse ka nama ye ke diseng ha pedi ka 35 rand 90 fela khetha pakeng tsa barbecue chicken Devon's chicken chicken and spicy pine kapa Russian flavor tabela tsenga ta ka 35 rand 90 fela ka Devon's Pizza real deal loaded hola le bela la dipehelo Devon's Pizza try something amazing
0: Na o ikutlwa o imetswe o ruruhile o tekateka Clean for Life V2 ke tonic ya dimela tsa maemo a hudimo a thailweng hudima tsebo ya setso ya Africa me entlafaditswe bakeng sa bophelo ba ka jeno e thusa tshilo ya dijo le tlhokiso ya mmele ka mogwa wa tlhago ha se moriana fela empa e boetse tsietsa melore o dilo o phetse hantle ikutlwe o le bobebe o matlafetse e bile o ntshafetse fumana clean for life v2 ka jeno ha se toko se sa le teng clean for life matla a setso boleng ba maemo a hodimo
2: get ready listen fm ke molelo

Mabedi motle metsotso e dula ho ele shume le metso medi ka mora ho re bo super. Eh ke le mabenkeleng ke hlalosa gore di ba hasi ba dipapadi ba bangata mo medi utlwa bo mo lebogeng tswane le yena o fihlile ka nnete o fihla ka mafolofolo wa motlwa man he ba teng bo dikeledi letsiri madigidigi ba etsa ntho tsa bona ko ha o no so thobohlomong

0: tataiswe ho fitlela ba fitlela boemo bo jwale utlwa botlhoko ka nnete ha utlwa utlwa hore rena le di bodi tse hlwahlwa ha ka le bahasi ba teng bo skoni ba teng ka nnete ba ile ngore le boiphihlelo ba bona ne ba tlamile ba ba fuwe menyetla bana ba ntse ba tla utlwa tshe ba tla ba hore ntse re ba mametse careful mane atshe bana ba ka tshetshella ka thu go rene ke mametse le nna ke gae molebong o fihla santsetsa ntwe ngata yena e bile o santsa tlamile be o kena ka hohle hohle jwale re tsebe tshe bonneteng hore ba tlhoua joang mona le mane empa e momamedi engwe ya dintlhagolo tseo ga jole tjena e tleletseng ka mahetla dipapadi mona ke ya phatlalatso e ntsweng ke UEFA o utlwela ke gore FIFA ka nnete Gianni Infantino sa tlhalositse gore dipercente tse 20 go tla fuwa menyetla di-federationeng gore di reke tokelo tsa go gasa tse dingwe tsa dipapadi jalo jalo mme he momamedi UEFA e eme ka maoto UEFA e llagolola mme e re gohang phatlhalatsong ya bona itse ba nyoloa fela ba re this crosses a line that football's governing institutions should never cross wa hopola go maba mo UEFA ilile jwa mo mamedi la ba ga utlwa gore le mo president wa yona itse ha o bapalwa final ya ba le yena ho thonga dila go hang ha tlo dulela le nako ya ne ya gefutso e o gileng ga bona he ho kengwa menyakwe ho thabiswa batho a re ho hang ene yona e senya bolo e senya le mo gethetho jole ke yena na hape hlakong le nana la phatlala etswentswe mo gao tsena ke FIFA UEFA e boetse e ila seboko mo mamedi ba ho hang tseding tsa dipheto tsena tsa le FIFA e shebile gore di kenye tshebetsong ha ba dumele di aha bolo ha ba dumele di tlisa phapang e tlantsetsa bolo pele me ba re ho hang tlamele taba ena e ke shebuwe le se blatter ke mone a ntse a thega Gianni Infantino a thega Infantino mo media ge le ha ile mona ke beletswe ka thoko papading ya bolo empantse ke na le hona gore nka ntsha maikutlo a ka million hem we itse ho hang ena yona mo ga o tsena ha e dumele jole ke ipotsa gore mo media tla re beya kae tla gore la tswelo pele le mo se tlang wa hopola di atla dikgetho tsa mo presidente wa FIFA mi UEFA maba mona huwe World Cup ong sense ba lla ba re ba ntse ba buisana le ba bang ba batho ba dumelang hore ba ka iketela setulo sa bo president empa ga tsiba hore ha ile continent Africa yona we swa Gianni Infantino le bontate motsepe se ba ile ba tshoka nete hore se wa sietsang papa dinya bolo bona ba dumela hore ke molemong wa bolo lo ntsetsa bolo pele re tla isa ba mamedi ha mogao nyana mane re bona hore na ibe nako e re beya kae mo hlomo lwena o kolahlela hlele mona le mane o ntse maikutlo mabapi le tsena tsotlhe ha jole metsotso e dula hantle ho ele shume le metso mehlano ka morao hore ya bo super mme ke tlo kena se khutlwaneng sa ba ha engine knockout e re ke se tsena he ke a khutla
1: Tembisa le khubula lona la gaso ke 88.4 hape kena ho SABC plus A le sedi FM ke molelo. Sadi papa di ho le sedi FM.
0: Mamedi di tlhophantse di katela maba bona ke buisana le Vina Maphosa a tshole yana re engwa nne sokeng tse re ikatela le mokwetlisi se a tshola go ntse a shebile go re ya fumana dipapadi tse tlaselang mme ke bone engwe ya dintlhagolo tseo ha jole tjena ho ntseng ho bua ho lwanyane ka yona ke yena ya sebapadi se melomong ya ba bangata empa ho ya ka ditlalo mo mamedi o re file yona mazola molefe ga ai ama khosi ke bona dithato hatsi sa o ka fumana ditshebeletso tsa langeli hlephili mme utlwa lo re he mamedi ho se wena le tumellano nyana e ka tshware tshware yang pakeng sa ama khosi le stelis fela he re tla tswantse re beile le ihlo bona gore na ebe e tswala dife tla go reng leo ke bone ka nete ke bone mokwetlisi gulane le yena o fumane ka molo e mofuthu na go ngena qadile mosebetsi wa yo motsha ihletse etso ke matla mo mamedi hlakong la o re o tla naetse magabane mme o sa itse lena gao ha ke gathalle re mang o reng hlakong lena hem a sa tswa o tsebiswa ene mokwetlisi wa Pyramids FC o itse ena se wa se shebileng he kore a etse mosebetsi mme a ne a tswele pele ka go beya le go tsepamisa maikutlo diprojekeng tsotlhe tse wa tobanang le tsona ga ke tshwenwe ke eng kapa eng e buang ke mang kapa mang momedi re ntse re le ka o kopana le bana ba ha engine fela he kgaitsedi ya motho o ntsebisa gore tsholo tiro eno re ne re tlamehile o buisana le yena engine brand and sponsorship manager ihlile e ka hona le phepeso e kgolo ntlheng ya gore re mo fumane mohala wa ao ya voicemail fela jwale ke batho ba tsebang bohlokwa ba di interview botsholo ha ona gore ba ka reka segutlwana.

0: Mamedi metsotso e dilo ho ya mashoma mabedi le metsemedi ka morao ho rena ya bo super ga o le tsena he ke na province ya Freestata ke kopane le o lebogeng le o taba di monate he mamedi mo tshenwa o etsa magabane hle ntleng ya ho le yena a kenge letsoho ka hong ya ho hlokomela me ka ubere ya bolo ga o ile ga itsira motho a go moleke hape ka mo re bona o rena ebe maemo a ditaba ke afe mamedi dintse di tswela pele ho di Commonwealth Games me ha jone tsena hle re bone Australia e ntse le ka pele pele e eteletse pele tafole na di medale ka di medale tse 81 se bokeleditse di gauta tse mashuma magago le metse mehlano di silver tse 18 ha di bronze e le tse 28 bobeding ke Canada 13 golds 11 silver le 12 ya di bronze engelane e bo mong ba boraro di gauta ke tse le 10 di silver ke tse 19 ha di bronze di le 10 le metso mehlano Scotland e bo mong ba bone 7 golds 4 silver medals le 5 bronze Nigeria e bo mong ba bohlano 6 golds 4 silver medals bo dipedi di bronze me ke shebile ao ha ke tlolela mane boemomba ba busupa ba nje le mabenkela sampisa e re tle go fema medi boemomba busupa ke Afrika Borwa gana le di gauta tse nne di silver tse supileng le di bronze tse hlano ka kakagetso gana le di medale tse le shumile metso tseletseng ha jwale impatla mabenkeleng ka gotla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisea, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa disebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: How? Na ke Samsung A06 entsha eo.
3: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
2: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
4: Ha hona taba re ibitsa jwang. Iphumelele Samsung A06 ka
5: phone yam.
4: Ho tloha ka 224 rand ka kgwedi. E fumane ha Ackermans. Bona le dipehelo.
0: Ke nako ya laboraro la loto. Jackpot mehe la boga go lena o na le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e le ka nyeditsweng ho 9 million ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang me mohludi e ka ba wena sebella ke tsa lo ya ho hulwa ha dinomoro tsa loto ka kotloho la boga go lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC o ka ba e mong wa boga di milione le bo madi milione ba Afrika Borwa ba latelang e wena Lotho ya naha dipapadi ke tsengata menyetla e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi tsena he di tshwanetse wa palwa ke ba di mo di 18 ka pa ofeta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
6: dipapadi ho le sedi FM sedi FM
0: Mamedi ntho di lukile jwale. Gaitsela motho ke a dumedi satle. Sebeletsong ya lesedi o le bogeng le o le kae ngwaneso.
7: Madume a o sibiri e re ke dumedi se batamei se ba lesedi FM mo ifo hohle le mo mamedi wa lenane la tsa dipapa di nna ka le bitso ke o le bogeng le o hla province ya Freestata ka go motho wa Thabantsho.
0: Gaitsela motho re a le boahle me re sentse re thabetse utlwa gore le wena o ye mongwa ba tsha ba reng a e bo hulekane o bone hona le ba bang ba meka ubere ntseng ella ka tsamaiso ya dintho tla go rena meka ubere wa re a o ko etle le nthonyana e tla hle ba thuse mono jole ku utlwa gore o hlophisitse o lebogeng le yousa ex footballers reunion games a go re fedita ba gaitsela motho go utlwa gore ke di fentse na tse o lothang o di le o dietsa ka mona ka Thabantsho
7: Alright, au tsibidi re selemong sa rona sa boraro sa tlhodisano ya papadi ya bolo ya maoto e tsebahalang jwalo ka o lebogeng Leos Footballers Reunion Games. Dipapadi tsena ke tsa setswalle pakeng tsa bao e leng dipapadi tsa mehleng tsa league e kgolo ka go Afrika Borwa e leng PSL le National First Division.
0: Jwale le montsena tse tharo gaitsedi ya motho o boneng ka tsona e o ka reng ka nnete hle ya o thabisa ha o lologe shebile tshebelo pele ya hao le hore o ikemiseditse gore o thuse mekaubege.
7: Pele ke araba mono ao sebile re ke hlalose fela gore sepheo le morero sa tournament ya rona ke ho theha moralo wa tshehetso o tla go thusa ka mathata e bang re tobana le yona a ka hare ho career ya football le beyond the career itself. Re na le di-challenges tse e leng gore re shebana le tsona. Jwale dilemong tsena tse tharo tse fetileng ke ne ka bitsa dibapadi tsotlhe profenseng ya Free State tse ke kgonneng go di fitlhelela gore re tle re ikopanye re utlwe gore na mathata ke a feng a teng a e leng gore re tobane le one go fitlhela ga jwale ke tla re tshotlego e teng haholo ka re go dibapadi tsa footballo tsa mehleng e nngwe ya tsona ke kgatelelo ya maikutlo ao sebidi. Jwale lemong tsena tse tharo tse fetileng re kopane jwalo re discussa mathata ano and then re bona gore na re mema jwang ba Department of Health gore ba tle ba tlo presenta ditshebeletso tse teng ka go department tse e leng gore re ka di sebedisa re le dibapadi tsa mehleng.
0: Jwale ngwana mme o ka refa motlhomong re ke bomang ba bang ba dibapadi tseo e leng gore e sentse le thusana le bone.
7: Alright, re na le Thamane Motaung re tla gopola o mathile sehlopheng sa Free State Stars. Re na le Kamogetsi Volfo motseng wa Bloemfontein o ne a bapala go Bloemfontein Celtics le go Ajax Cape Town. Re na le dibapadi tse tshwanang le bo Thembile Kanono go tlhaga motseng wa Thabantsho bo Matume Madimabe jwalo-jwalo gona.
0: Sure, gaitsela motho ae ka nnete ga le bona ngwane se utlwa gore ka nnete go a sebetseya mme le bona ba bontshitse boikitlaetso projekeng e nao go nno tswele pele ge o thusa meka ubere mona le mane. Jwale ge re jetse le monsenana le shebile gore le sebetseneng tournament ena kapa tsona dipapadi tsena le gore na ebe ditlhopha se di le teng tsa meka ubere a ko tlo e kgatlholole fela go utlwisise le mo mamedi.
7: Tournament e tla bapala ka di 9 tsa August motseng wa Thabantsho stadium ke sa Mabana. Dihlopha tse teng ka re go tournament re na le Thabantsho, re na le Botlhabelo, re na le Bloemfontein, re na le Free State All Stars. Jwale dihlopha tsena di theuwe ke dibapadi tsa mehleng jwale ka se ke hlalositse ao sebedi tse teng ka go Free State. Jwale ke ba separatile jwalo go latela ditoropo tse ba tswang go tsona. Jwale Free State All Stars e na le dibapadi tse hlayang Welkom, Kroonstada, Qwaqwa, bo Kestele jwalo-jwalo. Ke ba kopantshitse go ba etse sehlopha sa bone. Jwale re tla kopanang ka di-9 tsa August ko stadiumong sa Mabane ko Thabantsho.
0: Ga itse da motho tlhakoreng la ditsheetso baneng mosebetsi o ka ngona le jwalo ntse o tlhoka bo mmakgwebo, boragwebo, bo masepala jwalo-jwalo. Le na le dithuso tseo le di fuwang.
7: Ha jwale o sebedi ba te bo magwebo le bo ragwebo ba ntse ba thusetsa ehlile ona ke mosebetsi o boima golo. Re na le mme Sinki Leshabane re tla gopola gore company ya hae e bitswa jwalo ka gore ke Mahube Tumelo Project ke yone e sale a re eme nokeng go qala le tournament since 2024. Jwale re na le ntate Teboho Mokone yena ke motho a hlang ka Lesotho fela ka bodulo o Bloemfontein. O kentse letsogo le ena ao sebedi go tshetsa tournament e.
0: Ao se kgaitse da motho re o leboela hlena ngwana e so tshebetswe ntle. Ao messing ke yana he ya motse ba se se fela le dipapadi mona o mo be mme re a leboa le bontate Teboho e se ka le ba bang he. Jolo ka sebile ba utlwile o bua le nna kwano tshebeletsong ya lesedi le bona ka nnete ba ka hlakenya letsogo go tlisa phapang o monate a kakang meka ubere ya rona ba sa phela tjena e be re ya ba tholetsa re ba bontsha tshetso re siemele ha se ba robetse boroko ba bona ba o qetela ngwana e so e be ke hona re tlang jwale re ntse re bua dipuo se hanang fela re se rutlwile bohloko setšhaba ga sieme ka maoto bo mmakgwebo bo rakgwebo botlhe ba kgonang go kenya letsoo ga ba kenya letsoo ngwane so bane re tseba nnete ya gore go e tsalang ka emeng ya meka ubere ya rona mme re a lebotlhe o lebogeng le eo sentse re re pele ya pele kgaitsedi ya motho ga o na le diphetoo mo na le mane he o tla re tsebisa empa ke tseo di-9 tsa phato diatla tshebetso ga e bentle kgaitsedi yaka
7: ke lebohile o le kgaitsedi ya motho
0: thank you ngwane so Mamedi ere ha ile mona hemetsotsong e le shumele metsomedi pele hona ya borobedi ke lebe mabenkeleng ha ke khutla mona ere tlo kopana le mo le boheng hape ka morao mo tla be sentse re kena siwelele FC re tlo kopana le gaitsedi ya ka pule mabena re utlo gena kopano ena e o banyolwang ka yona e o banyolwang le yona dintla kgolo ke dife ba ne o itsa ge gaitsedi ya motho e renyolwa ka engwe bima hampi kopano tloka ba tsietsi ba siwelele ba beteng ba tlo utlwa ditabatse re tlo ditshotla o tlo re fa dintla kgolo ya mamedi le yena ka mogana ko e sa fedi sempelo re ke re mabenkela ke khutla bona he re tswele pele ho renya borobedi tlo itukisa teng go ikantse one so one is ke la ba ga go mamedi o nyolwa ka koreana ntletletsa la sia le moemo na wesu ka rate a ese ha o so ka u utlwa ska ba fetwa sumbo
5: Yipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela spinners onge jackpot race. Fetcha fela ka 2 rand ka pao feta dipapading tse hlwaweng. Sa habanero, ka laboraro le le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
8: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E ho fakeletse ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
9: Ketika Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ife ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka 164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Windhoek Premium Draft ka 195 randa. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
0: Kena ka setotswana lebaleng la matsebetsebe le Hollywood Bets mmoho le Playtech. O itshwasetse tjhelete e balwang ho 1.5 million ya tjhelete le Haval Julian Pro. Betjha ka 2 randa kapa ho feta ho di-slots, 10 randa kapa ho feta ho crash, 50 randa kapa ho feta ho di-live casino games. Di-slots tse akgang Mega Fire Blaze di sentse di tsekema. Ha ile cashite le kikite tsona di etsa menyakwe e thibang letsatsi athe Adventures in Wonderland Live leseding di tlisa morolo ho Live Casino tlhodisano ena e fela ka di 31 July betcha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaiso betcha nang le license ba dilemo tsa ka tlase ho 18 ha ba dumelwa ho betcha bahlodi ba tsebana ko ya ho emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp 076 675 0710.
6: Sadi papa di ho le sedi FM.
0: Mabedi motle ke kopana le molebo heng lebolebo
10: sibili
0: a o ke a dumela ngwana e sentse tswela pele ha mna ding tse ba ite bute buka jwang ka bo
10: ei ke khutla jalo e sele half time e sa ba ile ge futsonga morileng he rabona Portia Boke afumana karate etsetla setlopeng sa Ghana le Cape Verde mane rebone Maisa Cardoso afumana karate etsetla hopole he bana ba Ghana ba ile ba ba di runners up magetlo a mararo mona ho Wafcon ba ile ba fihlela finale ya Women's African Cup of Nations selemong sa 1998, 2002 le 2006 bantse ba kopana le Nigeria ntse ba kakata fela Nigeria o hopole he hore appearance ya bona mane ho Women's African Cup of Nations ke le shume le metswe meraro ba ile ba qala mane he ka 1991 ha o sheba bana he ba Cape Verde bona ka nnete ha o sheba di rankings tsa bona mane ho FIFA ba ntse ba dutse mane ho 120 ha o sheba appearance ya bona ba ne ba qala tsatsi la ka jeno ho tla mona ho Wafcon e fela ile jwalo he re huwe magaola ganga huile huwe half timing man ge putonga entsele one Ghana ele noto ka mane Cape Verde ba lokela re ka nete bana ba Cape Verde ha ba khutla karolong ya bobedi ya papadi ba itlopisa hantle mono bo harreng ba le bana ka nete ke mono bana ba Ghana ba gona ngore ka nete banke bolo ya bona ba yepile ba lokela re ba hlokomele ka mane ho Ghana Portia ka nete ya ntseng ai abapala ka bogabane le yana mane Dorisa Bauduawa yaneng he ya hlabileng ntlha karolong yane ya pele ya papadi ba lokela gore ka nnete ba ba hlokomelo ba ka nnete ba kotsi ha ba ya mekwallonga ba lebile mekwallong ya Cape Verde sibili
0: ai we be mona tshwane so tsa keng ke ntwa ha o ntwena mosebetsi o motle girl
10: ke a leboga
0: ke o batla of course man le of course man le bu man
10: Tsohle tsohle di tlaetsa hala hona jole ke santsane ke be ya bophelo ba ka matsong a Jehova.
0: Ai man but ba lwana ke tsebe utlwile go Wafcon mane ka nnete bahasi ba ntse ba etsang ebile re kena le kgweding ya basadi ebile tournament ena e le ya basadi ko re kile karatšhe re na le talente ngatampe ya lona le bodikeledi monana bohasing ba bolo ya basadi tlameile ka nnete ba etse plan ke bone ka go Wafcon e tla nna ke tla o applyela e bo tla nne go kgona go fitlhang o tla ikutlwa.
10: Ka nnete tseno tsohle di tlaetsala se di etsa hetse
0: ke lebile o le tlhagatsela ka tshebetso ntle na tefelwa he o nyolwa le go ikate ka nqano ga bogobedi.
10: All right, thank you sibili,
0: thank you ena ngwaneso mamedi e mehlano metsotso pele hora ya borobedi e re he metsotso ngene mehlano tshene ke itse re tla ke tlo se ka sekaenana ya di sponsorship rights hey FIFA ke yena hey mo president Gianni Infantino ba le mamedi nako ya hana he e vele handlantle ka gona le bothata ka mehala gona wa tsebatsatsing le ha se re botla ka this call e ska ba retsa jwalo ho hang mamedi ke hana ke hana hehehe a ke re leke pule mabena hape moamedi re tlo utlwa tsa kopano ena e kgolo e o batlo e tshwara go rula koko o itse ga e ngwane so ene re nyolwang le yona ha empe a holo fele he ke le lena ke mamedi e batla o lwantshana le taba ena mohala o ke sa tsebong go etsana jwa he o ba neng ka retsa tje fele o tsebe kana go tseding motho yo bongongorego ge o tla bo shebile go fumane moedi wa hao o bo ga tshe ntwa di hana o kopana tse e re mpe ke lebe ho momamedi e hane le go kene momamedi ha ke tsebe tshene tweke baking ena na e batla re phoqa ai pula mabena ga itsira motho ke u likile ntate ka nnete ke likile weso ya hane thabiso itse ga engwana sa se retsa tse se le mpe a holo ya hana mamedi o kena empa ka bo khutshwanyane fela siwelele supporters general meeting ke yo he anyulu ba ka taba ke taba ka mmala mamedi ka di one tsa phato ba to community hall ho renya borobedi ho se we tsa re hengwa ne so re tlo se ka se ka ho tsedintsa dintlhagolo ho lukisetsa NEC elective conference le ho fana ka tlaleo raporoto ya trust fund ya batsietsi le le bitsa ga ne so tsebotla bo sontso o tsebiswa le ho phatlalatswa jeresi entsha home and away di bapa di tsentsha mono batsetsi batlamelo tlo di bona a o mamedi ne di le monate ka o fitisa bila ditswa molomong wa pule mabena se re tla bona go sane re beya ka o baneng la bahlano ke papadi ya banyana banyana mo mamedi go genya bosupa ga rena le nano empa o sane he sentse re tlopisitse re tla bona go na gaitse da motho re mofumana joang a ke a tlo tlhakisa letseding tsa dinthlatso a di ammeng mona re ke etse tsena he mo mamedi a se fedile na go setse mebedi fela metso so mamedi fetse na
11: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
0: Hey, Mohammed, o thata o bime. Ha re tsentse re beile leihlo tabenana baneng FIFA le yona e shebile o tsetela mo mamedi ba shebile menyetla ya hore tjhelete e kene bolwe hole. Ai UEFA yona ya hana. Mamedi ho thwe 55 nations tsa UEFA di ke mi seditse ho boycotta tsisinyo ena ya FIFA ya already percentetse mashoma mabedi ka nnete di bulelwe di company tse weleng re di batla ho re ka nnete direke mohlomong tse ding tsa diabo jwalo jwalo hore ho matlafatswe bolo hlakore lenana la ntshetso pele re shebile di sponsorship jwalo jwalo Je le sebile o beilwe nako deadline. Infantino re di 19 tsa loetse le monsena se hudimo sa 2026 211 ya di federation tsa bolo. Tlameile be sentse hlakile o rena huwa pele kapa huwa mraona ka tshisinyo ena ya bona. Fela he UEFA mwamedi. He UEFA ya lwa. Naibe re ka bona nakong e tlang bokamosong ba bolo wena thabiso UEFA e ikemela ya gae FIFA re gathetse ile ka tsamaya ka World Cup tshale nna bonnete ka World Cup a ne ke hana or half time e le thabiso ai ha ke tsimka po ene o natifetse na go betse mamedi ka nna ka bua fela ka gore nna hehe ene o natifetse wena entertainment ya bo Madonna
12: a tshwane zwa a e mixa na defelwa ho hang
0: e
12: no Infantino e o rekisa bolo go lla le Sepp Blatter ntse re lla ka yena ngwane
0: so eh
12: Infantino a se mantjwa ka
0: sa
12: mantjwa
0: Sepp Blatter go rekisa bolo ke mo ya le ga go la mateng o tlo go ngkhutliseng e
12: le yena o sa tsofetse ngwane so empa a tshe
0: tabe ya lona di le moye ke batla ke go se ka se ka betire go tlhola batho ba bangata ba ikeme le ga dikopano tsa gona tsa service sport ba lla ka dilemo tsa bomamma o bona ye ya maoba mo ba lla ka pesita u ba se ba re pesita u tsofetse ha pesita u a tsofetse Ronaldo yena jwa Messi jwa ai manna le mo re hloka nnete man a ke re ben le nnete ai zo man
12: he age is nothing but the
0: ke tsho jwalo ha utlo ke ha utlo re pesita u bola el fausta u so ba tsofetse o tlo re nka Cristiano le Messi ha ke qale mo bolo ke talente ke mahlahla ha ke tsebo ke boqhetseke ke bohlale ntate ha mangwala ntse a dumela ha ke re butleng ka taba ya dilemo manna ke a hana
12: ha ke o tlogetse
0: le ka mpala ke buella pesita ha ona taba re tla e buela re khitse la botho le mabedi ha ke mo kentse khoneng a izo mabedi ha ke fele taba ena go nona motho batho ba hudile hehe ha motho antsa gona wetsa mosebetsi wa hai ka makgabane ka boqhetseke bona ha re nke fela ka yena Messi re nke ka yena Ronaldo bo ozil Renzo le ka mamedi busumbona le nalatsa dipapadi mme sentse re mamedi bo monate mana nngwe hlalatelang mo ha u be le wena hle ka le gatole o fitlala re kopana ha fena kong etlang matso ke ya mofuthu a latelang ana he wa motse ba go ika ke nese
13: sa dipapadi ho le sedi FM
0: Neso re ka bene re satse hlobane jole ma ba ne o tlantse rena le skolotonyana sentse sa letse mogau hai
12: Ko re mao ba no sitilo lo itswa.
0: Ke sitile re sa ka kutle di jela ba sa mfone la ga. Mo tswa. Ne kala bo tswa sa o tle bo hloko jalo.
12: Wa futhula hore.
0: Eso, o tswa ke fitle ke gathetse mpa ke utlwisisa go Mohammedi re mo fa tsona di chesa di le fresh di le jwalo. Ha e tla re tla mme a go jwele getse mo seletsi wa rona ka makgabane. Ebe re sitiswa ke di tekhniki ka mo hai man le Brian le so wa han Bruno wa lwana le na no ne ku mametse ngwane so le na ne kutlwe bohloko
14: ah o tla loka ga tola ka o tla loka ka modimo ke a ukwa fela o tsebe ha o ikemiseditse o bona le nthwe ke fitla ke na dipakeng jwalo so go go ya o gaola maphiwana
0: wa tsuba ka nnete ngwane so fela bona he nthobe maikutlo go ri yana ke tsatsila yone ke na le we
14: ke le buile ha holo hlebidi se busi bo bohlehle le aizo ka mo ka o fela ha lona
0: le wena be jalo fela ga tla ka ga le boha
14: ha se mo he mamedi ha ke tloa ho sibidi mo le fevalo le nna ke kopane le moifo wa monyaka gaolo ya dikete tse thago magolo a subileng le metso e mine ke monyaka

Ehlana hlana ke le mudima hla ho phetsela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise deal. Ho tla inusa ka ngkhona ho ntse ho etsa la dife. Ya ka jono kgolo ke a diketse tsa tharo magolo supile le mizwe mina ya munyaka. Na dipelo.

0: re tswele ka ntle re ile o bua.
1: Re tswele ka ntle?
0: Yes.
1: Ke eng a nkgolela gole le mapalesa te mo
0: mathata?
1: O batla go bua eng?
0: Mathata. Mamela, ke tlhoka thuso ya gago.
1: Ke o thusa ka eng?
0: Ga wa utlwa.
1: Ga ka utlwa eng?
0: Otho abuti.
1: Otho? O etsang? Se ka nna tlamaka ka e wena o tlamaka eng e kanakanang o ka re o ntse o bale ya dintšha di ulelekisa je ga ke a utlwa ka gotho go etsa o etsalang kae
0: ba monkile maponesa motshwere maobane bosii
1: a good ba seberitse
0: ore
1: le tlwa le ka nnete ba diegile
0: nonoore kutu
1: ee
0: ke kutu ya eng jwa le kutu ikae mo wa bodi
1: helang wena
0: na o ntse o ikutlwa ore o reng
1: ei fane o ka tlalela tsotsi ga ile o llelwa ke ditshepe
0: moki enwa ga ba ka monka ba mo kwalela go tshwane le nna ba tlong kwalela wena ga utlwisise o bona gale ke founelana le oto ebile ke tswa ke kena mo polaseng ya
1: gabo fane o ranteng ko kwetsitse ga ke ile ka rengwena
0: noman abotiman
1: ga ka go kgalemelaisa tloa fela
0: but nao batla mpolelela gore wa celebrate jwale
1: ke wena
0: teng ga nkare ee ke nne tong kgalemetse then go tlo fetiwa kae
1: bona ga ke tsebe monna o nkutlwa kereng ga ke tsebe le gore nao ga o tla go nna o batla gore ke o thuse kaeng kapa ka go etsa eng gobane tlwa le ntho tsena di tswile taolong ya gao wena
0: wa bona ntho ena ga e ka kopana fela le funyafetle yane ena ya maobanyana mona go fedile ka nna brother big I need your help ka nnete mona teng ke tlhoka thuso ya gago ke boile ka lengwe lefatshe ba utlwa and-e le bathonyana bana ba lesome ba nneng ba dumela go nna ka bolelela bone ba ile ba tlo tsamakao fela ga bona
1: ea ee o ka bile o naganne pele o kena-kenang le bophelo ba ditsotsi wena monna go thusa motsho wa gona kwaleje e go thusa
0: ke ne ke le ka bophelo brother big
1: o le ka bophelo
0: gantle-ntle wena molemo wa gago ke eng bophelong baka e ke alla mona wena o duletse kore o busy o nraya ka seeta fela
1: fane ga go sana ntho yoo o ka e etsang ka gona motsotso pele beke ena e fela ntšha tsa mmuso di tlabe di le gagaomane di kokota ke ditlofatsa dipotso di tshwere founu ya ena oto eno ka letsogo ke a o bolelela ke a o bolelela
0: jalo go a tlhokagala gore ka nnete o nong gopotse ntho tse jalo brother big go a tlhokagala nna ke itse ke tlhoka thuso ya gona jale o mpolelela ntho e ke e tsebang e leng yona ntho e ntlisitseng kwano mona gore ke tlo o kopa ore nthuse
1: fela wena tsamaya o ile kopana le makweta a gago le tle le itukisetse go araba dipotso monna ga e ba o kgonagala fane wena o tlo o itlaleye seponiseng pele ba tlo o lata ofising ya gago monna ee itlise
0: gore batle ba re go ingwaya e le gwego
1: gantle
0: a never

0: Le sedi FM ke mollelwa ke metsotso e le shumele metso e robong hantle ka morao ho horena ya bo robedi ke tlo boela ke fitisa mabenkele ha ke khutla mono he mamedi wa hopola ke ntse ke tsamaya le ngwaneso molebo hentshwane bakeng sa tsane tsa Wafcon ke di group stage re shebile ho group D Ghana le Cape Verde di ntse di hle di kolokotshana mono tla nna re fe dintlha di diketsalo tse tsalang ka lehlakore leno ibe he ho fitela ho renyane ya leshome ibe re khutla hape ka mora ho renya leshome ho fitela ho renya leshome le mtsimedi ke bo qhobale yena bo sibona ho fitela ho renya leshome le mtsimedi re ke tla ka mona hape ke boele ke khutla
1: bakhani ba dipelangwantsa bana ba sekolo ho seng ho ho le ho ng ha Maria bana ba rona ba tshepetse ho lona hore le ba fihlise dikolong ba bolokehile empa ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing le ho potlakela ho fihla ka nako ho beya maphelo a bona kotsing hopolang hore bana ba rona ha se merwalo ho palamisa bana ba bangata ha hulo ka koloing ho fokotsa bokgoni ba hao ba ho kgina koloi mmileng o metsi kapa ona le leqhwa kganna ka boikarabelo fihla o bolokehile sireletsa ngwana e mong le e mong leetong le leng le le leng molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
2: bomamputi ba abelana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi moputso wa bona Carling Black Label Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
0: Mamedi taba tse ding ke tsena bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng RTIA jwale bo kenya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng ARTO molao wa ARTO jwale o se o qadile ho sebetsa bommasepaleng ba 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephethephethe ha bonolo le ka potlako nka bohato hona jwale hopola dikgetho tse o nang le tsona tlasa molao ona wa ARTO fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka mora ho fumana fine kenya boipiletso ha o hanyetsa tlolo ya molao ya sephethephethe sena etsa ditukisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo kgetha mokganni e mong etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke RTIA ha o lefa difaine tsa hao tsa sephethephethe o se ke wa qhekellwa bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le ARTO letsetsa 086 1227861 086 1227861 ke di nomoro bakeng sa tsohle tse dipotso difika pa difetse amanang le ARTO.

0: Dele Ale. Mare khaba khaba ni le tlwelle molepe wa le hlabula o itjelle molepe o pota masiu ka hohle. Khomu musela moreneng ha ila motsaneng ho ya ho neha. Ke ri alo ke ipaka hatsa ho nna ke motlokwa ke mogalo ke motho a matjotjo motho a mafoko tsana o behela kai. Mwa hola letsa bela di chachane motho a maka ibe sefona. Ke motho a mamogopodi ya pula motho a bong khatlele le baka motlokwa wa tshotetsi ka sebele. Ke le watlelana heng ha ke otlele motho lapeng mona. O ka mpona ka maotong ha ke furaletse hore ke setlolo sa bafokeng ba mahuana. Mahuana botlalane ba hasa ba gampe wana ba hasa dikgomo ba hase le batho. Ba qetelle ba hasitse dipulungwane naheng hobane ba mahasa ekare diikepolana. Ekare dinku di tswa mokgwabong ke bona ba kgabela tsatsi moramodikeng. Kgabela tsatsi se kgabela nama. Etsa nkapara diboko. Tshu tshu. Bisola eya. Ya ba ke a sejaga le o sepepa sa batlomba ka ntlo vuzidle khaya swele belusi. Batho ba sebesane sebesana ba le hapula ena. Phoofolo tse fulang ha iko hona o hloka badisa. Le mo ka diphatleng. Cha cha. Ke bona le botsana le sampotse le gena ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motla ntshwanela le molelele tswang ke foke ke bosiu. Ke nna mme wa ngwananya le moshanyana a matle mae ba bana ba motho tswana ke bua ka karabelo le palesa. Batho ba hapile mpelo ena ka katsela e kgetheileng. Nna ke nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke yananetswe ratang le re fentse. Fefe ngwanana. Ntho di ile tsa fetoa hobane re bua ka re ya rabilwe ngwanana le thabo la mmae ngwananyana a tlhafutse ntla mmopo. Ke rakgadi wa tlhokomelo le bokamoso ke ngwana mme mama ha ngwana ntate tshwenyane ha e sa le mofuitse le badimo. Nka eketsa mabaka hona ba le khothotsa ema. Ka bakela mafokisi mosebetsi o siyo hobane nna ke kgaitsedi ya lefu le kamoelo ausi a selwane le saole ke nna ntswaki ntswaki lele ntswaki wa banana le bashanyana ha eso ngwanangwananyana o na bone ka nna mamedi dumela tle madume ha fele mesedi ke tshebeletso re mmogo ke lebitso la lenaneo ntswaki ke la ka lebitso ke nna monga lebitso go ikate go igoi la khomu nkwana ba ile ba ke matshepiso tshepuna ke tshepu butle he ha dilo ho ya mashoma mabedi mitsotso tjena mashoma mabedi mitsotso pile ntswaki ka mora ho rena ya borobedi ho lena la re mmoho jwalo ka kile ka hlalosa ha ke tlotsa ma ke le monsi mbona ke tlotsa ma le molebo hentshwane o tla nne a re fe di ntla di diketsa halo tsa ne tsa Wafcon ho di group stages ho Ghana le Cape Verde e re ke skebe ka senyana go ya letho be sentse ke tsubella ke le ba ho yena lebu
1: o sentswaki
0: o phetse ba ngatola ka
1: ha ke phetse wena o phetse jwang
0: ke ba balletswe mo hausa nka pegi
1: ka nnete ha fela bophilo re bo letsatsi re le bone ka jeno tje
0: e ho nkile mo hau a go go fe o re ne letsetse ntseng di tle di etsala ka lehlako go le o ka pakeng tsa Ghana le Cape Verde
1: dinto di se rifetuile karolong ena ya bobedi ya papadi mo mamedi re kudumedise hape ke karolo bobedi ya papadi mo rileng ra bona dipetro di etsagala bankeng ya Cape Verde mo re boneng Romani Romina Rosario a kena o pepilwe nomoro ya borobedi mo re boneng he Sandra Martins le ena a kena he o pepilwe nomoro ya shome le metso mebedi ena le motsolo monga ebe he kamane ka ho Ghana mo re boneng he Priscilla a kena kamane Odibea le ena kamane Linda Obu bu ansa ake na lena he kamane hopule he bana ba Cape Verde ba ithabile ka le rumo ke ena kamane Maisa Cardoso e bile ke ena kamane Elia Vieira ya ithabile ka le rumo ntshwarele he ke ena kamane Elia Vieira ya ithabile ka le rumo entse le 2 Ghana ele noto kamane Cape Verde hopule he hore bana ba Ghana fiction tsa bona tse le shume ba hapile tse robedi e be he ba korile dinthatse ka ba le shume le metso me raro le metso e meraro papa dintsa bona tse hlano ibe ha ba korua he papading tsa bona tse hlano ha ile bana ba Cape Verde fiction tsa bona tse supilenga ba lahletswe ke tse hlano ba koratse nne papading tsa bona tse hlano ba korua ntlhatse ka bang le 10 le metswe me raro papading tsa bona tse hlano entse le 2 Ghana entse le 2 Cape Verde ka nete bo ba ithabileng ka lerumo teng re bone gatello ya bana ba Ghana ba ba hateletsa holo bolo ne tlo mane ho yena Priscilla ya qetang ho kena ka nete a re o ikorpetsa ka ra di 18 ya ba bana he ba Cape Verde ba ithaba ka lerumo e leng yena Elia Vieira ya pepile nomoro ya bohlano ka o sintswa ke
0: moleboheng ke le buile haholo ke tla boela ke khutlela ho wena hape ka tolaka
1: ho le buile nna
0: ha se mo he mamedi moleboheng hampe ya ho ye mashume a mararo tsena metsotso ka mararo ena ya borobedi ke keng ke pina ho bile e sentseng kisa mane nakong ya kgwebo ke tlokopana le bana ba moetlo wa basotho Dr. Tantsi o teng sungona ke gatile ngwane motle di tshabeng pina ena e binwa ke ka maghethana ha isale ke phoka special

0: Ke ratile ngwane motle ditšhabeng, seponono se di ko timarameng. Boga goriana ya tla ya ntshwanela, seponono ngwane nwa o itlamme bontate. Tšhedi ya bela di a hlweba ka nnete, madibe a pšhamatala ke pine monate ya phoka special. Ke ratile ngwane motle ditšhabeng. Ee, o tseya o se o bona motho a o tshwanela ka nnete, ka mantswe a mangwe o bopuwe bakeng sa gago ka o ikgetha. Ee, o bopetse wena fela. Mamedi, ke lo kena kgwebo metsotsong ena e 25 jwalo ka ke bontshitse re tlo kopana le bana ba moetlo wa Basotho. Ha bo hlatswa kwana go utlwe na taba di eme jwang bakeng sa seubona. E re ke tle nne ke kopane le moeti wa ka kwano. E o tsebe wa le ntho tsena ga di ditše, ke batla go bona e tlotla. Oa, ke ne pile ga e semphile le bone le lefubedi jwalo ka mantswe a mang ke e fitlhile karolong e nepagetseng. Doctor Tantsi, dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi.
1: Mamedihle kekere, ga re ralotse nako yona ne di sale ga e sa le yo ka letlhakogong la rona. Ge na le ntate mona re moetlo wa Basotho wa tseba ke rekile tlhagiswa tsena ka Sontaga ke la boraro ka jeno o tshwere bopaki ka letsogo ga re monke re mmekgwe. Ntate wa nkukwa, ga o ukwe mona ntate, o rekile tlhagiswa tsa moetlo wa Basotho ka Sontaga, bothata ne le bofe?
2: Wa tseba ntate wa ka gono na le nonyana tsa dikobeletse bonalang di bapalela humantlo ka dinka ka boswaswi, ebile mogao ka tlhokomela go na le engwe e robalang tlasa maplan ka ntlong mona. Ntho tsena tse re di bitsang maballo ntlong mo.
1: Ee ntate, ya ba o batla eng ga bo moetlo?
2: Ke ile ka fumana sehlagiswa seo sa matlhaba 3-4 jale engwe gape e ne le gore go na le motho ya neng a robala dipakeng tsa rona mona e ke mmonang ka setshwantsho se e sa bonenang kare ke motho mang.
1: E bana o ne mmona bosibu, o ne mmona bosibu ga o robetse?
2: Ee, dipakeng tsa ka le mofumadi wa ka mona.
1: Ga go ukwege wa bo o fafatsa ka letswai lena la moetlo wa Basotho le bitswang ka gore fela ke matlhaba 3, o ithutile eng ka morago fafatsa ka letswai le?
2: Wa tsewa ka nnete ga e le o seng ga letsatsi ya kajeno ntle le gore motlhomong o ka batla ko obetsetseng. Ke batla ke fumana sebakeng seo ke ne ntse ke se ntse ke sebeletsa go sona mo ntseng ke haha ntlo.
1: Ee,
2: ke ntse kela foundation mono go na le sene se pakuing ga e le Sonta sona se re tswang go sona.
1: Ee,
2: go raya sona mono ga re tlodiwa samente o seng se re laisholla leshabathe ka morena ke a re kopana le mantle sebotho se se qalo
1: ka morao re o fafatse ka letswailane la matlhaba 3 e leng lane la meleko.
2: Tanki
1: yo ntate, ga go utlwe mona o sebedisa le moriana ano wa hlatswa le sejeso. Ntate, o ithutileng ka tlhagiswa tse pedi tsa moetlo?
2: Ao, le lesokolelane ne ke na le lona ka nnete lona ga jwale le fedile ka ke sa gopola le ona gana lesokolela kentshoa.
1: O ne o tshwenya ke lesokolela
2: ga botlhoko bona bo gaisane gagolo a ke sebetsa ona mosebetsi o ba ke mo kontraka ga ke inama ke re jale motho ga o dua samente o inama nako e tee e le kae ne kanka tloe.
1: Ntate, ka lebaka nako re leboetse seabo sao gagolo na ne o la moetlo wa Basotho le legolo gagolo mmamedi ke tseo he ga o batla dintho tsa gago di tsamaye gantle e ka ba o ntse o gaga o bona o se o sa bone gantle reka khombo ena ya moetlo e nang le letswailang le bitswang ka gore fela ke matlhaba 3 le o ka fafatsang ka lona wa futha wa tlapa nwa ga tlatswa le sejeso o na le thabe o na le lesokolola o se o kgetha le dijo go na le tse o sa dijeng a kono e tlatswa o e pane le sejeso ke ye ke re tlhagiswa tsena tsa moetlo dibakeng tse ngata gago ga dinke le matsatsi wena mmamedi ke fumane gore bakeng tse ngata tlatswa le sejiso di fedile ke ke ga o lo reka tlhagiswa tsena ga gara dibotlolo tse nne tse 5 wena mamedi ka mona ka Bloemfontein batho re boetse re teng he ka tlhagiswa tsotlhe tsa gorona go utlwileng tse di teng he ka mane ka Welkom he minisi mono container ke tseno tse 2 batla tlhagiswa tsa moetlo Basotho ka mona ka Kroonstad African Herbal mono re teng Klerksdorp ka mogo tshwanang African Herbal mono re teng athe ka mane ka Mafikeng ga lelela ba tla tlhagiswa tsena he di fine discount postroom o Masewengele athe ka mane ka Pretoria he bo ka mona ka Rustenburg bo Binoni Lakeside Square re teng ka mona ka Vereeniging Tuxedo mono he moetlo wa Basotho Johannesburg re teng Park Central Soweto Touch Life Remedy sa Stroll re na le ntate tshepang he opposite re nke mono Makoti Mothi Shop di ne di fedileng ba he tsebang hlatswa e se teng ka mona ka Durban he di bisintsong tsa Lesotho re teng Sprite ka tlo mono he le Tsong Shopping Center moetlo o teng ka ba ka kwakwa re teng na le di molo mono ho Dr. Richard ka mona ka Senegal he mahlala 300 la le siko mamedi hlaiswa tsa moetlo mogwatsona di tumme ka ho etsa mehlolo se pasena so ha tsena ne se le siko se se le teng he bo ka mona ka ritsi moetlo ba suteng he ka mona ka Bax Bethlehem Bax mono he o la mpatla ka le ka dikatse ho moetlo re batla hlaiswa tsena tsa eno ho se bona mamedi wo Springsman hopisi hlatswane fedile e se le teng na mo go tsa moetlo bo ka mona ka matetele he re teng 078 331 20 82 ha ga di phete wena mamedi 078 331 20 82 ka mane ka Nigeria le ne di fedile he bantu medicine mono henda di mo fukeng o se a di tshege ka mona he ka le bogone he mai mai mono mutishopo re teng 078 331 20 82 078 331 20 82 mamedi re jwetse na o hokae go thuse ka dihlaiswa tsena tsa moetlo mentsa ke ya hlokomela gore yao metsotso e seji le mabedi go sana ba go ka hlatswa mme ba reke khombo bophelo ne di sale ke bo
0: ke le buile Dr. Tansi bosubo botle
1: ke o taba
0: ha se mo he mabedi e re be sentse re hlaha ka nqina ka mabenkeleng
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: ha o hlokahala ntho ya ho qetela eo lelapa la gao le tlamehang ho tshwenyeya ka yona ke tšhelete Karabelo Funeral Cover e patalla grocery ya dikgwedi tse tharo lejwe tšhelete ya matshidiso le ho kgutlisetsa mofu lesotho ho tswa hohle ka hare ho SADAG ho tloha ka bonyane 2 rand 20 cent ka letsatsi lelapa la gao le bolokehile send lesedi on WhatsApp to +266 6244 8775 ho na le dipehelo

0: le nna ke a dumela seeta se tšhesa motho ya se kwetseng ke metsotso e lesome le metso e mehlano pele go hora ya borobong e re ga e dula mono be se ntse ebile le nna ke amoela moeti wa ka ke kopana le bana ba dikgabane heba lesi ntate semana madumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi
1: kgotso mentswa ke tlhae sentse ke dumedisa le mo mamedi ka dikanta tsotlhe gotlhe mo a leng gona teng wena mo mamedi a motle re tlile ka moriana wa rone o a ne o matlamata segeledi super health care moriana o keke go tla o thusa gagolo go beya tswekere ya gao taolong ngwana mo mamedi a motle moriana o tla o thusa ga o na le bothata ba high blood le tswekere tseana tse ke dulang diphagame mathata a pelo stroke e ka setiana le gona modikwadikwane he bona mo mamedi a motle moriana ona wa segeledi super health care o boetse o tla o thusa ka bothata ba diphio majwana a diphio majwana a senya mosesiwane o mosetlha o tšhesang o peteletsang o tswang ga botloko ke re mosesi o itaola mosesi o sa tsweng sebedisa moriana wa segeledi super health care ona mamedi a motle o tla o thusa e ka bona le bothata ba sejiso thabe kapo tsona di-alsa wena mamedi a motle ke bue ka acid ene e ngata mmeleng wa gago segeledi super health care ke pheko sebedi se tla o thusa ka bothata ba segame sa ne se masapong manonyeletso le mangwele a ne a ruruang mesifa yane e honyelang e huleyang ga botloko sebedisa segeledi super health care ona mamedi a motle go tlotla nyoko le seso mmeleng wa gago mono sebetse se tlhatswa pelo se tlotla leleta mmeleng wa gago mono wena mamedi a motle mo mamedi ka bona le bothata ba botsikinyane magopo ditshwelesa disoke tseno ka bothong ka mono bošwa wena mamedi a motle o na le ditlhoba ke tseno tse sa o jeseng ditheoelang sebedisa mogenono wa segeledi super health care le phoka leno le botlhoko e tla bapale ya maobane segeledi ke mampuri wa pheko o ikgethang ya lefule na la mofetsi yona mofa mo mamedi wa motle kankege ka mefuta yose se tlhatswa madi se bula methapo se tlhatswa letlalo la gago le boboreletsana bo botle se boetse se tla o thusa go ntsha tlala yane ya popelo ka motso wena ga itsedi yaka lapeng mono e ka bona le bothata ba selomi dinako tsa gago ga ditsitsi o tlhatswa galelele ga o sa tseba gona date ya gago gantle ke e feng o ile wa thola miscarrage jale ga o soka ba o tlhatswa popelo ka pontso sokola lesea moriana o ne paetseng sebakeng sa gago ke segeledi super health care se phekola lebanta diso magopo e ka setana le mathopa mmeleng wa gago mono wena mamedi a motle segeledi sena se tla o thusa go o fa maatla wena ntate mogolongkgono lapeng mono se beetse se betla dithipa tsane tseng thiti wena mamedi a motle re bua ka segeletsana sa bana moriana o maatlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono wena mamedi a motle moriana o ntshang leleta lebese tshilana e ka setana le o etsa go ngwane o aje le o ithuma gantle ka dinako tsotlhe segeletsana sa bana se phekola lebadi ditlapedi diso magopo le letswejane ngwaneng mono wena mamedi a motle esita le go laola motšheso ngwaneng mono se boetse se tla thusa ngwanena gore wa tšega e otle gantle ka dinako tsotlhe re bue ka letswai la ne la tsela tshweu mampudi letswai le ntshang senyama sekethon mmeleng wa gago mono mathata a mosebetsi sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa kere o na le ditokomane o na le mangwelo a nepaetseng a lekaneng go ka fumana mosebetsi empa ga o fumane le ga o fumane o dula le jwa motsu sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa go leleka tsotlhe tse e tlang ka bobe mmeleng wa gago bophelong ba gago wena mo mamedi a motle letswai la tsela tshweu le tla o thusa wena mamedi a motle le di-relationshipng tsa gago tšheo ko o tlaya gantle o ko o rate mo fufutso o ne o bogale o ganang o tlhapile ke senyamantho eno sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa go leleka letswalo leno le botlhoko le e kareng ga le fitlhe ke o ka phaphatheya sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa go leleka ditogo tse mphe bo spiritual husband togo ya ntwa togo ya o loga o ja ke bo madimabe ke togo ya o tlisetsang senyama bophelong ba gago ngwaneso wa sekolo ke re sekolong ga o sebetse gantle fela o motho ya botlhale bona bona bo gaesale letswai la tsela tsone le tleng le tla o thusa go leleka ntho tsena tseo setisang go ithuti gantle tšhelete e tswa dipakeng tsa menwana ditšhelete tsa gago di fasitse le ga se di fitlha di nyamela fela sebedisa letswai la tsela tseo momen le tla o thusa maoto ane a botsikinyane maoto a opang ke ditogomo mmele one o botsikinyane mmele o opang ke ditogomo sebedisa letswai la tsela tseo kgwebo ya gago ya kekitlela e tsamaya butle sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa yona mamedi a motle kekere tsela tseo ke mabusetsa e busetsa meleko go beng ba yona ngwadeso e ka bona le bothata o ngaka jale ke re ga ba sa kena le ditla di customer ga di sa kena sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa ditogo tsena di kedi seke tla salelame sa mong nka dinomogo tsa gone o tlhogile tsetse go utlwa gona o ka thola ditlhagiswa tsa gona ka go ba di fumanega dibakeng tse ngata gagolo 072 020 2371 072 020 2371 +266 62 12 0662 +266 62 12 0662 hopola go ka go thola le ka WhatsApp 072 020 2371 +266 62 12 0662 62. Hopola mamedi go tlhaisa tsa gona o di fumana fresh data Gauteng ka sitana le bona office ke le ba mentswa ke.
0: Ke le bile ntate
1: di goma mme.
0: Ha se mo he mamedi ha ke hlae ka mona ka mabenkeleng.
2: Kete ka Major League birthday ya rona le Shoprite le ka shop. Fumana 750ml e ka pay for your Gordon's Gin, kapa Spirit Aperitif, ka 164.99. Le di 6 packets e pedi tsa di 500ml, tsa di kotkoti tsa birria Vintook Premium Draft, ka 195 randa. Di fumane ho fihlela ka di 10 August. Ha o rekisetsa ba ka tlase dilemo tse 18.

0: mamameli ba lesedi FM dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntswaki motlong ge mmogo go lesedi FM
1: nnete re mmogo go lesedi FM e le metsotso e robong pele go hora ya borobong ke maleka magolo goreng ya borobong ke tlabe ge balelwa ditaba tse eteletseng tsa go qetela pele ke mosi wa tshweu o gopole ke tlolokela gore pele ke fitlha goreng eno ya ditaba ke gutlele go molebogeng tshwane jalo ka ga ke tlhokometse metsotso e mašoma a robong kao fela e fetile fela go kentswe e mene e ileng ya sengwa ka mono ka lebaleng ke tlabe sentse ke ka go yena a re phuthe-phuthele taba tsena di akaretse kao fela di harela gore na e tlile ka kakaretso tshebetso ebile ya mofuta ofeng jalo ka ga Ghana e na le ntlha tse pedi Cape Verde e ntse thetha lehe ka mono fela he se re tla bona gore na ka nnete e merago yona metsotso e mmedi seile go kentswe go ye mene mono e mmedi ya teng e seile baikokona heno wa ba dula le e merago ya yona re re bone fela mamedi ke tlo fitlha bang go molebogeng ka letlhakoreng leno pele nka ya go le sebakana se ntse ebile ke tlo ya mane goreng ya probong ebe ge balelwa ditaba teng dumelang bana ba sotlheng ka mo dijakaranda mosia ko o bonetlhe o romametse tshebeletso ya lesedi ka mane ka tlipog o mametse lesedi o ntse a re lesedi FM ke molela ntswakana le thuso mothobi ka mane ka tikwane hopstart halala roy ka melodin virginia o mametse ke tshediso monyatsi o ntsa dutse le wena modiei matabane ka moka pretoria halao halleu mona mokoko mokana kwang ke labogago go tlhomphile motswadi wa ka ke madoda le mmakarabo ka mona ka mmadikgetla Dromsburg ke lebile gagolotlhe family ya ka le nna ke le tlhomphile halala ntswaki Thabo Gofu le dimakatso le mateke le mogo ha tumisi le sotho ba mametsi mai dumela khotso gena le wena ka mona ka majwe masu brand foroto ke na le ausi borotho moloisani le bukikanyo ndenzeni o ka mona ka brand foroto ke ena monga ditaba tsena ka ofela ke le buile ka mono ka brand foroto ntse ke le hona brand foroto mono ke bone mama wini tipe age ka nnete ga e koriana taba ena ka ofela mona tsana ho ntse go fatha fatha ha monate a re the falling rain ha tsa le mistere so le le mistere tsa kana go tsotse masepuna dumela hle ke mametse ga tuwa ke masimama ka mona ka gamulutse fusion screwon ka mane ka ka manyanya botshabelo di ji mo dumela hle matebo le tshepo palo ba ntse ba mametse tshebeletso ine be ratanya le sedi le ka mona ka zamdela herigwala france ke nna samuel pizzo mbongo mtana ka mbongo dumela ngwaneso motho wa mashaeng dikorong ra bohlale ng ke lebuile gagolo le yena o mametse tshebeletso ena ya lesedi mamedi ke metsotso e tsheletseng kao fela pele re fitlha gorenyane ya borobong ke tlo lokela gore be sentse ke ya ka go molebong e segale ke dumela o tlabe a sa ntse a e moma a e butshela a ba e butshele le osu ao ke so qete puo a ba sa ntse ntse mosebetsi molaola papadi ka letlhakoreng leno e re ke tlhe ke le tipatipege le nna ke lebe go molebogeng tshwane molebogeng
2: ausintswaki
1: ke tlile le nna ntse ke beile maemo leitlho mone wa lebile ke ra ge tle nne ke tle go wena ga tola ka pele ke tla fetela gorenyane ya borobong go balelwa ditaba ge fe tsona o sa ntse o bile o di akaretsa kao fela papadi ena ebileng pakeng tsa Ghana le Cape Verde
2: e fela e le jalo e le two kamane Ghana noto Cape Verde gopole ge go tshwana le sebapadi se ileng sa fumana karete e gobedu ge ka o bapala one wa Ghana mapempe botlhaswa gopole ge ka baka gopola melao ya bolo ge gopole law 12 e bua ka yona eno ge gore ga o ka bapala motho gampe ke mo ge moletsaphala e a tla kgonang gore a o fe karete e tshetlha kapo yona karete e gobedu gopole ke tsona tsane ka Group D ke batla go bolella gore ka nnete Group D ne di emejwang e ne le ke Cameroon ke Cape Verde ke yona ka mane Ghana ke Mali gopole ge Cameroon le Mali di tlo bapala ka gora ya lesome Ghana tla iphumana nomorong ya pele mane Group D e be ge Cameroon le Mali di tla bapala e tla batsona tse latelang o na sa fumane karate e go berika mane Monteiro Maria o na pe se tlo pensane sa Cape Verde ka nete o bapetse e mo mbohlaswa moletsa phala a ska tsila tsila ka nete o halokela hore ba ilo sheba hantle mane VAR eng hore ka nete o lokela hore a fumane karate e go beduka pa jwang ne he ile ya re moletsa phala ga gutla mono o bona mane ho VAR hore na o bapetse jwang a gutla a mofa karete e khubedu ya fela le jwalo he ne re le ka mona ka moleya Richard Stadium tsona tsena tsa Women's African Cup of Nation na le wena ha re buyele re kopane papading ya Cameroon le Mali a o sintswaki
1: Molebo hentshwane ke le buile haholo go tla tiana kana go tseno tsa hora ya ne ya le shume o Cameroon le Mali jwalo ka o sontso e hlalositse
2: Thank you, Sintswaki.
1: Asimohe, mamidi ke eme ine metsotso pele ho hora ya borobong e re lebeteng pineng eno ya ka pine monate ya dikgalala Ntswaki, dikgalala tsa Orange Farm, ha ona thuso tsa o tsamaya itekesela mmadu.

0: mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya borobong ha re tiane ho tse hlahlamang e lentsa o qetela tsa letsatsi le lentsa hora ya le shome kgetse dia motho
1: musi wa tsho ukile bo ile ha ho lo go tla kopana ho reng ya le shome
0: o le bo ile na kgetse dia motho
1: ha simo he mamedi e re ha idula o ye mehlano motsotso ka mora rena ya borobong be sentse ke ya pineng ho bana metsotso nye le shome le mtsimihlano ke tla be ke kena kgwebong ho

0: Banna ba jwalo e kipine monate ya sefako sa menone ya nomoga mashuma mabidi ya na le motsolo mong a o ka siya ba ha wa ha wa le mo o ye o ba bahlana u ko sa batswa felo ba tswafa mamedi ke na go ya ni he ya kgwebo ya magona tsohle ilele
1: Betlemme mo re bua na o teng ho tla fika boga

0: No western ka ho
1: Nene so do hotle ka ho radi chemistry mo tlo re jamme ri ana. Ke ana ba tla magona so tlo ba mphofela wa tla ntata ise. O ba tla magona so tlo ai cha wa tla magona so
0: tlo skinyo. Ke ba tla se bona le tsebe ho tla bona tsa bona fara ka gana re so tlo tse mo hora so tati. Nige ri bana u ya ba ba tswa so.
1: Be ke ka tla se fuba. Ri tsa dokta makwakwane motho mabaka mangata a ka isa motho ngake. O ya mona o na le mathata o kula o tla khutla o ne pa isa dokta mabaka ke nga ka mo. Ke le tsa nna mo go tsana
0: 064 948 8339.
1: Ndi tsa ke sebetsa ntle motho ngone sa ri.
0: Robo.
1: Robo.
0: Matswai ba
1: robo.
2: Ketika Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe ka paife ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa birria Windhoek Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisetse ba ka tlase dilemo tse 18.

Ke nnete le sedi FM ke mollelwa metsotso e mashome a mabedi motso o mong ka morao ho hora ya borobong. Ke la re mmoho ke laboga go bekeng laboga go la koriana. A ke le mphe bana bano ba kula. Ha bana ba kula thuela lena le a ba phekola. Re tswa ho

na ma. Masegu na ledi monu ki utlule ditaba motho ha mantsebo. Ke bua ka mokotso o go mametse tsweletso ya lesedi. Manhlapho matankiso ka mo ka lefegen chacha. Hai hai. Ba re roi ge ya le wena go genyane ya ho qetela ke mma bo ipone tla mene mo dry. Ausi Margaret la usi palesa molatsa ka manika ba ho kae bana beso ba ba mona lesotho hleuheng ba re chacha motho a re fela ho ha tsamaya fela sibudi se moeng ke mafa mokwena ka mona ka mabone magueng dumela nka mo ka mabane Koriana ntswa ke ke ntate masale ka masaleng ka mona Koriana ngwana ka ka mona ka vepena re ke mmamo sa ranku Hashtag remoho taba tsena di bua ke Sirerere Da da da da da Ki dia o mogebane o ngkhile ka SABC A Plus Kgotso ntswa kana ke na le wena o fitlhela o reng ya o qetela ke mona qwa kwa boiketlo ke thwala wa lebakhania lebaka juju baka alelelelelelelele ka itse ka lang le mekete mona alelelelelele e se go utlwela e ka be ke kang alelelelelele e sono Smith ka Bertman Bloemfontein o mametse Ntswaki Tikinos Motamaika Pesana ka Razor. Yes, love. Sebolelo Leballo ka Vepenaro ka Kwingaro. Yes, love. Nanki Comedy. Hello. Meki Dusirwe na se. Ke mmase Shabadia le ka mona ka Melody ka Virginia. Baka haibo kolle radio. Ka mona ka Karnana ka Okniki George Kulube. Nancy Malefeke, Malefeke. Come on, look at local in zone 14. Dumelang, Dumelang, Dumelang, Dumelang, Dumelang, Dumelang. Mpoma Tidi so, Kutotari ale kwa Dumela, Radua. Then one in a way so, Unjila Katsebe, Livitola Haiki, Neue Mariti, come on, look at Pumulunga, Henen, Man, Mensaki Dumela, Kinaluena, Haiki Tabiki, Rubesita, Bilbo, Sumbaka, Haiki, Kinaluena, Kima Mutina, Mino Monati, Kima Mesikil, Klokolene, Umang, Kibona fellow, Mam, how no sound. Ke ha lo lata tela ho pinya sendinana dumela tsepu-tsepuna ka matakeng ka sa tsone o mametswe ha mona tiva le wena wa ipulela dibitso la ha nana dumela o sentswa ke krukas dop ke tshabedi mosia moto batse motho wa mantsa tshabedi o medicine na duomela mogobotsi Mamuta un hlalele wa siwoju mametsi ba ke hlalele ke yena morena taung mona ha o marena mangata morena ke hlalele a le mo ba ke pedu ya le kana molala ke le buile hle mamuta un hlalele wa siwoju ya o sintswa ke kina le wena ke motwa motwa ke le buile ke ukwa motwa ke le bitswa la hao Isaiah Sibeko ka mo ka qala botsa ke di buile le wena ka monuka ka nana masabata malefane dumela ntswa ke Lishias University Hospital mofukeng khojani le khula ba mametse dumela nhla mo ka monuka Universitas ka maternity wa tintse baba ba hola bana ka mo busimbo se le huetsa la hauna hauna hauletho haungwetswa ndi mina mo ba theoleng dibethe ba exercise loli 2 extension 10 maboya ke le buile ha ho mabidi ke metso tse mashabidi metso emine pele o ga le shume maqaba mphokile buile
ausa ga mashiya ka moka matlatsana ka dress ka clerks job a re chacha le meke wa ka batho masia ba tasilwa re hela meke ka nqena thuwa the galo le le ha ha mangata mm ho ha o ga ba bona ba inse khuganya na phigi ba bua ha holo ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ga u ya ba tshanela ha ba tshanele ke gaufela ke emona ya leshano mathie mokwena ke le buile ka mono ka ntlhalentli mantiti mosebo le abutika mohelo mosebo ba gere mmoho ntswa ka no fitela ring ya ho qetela magotso le tshaba branson ke le buile mathibelo le nya motho wa ka moka midrent motho wa matatiele dumela ga tuwa masekwati ka mana ka sasolbeck abuti skaga o bunfontene o phodile ke a dumela malagato ga tshupulo mfontene ke le buile ha holo ge ke bone ntotsa ka dinkisa hokai bakeng sa holo fitla metsotso nye mashome ya mabedi ntswaki pele ho hora ya leshome hata mona ntswakana.

Lesedi FM ke mollelwa metsotso le shemele metsoro bedi pele ho hora ya le shemekile ka lata bomme ba maphutsing ba bua ka dithuela lena ha bana ba kula le ba phekola thuela lena e ba reretswa hole le tabena ya tolobonya tabena ya mose e le ha ba pepa wa pepa botala ba dina re ba re nkebe ke o fa fela batho la bua o hlolwa ke monate ke bo bomothata ke le leng lifu hela o hlolwa ke monate motho ebe o fua letsoho sa batla sephaka o mo fa sephaka ba le o batla mmile ka ofela hantle bothata bo bokae ha itla mefito

bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. E ke tikano ka mpukane le dipipampa ile ha ile a pepa ka mora selomo a re ya go rangwe pina ile ba teng ba re fitwa ha itlame a thadiela letsema mo no ga itsedi a ka re letsema ha itlale e ha itlame fitwa ha itlame fitwa ke a ditabeng.

Mentiment a teng ga ke tsehle. La bua le rashi ya udi. CD.

0: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o beya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monahano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
1: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castlemilk.com kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa, B-Sharp, ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Ibang unana uruke kwa khona ulifella liqwetha nana hape. Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Khanya Herbal Remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala ho bea tswekere le high blood taolong le batho ba na le mathata ho kwalana ka baka la asthma ba hloka yona khanya ena e thusa le bakeng sa mathata a diphile se di le ka hare ka paditsetse ka ntle bomme ha le ile matsatsing a lona se sa di le kgathatswa ke di period pain ke tsho sona se lumi le hloka khanya boemong bono ba mofuta ono e bile e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare le mathata a diphio le senya se sa sebetseng hantle ba na le manpower mona he ke na mama o tu bontate le se ke la jisa team o fikela boemong bona hona le manpower bane e le o tsa ditshipa tse mona tse ntiti se tsa tse sa itse mosebetsi emang ka maoto le fumane manpower le gapelo le sa di tsubana ha se le eme ha le sana mothijo bana le khanya special baby e leng e ntshantshila na ngwaneng ha qeta o hlaha e ntsha le leta le ngwanana le mathata di tlapedi atletseng miliona ka ofela o thole hlwena le tsho ye ke twa khanya e teng special baby sa teng e ntsha manyuwa le ho ntsha le bese ngwaneng ha khuswa yetsa ngwana pele tsheu hona ho ngwanana le ditshobotsi tsa masia ya fepeileng ya sa haelweng ke phepo ke mesebetsi ya khanya special baby hair yeo bana le sehwasho le sesepa sa nthabeleng tse tlosang senyama le ho fana ka mahlohonono di ukametsi ho bana ebile bana le sesepa sa mabusetsa se lele ka meliko ho batho ba o setseng ka morao ho ja e ka ne ba o thole o nepola ho hong di teng Bloemfontein batho batsho botshabelo kena motheo pharmacy Tabanchu Bahlabani Pharmacy, Velko Momonu Kena Mono, Lucky Boy Menisi Mono, Le Containing Etsweu. Kamona ka Bethlehem Yamani Bucks Cosmetics Haile BB Kitchen Carry ukaya BB Kitchen Carry Ritzi kwa kwa Lihre Smith di shopong tseno ka ofela fer yena geng ya Tuxedo Pharmacy Peter Marisberg makoti muti shop ba letsetse bana ba khanya ho 073 525 3583 073 525 3583 ho ka thola khanya herbal remedies le manpower khanya special baby so hwa sho le sesepa sa nthabeleng le sesepa sa mabusetsa ke re o letsetse ho 073 525 3583 khanya herbal remedies
2: Adi papa di ho le sadia fan.
1: Ke rialo ke sentse ke le dipatipa ke fetela ka mane ka ho mo lebohentshwane a ke fe di ntlhagolo lebu.
3: A o sentswa ke
1: madume ha fela ke ge ratola ka.
3: A ona ha fele ka nnete, ha fele.
1: A go hloge fe jwalo ka go tshepetse mabaka tshwana le yana gona ho ntso hlile ho etsa hala banka mono ba keng sa Cameroon le Mali ho Afcon.
3: Kannete di ntho di fetuile Cameroon ba ile ba kora ntlha ya bona metsotsong ya leshome le metsomi bedi ntlha bona e kene ka mane ka marimonga kannete hona jwale tjena hantle ke shebile di ntho tsa ka hantle ho santsane ho sheba shebwa hore na e ka ba ke penele ya bona ka mane Mali ho bana kannete ha ke khutlela melago nya bolo mane law 12 kannete Sitiba tibane sa bona kamane Cameroon ele nyana kamane Kaira bihina a ile nga etsa phoso haya kaka a ya bolompile o ile a ya maotunga jwale he hono ho bolela hore ha re ya ho lo ya rona lo 12 ka nete moletsa phala o sa mo file le karate ya haye etshehla ke penele he ba ya checka mane VAR hore na ka nete ke penele ka pa che fela moletsa phala ona sa ntshitse ka riti ya hai etshehla hopole he Kameruni le Mali di kopana se di kopana jwale magetlo a tsheletseng ebe Mali he ha e soka e shapa Kameruni Kameruni sale e shapa Mali are tsebe he hore tsa singla ka jeno di ntho di tla fetwa ka pajwanga empa nna ka tsela ya ka ka mo ke shebileng ka tenga di ntlha di tlo bangata papadi ena ka nete ba bane papadi ena e potlakile ka tsela e makatsanga ba ha hella ha holo bana ba Kameruni ho ya mekwalong ya Mali mo letsa phala kuono he wa ya kamane o lo sheba tivinyane ya bona he ya VAR a possible penalty ba lo check hore ka nete phoso e bile kaya hopole he ha re ya ka ho di rankings tsa bona kamane ke tlo neletsa ya Cameroon ha o sheba FIFA rankings mane ba 71 ha o sheba WAFCON appearance ya bona di le shumele metsume raro ba ile ba qala mane 1998 ha o sheba he ke di runners up 2004 2014 le 2016 hona mona WAFCON ha o sheba kamane he Mali the female eagles ke ha ba ipitsa he rankings tsa bona ke 84 ha o sheba WAFCON appearance ya bona ba hlile magetlo a robedi ba qadile mane 2002 ba ile ba kana he ba fitla boemong ba bone ka 2018 re tla bona he hore moletsa phala o tla reng qeto ya hae e tla ba efe mare entsele empa entsele one Cameroon noto Mali jalon tsa eme kamane he mo kwetlisi lo ke la re ka nete a shebe hantle ho bana ka nete o na sa fane ka karate e tshehla a file sithiba tibane sa bana kamane Cameroon e leng yana career bihina ya o na sa mo file he yellow card re tsebe he fela kitse empa kitse paparing ena dintla di tlo bang a tobana ke nkile se phika sa ka ka nkametsi ka nete ka bua le tata matsholo ka bua le bonkhulo le bontate moholo hore ka nete paparing ena ba re moleboheng dintla di tlo bang a ta mona ditlo ba hlano re na ditlo hlakae ha re tsebe empa he ntlha e lengwe e sekere so setse fela tsenne a o sisipati ntswaki a o sintswaki
1: gatola ka ke ne ke hopotse tlabegi ke ne ko fe monyetla ke bone na mane ho molaola papadi o fumana sephetho se feng jwa lokantse ke mmona le mono le boko song gatola ka ka nnete ha ke mo be akalo a re re bone na ho qeteletse ho fumana tharollo ya moshwelela ya mofuta ofing jwa loka o bontsitse ta o hlahloba tabane ya possible penalty na ke shebe fela go o re fe hore na qeteo ke ifeng o fumana mono ma ke bona ihlila nkile o ntse penya mono wa penya mono ka le yena ha ka pantho a di motlakele ka hantle ka mono fela he e re ne go fe wena ngwana e so mo leboheng ge bone na ho qetella ho fumana eng mane ho VAR
3: re ko lewe o setswaki ho bona hala ka nete ho ile ha bana le phoso mane pakeng tsa Mali le Cameroon e ka re ha e tlo ba penalty ho ya ka tsela eo ke shebileng ka yona ho bana ka nete ba ile ba hleba bapalana hampe ho tswa mane bohareng ba lebala jale he moletsa phala o ntsa batla o ntsa le ka hore ya nna shebe hore ka nete phoso ena e qadile kae ke wa e bona e ba sala fatse mane ya babolo ba enka ka mane Mali ba itima ka yona ho ya mekwalo ya Cameroon jale he mo letsa phala o ntse iketlile ka nete ntsa shebile o tsebe ba buisana he le ba thusi ba hae ho dimo mane a tla ne ba bue puo yena na he wa tseba a no de na ha ke mono ke mona puo yena ya rona ya sesotho puo ya lapeng tole ya ne manu di mwana ki ute no you have to check and try to na ki mwana waya he kamane mwle sapala harbono hore kato ya haya ki efi kiyo ae ki penele kiyo naka neti kabona baye mabanya kalla kiyo no he banka udaile hantle man unkile kato haya kamane mwle sapala Kata shabana lena kamane sitiba tibane asida traure. Kata shabana le sitiba tibane kiara bihina. Kubwale wana kamane he mule tapala. Kari ya lankwana banana baka. Kari chechel lankwana kanete. ha re bona ke kamane asita Traore ba ile tsabela tsapa bona ke ba jwalo he e ba wane mali wane Kameruna wane mali wane Kamerune a bona nka sikipa sena sa haye a re ka nnete e ga ietsa ntwena si e ke tseo a o sentswaki re ke khotlela ho e
1: wa tsiba o e hlalusitse o itse ha o fuwa tsohle ke le godimo le bonkhono le bontate moholo wa thuntha dintla ditlano fela o so qetile puo ya hole mme re santsa neng le kagolong yena ya pele ya kagolo yena ya papa dingena ya Mali le Cameroon ho sontso na di dintlhatse pedi go dintlhatse di hlabuetse pedi le mahlakore le 1-1 fela he ke sa e katile taba ena ntlhatse hlano e molebong go tshepetse mabakano a bima
3: ka nnete ba keke be ba mphoqa
1: eh ya ka nnete ha ibile ha ba soka ba ba mphoqa ho hang ba keke ba ofa ntseng yona
3: eh ya re tla bona fela re lwentse ya pele ya papadi
1: ke le buile ha ho lo lebu tla boela hape ke tiana ga tolaka ke ne re ho hle mona ge shebe mphatlalatsa dena le di ya meso
3: ei thank you sintswaki
1: asimowe

Selemasiu. Le wana re bona ka mphatlalatsane naledi ya meso banna wa matsie pielo nomorong ya leshemele nang le metso e mihlano a butimphie.

0: pone ha di je pone se jwalo di buthe cha cha jwalo ka mau ngwana ka jwalo ka mau jwalo ka mau Miso si du metse mashuma mabedi metse mi raro pele ho hora ya leshumele nna le motsolo mo. Ke ne ke itse ke tlo yetse tsa tshomo ntswa kana tshomo ya dimoletselane. Nkhono se si ka maneka Everton o mametse tshebeletso ya lesedi. Ke le buile hle nkhono se si ka mono ka Everton ntate moloi ka mono ka motsekuwa ka bohloko Bethlehem o mametse tshebeletso ya lesedi. Khotso mme motlong ke kara mang? Ke o rata ka gato leno ke nna Thabiso Mokwena Mohlakwana wa ka mona ka petsana ka rate fela ha jwale ke o na le mane R57 pakeng tsa Heilbron le Sasolburg o lebile ka mane ka Rustenburg. Masabata dumela ka mono ka botshabelo ba ka haelle kogiana ntswakana ke na le wena o fitlhela o reng ya o qetela. Ke Amelia Kodisang ka mane ka Mohlakeng Randfontein re fe nkgotso Dennisville buti maziboko ke le buile hle wena ngwaneso Roygat Mathapelo Majola ka botshabelo H3 hello Abuti Sporo ka iwane ka moka Protea South hello Mewa banana sana khuwe dumela mogatuwa wa ka gotswa o sentswa ke nna ke nthona potla ke motho wa bothabothele sotho Mamukoni Zamdela Sasolburg hello ba re re mametse ke sekautu ke nkhono sekautu ka mona ka tsa strong ka matlakeng nkhono wa fefe ngwana na dumela ke ka mona ka kutlwaneng o dinjal ke nna mampi molatudi ntswa kana dumela ya robetseng ke bohlatsweng ba hai ke Suzanne ka Slobo Boxberg ke mametse ke le mona Makele Ketla Winback ke marupi mabote ntswa ke Roy hello ke mametse ka hloko ke le ka mona ka bohloko Bethlehem ke mamuile ladies khanye tsautse le seba ke le buile haholo o mametse sebeletso ya lesedi Eri ke bone fela mona a o sentjwa ke Thandiko metsi za strono mametsi moradi ya mpesi dumela na ke motirong mo chando ke molale monna pula ke lebile hle molale ke mametsi tshebeletswa le sedintjwa ke kile ka mona ka lenes ya lengs ye ke lenes ya south ke ntate tau molapo wa le bakhania Mora sarele ke le buile ha holo a re je thimela ntswa kana. Mo pheme hloni hlokoloza ke le buile ha holo halala mme ntswa ke ya robetseng ke botlhasweng ba ha ke mo ipone mariti ka phomolong henman. Chabalala ka moka Dennisville ke le buile ha holo ba re ha robetse ke botlhasweng ba ha. Re ke hlae ka mabenkeleng ke boele ke khutle.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

Metsotso e le shumele metsirobong pele ho hora ya le shumele na le motsolomo mamedi e ke bone hape campaign ne ke lahlele ka mogwa ona ba ne dintwa di keketsa tsa mabelo ka ke tloetse ha ho ba ntse re na le ne le tsano le ngwana wa bo simole boheng tshwane ke tsena sa Wafcon mokete khumalo mtongwa ke le buile haholo Tabo ntjamani dumela hle o go kumametse gaitsedi ya motho cha cha shabe mabathu ke hola ke tla le ka ho bala ke dumela e ka ke mabitso a mangata mona mmamo sebo shabe mabathu monosi mmamo ha utu batsana mafiteng lesotho ke ka mogwa di beileng ka teng ke dumela balo mapaballo mosonyane ka monoka sobwethu dumela mma mme wa mae bana a mabedi dumela ke nna lebogang ka mona ka Carlton ville ke nke ba ba gago fela ba o qeta ekepineng ntate gaba wa motloko mametsi a o sentswaki dumela ke nna matshokolo mosia ka mona ka diung ka botshabelo helele luna Tambo Square ya duma maleboga moopela ka Blue Fontaine yena e ke mang motho ena no mametsi a le kurong star ke ntate Thelisa ba re chacha go ikate mama thape tsitsi ka mane ka legatswana ka Itinville ntate Stoko ke lebuile ka mono ka Porches Room dumela mmetle ke ka mona ka Alexandra ke teboho le busa ntswakana dumela heleu hi mamodi e mokebeng wa tla Itinville okay yena ha itle go nna ntsa ke dumela hle ke le ka mona ka Soweto ka Pinville ke matshepiso motlui e le mamela o matabola gona mono Pinville hi hashtag re mmogo solita kalo ka mane ka phomolong ena ke ya gauta godla ka manyanya ka Fusionscroon semanga taiboshe Boothaville dumelang ka moka Boothaville ka baka hopola ngwananyana Boothaville na hola maba mona mapontsho kumako ke gola o hotse hantle Ponzi the girl mokwena Gerald delivered ke plachi ka mane ka botlhokong o ntsa mametse tshebeletso ya lesedi o re lesedi FM ke molla ska motho pa o follow ke lebuile wena ngwane se o ntsa mametse tshebeletso ya lesedi mme di ke a ditse badinga ta ha ho le fela ngeke nga diqeta ke ntse ebile ke loketse ke tlo ya le ka mane ka ho moleboheng tshwane a re fe go utlwena e re ga di gutla di abe di mo mme jwang Rivonia ya duma ke utlwa taba tsena ka mantho mangope ke lebile Mofokeng le di buseng molaodi Force Lawrence re mmogo ntswaki ke sebatle se ithathi magetha kgotso ntswaki lele Lolitu ya duma Mr Jim Hlongo chacha ba re teboho mogubu le ribe Lesotho matlameng o santsa eme tshebeletsong ena ya lesedi ba re bonki nkosi sejuma Kempton Park a re chomi ke nako yela le busa motairan fontein motlakeng ke le buile ha o mametse gaitsedi aka wa o qetela ke yena ke lindela mafaso ka mane ka phoko section ka mane ka katlong e sa maule ntswa kana motlatsi mothe ba mporota Philip police a ga hona le lethomono ke le nna ke atsho ha re tlo tshoswa mona ke mametse ntswa ke le top fontein ke swala be nakane dumela ntswa ke moeketsi kwa lepe ke R52 ke tswa Lichtenburg ke a tsanene tsama hantle gaitsedi yaka le sekolanyana ka mana ka tloko le o mametse tshebeletso ya lesedi gorisa matatiele dikamogeng ke lebuile ha ho mamedi metsotso e leshomele metso e mehlano pele ho hora ya leshome ke a tseba e se kgale e tlabe e ya kgefutsong papadi eno ya Cameroon le Mali jwalo ka ha e ntse le 1-1 e re tla sheba fela na o kengwa nako e kae mono e bang ila na ya kila che ila ka ya mumea ya mumune ya kibone nako nyela e mokotlisi a leng a le mane ho vie ya galo lekula o nkile nako e se mpapa di mono ke batla o bona na o tlokeng ya metsozu e mekae e yona o sa esa muti tshwantse a ikenye yona ye o ne tshwantse e bentse ge tebute buka ka yona ee ya jwale o tla baba o no itse o tla baba ba re dumela mohatsa wa ntate le joni ha e le radio chacha ke Thabo Sibaya mozolotse banna ke yena mohatsa ntate le joni wa dikgomo eno he Thabo Thuge ka mono ka Lenas ya South ke lebuile haholo le nyaka lo ga dimane ka Smithfielder
ke mofukeng wa mahoana a botlalane wa ha sa ga mpe bana o ha sa di khomo ha se le batho ha se a ha di dipudungwane naeng ompi mokanyane ka moka manyanya ka Fusion Skone ke le buile di khomo mentso aki ke a leta mosolo di Peter Marise Berger ha ile shiyaza ntate seleke le masileke ka poriki ba o rata fu ke nna yeno ngwa 18 bile mo opa mkhwanazi mogo ga matsebe ke le buile ha holo e ke ke bone fela ke tsholo ke ke e hle o la hla mo mona o ke ntswe metsotso e mehlano ka ofela e ke ke tshe e hle ha itla ya kwana be se ke mo fa mo le boheng e ke e letswa phala aba santsantsa mo mona e bile a ikwala e ke tlo o fa ngwana ka nyetlenye ke tlo o fa ka mokeke hanke ke ka ho swetsa le ha ile hanyane ke sa imithile ke shebile ke beile bogele ke tla o fa sentse ehle e tlaletswa o re fetsentseng ditsala ka mono bile o sontso e re ha ba ibutshwela ba ibutshwelle o sontso o le paneng mono e re ke nke ke epineng e monati ya Diamond ka pasikiti tsubalala

0: Mamedi ere ke motshware mohale wa duo di ntubala la
1: le sale phone mo sala natwa ja sebetse e sebetse
0: se ntse bile ke ha ha malla ho ya ka nkane ka ho molebohontshwane a re fetso na bile se ntse bile a ihagela ka go lo yeno ya pele ya papadi yeno ya Cameroon ha moho le Mali. Yes.
2: Adi papa di hole seria fan.
0: Mule bohentshwane.
3: Oh sentswa ki.
0: Gato la kae ge ke o febile ke shebile o tla bo sontso re fatso o hlebile o sontso di o di hagela e re ba e butshwela bo sontso le o duma le pane.
3: Annete di ntho di ntse di soka di fetwa entse le wane Cameroon wane Mali. Annete hopola he hore Cameroon information le wale ba tlhola mbale 7-4-2-3-1 le nyona kamane double pivot mono he hopolela hore bo harre mbale bala maneng ba gona ho hore ba laole bo harre balbala o ka sheba kamane le botoko njoya ke na kamane middle fielder ya rona o ka sheba kamane le bo vena minene ba gona hantle ba ntse ba gona hantle hore ba ne ba laole bo harre balbala ka nnete ba lokela hore bana ba Mali ha ba gutla ka nya bobedi ya papadi ba gutle ka lewa la bona selfetule ke ya tsapa re ba kotlisi ba di tlhopa tsena tsepedi le nyona ka mane Cameroon le yona ka mane Mali ba tla tla ka lewa le letsha ho tla ka rolo ya bobedi ya papadi ho ba re ka nete ke ile ka hlalosa kare papadi ena na e tatile ka tsela e makatsanga ho ba o ka sheba ka mane batho ba tsona le bo Bella Rosa ka nete le bona ha ba ya mekwallo ya Mali ba ya ba potlakile ka tsela e makatsanga ha o thola o sheba he formation a bona ka mane le wa le ba ratang le sebedisa ka mane ka o Mali ke 4-3-3 go bone ho no bolela hore ka nete ba batla hore le bona ka nete ba hahamelle ba hahamalle mane mekwalo ya Cameroon ke ba shebile mane banking he ya bona ka mane Cameroon ba teng ka mane bo Naomi ya lena ya tsebang ho hlaba dintlha he ka nete ya bapalang entle papadi empatsa tsila ka jeno re mona a qala a dutsi ka ntle mane tsa tsing lena adutsi benche mane antsa shebile le mokwetlisi le di bapadi tseding tsa bona mono he sehlopheng sane sa Cameroon ho ba sheba he ka mane ka o Mali ba teng ka mane bo Kani Kante ba qalileng papadi ena ba ntse ba dutse ka ntle ha o sheba he Cameroon e ntse hatelletse ka di position mane e ntse hatelletse bana ba Mali he e be ha o sheba hore ba ile ba raha di shoto tse kae tsa Cameroon di tsheletse empa tsa bona ka mane Mali di tharo fela ha o sheba he di passes tsa bona ho ya ka kakaretso ka mane ka Cameroon di 203 ha o sheba Mali ka mane di 115 ho no ho bolela hore ka nete Mali ba lokela hore ha ba gutlela karolo ya bobedi ya papadi ba tle ka nete se batse ba hore ba bone karolo ya pele ya papadi ka tsela e jwang go ba tsa pele mokwetlisi le yena o nentse a shebile ha o sheba mokwetlisi he wa se hlopa sa Cameroon me Valentine ngule le yena ka nnete ke mokwetlisi ya hlwahlwa o tla hlabue le bona ka mane ba Cameroon gobane ka nnete ke a bona ba hatisella haholo ho ya mekwallong ya Mali re sa tsebeng he gore gotla karolong ena ya bobedi ya papadi gore dintlha di tla eketsa dibe kae fela he o ntse o polakitse nna ka nnete papading ena ke bona dintlha di tlo batlhamo ba ka nnete papadi ena e potlakile ka tselema ka tsanga re kobolo jalo dintho di santsane di eme ka tsela eo dieme tsona re ile kgefutsong nna le wena ha re buele re kopane karolong ya bobedi ya papadi ntse rona ka mane Cameroon le Mali ile one Cameroon one Mali hopole ntlha he ya Cameroon ile ya kena ka mane ka Mari Mango ibehe ya Mali kama ne ba ile ba fumana penele ya bona e ile nya kena ka Asita Traore le yena he emunga ya ile nga ngodisa mabitso a hae ka nete sala ba palla stopa sena sa Mali ko mong he wa ba wa di bapaditse ba palanga tse ipabolang ka bogabane re ka bolo jolo he ke fetele di phaposeng tsa gaso o sentswa ke
0: molebohen ke le buile ha holo go tlatiana ka golong ya bobedi ya gaso eo ha se mo he mamedi
3: hole wile na o sentswa ke
0: tanki ga tola ka mamedi hopola hle ke di 29 tsa July ke letsatsi la tswalo la mosebetsi mmoho le rona Katleho Morapela hai Kahle ke ya go hola o kitikile bile o ntse o ketika katle ho mo rapelwa ke mo sebetse mo le rona di kantong mane ke tsena tsa bana ba di continuity program mono he ha o body planet tsa rona batho ba nahane ke gwala mo sebetse wa rona re bua fela ke ntse re tsa mo sebetse mo o ke ke ngwa go gona ke etsa moralo wa kgwedi ke etse moralo wa beke ke etse di reporto ya kgwedi le ya beke go o kana hana metse o tsohle re di gomela ho yena ka tle ho morapela yena ya ke tikwa le tsatsi la hae la tswa lo ndwe tsa re mashume a magago ana le mezwe me kana ke a ibona nana ke gwala o kitikile gapu gapu ya mahlonono le bohle ba ke tikwa le tsatsi la tswa lo le wena modimo a le fe ka mo le fatse le ke ke nna le fa ka teng a le fe tseo le di hlokang ho feta tseo le di batla godimo dumo ya le ribe di gomo

0: bophelo bo thata re dula re hlabwa ke tsenene ya lefu selemo le selemo e hona le malapa mofuta o no thole lihle li hlaba le satswa hlaba lefu mme ka mehla ke ke tlokomela go tsamaya batho ba molimo ho sala di Jesu la potso go rona di tla isula ke mang Jesu la di Jesu la tsene fela he lentswe le be le gutle le re motho ya molemo ya tloswa bobe bo se o fitlhe go yena le mosotho na tisisa ga re sejana se setle ga se jele mo matlo a rona a shebileng ke moo le yena a shebileng teng wa bona re na le mantswe le dipololo tsa gore ka mokgwa a etsang ntho tse mpe ka mokgwa a etsangeng ga tsamaya ga tlhoke ditshitlha modimo o re bopile ge le batho ba nepagetseng ba phethagetseng ya ba re ipha mekgwa eno e sa nepagalang matlhong a gae a ba nna nehelana ka mora wa gae a le mong gore a re fele gore nna le wena re be ba lokileng matlhong a gae fela le ka mora tsone ka fantse re phelela fela go na le ba etsantse feteletseng ka go fetisisa ge be re lakatse re ganke ena e wantse e tsametlho motlhang a lokile motho eo a bone modimo ka leitlho le leng a fetola lebitso le yena e be Paulosi a tloa gore ba Saule ke gona ntho tsa gae di tla loka mamedi ke tlo fetela mabenkeleng metsotsong ena e leshome ka morago re ena ya leshome e re ke le tipatipe ke boele ke tlae ka mona ka mabenkeleng ke atla
1: nakong tsa tatlhegelo bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: wa nkabola ngwana ga ngwane mmanyatso batho a re hela o reng ke re batho ba o tsa bona ba etsa ntho tse makatsang tse ba phesa mo ka nako tse etsa bosibu ba etsa metlholo a se batho ba tsa ba ngwana ba lobang modimo ba isa ka o batla ba lo fofa kwa go yena le gale motlhang ba fetuileng ba kolobeditsweng ba tsebang modimo ke gona ebile ga ke tlo gola le ga sa a fetuile re na le re ke ena ba bangwe be ga o le jena e be ba bitsa batho ba le ko gona motho a batlang go ipolela he ntshwarele he o sa thothomeditse mantswe mono go ne o le jwang jwale
2: adibaje

o tshwana fela le letsotsi mohlang ba itshiring o nna thapelo ya ha ke ene e senang amene o thola ba ile matswana hlo mo mwana go na na ka shawe eh o le tsaba ba lifu o ietsa ntho ba batho ba ba go na na ka shawe.

0: Naga, Naga, when our Gauta Lisilivera, Lisilivera, Lisilivera, he when our diamond in Nagi, Naga, Naga, when our Gauta Lisilivera, Lisilivera, he, Lisilivera, yelele, when our diamond in Nagi. Lehadolaga. Hey, silatsa tsingwana tshumo ntebele ngwana o tsebe botho ba o phufa nana. Hey, o tsebe ha o se o phufa bohading o tsebe o nyale ile he nake. O o sontso le ngwana mono he. Mm. Ha o madia matle. Re ke tla e ka mabenkeleng ke atla.
1: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go bo ye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya le sphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
2: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela Capitec Life Limited, Key Life Insurer.

0: ye ntso aka anna eh
1: ma ha ke mo fe
0: mo
1: 1 2 3 go ntse le ka kwa
0: bo jonte ma bolo ba ningi o ntosa ka ke hey mamedi tiri o ke sena mona se sentse jo ntswaki ha ke so bone ntwentse jena go buetse
1: e sale o ibina ke ke wa
0: ha e sale ke bina nthena ke re atla neng ka mane re tla neng ka nthontse smart hey mamedi tumela hle nna ke tsholo le o ka o ke metso sukira yule hantle ho ya meraro ka mora hora ya le shume le metso e medi e papa di ferile ntswaki e ya le gatla me a re ya ho nthuma lebza molebuheng tshwane ne re ke re utlwa rena ntho di tsama jwang a ke a e kwale malebza
2: a botu tsholo lo ka o ke le kae
0: ka mo ha o ngwane so le kae
2: ai re ha o hetswe empa fela ntho tsa ka di ai di mphoqile ka jeno
0: eh
2: e di mphoqile ne kitse ha ke bua le bongkhono le bontate mmulu mona re se bampha ba re di ntla di tlo ba hlano jana ke bona ai di bile tharo
0: o jo bongkhono bana ba ha ba o mogela yesu
2: mo hlolo mo bantse ba le lefinhle go ntso bata go ntso bata
0: ngwaneso a go re fehe re kwale ditaba rutlo ho etsala jwa
2: e fedile le jwalo he Kameruni ba tsotse bana ba mali ka dintlha tse pedi ho e lengwe ho pula he ke ile ka bua ka re Kameruni ha e soka e hlolwa ke mali ka nnete tsatsing lena he ba ipona ha ditsore ka nnete we are the good team mona ha re tla ho Africa mo re bone ntlha he e kena ka yena ka mane mari manga o hlabile praise he ke ntlha tsaetse pedi tsenetswe ke neng group D o tla hopola he hore nomoro nya pele e tla ba Ghana mane ya bobedi e be yona ka mane Cameroon e be nomoro nga ya boraro e tla ba Mali nomorong ya bobedi e be Verde e fela e le jalo he e le 2 setlhopha sa bona ka mane Cameroon 1 setlhopha sa Mali ka nnete karolonyane ya pele ya papadi ha ke ne ntse ke tlhalosa taba tsaka ke bone hore bana ba Mali ha ba tla he bohareng ba lebalane ba latlhelwa ke dibolo haholo he ke mono he bana ba Cameroon ba ileng banka menyatla eno he ho ya pele mane ba kgonne hore ba e pele ba hlabela ntlha tsa bona go pele he ba go no sna puisano mane mo romane se tlo pensa mali ke mono he ntlha ya pele ile nya kena ka ena mari manga a hlaba ntlha ya ba go no sna puisano pa ke ntsa bona mane ho mali ntlha bobedi ya se tlhopa sena sa Cameroon entse kena ka ena ka mane mari manga e be he ha o shaba ka mane he ka ho mali a ba ntse ba le jolo fela entse le nngwe ho ila bana le dipheto ona o la bana le mong ya utlwang botloko ke tsholo ke re ke mmone motho ya bona mo hlaba dintlha wa bona o na ntse a dutse ka ntle ka nnete ha ka kena he papading ena ke ipotsa gore moletsa phala ka nnete mo hlaba dintlha wa bona a mme ya ka ntle papading ena ebe tabakirifi ebe tabakirifi fela he ke tseno he Ramona man of the match woman of the match runa ke ena ka mane he mari manga ya hlabile ntlha tse pedi tsa tsinga lena he Raisa ka nnete ba mo thabetse ba mo dikarikile mane he ba yetsa etsa ka metaile ya bona le dai ena ya hae ntle ka e bona o dailo motle fela le jalo he Cameroon dintlha dipedi Mali ntlha e lengwe nna le wena ha re buele re kopane tsatsing la labohlano arios a ke a tsamaya a botse tshuka tsono lo ka o ke ke a tsamaya a o tsebe jalo ha ke re arios ke a tsamaya
0: a we qetile ngwane so tsamaya hantle bosung bona hle o fitle gae ka katlego le pabaleo ena e ha e sale
2: ke lebuile hle ya botitsholwa lo ka oke
0: ngwane eso ei ntsa ke mona mpontsha ntho tse smart o tobetsa fela ntho di ya hula di ya pele le mora ha ntsa ke ntho e ka mo ke ka o ke ile nga hlapa hanne ka je ntse ke hlapa raro ka ke hlapile ka makgetlo a mane e ke tla tikio se se chantswa tao ne le batla ke tsa ba bona le hempe chairman
1: ke motho a bobedi wa bua tshepeng e se
0: gago le taba zimo nate
1: ma ba le faka se ntse ke debite
0: ha mona tu hempe cha ke tswa ga ka hempe
1: o
0: E smart ya ga batho. Tsaba hantle ngwana. E jwa le ba ba le sele tla mpona mona nyeini first re. Ho neng ke e metse nthwentswa ke. Go e ga nga puta fela 2 hours. Ke puta. O kwa le mono. Eh, ho tloa ke nna ntwe re sa ditsebe. Ma ba di tumela hle nna ka le bitso ke solo le o ka o ke nna na o ke la re khuba busi o nna le wena re ya ho reng ya bopedi. Ke la bone ka tsheno hle tshebeletsong yena ya le sedi kgwele o di mo hlala matsatsi. A mashome a mararo se tsile tsatsi le leng fela ra e kodumetsa ene ya bosupa selemong ke kgodiane ya ba mo shanyana selelo ho disa kgoditsa o tsa o disa diatla tsa bo phopule phopjane nna ke tsola le ka o ke ke gre smart ya rabathong hempe re ba tla ka brugweng re a hore nya bobedi ke tla o siela nanong la di thewa dikalaneng o tla ba le temono ngwana a khatshela banna ho tla ba monnati ya holo monnati nati nati nati nati nati Igam khodi taba di leng ka teng he mo mamedi a o bana a o bana shapan thwena tsholo shapan thwena go uko gona monna e tsa matsama jwang go dira wane ke yena tase ena pina ke a press ke ka lantshana me tsitsing ene me le robedi mo mamedi ka mara ho ra ya le shemele me tsumedi ke tsa malwana hleng ke ka usia ho hang ke tsa malwana go tshwere ka letsoho ha re ye

the pina ke monati ya bibi wenense le cc wenense addictive love for mabedi metsotso ke mashome ya mapedi a metsemedi botsekeng ka mara hora ya le shome le metso emedi ya ya ke ga mkhotsa ba dileng ka teng he mabedi ya o bana shebile taba tseding kwana mona shebile taba tseding kwana he mabedi e bophelo bona bo yakwana bo yakwana bo yakwana bo yakwana bophelo ke a le bohle bana ba eso e bo DJ la ba se mamedi motle nete ya sala bana bana ba kopantse mmino mo nate a holo tsebeletsunya le sedi e ke ke utlwe ke khothala ka nete e ra motho a fihla mona kana go tsena bo fumana ra ntholitsa mamanate mo ba di kina ke kopa ro bophelo mona o ske wa tshwenyea ke o rena batho ba ntse ba reng ka morahao ka mona ka morahao ka mona ka mokokotlong wa hao ba ntseng ba o seba o ske wa tshwenyea o rena batho ba ntse ba reng hobane ntho e nna le wena re e tsebang kore modimo yena o tlo o hlonolofatsa pontsheng ya bona gona jale ba ka morao ba ntse ba o loma ba o beya dibata empa modimo yena o tlo o hlonolofatsa gantle a tekile tafole ba o bona mang kapa mang ya o shebile yaka morao tla dula ntse a o shebela pele ya ntseng a batla o hulela morao tla dula a ntse a le morao wena o le pele ga ona motho a ka batlang o hulela morao ebele gore yena o pele hohang ga e ba o batla o theola ntho rake mane o ise fatshe go na o bolela gore wena o se o ntse o le fatshe ee o se o ntse o le fatshe bane bjalo batla o ya go palama o ye godimo mane o theole ntho o itlise tlase mone go na o bolela gore wena o se o ntse o le fatshe mme mamela he moamedi motlo o se ka ba tshwenyega ga o bonagala e kare jalo o se o fetuile ditaba tsa motse batho ba bua ka wena ga ona gore motho a ka bua ka ntho e sa pheleng kapa ka ntho e senang mo e yang teng ga ona gore motho a ka bua fela ka wena e bele go ga ona letho le molemo le o a le bonang wena tlameile gore a bue ka wena gobane o a bona gore ama motho yona a tseo wa iphelela ena o ntse a pele ka bophelo ba ka morago ba o loma modimo tla o hlonolofatsa pontsheng ya bona ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he mo mamedi e motle ya e re ko o fe mantswe a mang gape ke yana re ngaka

0: e ka gona gore nenneng a boloke bophelo ba hao. Mueli a ka gona gore nenneng a o buelle dinyeweng tse o nang le tsona bo magotleng ga dinyewe. Mele le sole kapa le leponisa ba ka gona gore ba o fe kgotso ba leke gore ba o tshireletse gore o tle o seke wa hlaelwa ke dintho e bang dintho ne di batla go o hlaela. Empa Modimo yena o tla o fa bophelo bo o sa feleng. Ngaka e ka nna o phekola nenneng empa o na le bo ngaka e tlong go hloleha teng. Mueli le yena a ka nna o buelela wa nna a feta dinyeweng tse pedi tse tharo empa go na le nyewe ye nngwe kae kae. Di tlo mohlola ba o diele mueli a ntse a le teng. Masole a ntse a le teng, maponisa a ntse a le teng, ba re ba o tshireletse ngwaneso qetellong hata ba e tlo etsala yena e tlo e ntsala. Empa Modimo yena ntho eo ke e tsebang eo ke leng shoka yena eo ke nang le bonnete ba yona ke gore yena a ka o fa bophelo bo o sa feleng. Ke o taba he mamedi metsotso ke 20:25 ka mora hora ya 10:20.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
0: Mabedi o tla ntetsetsa kapa o tla nthumella voice note nge ke utlwe rena teng ditaba di tsamatsama jwang ka mona. Ai, ke a ipotsa rena tidiong sena sa ka se setšha banna. Tsholo o tlokala o bua le mang? Tlokala o bua le mang tsholo man? Ai, banna ene le mehlengyane wa tseba a ene le mehlengyane tsoa ntho di a fetoa ka nne. Ye ntho di a fetoa. Fela he re nge ke utlwe mabedi wa tshebeletso ya Lesedi o rena hantle ntle ke bua le mang ka jeno tshebeletsong ena. Mabedi dumela hle.
2: What's up?
0: Yes, qui.
2: Yeah, what's up? So like kopa ho tsa and the daily basis ga mang ga mal ba tsin. Ke re sporo ga go nga mang ka na ledi. Ka tsela ga murana ran thiwa thank you tsholo.
0: Bona nga tla mata tie le mona ke tla o tla di samenchi sin thotse monate.
2: Yo, tsala wa tsola.
0: Ai, ne ke tlile ka mono le Dr. Mochatso fela he re sna na go ntle ma. Ba tla motho a ka roba le ka matati le ka mona tsi bolo bona squi.
2: Thank you so much le bo wa sha.
0: Ke le bile tle ga itse di a motho tshebeletso ke le sedi thumela hle.
3: A bo tsholo.
0: Ntate we.
3: Le ba nda bo tsholo.
0: Ntate.
3: Le ba nda bo tsholo. Just for the one.
0: Mana ona le ntwe sebe sebe la nka tsebeng ka mona isa tsamaeng ga mona ati ma.
3: Ke le ke ntwe ke le dilo di sa mola tsanga de solo o tshwagene o tshwagene.
0: Ai kona sporo. Na ama.
3: Ke
0: jampa ho
3: ho ho fela.
0: Go bana. Le tidiwe ntse ntsha jentse le tsa ntho tse je sporo ga
3: iwa. Ke tsitsa na tsa tsholo.
0: Ha o bana. Tswela pele ngwanaka.
3: O le ke tsola pele sa ga tsholo e. Ke le ke sporo ga iwa nna ga tsholo se. A ka re mo rena ra ntse ba ga tsimpa le se. Au, ke mo gata le ga tonela. Ntse ke mama ke se mo motela so sa ka matitshe ka mono. Ha se ntse se ho a se ntse ga batlo. Ke le tlhokela ke re ntate tshepo ka na le dikamona a botsolo botsini ya metsa au ke a ukwa di khanya mono e bile ntso go ka nkuwa le di photo mono e ka le ke bona ka mahlofela mono nteng a botsolo
0: ngwana ka ke le bile a holo ho tle ha holo ka kwano mamedi tumela hle
4: tsolo
0: ndate
4: ante le ka mranaka
0: ha mana ati hle mhlomphe waka
4: eh wa di ka tshoutse ndate
0: mranaka
4: Aurgeketse makhalima wa le khosi mona ba le tfanteni. Beketse sa le nkoi hona bona ba le tfanteni.
0: Mm.
4: Beketsetela ka mamogolo seetso ma le tfanteni. Ba ke ba buka tsouti hona mme.
0: Luka tsouti ke le wila holo mabe di khotso.
5: Kade tsholo
0: ndate.
5: Wa pila.
0: Kama ha utle ndate le ka.
5: A pila ndate tsholo.
0: Ndate waka.
5: Ntate mahlatsi ka dinwe
0: ntate
5: o robala re robetse mpa re a robala a mamele ntate tsholo
0: ntate wa
5: mwele buruge mpe ka buruge Julia Matsibiri ene mane ka tsholo sa le teng gono mampi ka tsholo sa le teng gono nompi ka tsholo sa le teng ke le bile ntate tsholo
0: ntate mahlatsi ke a le bohle morena ka mamedi tumela
6: Mwari mkwene rimera mtompe.
0: Ndate bishopo, pese jwa.
6: Mwana mme, ndeke pese ka mahawona, luwe na jahola mahawona uwapare.
0: Kwa na fela ndate?
6: Kile wile mwari mkwene, kwa nje kena mkwukima la uka mandara pionkoto. Kena hauka maboso kentu na kama na sosoro. Kitakele kala fatana kama kama fatani nskeme keme. Le wile a holo mongadi mokwena sa tsiye mona temo yana ka.
0: Bole wile nna hle mo tlomphe wa ka. Khotso hle monga feme.
7: Monga phofo le ka ntate.
0: Re phetse motswadi le ka.
7: Ke ke ntate. Ke fata o tsa batho bana. Ke le tsone le mo tsijo. O ka kona ka kron starta. Ke re thabo mo tsijo. Yena o ka kona ka na fo este bridge. Ke ke pele ka le fa tsha batsani. E o ka kona ka e rusinetse ka mosebetsi ba tsosa ke dineke tšhabatlane ntse ke le ka mona tsa Gauteng ka ke tsholo ke a leboa monga phofo
0: ke a leboa mme wa ka kgotso hle dumela hle monga feme
8: dileka Abdulo
0: a monate motlhomphe wa ka
8: ee o tswere mofango ka mona ka botshabelo ka DNA
0: ndate
8: ee re ke re skebekeme e be ke re Malinda ke qetella ka tsenzeni munu ke a dubela ke dangumi
0: ntate wa ka ke lebile a holohle morenaka ke batla utlwa ka monaka re ke bone mana motho ke yona ngole sehle re dumela hle ke kopa o tsosa pulana magetha le Masello Phalule e batsoswa ke Malebohang Taleng o mafura hola Bloemfontein. Re go tle mang hape ke yana ka kwa no re mantsoe monate a ahang ke o jile ka tsebe ke le Mozolo Ishmael Palacios wa le Sandawana ke le bile hle morenaka re go tlo rena voice note mona ha en thotsa ka ditlahleditsa ma hand e bana se rotla ka menwana fela ntjaki ha tsa ga mula ka menwana fela mamedi ho monate mona ho monate nati ku lwetse monate o mo re betsa monwana fela utlwa
9: mela le ke tsholo nna ke mo re se mo re se mo ke re tshwa ke tshosa o tsidi tebe ke go tsidi tsoa tsoa re ne so tsa tsila mosebetsi ke a le bona le tsholo ba bye
0: ke tsa tsila mosebetsi a tswe re mo sebetsi a tswe re mo sebetsing e mo ke yona tsholo o betsa monwana fela ngwanaka betsa monwana a re utlwe rona nthodi tsa majwa
10: dumela ntate tsholo ntate tsholo dumela
0: mmehle
10: ke tsosa nkgono Eva nna ke rata nkgono Eva ke kopa o tsosa nkgono Eva ke nkgono Mipone mona Bloemfontein Langeni Hoeven Park Wood Acres ke kopa taponto mohlanga ya nkgono Eva a tlo pota mona nkgono Mipone
0: Langeni Hoeven
10: Park Wood Acres a tlo nka ntho tsa nkgono Eva danki ntate danki ntate
0: le letho mme o tla bua le ena ga ke ne kwana nna ke ponto gohang ehlia ke ngwana go ngwantsena mokgwaka ya bua le ponto e se nna ga re yeng mme waka
11: la RGB ke rata go tlhoba bosiu le bana ba latelang ke lelapa la kaleni lelapa la hadikin ke qetelele ka mapatata ka Mozolo ke re go bona bana beso a re beng le letsatsi le tlhononofetseng mamatlhatsi ka ikageng ya reng tata tsholo
0: mme ke lebile a golotlhe dumela tlhe ntate tsholo ke rata o tsosa nkgono wa ka ke mmakwalepe kwalepe ka kronstata nkgono wa ka mmamorena mokwena ka Phil Jones Crohn ke mme mo le mme wa mofumadi wa ka e leng Gabi Mosianedi o ka Botaville ba tsoswa ke moeketsi kwa lepe N1 ke ya ka mona ka tsanene ka mona tsamahantle hle ngwanaka tsamahantle papas re ruto rena mona mo mabedi e mong o reng kwano wa tshebeletso ya lesedi o ntho tsa ka ntse di ditsile jwalo ka nka
12: ntane nkosi amen ndiyabulisa nje ka mara ka Yesu
0: amen
12: divusa omnyu potwa se ewase K9 uthendi mvuse dilebele igama lakhe ndivuse unyana uthe unxeba no second bona uloyiso nabachana bam amen mntane nkosi igama lika Yesu
0: iharba kopela kama bitso ntate ke lebo ha holo
13: ha mrana tsholo
0: ntate
13: kram khatase ke monaka satinya thokoza man bruwa ka kena le bruwa ka man sala ke mo batla ka shekulena ke mothola late no jena ke putim fukeng ke fumana ro ke ne mo la spetele Clinton ka mo ka Albertine ke re modimo a bele yena ntate wa ka
0: ke le botle ntate ha fola hle morenaka
14: khotson tatse tsholo ke tsholo felo se dikelo mana matsetha bong welcome
0: morenaka
14: ke tso sam phula phuli u dula machabeng ntate tsholo ke kopa seneng ya hai ampe abue seneng ya hai ke tso seme mamorena malokase u dula zone 5 tabancho ke qetelle ka mamintish u dula mona matsetha bong welcome tsatsi le monate ntate tsholo smart hao ya batho
0: hempe ka burugwe ntate ha ulu jwang a o kena ka tidion tse ntsha ka mo se ka ba tla
15: fa mira ntate tsholo nyera o bile ntate ke le mo gara ba go di ha ke ta u wa ho a u di dire mo ke ma se go mo ke se wa ho ra ka mana ka burugwe ka shiku ye ke ga hole a hole a re ka ne le na di taro di ye ke tso sa ba ba ga go ntate tsholo ke re mme mama kana mo roka se sulu ba fetha ba ntsho di yere ma bolewe ntumeng ka tuma o di qetelle ka nate mokoso ka masimo ka ngi da le roka u
0: ntate wa ka ke le buile ho lo hleke kopa ho qoba busiu le puseletso morajane mahadi morajane le mme wa ka ke mapelo ntoyi makubo o ka qala botsha Villiers ke na Jolane Makubo re a le bohle aus Jolane ke kopa ho tsosa rato la pelo ya ka yena ke mama hlomola ntshilo le mme wa ka ke mantshilo ba tsosa ke taelo ntshilo ka Stensres ke matlwantlwang kile ka feta mono ka labobedi bekeng e fetileng re ke utlwe mong ka kwano
16: dumela dumela dumela dumela dumela mga phofu dumela hle
0: ntate we
16: dumela mga phofu hle ya gore ke tsose Tebo mea ba motseba ka Tebo ke tsose Makhufe Mokwena bona ba ka mona ka petsana reitsi ba tsosa ke Tsiknos motsamai ka petsana reitsi thank you Abtsulo
0: akile wile a holo hle Tsiknos ke Tsiknos e petsana reitsi re ke nge mong ka kwano ku tona
17: re ntate tsolo ko patsa bana ba latela ko patsa matsele mabote ke tsose dikonelo gahletse le sipati se hloho ba kopelwa ke nna dineo se hloho ka thabantsho ra tlo o ke re batsoe ba phatsime
0: bye bye dineo
18: Funani ndade tsholo funani ndade
0: funani papa
18: anki ke kana le mmathato mogweng ke ge ibe ke kana le ndade topolo ga itala ke qetelle ka ndade tibo ke a le bua ke ndade tsokolo ga steke ga mona
0: ndade tsokolo steke mrena ga hle
19: dumela ndade tsholo ntse ko mamese ka SABC plus app ke le msebetsi mona fixpay ke jolo ga mele ke di o morbane ndade tsholo ke kupa o mathela ka mane ka Peter Maritzburg ke tso se mphomorwalo ke ka mane ka zone ke meqhileng ke tso se tsitsi masimo ke ketelle ka motlaleng twa janki yena o katle ho meqhileng ke re ba mamele ntate tsholo ntate tsholo ha re ho renya bobedi batho bana ba tsoswa ke di ho morabane tanko
0: ntate ke le buile ho lohle morenaka o ntsoma metsi tsebeletso ya lesedi ka sena sebaka re nge ke potela hanyane ka mona ka pholosong ka mona ke potela ka o bahala le di ka mona

Pina ke monate a holo mabedi motle ya ntando nguwe standwa sa idula hantla ho ya le shomele metsoro bedi mabedi metsotso ka mara hora ya pele le nana o ke la re khoba busiu ha ke re shebe se hlo sa rona he mabiru na si e mejwang ka jeno hle ke re shebe rona hlo sa rona si e mejwang ka jeno e ka ita bena mabedi jwa la ka kile ka hlalosa hore ka jeno ke letsatsi la United Nations World Day Against Trafficking and Persons man mo honinwang a taba ya batho ya ho rekisa ka batho ya wetsa chelete ka batho ya ho ba kwitila le etse ditaba tseno ka ofela tse simonati ka ofuka ka nete jwale putso ke re mamidi mo tla hlo sa rona se mi mona ho baning ho ya ka wena ke ho baning ha ho kwitilwa batho ka wetsu ya ditshelete ka batho o nahana hore lebaka le etsang taba eo ke lefeng hobaneng ha batho e ba mahlatsipa a taba ena ena eo ke ketang ho bua ka ena mme o bo re jwetse mamedi motorna matshwao ke a feng ao setšhaba se ka sa hlokomelang hore e hlile kae kae mane ho tla ba le bothata ba hore motho a tla kwetilwe matshwao ke a feng moo setšhaba seka sa beyang hore ho etsala ntho itseng le itseng ha o taba ya mfuto jwa letlo e tlo ho etsahala ho etsala tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena le tjena

0: Tse monate tshebeletsong ya lesedi ke karabo ngifuna lo ngifuna lo pele mone bile line on reach are still ndandwe na ona rengwe mabele metsotso ke mashimi a mabidi a mtsorobedi botsekeng ka mara ora ya pele se kile ka o tla se hloho he mabidi motlhare ke re shebe rona o ke na o rimono he re ke bone motho ke na ngo se hle hore mga phofu ke na hana lebaka e ba taba ya hore batho ba borona ba dula ba le desperate le mo sa hloka haleng e be ba qetella e ba mahlatsipa gore motho a le desperate o nka nthwengwe lengwe mao ba bona kile ka bua mantsu ya reng ha o lapile oska ja dijo tse ding tse ding tseo motho a o fang tsona gore motho yo mole mo fela a batla o fa dijo o so ja kapo bane fela o nyoruwe ha qeta gore tšhaba sa borona se tshwanela go yela taba ena hloko menyetleng he mabini motle kapa mesebetsing e hlaiswang ke batho ba o sa ba tsebeng ke tsiknosi motsamai o ka petsana o la rights e hore batho ba desperate batho ba batla ntwe tshwareng ngwana bela ka peleng yana fela motho a fete e le gore bothata ba botle botse ba o feta bona bontseng bo motshwareletse nako e telele e re kutle ka mona heka nthong ka mona rona ntho teng ditsamatsama jwang ka tsapong ka mona hlemo mamedi wa tshebeletso ya lesedi
1: re kutle dumela le re tsholo
0: hela
1: pitse pitse batho bana ba kutilang batho bana ba etsa sena ka o thuisa ape matao a matshao ao a bontshang go ba kutile ke ona motho a fumana dikgaitsetsena tsa rona ba dutsile bona ba ba rekela senwamaphodi e re ga ba se ba bona gore senwamaphodi se tlile se tsamaelana le bona e ba ba ba tshelela di-drugse go bona mona ba seke ba tlhola ba bona letho e ba ke ona mono ba tsamayang le bona teng ba iphumane ba se ba le ona mono ba lo rekiswa teng kapa moo ba lo rekisetswa teng
0: ke le bile hle moeketsi kwalepe o di bea jwalo ngwana kwalepe he momamedi re kutlo rena momamedi mong yena o reng kwano hle
2: dumela ntate tsholo
0: mme
2: nthona e batho ba etsang go ba kotele batho ba tsa go batho ba desperate for mesebetsi so ntho tse ka reng tsena tse hangata ba ikenya di-online mona ba kare ba promota mesebetsi hantle ona ba tsa botlo kwetela o tla fumana ha ba o sendela message ono go thotse mosebetsi ba o sendela office ntse ding tso bona go lwena a tsena tsona a se tsona ke yona first sign na mogotswa ka na batla a kwetela ntate tsholo ba mo batetse mosebetsi wa social work ha sa o funa motho na sa ga re kopane kae kae a mo fa di address tse fapaneng a bona mo gore ach jwale ka re jwale mona na phoso e teng ke yona ntho e etsang batho ba kotile batho ba tseba gore batho ba desperate for mesebetsi ntate tsholo o bua le tholwana pheko ka mona ka tlo mosheshe ke a lebone ntate tsholo
0: tholwana ya sefate halo thuli re kutlwe ka
3: mona kgotso le ka ntate tsholo ha monate bua le mafofo ka mona ka Welkom mo ntate tsholo a ntse ke theoetse ka maatla ntate tsholo human traffic ntate tsholo hai e ka re na le tšhelete e ngata ntate tsholo batho ba rua ka batho ke nana ke yone ntho e tsang gore batho ba nne ba utsiwe ga kana-kana gobane tšhelete e ngata mono and-e re batla go ba ba rui kao fela ntate tsholo tanki ntate tsholo ke lebuile ntate
0: motlhomphei ke lebuile a golotlhe motho ke yona gore mong a phofo ke nagana lebaka la taba ena ke gore batho ba rona ke e badile eno ke e badile ke go ba desperate ga setšhaba tlhe sa rona se kgona go fa batho bana o kgona go fa maindia re sa ba bitsa jwala ngwane sotlhe o kgona go fa maindia a na a dule moo ka lebaka la tšhelete ke bona bothata bo teng mo bono ga kena go bitsa mane mo ngotseng teng ba bitswa maindia ngwane so ke ya leboa tlhe re ke utlwe
4: ntate e nana ya o kwetela yona hache e batho ba tseba gore na batho a kakang gore na bona le mathata kae and wa bona ba bantsha ba nka bana ba calculator bophelo ba hao hle o hlokomele hle o hlokomele abakana ba botsa ka di financial tsa hao kapa ba botsa ka di financial tsa heno kapa ba botsa hore le phela jwang maphelo a lona ha o tsebo ke matshwao a bontshang hore no o tla bana le step se seng se tlang ka morao batho ba kotsi ba kotsi batho ba hlokomele batho ba kwetela ka ntle ka moo ha ba bapala once fela ba tseba fela ka bophelo ba ba tseba ka ntho engwe le ngwe yao ba kwetela ke mdeni ka moo ka petsana rates ka moo tanki
0: ke lebile mdeni petsana rates
5: abtsholo
0: mela
5: ke dingane gele bo le portrait ba dintshorontsho ke nana le bagale tsa go batho ba etse ntho tse ko sa tsebe kapa ho se amhele maemo a bophelo ba hao maemo a singa ba singa ho bophelo ba ho sa amhele and ya bobedi batho bana o tlo ba yelellwa jwang hore mona na ho ka nna etsa la mokutu hey ba pelo nolo ba soft soft soft ba bua le wena hantle bana le ditsela tseo ba o hohelang ka tsona ba ka nne ba ibutsise ba batle se itseng e ka ba batla information pele pele batlong ka tanki ntate
0: mohlomphe ke lebile haholo hle mabedi metsotso ke mashumi a mabedi a metsemehlano re ya horeng ya bopedi ba di beile jwalo he beng ba feme mabedi motle ba utlwisisa ditaba jwalo re a leboa ka nnete mona re ke bona se ke batla ke di otlile kaofela mohlomong he go tla ba le ba bang ba babedi ba gora re batlang o ke ena mohale mane ke 0860003084 o ka ntshwara mono tle mo mamedi wena tshebeletso e kgolo ya lesedi re ke re utlwa rona ditaba di tsamaya-tsamaya jwang
6: kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boineelo ba hae ba o lwanela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa
0: wa ngwalla kwano mmamedi tlhe ro ntate tsholo ke ho hloka mosebetsi ntho e tsang batho ba etse taba tseo he ke laba sengalo o ka mona ka matlakeng o la Zastron ngalo ke lebile hle lavas ke ka mogota ba dileng ka tenne ke le Zastron bono mo bonyana mona ngwana mme ke ntse ke batla tokofe e maplasi mo ne ke le mono bana ke laba ka bua le kgaitsedi ya ka theongona ka mona ka Zastron bana wana mo tiche bana mpo na lona le CD FM ke gira ke he no mona ntse ke tebuka ke batla tofeye ya ga tswa le jena kae ka opote ka kae ka ka fumana tseleng kwana nthweno ha o hloko bonolo botsa batho ke go ntse re nna Zastron e ya hola Zastron ma ne ya hola isa tsona le pele ga ne de uno le thatana go ntsane ga ne di no le thatanyana o le thatanyana a ya hola Zastron ma ba bene metso sukira bula hantle ho ye mashumi a mabedi a metsomine nna le wena re ya ho renya boedi o sa le teng e mo tso moratu wa mzake kachela o tata o tshwagala nna ne o la dikalaneng e bile a kena ka mona bona ntse ke khanna nthwe ngwe baza ba sa studio mana me ke khanna nthwe bima ka mona khanna nthwe bima mona nthwe nthwe phatlaletse fela ka mona o jwetsa nnete a ge la ntate nthwe na jwa ke mona nthwe na ntse e mona ate man o tobe o be a monwana fela ntho di ara ya metsuzwe medi e mega gongwana mme o tla ba so e fumane ntho ena man tla ba so e fumane ntho tsena di entswe ke batho kachela dikeke tsa go hlola gogan di entswe ke motho ke kelelo ya motho e ntse ntho jale re ntse re tlo etseba gona o e kopantse jwang a etsa jwang gore e sebetse jwang mamele ke dikompako fela ntho dipaqame mona di dutse deskeng mona desk ena e tshoo ga se ka speakera ka studiong ka mona e kgona meebile o seka ba lebala tlhe gore re kete ka dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng e go tletse ke dibaloune fela tse ntsho le tse gobedu ka mona go gobe go gobe go tletse go gotle lefatshe mona koko le a 2 cent e wa mona o tla utlwa gore no go bile ntho mona e go gotle ka nnete ka studiong ka mona mamene ga se ka di-microphone ka mona le di-headphones tsela ke tsona man di a dumela di otla ga monate ka ditsebeng ka mona e ga di utshwagese ditsebe ga ona utlwa e ntse e thola e etsa jwang e thola e ntho di otla monate ka nnete ntho di otla monate tulo ke tsela tse ntle ee o ka kalelaganyane fela gore mahetla ore ke dikemega fela ka mona ga nka ka di bulela mona letlampona jale ke dikwetse se setle studio sena mamedi se otla ka mmala o mogbedu so otla ka mmala o nye ua ngo ba no mo tshonyana tjena mo otle tjena o botshubona bo bo batlang bo hlakile tjena ya ke ga o ka sheba mane le lepejo la gona la wa rata wa lela le sedi FM ke molela ya o sheba mmala re se bilisa mono tla bona gona re se bilisa mmala fing o mogbedu te mono o emetse ntwe ka le fatse tjena ya isin mobu nna ga tlhaga o khakhollela na mona o tla tsholwena ga e khona ba e khakhollela batho ntwena bona banna e ya getse di ntofela ge tsa di ntwa ka bohlale e ntho di etswa ka bohlale nna ke bone e ma me di hotle ga mona man ga la se ke tla bona ha ke ha setsa mtse a re ka mqibelo gona ntho di jwang pele ke tla tlame hle ke bile di first re tsena batho ba mpone e hlebe mpone go fele man o neng re le ka kwa ka go tsheletsane o neng ye o ne re sa bonwe ao eleke ba go tsholo isa ga o bona ga anke ke bona ao le nna ke motho e che ho hutle ka mona mamedi studio sena se se tla e sale motho a ntse a la balabela rapote ka mona ka nnete ke jwa ga se bula ne mahlomphe re bula ne nke re kene ka mona ting ka mona re ke re bone tse ya ba ri ga bitswe go dinyane tsa o feta go thiba na jwa le re tlo bula he e ga go ya ne a July re tlo bula bana tlong hele tlo sheba sheba e lotle nyiwe e boikwetliso nyana le sheba na kompo ga o fumana go ntwe ntse le tsona mpa fela ho ekeditswe dintho mona jwa le ke tsona tse ka nna ntsa o phele phele panyetsa ntho di tshwana tshwani tshwani mpa ba du tle ga mokganyana mo mmamedi so 1 2 3 4 5 mtafule ne be wedi di tofats mona wena o ntso tobetsa fela a nthana go no tshwage ba thino bo anyulla mona o tobetsa fela ntho di a radio o di mo ntho di a thewa di a fatse go mona te fela ei ei go mona te mamme u hona bela go tla ga mona na fela
6: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Ho jwalo fela, yo tle mashumi a mabedi, mabedi metsotso, nna le wena re ya horeng ya bobedi hle. E ke ne ke sheba hore na hona le a ka a kena kena mono mpa hona mathata le thohle, e re ke tabole ntho ke ena.

Mankala kaleng itso ntho di tsama jalo mmamedi metso sukiane le hantle ho ya le shomele msimhlanu mmamedi pele re fihla horeng ya bopedi ke yona metso se seng ntshaletse eno re ketleke swae ka kwana le nna ketleke potele ketleke tsebo go khutla hape ka labohlane ka khutla ga gitla ka jene mmamedi re fihle re kwale kgwedi ena hantle ka di 31 ka jeno ke di 30 o sane ke di 31 ntodi ya raha batho ba mafelo a kgwedi jale batho ba sa kang ba bona batho ba mafelo a kgwedi ba di 25 jale bo di 20 mono le bo di 15 a bana beso gaoanang le batho bana ba di 31 he ba mafelo a kgwedi a gaoana le bona obane kanete le lona le ile la iphapanya itlwelelang bana ba bang ba tlwelele ya tlwelelang bana ba bantle ba tlwelele Motukiona hlere tabena ya human trafficking ke ho hloka mesebetsi tlala bofutsana ke ditaba tseo tse buima tsa bophelo ho rata ntho tse ntle tse ka pele motlatsi Maxwell Machitse o ka botshabelo West ke yena mona ho kena fela ka letsole le tuna ya ka go tlahlela botshabelo mana e sentse o supa mona e o data mala yo lo tla bona ona le bo maplasi mona ona le bo eng ka e ka e mona e pele kwana e o data mala fela o kene le tsela ya ne ke na nga letsole le tsadika le o fita stadium wena o fita fela tla bona ona le masaka ka mona ho na le eng ho na le eng ho na le e ya ke ga mo go taba di linga teng he mabedi shumele metsumi raro metsotso na lo ena mabedi re ya ho reng ya bobedi na ho hotle ka nnete ho hotle re tla boela re kopana hona la motho ke bona ngo ntsa ngola mona jo le ha ke to ngola ne ke itse nge ke bala taba tsa impa he ke tla ne ke di bala hona mathata leto ena pina mamelekia tandiswa mazwai hule sedi FM ni zalwa ngobani

ke o tabae mabedi motlhe ke mmale tshebeletsong ya lesedi o re ke ka kapa ya mosadi ke ka kapa ya makgonthe o sa le teng he e motsho morati wa mmamedi na le wena se re tla tiana ka gitla ke tswa mona ka pile monate ya the legacy the legacy I feel so good o lesedi FM bum bum bum What about Barnabas Loka 2.0 Mesebetsi ke labase?